0: Oh, April yan ay kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalagaan ng mga student athletes.
1: Oh, alam mo, mayroon dalawang napakahalagang CHED Memorandum Order. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa student athletes na nilabas ng CHED noong June 1, 2026. At and prior to that, and still relevant, itong CHED Memorandum Order tungkol naman sa off-campus activities na alam natin na napag-uusapan dahil sa nangyari sa Ateneo University. Pero para sa umagang ito, pag-uusapan natin yung mga protection mechanisms sa ilalim ng CHED Memorandum Order 13. Kalalabas lang, napaka-init pa. Halos
0: Yes.
1: 2 buwan pa lang at kaya very relevant, Judith.
0: Okay, so yun po magiging topic natin sa araw na ito. Dito lamang sa ating Legal Playbook. Bibigyan ng detalye ni Attorney Al Agra.
2: Sports Radio 918 AM.
1: Muli, magandang umaga sa ating lahat at pag-uusapan natin ang student athletes. Hindi lingid sa kaalaman natin na mayroong batas na nag-protecting student athletes. Ito yung 2015 law. Ito yung tinatawag nating SAPA, Student Athlete Protection Act, Republic Act 10676. Sa ilalim ng batas na ito, define kung sino ba ang student athlete, kasi maliwanag pag hindi ka naman pumapasok sa definition ng student athlete, then hindi mo makukuha yung mga protection under that law. At ano nga ba tong mga protection mechanisms? Dalawa. Number one, yung tinatawag nating residency requirement. Gaano kakatagal pag ikaw ay lumipat sa school, gaano kakatagal sa eskwelahan na yon bago ikaw ay makapaglaro. At pangalawa, yung tinatawag nating anti-commercialization, huwag natin i-commodify o i-commercialize ang ating mga student athletes dahil ayon sa batas na ito, kailangan natin proteksyonan ang amateur status ng ating atleta. Notable, ang batas na ito, na ito nga napapanahon na baka kailangan pag-isipan kung ito ay dapat amyendahan, there are three areas na kailangan nawala or hindi binabanggit sa Student Athlete Protection Act. Number one, there's no mention of safe sports. Number two, wala ring mention about coaches certification. At number three, wala ring binabanggit tungkol sa game fixing. At kasi kamakailan lang lumabas itong issue ng game fixing sa basketball, no? Kaya mahalaga para maging holistic ang usapin sa student athlete. Hopefully in the near future, maamyendahan itong SAPA para ma-include itong tatlong items na ito. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang nakalagay sa CHED Memorandum Order Number 13 patungkol sa protection of student athletes. Siguro bago natin pag-usapan ko ano ang mga ang nakasaad sa CMO na ito, sino nga ba ang student athlete? Of course, number one, kailangan estudyante. Number two, kailangan currently enrolled, no, in any school. At sa usapin ng CHED, kailangan higher education institution or college or university. Kailangan din full-time curricular program. Ano bang ibig sabihin ng full-time? Kailangan din good standing, isang requirement yan para maging student athlete. At syempre, kumakatawan ka ng iyong school para sa isang inter-school athletic program katulad ng UAAP, NCAA, PRISAA, lahat. Ito yung mga new recruits. So kasama dito yung may intention ka pa lamang katawanin ang school or kinakatawan mo na ang ating universidad or kolehiyo. Dun sa punto ng no commercialization, dahil nga under the law, ang student athletes ay first and foremost students. They are not first and foremost athletes. Otherwise, ang tawag sa kanila athlete-student, under the law, they are student-athlete, kaya kailangan sila ay amateur, no? Hindi sila professional. Ang simple namang pagkakaiba ng amateur sa professional-athlete, ang isang professional-athlete, they play for pay. Kasi ito ang kanilang kabuhayan. while for student athletes at ang ating mga national athletes, no? Pag national athlete, you play for the flag, you play for the country. At pag student athlete, you play for your school. So para, again, pinapagbawal ng batas, bawal nating gawing commercial ang ating mga atleta. And therefore, kailangan reasonable benefits lamang ang pwedeng makuha ng ating mga atleta para to promote their amateur status. Sa ilalim ng batas, ano ba mga pwedeng binipisyo? Halimbawa, reasonable allowance or free tuition fee or gamit or accommodation and free board and lodging. Kaya itong kalalabas lang natin na panibagong publication material, itong legal logic, syempre konektado dyan yung ating legal playbook, marami tayong tinatanong, no? Una, pag ang isa bang college student athlete ay hindi enrolled in a full-time curriculum, at pwede ka ba, anong mangyayari sa iyo? Siguro bago natin masagot na kung ano mangyayari sa iyo pag hindi ka enrolled sa full-time curriculum, ano ba yung full-time curriculum? According to the CHED memorandum order, full-time siya pag semester, kailangan minimum 12 units. Pag trimester, minimum 9 units. So pag kulang sa 12 and 9 units, wala ka sa isang full-time curriculum and therefore hindi ka student-athlete, or kung ikaw ay student-athlete at kulang ang iyong number of units, then mawawala yung iyong status as student-athlete dahil maliwanag na ito ay eligibility requirement. Okay? Number 2, nakalagay sa batas, good standing. Ano ba yung ibig sabihin ng good standing? No? Ayon sa CHED MO na ito, kailangan 60% na mga subjects mo in the previous semester, kailangan ikaw ay pumasa. So kung bagsak ka sa lahat or less than 60%, hindi ka pumasa, then mawawala ang iyong status bilang student athlete. Kung ikaw naman ay enrolled sa summer class, hindi ka rin nasa full-time curriculum. Kung ikaw ay enrolled sa isang certificate course, hindi ka rin magiging full-time, no? Kasi maliwanag sa batas at full-time, at ayon nga sa, if applicable to colleges, kailangan 12 or 9 units and kailangan pasado ka 60% of the... So dati hindi natin alam ano bang ibig sabihin ng full-time? Number 2, hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin ng good standing. Ngayon ay maliwanag na. Okay? So ang tanong ngayon, lumipat, merong galing ka sa college X, lumipat ka sa college Y, pero wala ka pang residency in college Y, makakalaro ka na ba? Ayon sa batas, maximum 1 year ang residency mo dun sa receiving school or destination school. Pero depende sa athletic association, pwede niyang sabihin 6 months lang or 8 months lang. Pero nakalagay sa batas, maximum 1 year. So depende yan sa ating athletic association kung isasagad ba nila ng 1 year or gagawin ba nilang 6 months. So anong epekto pag hindi ka pa naka 1 year? Kung 1 year ang itatalaga ng ating athletic association, hindi ka pa resident ng receiving school and therefore hindi ka pa pwede maglaro sa panibagong college na yon. At kailangan lang natin maunawaan din, pag high school to college, walang residency requirement. High school to high school, wala ring residency requirement. No? Magkakaroon lang residency requirement from college to college. At ayon nga sa batas, depende sa ating athletic association whether isasagad nila to 1 year. So, hindi ka makakapaglaro kung wala pang 1 year. Yun ang isang epekto. Ito, medyo panibago to sa ilalim ng CHED Memorandum Order. Number 1, halimbawa ikaw ay student athlete. Sumali ka sa isang competition na hindi alam ng iyong college. Okay? Ayon sa CMO 13 na ito, ang student-athlete status mo will be suspended. Okay? Ang dami mga palaro every weekend, ang dami mga club tournaments. sumali ka, hindi ka nagpaalam sa iyong school, at nalaman halimbawa ng CHED, at ang epekto nito, ang iyong status as student-athlete will be suspended. Ang tanong, paano ito malilift? Kasi hindi naman permanent ang kawalan ng iyong student-athlete status. Unfortunately, the CHED Memorandum Order walang mention about how to lift this suspension status. So, paalala sa mga nakikinig, sa ating mga magulang, sa ating mga student-athletes, huwag kayo sali ng sali ng iyong any competition, any form of competition, para walang maging issue, magpaalam kayo sa iyong college. Okay. Another issue, no? For a time, ito'y pinag-uusapan, pero ngayon, naging malinaw na sa CHED Memorandum Order. Pwede ba ang isang student-athlete maging professional athlete? Okay. Okay. Ang ayon sa CHED Memorandum Order na pinag-uusapan natin, pag ikaw ay isang student-athlete at ikaw ay pumirma sa isang professional league or sa isang liga na sanctioned ng Games and Amusement Board, di ba ang GAB siyang nangangasiwa sa professional sports, kung ikaw ay pumirma ng kontrata with the professional league, you will forfeit your student-athlete status. So hindi lang suspended, forfeiture. Mawawala ang iyong student-athlete status. Ang tanong, mariregain mo ba ang student-athlete status mo? Halimbawa, umalis ka na dun sa professional league na yon, pero pumirma ka nga ng kontrata, mababalik ba ang iyong student-athlete status? Hindi yan malinaw sa ilalim ng ating CHED Memorandum Order. Bakit kaya ilabas ng CHED ang issue na to? Kasi binanggit nga natin na pinakaiba ng student-athlete at professional athlete, ang student-athlete ay amateur. Hindi ba nawawalan daw ba ng gini-give up mo ba yung iyong amateur status pag ikaw ay professional na, because you're no longer playing for the school, you're now playing for pay or playing for a certain amount of money. So nawawala daw ang pagiging amateur status pag ikaw ay dual character, dual capacity. Amateur on one hand, professional on the other. Pero maliwanag, under the CHED MO, nawawala ang iyong student-athlete status pag ikaw ay naging professional. No? Sa usapin naman ng benepisyo, no? Maliwanag kasi sa batas tsaka sa implementing rules and regulation ng SAPA, kailangan reasonable ang mga benepisyo. Hindi dapat excessive. Maliwanag na pag excessive, lumalabag ka sa batas. Pero linawin natin, no, pag basahin natin ng maigi ang Student Athlete Protection Act, pag ang isang atleta tumanggap ng something unreasonable or excessive, hindi ka mapaparusahan. No, maliwanag 'yon. Hindi, walang parusa sa atleta na tumanggap ng something unreasonable. So, sinong paparusahan? Not the athlete. Ang paparusahan would be the school for giving yung unreasonable, excessive benefit or allowance. No? So, yun din. Maliwanag din yan. Sa CHED Memorandum Order, ang mapaparusahan lang either the athletic association or the school. Not the athlete, not the immediate member, family member of the athlete. At ano itong mga excessive allowance sa ilalim ng CHED MO? Excessive cash allowance, no, na hindi naman necessary for training. Number two, mga lavish gifts, no, na given daw as inducement for you to play. Luxury housing or personal vehicles na hindi naman daw available sa ibang estudyante. Ang iniiwasan ng CHED Memorandum Order na ito, magkaroon ng inggitan. Bakit si student-athlete na yun merong kotse galing sa school? Kami mga ibang atleta, wala namang ganyan. Isa pa, halimbawa, unjustified academic exemption. O bakit siya exempted sa exam? Kami mga regular athlete, hindi naman exempted. Ang swerte naman niya. No? Preferential treatment, bakit siya may free lunch? Kami, hindi ba hindi equal pag kami wala? So, ganun. So, yun ang ating gustong na proteksyonan ng itong CHED Memorandum Order na sana pantay-pantay din naman ang pagtingin. Huwag naman unreasonable. Alam natin na nagdudulot ng honor ang ginagawa ng ating mga exemplary student athletes, pero gusto ng CHED MO na kailangan pantay-pantay pa rin ang pagtingin. Uulitin lang natin, ang paparusahan ay ang school, hindi po paparusahan ang magulang ng estudyante, at hindi rin po paparusahan ang ating estudyante. Kaya ano po ang benepisyo or value ng nilabas na CHED Memorandum Order na ito? Nilinaw po ng ating Commission on Higher Education, and of course this will affect only collegiate student athletes, ano ba ang full-time curriculum? 12 units pag semester, 9 units pag trimester. Ano bang ibig sabihin ng good standing? Kailangan ikaw ay pumasa sa 60% of your courses. Kasi kung burong pagsak, then ang layunin naman ng batas na ito ay academic performance. Hindi naman puro sports or puro pagsali lamang sa mga sports competition. Kaya't maliwanag dito yung usapin ng magpaalam ka kung sasali ka ng ibang palaro dahil baka masuspend ang iyong student-athlete status. At number two, manatili kang amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete, dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit. Mawawala ang iyong student-athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student-athletes, para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
2: Sports Radio 918 AM.
0: Salamat, attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, attorney Al?
1: O, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student-Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED MO ay tungkol sa off-campus activities.
0: Ah, okay.
1: Noong 2017 pa ito.
0: Okay.
1: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes, kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at itong ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student-athlete and at the same time professional athlete, Judith?
0: Ito po ba, porke nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kagad na may implement na?
1: Oo, yes. Dahil siya ay pulisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions, kaya nga't sa mga ganitong programa at kasama namin at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes, kaya't maraming nagulat, or maraming of course nagulat in the sense na meron palang ganun. Mm-hmm. Kaya ngayon kaya't kailangan mapaliwanag, kaya ito ang nilabas natin sa ating unang legal logic PubMat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
0: Sumakto pala yung iyong mga module, di ba, Joanne? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes, and only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
1: Correct. Kaya ito nga ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI. ay tungkol naman sa professional athletes. Ayun. Kaya't maganda, paghahambingin natin
0: yes.
1: ano bang national athlete, student athlete, at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms yes. of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran. Yes.
0: Napakarami pa lang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL. Karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon. Ito, may batas na talaga. Anyway, attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta. Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games. At ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
1: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, wala ang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng implementing rules and regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung implementing rules and regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
0: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major. Okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
1: Oo, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong yan, no? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur, student athlete, at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin yung
0: premyo.
1: Yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
0: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
1: Correct.
0: Baka sabihin nila, excessive incentive yun dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete.
1: Amateur pa rin sila.
0: Amateur pa rin.
1: Amateur pa rin sila. Nice. Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi ka naman, hindi naman yung regular na sweldo. Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years. Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw nun. Kaya walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
0: So may violation. Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwede magreklamo? Kahit sino? Basta nasilip niya?
1: Wala rin nabanggit kung sino pwede magreklamo. Kailangan lang ipaabot mo to sa CHED. Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong... At baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league, kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gap din, ipagpaliwanag ka na professional ka pero di ba nasa school ka pa? Yes. So may mga ganong investigasyon.
0: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
1: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating Kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga polisiya ng Philippine Sports Commission, at ang pinag-usapan nga natin mga pulisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas. Kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya kailangan alam natin, kaya ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin, sa Sports Radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
0: Yes, sabi nga, dapat manatili tayong maalam sa batas.
1: Okay. Para hindi
0: alamin
1: tayo magrabyado, Judy.
0: Yes, napakaganda yung tagline.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
6: pasan. This is a public service announcement.
11: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
6: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sports Radio 918 AM.
0: Silver medal sa 39th Thai Kings Cup World Sepak Takraw Championship Men's Regu. Isa sa mga members, si Chom Rafael. Hi, Chom! Congratulations!
15: Yes po! Thank you po!
0: Welcome sa Sports po. Radio. Magandang araw. Yes, okay. Wow, silver after how many years na naka-silver tayo sa World Championships? Mukhang 7 years, di ba? Ito na ibalik sa atin yung napakagandang medalya na silver. How does it feel to finish strong in this competition?
15: Yes po. Sobrang tagal din po nung unang-una po kasi dati po nangangarap lang po kami na mapasama po sa national team tapos na-inspire po kami nung nag-gold medal po sila Coach Jason Huerte po sa 31st Kings Cup sa 2016. Mm-hmm. And yun nga po, pagpunta po namin ng Thailand dito here, ay sa Thailand po nung bago mag-start po yung 39 Kings Cup, is kinikwento po ng Secretary General po namin yung nangyari po nung 2016 na sana mangyari din po ngayon sa 2026 and one decade ago na po yun.
0: Yes.
15: And yun, nakagawa po kami ng history po ngayon ulit.
0: Yes. Nangyari, okay, naka-silver tayo, at least naka-finals tayo. Pero yung silver, feeling gold medal na rin ba yun, Jom?
15: Yes po.
0: Yes.
15: It's first time po kasi nangyari po sa traditional event po ng sepak takraw po sa Kings Cup World Championship po.
0: Oh, yung men's regu, di ba?
15: Yes.
0: Yes, the highest finish for the Philippines. Okay, so Jom, ano muna ang ganap doon sa finals against perennial world champion na Thailand? Close din yung mga scores, di ba? Madikit din naman yung scores.
15: Yes,
0: what happened?
15: Ang nangyari po kasi is, ano na lang po talaga yung alam po naman natin na sila po yung number one in the world po na team sa buong mundo po. So, kami po,
0: Lang inisip nyo? Yes, alam natin world champion talaga sila. At nako,
15: yes,
0: ewan ko kung kailan natin sila matatalo. Ano na lang ang naging mindset nung koponan? At ano nga ang inyong ipinakita doon sa naging finals nung isang araw?
15: Yes po. Inisip na lang po namin na kahit makasabay na lang po sa kanila po. And mas nangyari po kasi nakadikit po kami sa kanila. Mm-hmm. And mas tinapangan na lang po talaga namin na
0: yes.
15: Naging masaya na lang po kami sa laro po, ganun. Tapos, ayun po, naging maganda po yung resulta tong laro po kahit natalo po kami.
0: Yes, 12-15, 11-15. Ano pa bang storya behind that? Anong klaseng dikit doon sa mga unang bahagi ng laban, Jom?
15: Nung una po, digitan po kasi palitan po ng service. Then, yun nga po, nakacheck po kami ng palo ng Thailand. And di po namin na-expect na makakacheck po kami ng palo kasi sobrang lalakas po talaga ng mga palo po nila. And
0: yes.
15: Yung service po, ganun din po. Sobrang lakas din po talaga.
0: Yes. Sa tingin mo, kakayanin ba nating talunin kaya ang Thailand kung ganyan naka-close yung score natin sa kanila eh, 'di ba? 12-15,
15: 11-15. Yes po. Magkaroon lang po talaga ng maraming exposure din. Magkaroon po ng mas ng training venue and hope po, I hope po sana na magkaroon po kami ng sariling training venue.

0: Di po kami makapunta ng Japan sa Asian Games, Aichi, Nagoya po.
1: Itong silver nyo dito?
0: Yes po.
1: Ah, ganon. So, yun lang ang nag-forma, ang nag-ano, officially, kumbaga, confirmed doon sa participation nyo sa Asian Games, yung silver sa World Championships, itong katatapos lang.
0: Yes po.
1: Aba, so napakalaki pala talaga ng at stake in that match against Malaysia. Paano natin tinali yung Malaysia? Eh, SEA Games champion pala sila sa men's regu.
0: Yes po. So, yung ano lang po namin doon is mas ginalingan lang po namin. Hindi po namin kinilala, hindi po namin sila kinilala na bilang champion. So, mas ginanahan pa po kami kasi nakakadikit na po kami ng score then. Naging masaya lang po kami maglaro. Yan lang
1: Yes.
0: po.
1: Ano bang ano anong usapan nyo? Sige, mention the team members. Paano kayo nag-uusap-usap kapag naglalaro or before a certain play kapag kailangang habulin yung Malaysia? Anong usapan nyo? At sino-sino kayo sa team? Sige, John.
0: So, ayun nga po, kasama ko po doon si Coach Jason Huerte, yung naggawa rin po ng history noong 2016 sa 31st Kings Cup, gold medalist po sa doubles event. And yun po, siya po yung nagko-command sa amin, dalawa po ni Reynaldo Asilom, yung spiker ko po. Siya po yung nagko-command sa amin sa bawat laro, sa pag-command po sa mga gagawin namin, sa service, sa spiking. Then, ayun po, pinapatapang niya lang po kami sa loob ng court po.
1: Meron pa kayong dalawang member, tama ba? Sino ba yun?
0: Yes po.
1: Sino?
0: Ang reserve po namin si Coach Ronci Ted Gabayeron po and si Glindel Pori po.
1: Ayun. Ikaw yung taga-serve. Anong tawag sa nagsiserve sa Sepak Takraw?
0: Tekong po.
1: Tekong, okay. Gaano kaganda yung mga service mo? Paano mo na nabigyan ng magandang servisyo para talaga mag-connecta?
0: Ayun po. Nung una po kasi, so kumukuha pa po talaga ako ng kumpiyansa. Then yun po, pumabor po talaga na nagsiservice ace po yung service ko po. Then ayun po, nagtuloy-tuloy po na makakuha pa po ako ng puntos sa serve po.
1: Galing naman, Jom. Mga nakailang kakayang ace dito sa naging laban natin sa men's regu, the whole tournament.
0: Nakarami rin po talaga, lagpas mga 30 serve din po siguro.
1: Grabe, lagpas ng 30 service, tapos puro ace yun.
0: Yes.
1: Mahirap
0: po.
1: Din ba? Mahirap din bang, kumbaga, iasinta na talagang papasok yung servisyo mo at saka, syempre, pwede maging ace?
0: Yes po.
1: Paano? Paano mo ginawa?
0: Yun to, tinapangan ko lang po talaga. Then, kumuha lang po talaga ako ng kumpiyansa at naniniwala po ako sa sarili ko po talaga na kaya ko pong gawin.
1: Yes. Ano po yung mga magagandang plays ng koponan? Kasi ang very exciting itong ano, di ba, Sepak Takraw? Parang
0: yes,
1: nagba-bicycle shot sa ere, di ba? Grabe. So ano yung pinakamagaganda yung shots at paano din ba yun nagagawa considering na gagaling nga ng nakalaban nyo eh, especially yung Malaysia na SEA Games champion tsaka yung world champion.
0: Yes po. So, ano po, yung top set spike lang po yung ginagawa namin. Ginagawa lang po namin yung kanya-kanya po naming trabaho. Then, ayun po, sobrang last din po talaga nung spiker namin na hindi po gaanong nag-error. Kaya, mas nakakapuntos. Nabubuhayan po kami pag pumapasok po yung palo namin.
1: Yes. Before that game against Malaysia, anong bansa ang mga nalusutan nyo? Ano ba yung mga scores nyo rin? Straight set to wins ba yon?
0: So, yung person po namin nakalaban is yung Brunei. 2-0 po namin sila sa groupings po. Then, yung sumunod po namin kalaban is China. 2-0 din po.
1: Aba, yan. Binlaan ko natin, Brunei at saka China.
0: Yes po. Tapos, yung sumunod po is yung semifinal na po sa Malaysia. Yes po.
1: Gaano kasaya matapos kayo manalo na ng silver? Actually, yung panalo pa lang sa Malaysia eh, na assured na kayo, di ba? Ng
0: yes,
1: Asian
0: po.
1: Games, birth, yes. Tapos nasa finals kayo. And history nga na ulit yung 2019, nung huling may nag-silver eh, di ba? May huling nakapunta sa finals eh. So, anong klaseng celebration? Gaano kagulo yung buong Philippine team that time, Jom?
0: Yes po, sobrang saya po talaga namin na akala mo yung semi-final po is sobrang finals na po eh.
1: Parang
0: and
1: nanalo na kayo ng gold.
0: Mangyak-nyak na po kami kasi sobrang tuwang-tuwa po talaga kami na natalo po namin yung Malaysia.
1: Yes, mangyak-nyak na kayo.
0: Yun na po, history din po talaga sa amin.
1: Yes, buti na lang ang taas pa ng energy. Hindi ka agad bumaba nung nakarating kayo sa finals. Di ba kasi closely
0: yes,
1: fought finals nga eh. Paano ba kayo naghanda para dito sa Kings Cup, Jom?
0: So, nag-training po kami.

0: Sa unang-una po kasi naglaro po kami ng World Cup. Then, ayun nga po, hindi po kami pinalad. So, nung nag-training na po kami papuntang Kings Cup po, nag-training po kami sa Bulacan Sports Complex po. So,
1: Ah,
0: ayun po,
1: sa
0: mas
1: BSU.
0: igihan po namin na kung ano po yung mali po namin ng World Cup, tinama po namin ngayong Kings Cup po. So,
1: Yes.
0: ayun po, nagkaroon naman po ng resulta, nag-silver medal po kami ngayon po.
1: Yes. Ano na nga nangyari sa World Cup? Hanggang anong stage lang kayo na binawi nyo ngayong World Championships?
0: Nung world stage po namin is hanggang quarter finals lang po kami sa Team Regu event po.
1: Ah, hanggang quarters. Dapat din kayo noon, nag-semis, ganun ba? And eventually,
0: Opo.
1: dapat nag-finals para maka-Asian Games nga. Ano pa? Ano pa yung secret ng team? Sa mga coaches, sino ba yung mga coaches nyo? Gaano rin, kumbaga, naiba siguro yung program na meron this time for the World
0: Yes po.
1: Championships kumpara dun sa mga nakaraang competition, Jom?
0: So
1: Anong
0: po
1: naiba?
0: yung mga coaches po namin, si Coach Grendel Ilogon and Joel Carbonilla po, sila po yung nagtutok sa amin sa Regu and Team Regu po. So sila po yung laging sila po yung naniniwala na kaya po namin na makarating po dun sa finals po.
1: May
0: And
1: ano ba, may nabago, may adjustment kung ano yung ginagawa niyo nung World Championship, anong World Cup kaysa dito sa World Championship, anong specific na naging bago?
0: so po, yung training program po kasi namin ng World Cup is nag-training lang po kami sa school po namin na Iris po. So nung nag-prepare na po kami sa 39 Kings Cup is nagkaroon po kami ng training venue sa Bulacan Sports Complex po. So yung court po namin is naging dalawa po para, yun nga po, ma-maximize po namin yung mga magiging drills po namin and makorek po yung mga dapat gawin po namin sa ano sa Kings Cup po.
1: Yes. Okay, so what now, Jom? Pasok na tayo sa Asian Games. Kompirmado na, nilalaro kayo sa Japan
0: Yes
1: Asian
0: po.
1: Games. Ano na yung naiisip mo?
0: Ayun nga po, sana palarin pa rin po kami sa paparating na Asian Games po and mas pagbubutihan pa po namin na makasungkit pa po ng medalya.
1: Ano ang sabi, ano yung narinig mo na plano ng coaching staff o kaya ng PASTA, ng Philippine Sepak Takraw Incorporated, sina Miss Karen, ano ang plano na matapos na makauwi kayo from Thailand?
0: Ayun nga po, si Ma'am Karen po kasi yung nagsabi sa amin na kung wala po kaming silver medal, wala kaming Asian Games. So, ayun nga po, pinagbutihan po namin and ayun po, nasungkit po namin yung silver medal. So, makakapunta po kami ngayon ng Japan and yun nga po, tuwang-tuwa po sa amin si Ma'am Karen.
1: So, saan kaya ulit ang training? May training camp ba sa ibang bansa o sa Pilipinas na lang talaga ipapolish lahat-lahat dahil halos isang buwan na lang eh, Asian Games na, Jom. Anong
0: Yes
1: plano?
0: po. Pagbalik po namin ulit sa Pilipinas sa August 12 po. So magpapahinga lang po siguro kami ng mga ilang araw, then babalik na po kami sa Bulacan Sports Complex po. Then mas pag-iigayan pa po namin and ma-perfect po namin yung mga pagkakamali pa po namin dito.
1: Yes. Okay, ano pang ibang magandang kwento dyan sa Thailand? Sa kupanan nyo, paano din kayo nag-enjoy yung camaraderie ng buong team? Jom, kamusta? Mas ngayon ba? Mas at ease kayo sa isa't isa?
0: Yes po, kasi yung cellphone po kasi namin is isang oras lang po. So, yung nagiging bonding po namin kada araw is mas nagiging ano po, mas dikit-dikit po kami talaga na and nakakapag-bonding po talaga ng matagal.
1: Talaga
0: And
1: lang ha,
0: nakakapag-usap-usap po.
1: Binawalan kayo ng mga
0: Yes po.
1: coaches or ng ating top officials ng Sepak Takraw na gumamit ng cellphone.
0: Yes
1: isang
0: po, para
1: beses lang.
0: Makapag-focus din po kami sa
1: Isang
0: laro
1: oras
0: po.
1: lang, isang oras
0: Yes po.
1: lang during dyan sa Malaysia or during training din dito sa Pilipinas, isang oras
0: During
1: lang ba?
0: training and sa
1: Competition.
0: ano po, sa Thailand po, sa competition po.
1: Kailan pa nag-start yung ruling na yan sa Philippine Sepak?
0: July po ata.
1: Ayun.
0: First week po ng July siguro po.
1: Yan, kasi talagang papalapit yung competition at malakihan to World Championships and Asian Games.
0: Yes
1: So,
0: po.
1: I'm sure, itutuloy-tuloy yan hanggang Asian Games dahil
0: Ayan
1: ito
0: po.
1: talagang pinakamalaki natin. Talaga, susulit naman, John, na
0: Opo,
1: walang
0: lagi
1: gamit
0: po
1: ng
0: kasi kami
1: cellphone.
0: nag-uusap kasi wala na po kaming cellphone buong magdamag. So, kami-kami na lang po nag-uusap, ganun po.
1: Hoy, very good. Naging style ng Sepak, ano? No cellphone. Isang oras lang. At anong oras lang kayo nakakagamit ng cellphone sa buong araw?
0: 7 to 8 p.m. po.
1: 7 to 8 p.m. every day. Okay,
0: Yes,
1: that's
0: po.
1: good. Kita mo may resulta, 'di ba? Galing naman, Chom. Anong pwede nating pangarapin ano pagdating ng Asian Games sa Japan, Chom?
0: Ayun nga po. I hope po na mas maigitan pa po namin yung ginawa po namin ng Asian Games 2023 na double bronze po. And sana po masungkit po namin yung gintong medalya po sa paparating na Asian Games Nagoya, Japan po.
1: Yes. 2023, nandun ka na sa team? Tama?
0: Yes po. First timer ko po noon.
1: Wow! Galing naman ni John. First time, may bronze na kagad
0: yes,
1: sa Asian Games. Tapos ito, sa World Championships, may silver medal. Bakit ganon?
0: Yes,
1: sa tingin mo, talaga bang pang sepak takraw ang talent ni John? Bakit ka naging mahusay sa sport na to?
0: Sa sepak na po talaga ako na ano po na punta po talaga and yun nga po binansagan po nila ako na swerte po talaga.
1: Uy, swerte ka. O, bless ka dyan
0: po.
1: Sa team. Okay,
0: yes,
1: bakit
0: po.
1: Ba? Bago nagsepak, anong sport ni John?
0: First sports ko po is taekwondo po. Nung elementary po.
1: Taekwondo,
0: yes,
1: okay. So, ilang taon ka rin ng taekwondo?
0: Mga 2014. 10 years old po ako nun. Then, kasi po, sepak takraw din po yung kuya ko. Kaya, napunta po talaga ako sa sepak takraw po.
1: Talaga?
0: Eh, nag-start po ako maglaro nung 2016 po.
1: 2016?
0: 10 years ago na po.
1: Yes. Tapos, national team ka, anong year?
0: 2023 po.
1: 2023, oh, yun na nga, first time mo sa SEA Games, sa Asian Games pala, no?
0: Yes po.
1: Tapos kagad na level, ah. Asian Games kagad, tapos
0: first time,
1: kagad.
0: Ano po, Asian Games po.
1: Taga saan ba si Jom? Anong probinsya mo o lugar mo dito sa Manila?
0: Taga Pasig po ako, from Pasig City po. Mayor Vico Soto po.
1: Wow, kina Mayor Vico. Kamusta support
0: yes,
1: sa ini Mayor Vico?
0: Marami na, ay, nanino, ay.
1: Yes.
0: Sila, may supporta pa rin pa naman po sila si Mayor Vico Soto.
1: Yes, kasi national team ka na eh. Karamihan sa
0: yes,
1: kanila, di ba yung grassroots? Di ba kasi
0: yes,
1: ikaw
0: po.
1: nasa national team na. So, nag-aaral si John?
0: Yes po. Ngayon po, fourth year college na po. Graduating student sa IRIS po.
1: Yes. Anong course?
0: PS Entrepreneurship po.
1: Wow, okay. Mabuti
0: business
1: napapagsabay.
0: Po.
1: Oo, napapagsabay ang pag-aaral sa paglalaro ng sepak takraw.
0: Yes po, napagsasabay naman po.
1: Dahil madisiplinad, I'm sure.
0: Disiplinado.
1: Disiplinado si Jom. Okay.
0: Yes.
1: Ayan, ano pang pangarap mo sa pagiging member ng national team, Jom?
0: And ayun nga po, sana po maging world champion din po sa mga next na competition po. And
1: pero
0: sana po, magkaroon din po kami ng sariling court po talaga para mas pagigiyan pa po namin. Then
1: yes,
0: sa paparating po na ano po, sa after Asian Games po is, I hope po na baka ma-import po ako sa Malaysia po, sa Sepak Takraw League po doon po.
1: Wow! Kukhanin kang import? May offer na sa'yo
0: yes,
1: ang Malaysia para maging import ang Malaysia? Sepak Takraw
0: three
1: League?
0: Teams po.
1: Tatlong
0: yes,
1: teams?
0: Po.
1: Talaga
0: yes,
1: lang
0: po.
1: Ha? Kailan sinabi
0: po
1: sa'yo yan?
0: After po nung nanalo po kami nung semifinal, then nung nanalo po kami sa Team Regu event po, yung grupo po namin, may bigla pong nag-offer po na kunin po ako sa Malaysia na
1: wow,
0: import po.
1: Wow, galing naman, nabigla ka? Nabigla ka na
0: yes,
1: may bigla
0: po
1: mag-offer
0: na
1: Malaysian
0: po
1: clubs?
0: Opo, unexpected po na yan, makitaan po ng potential and ma-import po sa Malaysia po.
1: Ikaw ba isa lang sa binigyan ng offer sa Philippine team o ilan din kayo member ng Philippine team natin?
0: Sa ngayon po, ako lang po. Pero nung unang-una po is si Sir, ay si Coach Jason, ay si Coach Reggie Ortuste po. Siya po yung kaunang Pilipino na na-import po sa Malaysia. Noong 2023 po, after Asian Games.
1: Ah.
0: Sa Selangor po siya napunta.
1: Ay ikaw, sino yung mga teams na may offer sa'yo? Pwede na bang sabihin kung sino yung teams na yun?
0: ano po, ni Gary Simbilan, Antlers, tsaka Selangor din po, tapos yung Terengganu Turtles po.
1: Talaga lang ha? Okay, so tatlo pa ha, hindi lang isa, tatlong teams may offer kay Jom. Grabe,
0: yes,
1: no? So, ano to, pag-iisipan mo para makapunta ka doon? Talaga bang, kumbaga, goal mo rin to be a, ano ba ito? Parang professional na, definitely, may liga eh, sa Malaysia eh,
0: yes,
1: no?
0: Yes po, kanila pong liga po talaga.
1: Mm-hmm. So,
0: and
1: professional.
0: And sila rin po yung naglalaro
1: professional
0: po. Yung mga, yes po,
1: uh-oh,
0: mga
1: uh-oh,
0: national team din po nila yung mga naglalaro po doon.
1: Yes.
0: Bali, watak-watak po yung mga national team po ng Malaysia po doon.
1: So for the meantime, ano ang decision mo?
0: For the meantime po, hindi rin po ako makapag-decide po kasi, ayun nga po, tatlo po, kung ano po yung magiging magandang offer and yun po yung last decision po kasi kay Ma'am Karen po talaga.
1: Kapag nandun ka ba, pwede ka pa rin maglaro sa national team?
0: Yes
1: pwede
0: po,
1: pa.
0: after laro po doon sa Malaysia, balik na po ulit ng
1: Paano,
0: Pilipinas.
1: studies?
0: Yun po, pwede pong gagawin pa lang po ng paraan po.
1: Ah, yes, galing naman. Okay, sa tagumpay na ito ni Chom, sino yung gusto mong pasalamatan o kanino mo binibigay ang credit, di ba? Para marating so far ano na maging successful sa larangan ng Sepak Takraw, Chom.
0: Yes po, una-una po kasi kay Lloyd po, syempre siya po yung nagbigay ng kalakasan po sa amin. Then maraming salamat din po kay Ma'am Karen sa tiwala na ibinigay niya po sa amin. And sa mga coaches po namin and sa mga teammate po na nagtiwala sa bawat isa po, maraming salamat po sa kanila kasi di po namin magagawa to kung hindi po dahil sa kanila. And nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko po, sa mga kaibigan ko po na naniniwala at sumusuporta po sa amin.
1: Yes, galing naman. Saludo ako sa iyo, Jom, ano? Sa mga susunod pa lang panahon, makikita ka na namin sa liga ano ng Sepak Takraw diyan sa Malaysia. And of course, di mawawala sa ating national team. May mensahe
0: Yes.
1: ka sa mga taga-suporta, di ba? Dahil papalapit na nga ang Asian Games. Anong pwede nyo pang ma-promise para sa amin na manonood at naka-monitor sa magiging kampanya sa Asian Games?
0: Yes po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Sana po, suportahan niyo pa po kami sa paparating po namin sa nalaban sa Asian Games po sa Nagoya, Japan. And sana marami po pong maniwala at mas pag-iigihan pa po namin at makuha po namin yung minimithi po naming medalya po.
1: Yes, congratulations! We're
0: Thank
1: so
0: you
1: proud
0: po.
1: Of you and the rest of the team. Bigyan kami ng mga photos kapag nagkaroon ng awarding. Wala pa palang awarding, ano, Jom?
0: Opo, bukas pa po.
1: Okay, salamat sa panahon ha. God bless you.
0: Yes.
1: Until next time.
0: Thank you
1: okay.
0: po.
1: Si Jom Rafael, Philippine Sepak Takraw team member natin sa Men's Regu Silver sa World Championships, 39th Thai Kings Cup World Sepak Takraw. Salamat, congratulations!
0: Salamat po.
1: Judy Keringal po, Sports Radio.
2: Nag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: 6. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
1: Philippine Standard Time is 8:57 AM. Good morning and here is the news. PAGASA is now monitoring 3 tropical cyclones inside and around the Philippine area of responsibility. Tropical Depression Neneng is moving towards Batanes but not expected to directly affect the country as it will remain far from the Philippine landmass. It will move northwestward and may make landfall over Taiwan by tomorrow and expected to weaken into low pressure area upon landfall. The other tropical depressions are outside PAR has been hovering near Micronesia. Meanwhile, the low-pressure area over the West Philippine Sea has also developed into a tropical depression last night, located 520 kilometers west of Calayan, Cagayan. Neneng and tropical depression over the West Philippine Sea are both helping enhance the southwest monsoon in the western sections of Luzon and Visayas through Friday. Heavy to intense rains are about 100 to 200 millimeters may be expected over La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro through Thursday. Metro Manila is also expected to experience scattered to moderate rain today, driven by the southwest monsoon or habagat. In news overseas, U.S. President Donald Trump threatened to bomb Oman if it gets into the way of the U.S. with the deals in Iran on the Strait of Hormuz. At the same time, he called for Tehran to surrender in a war that has become a growing political burden. Control of the waterway remains the heart of the deadlock between Tehran and Washington. Over in Oman, meantime, has not publicly commented on Trump's remarks. Iran and Oman have been discussing for weeks future navigation arrangements through the route, with both working on a joint declaration. In sports news, Team Philippines fell to New Zealand 21-15 in the finals of the men's FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia Seas Top 2 with a score of 15-21. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matili natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mitapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
2: This is a public service announcement.
3: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Sa tutunan ko dito nila.
11: Sisipan nila yung
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, so good morning. It's a Wednesday. Welcome po muli sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918 sa AM band. Sana nakikita tayo ha. Please check ano dahil marami-rami kami mga pages okay na ibinibigay sa inyo. Pero hoping na magkakasama pa rin tayo para diretso po at kompleto ang ating balitaan dito lamang sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Nasa FB kami, Sports Radio 918 live stream, Sports Radio 918 AM, nasa PBS receiver, Sports Radio, nasa YouTube, pero isinishare lang namin sa YouTube. Ayan, follow us sa ating mga social media, Sports Radio. Okay, so para magkakasama po parati tayo, ano, don't forget to like, to share, and to follow us. 31 days to go, bago ang ating Asian Games, 30th edition po ng ating Asian Games. Yan ay magaganap nga sa Aichi, Nagoya, sa Tokyo at sa Tokyo, Japan. Sa mga bumabanderang balita natin, okay, Asian Games bound, Alex Iyala, natapos na ang kampanya sa Cincinnati Open sa round of 32, talo kay world number 10, Anisimova, 6-4, 4-6, 2-6. Nung una, parang hindi pa magamay at naiinis pa sa style ng laro ni Alex itong si Anisimova. Pero naka-adjust na nung second. Pero yung second set, either way eh. Talagang yung break din pumunta kay Anisimova. Okay, very powerful yung kanyang hitting. Talagang big hitting itong American na si Anisimova. And then pagdating nung last set, ay itinuloy na talaga ni Anisimova ang panalo. Pero ang part na nag 2-0 eh, pero kaagad na wala eh, bumawi at hindi na pinahuma pa ni Anisimova si Alex Iyala. So with that, nakafocus si Alex sa paparating na US Open. Okay, nasa main draw naman ulit siya kasi nga nasa top 20 siya of the world rankings. And what else? Hindi na sila magtutuwang, hindi na sila magiging partner ni João Fonseca sa magaganap na US Open fun week. Okay, ito yung mga exhibition matches. Instead, si Iyala ay lalaro sa singles against one of her best friends na si Iva Jovic. Tapos yun na, yung mga iba pa, Fonseca against Tien and the other mga stars. Nabago ang schedule at nabago pala yung kanilang exhibition. Ika nga schedule dito nga sa fun week of the US Open in Flushing Meadows sa New York. Samantala, Asian Games din lang ang ating binibigay sa inyo. Naglabas na, puntahan na lang natin yung mga nilabas ng POC na mga lineup para nga po sa paparating na Asian Games. So puntahan natin yung jiu-jitsu. Isa ang jiu-jitsu sa bagong inilabas ng Philippine Olympic Committee at mahunguna ang ating mga world champions na sina Ani Ramirez at Kim Custodio dito sa koponan ng ating taekwondo. Sila yung nandoon sa women's division. Okay? So, si Ani Ramirez at si Jenna Kyla Napolis, sila yung sa 52 kilograms. Tagdadalawa ha, ang bawat category. So, 48 kilograms, Jolerine Ko at si Kim Custodio, tapos sa 63 kilograms Alexandra Enriquez and Andrea Luisa Lau. Samantala dun sa iba pang mga division, sa men's division naman, actually 16 na mga jiu-jitsu fighters ang lalaban para sa Pilipinas sa Asian Games. 62 kilograms Myron Miles Mangubat, Santino Luzuriaga, 69 kilograms Mark Alexander Lim, and then si Javier Baluyo, and then 77 kilograms si Antonio Luigi D at si Mark Verhel. And then meron pang dalawang weight division, 85 kilograms. Uy, matas-tas na timbang na ito. Vito Luzuriaga and David Miranda. At sa 94 kilograms, meron din tayong bets si Romeo John Alfred Rafael Arellano. Ang haba ng mga pangalan ng mga ano natin. So kung sa 94, iisa, meaning 15 lang ito. Okay, kasi binilang ko kanina na tigda dalawa. Eh, isa lang pala dun sa heavyweight division na 90 plus kilograms. Okay, 94 to be exact, tama? Yes, 94 kilograms. Isa lang pambato ng Pilipinas dyan. So yan ang Philippine Jiu-Jitsu team to the Asian Games. Samantala, ito, balikan ko lang, yung sa larangan ng golf, kahapon nag-anunsyo din tayo kahit dito sa Sports Radio kung ano yung nakapost sa listahan ng ating POC, yun din ang ni-repost natin. At yan yung Philippine golf to the 2026 Asian Games. Sa men's division, we announced na it's gonna be Miguel Tabuena, Justin De Los Santos, and Richard Caldwell Rico Hoey III. Okay, eto ka-text ko si Bones Floro ng ating National Golf Association of the Philippines or NGAP, and he said na talagang nagpaalam. Okay, nagpaalam si Rico Hoey. He begged off from competing dito sa Asian Games kasi meron siyang conflict sa schedule dyan sa Amerika. So, siya ay papalitan ni Carl Corpus. Okay, so si Carl Corpus, may picture ako dyan ni Carl Corpus, so hindi ko na i-shoot sa ating ano, sa ating folder. Carl Corpus, who competed at the 2022 Hangzhou or Hangzhou Asian Games, balik sa team. Siya po yung papalit kay Hoey. And he just turned professional last year, so ibig sabihin purus professional itong nasa Philippine men's team natin, di ba? Si Corpus, Carl, and then De Los Santos, Justin, and Miguel Tabuena. Tabuena is a champion sa Live Golf International Series. Si Justin naman, De Los Santos ay aktibo sa Japan Tour. At si Corpus, kapapag lipat lang, kalilipat lang from amateur to professional. Siyempre, ang malaki ding lineup ay para sa women's golf with Bianca Pagdanganan, our two-time Olympian, and then siyempre gold medalist sa team nung nakaraang Asian Games, and bronze din sa individual, and then si Rian Maliksi, ang natatanging amateur dito sa lineup na ito, world number 5 dati, ngayon world number 10 sa amateur ranking, and then si Pauline Del Rosario is also a professional who is also active in the Epson Tour, kung saan din doon na naglalaro ngayon si Bianca Pagdanganan. So, the Philippine team to the Asian Games last week of September ang kanilang laro, at yan ay sa Aichi, Japan. Okay, hindi sa Nagoya. I-check ko dun sa ating mga ano, sa ating mga listahan. Anyway, so yun po, at mamaya bibigyan pa namin kayo ng mas maraming balitang Asian Games as we talk to Philippine Taekwondo Association Secretary General na si Rocky, si Rock Samson. Ang tawag ko sa kanya si Coach Rocky, okay? Ngayon po yan, mali lang yung date na nailagay namin dyan. Today is August 19. Dito pa rin po sa ating Headline Sports. So mamaya, alamin natin kung sino ba ang roster, paano ang paghahanda, ano ang chance, and of course, babatiin din natin ang ating Philippine Taekwondo Association ng happy, happy 50 years, okay, 50th anniversary this year, 50 years of excellence. Yan ang Philippine Taekwondo Association under its president, current president is Sir Rafael Alunan III, diba? So mamaya, si Sec. Gen. Rock Samson, makakaugnay po natin dito lamang sa Headline Sports. Tapos, sige, mamaya din, ibigay natin yung ilan sa mga news din natin. Yung sa Gilas, Pilipinas. Siyempre, yung ating, ano, yung ating kampanya kahapon sa pre-Olympic qualifying na natalo tayo sa koponan ng Mexico. Okay, doon sa pagsimula ng ating kampanya ay talo ang Pilipinas sa paborito naman, syempre na koponan nga ng Mexico. Okay, so natalo tayo dyan, and we're hoping na maka-recover tayo sa sunod natin na magiging laban. Okay, so 58-61, hinahanap po yung score na yun. 58-61, na-post ba natin yan? Baka maybe early posting. Punong-puno kasi yung aming page, kaya sana ay inyong ma-check ha, yung aming page dito pa rin po sa Sports Radio. Okay, so yan, 58-61 na pagkatalo sa Mexico. Okay, so parang kinaposide dun sa second half. Okay, maganda kasi yung depensa nitong host na Mexico. So ang sunod nating laban ay Thursday, bukas pa naman yan, against world number 7, Canada. Samantala, dun sa iba pang mga resulta, Meron pang natapos ng mga 3x3 kagabi. Okay, hindi tayo nakakuha ng kampiyonato kung nung isang araw ay champion tayo, but kagabi ay natalo yung ating munang women, yung women youth natin sa Pool B. Natalo tayo sa Vietnam. Okay, nanalo tayo sa Vietnam 18-13, pero natalo tayo sa New Zealand 16-21. 1-1 record natin, hindi tayo umabante sa next round, hindi tayo nakapunta sa finals. Yung isa naman, youth men naman, nakapasok sa final after sweeping yung Pool A ng FIBA 3x3, Southeast Asia's top 2 to. So, 2011 victory over Thailand, tapos nanalo sa Chinese Taipei 21-19. Para po, yun na nga, to finish the pool stage undefeated. Okay. And then, pagdating nga doon sa finals, natalo tayo sa New Zealand, 15-21. Kaya, hindi natin nakuha yung titulo. Okay. So, yun yung ilan sa mga updates natin. Mamaya, ilan pang updates as regards our Gilas Pilipinas ang aming ibabahagi sa inyo dito lamang sa Headline Sports.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports. Sa Sports Radio 918.
0: Okay, and we're back. It's a Wednesday morning, still a rainy morning, but we have our special guest kanina. As we announced, we are happy to have here with us Secretary General of our Philippine Taekwondo Association, SecGen Rock Samson. Welcome po sa Sports Radio. Hello.
2: Good morning, Ma'am Judith, and thank you for the invitation po. Good
0: morning. Yes. You're always welcome dito sa Sports Radio. Sir Rocky, Sir Rock, and the rest of the Philippine Taekwondo Association, happy, happy 50th anniversary. Mabuhay po.
2: Maraming salamat po, Ma'am Judith. Maraming salamat.
0: Wow, 50 years and counting. At sunod-sunod naman po talaga ang tagumpay. Ano? Ang aming pagsaludo sa pamunuan, siyempre, mga opisyalis at siyempre sa ating mga atleta through the years sa patuloy na pagbibigay ng karangalan at pag-usad ika nga nitong sport ng Taekwondo sa Pilipinas. Ano pong klaseng celebration ang meron tayo? Kailan po ba yan, Sir Rock?
2: Actually, Ma'am Judith, we sineselebrate na po namin ang 50th anniversary ng PTA this year. Pero ang highlight po nito, this coming weekend, sana po tumigil ang ulan. Meron po kasi kaming National Inter-School Taekwondo Championships sa Ninoy Aquino Stadium this coming Saturday and Sunday. So during the opening ceremony of the event, we will have a simple celebration lang naman po. We have guests from Korea. We have demonstration from Korea who will be performing together with our Philippine demonstration team. Tapos meron din pong konting pa-dinner sa gabi para naman po dun sa mga bisita.
0: Ibig sabihin, Sir Rock, babalikan natin ang history ng Philippine Taekwondo?
2: Medyo po, yung milestone po i-highlight how it started from 1976 until today, until this year, 2026 po.
0: Sir Rock, ano ba ang masasabi nating pinaka-main achievement ng ating PTA sa 50 years existence nito?
2: Nako, marami po, Ma'am Judith. Una-una, yung pagiging Olympic sport niya. No? Tapos, pangalawa po, yung pagiging yung suporta po ng mga Philippine Sports Commission at saka ng Philippine Olympic Committee at saka hindi lang po yon, pati yung Department of Education kasi ang Taekwondo po has been part of the official games ng mga agencies na ito po. Sa mga multi sports games, sa mga national games, sa mga institutional games, at saka sa mga school competitions po. Sa mga UAAP, NCAA, yan.
0: But tapos, I think, Sir Rocky, okay, more than the more than the achievements din, kasi perennial medalist naman tayo when it comes to Southeast Asia, to Asia, minsan din may mas mataas pa world competition, andyan na rin tayo. Pati yung para sa akin, ako ay nagbibigay saludo sa inyo dun sa disiplina na binibigay ng sport na ito sa napakaraming kabataan na ngayon, di ba, na naglalaro ng Taekwondo, mga gaano na kalaki ang ating community.
2: Nako, marami po, Ma'am Judith. Actively, there are more than 50,000 athletes in in the Philippines who are actively practicing Taekwondo both in ano, in private and public schools po.
0: Hindi mo makukwenta kung gaano talaga ang nabibigay na sabihin natin inspirasyon sa pamagitan din ng disiplina na inyong tinuturo dito sa Taekwondo coach, kasi kilala kita bilang noon bilang coach, palaging coach. Coach Rocky, di ba?
2: Opo. Opo, totoo po yun, Ma'am Judith. We are the Philippine Taekwondo Association. Of course, pinamumunuan po yan ni Grandmaster Hong at saka ni Secretary Alunan, President Alunan. Lagi pong pinapaalala sa amin, sa mga coaches ng Taekwondo, na wag lang panay Taekwondo ang ituro, pero pati ang disiplina nga po, sabi niyo po, at saka yung values ng martial arts ng Taekwondo. Lalong-lalo na po ngayon sa mga kabataan ngayon, di ba? Kailangan na ma-instill yung values ng martial arts sa kanila.
0: Definitely. So, Sec. Gen. Rock, what now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
2: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio. Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international, kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. Eh, ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic Games ang tatargetin natin para makumpleto na natin yung mga targets natin.
0: Saan lang ang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
2: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy, yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
0: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
2: O para sa atin po lahat yan, Ma'am Judy. Yes.
0: Yung mga Taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre, maka-medal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun a-ambisyonin, Coach Rock?
2: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusa naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. They are preparing very, very well. No? In fact, galing lang nila sa Korea, nag-training sila. And then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
0: Nakita nga namin sa mga photos nyo, and we are about to show yung photos. You went from, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals ang nakuha sa PUMSE. At syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yung sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, yes. You mentioned, okay, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans, ay pito lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisahan na ang qualification ng Asian Games para na rin ano yan, Olympics, may qualification na, Sir Rock?
2: Totoo po yun, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
0: So, officially, how many teams, how many athletes from PUMSE, and how many athletes din and events, ika nga, in Kyurugi?
2: For PUMSE, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for PUMSE event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon. last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized pumse at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2 he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have 5. We have players, no? We have 2 male and 3 female. So yun po.
0: Okay, so
2: out
0: 5
2: of 8 po yan, out of 8 po.
0: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa ano, sa roster natin na ito?
2: Opo, naibigay na rin po namin yan na yung finalist kila sa Philippine Olympic Committee. So, sa PUMSE po, si Jeyus Yape, ang male individual entry natin. So, he will be performing the recognized freestyle plus, meron pong extra event si Jeyus. Is also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. So, nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia and nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. Sa female naman po, for PUMSE, si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for PUMSE.
0: Coach, Sekgen Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon, doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangan good siya sa freestyle at saka sa recognize. Tama po ba?
2: Tama po yun. So, nagkaroon po kami ng series of evaluation and selection locally dito sa atin para ma-identify natin kung sino yung player na parehong may laban for recognize and freestyle event.
0: Coach, sila ba'y first-timer sa Asian Games? Itong dalawang mga pangalan na nabanggit mo?
2: Opo. Opo, first-timer po yan. Opo. Pero mga veterano na rin po yan. Pero this is the first time that they are going to compete in Asian Games. Pero sa Asian level and world level, lumalabas na rin po sila.
0: So, ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSE coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
2: Naku, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh, gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yun po talagang pinagpa-practice nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal, sabi niya. Sana po magkatotoo.
0: Yes, but and we are doing our best. Nakita natin.
2: Uh-oh.
0: Coach Rock, doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, diba? Sobra-sobra, mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition. At she was given pa, diba, parate ng Best Coach Award, di po ba?
2: Opo. Nung galing po sila sa Korea, ang PUMSE team po natin talagang napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver, and bronze. Halos lahat po sa lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya nang umuwi.
0: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely, yung mga ibang bansa, ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, Coach?
2: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yan. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung mga magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
0: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognize and freestyle?
2: Well, definitely Korea, Ma'am Judy. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
0: Sige. Okay, we go to Kyurugi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
2: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa, minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 18. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin, yan po yung junior world champion natin, sa minus 49. And then si baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, minus 67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
0: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first timer when it comes to Asian Games?
2: Last Asian Games? Baka po si Tatiana lang. Kasi noong time na yung last Asian Games ay junior pa siya. Yun. Pero all the rest, I think, they have already experienced Asian Games.
0: Ang ganda ng lineup natin na to. Ang ganda ng roster na to. Talagang batak na sa laban.
2: Opo, hinog na po yung mga players na yan.
0: O wala namang nabago sa format ng ating Kirugi and with the limited number of participants from each country kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
2: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang imbitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot ito mga players natin, both for Pumse and Kirugi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
0: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be weight divisions na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
2: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions. Like sa Kirugi po, ang maximum na pwede mong ipadala is 4 male and 4 female. So yan po kasi yung the same weight category ng Olympics. No? So yun po.
0: So itong lima, yes? Coach, please.
2: Isa lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
0: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yung talagang tough rival natin, pero...
2: Meron po, as long as they qualified nung Asian Championships.
0: Malamang naman.
2: Qualify sila, opo. Yes. Kasi top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So yung top 4 na Asian Championships... Last Asian Championship, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
0: So, okay, nakita natin yung Asian Championships, di ko masyado kabisado, definitely nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
2: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga makakalaban eh. Kunwari, ni Kurt Barbosa. Makikita mo na kunwari kung 16 sila, kung sino yung 16. And more or less, yung mga players natin, alam na nila kung kaya nila or tight yung laban. No? So, ang isa sa mga importanteng factor dyan, yung pag-draw ng lots. Kung sino ang matatapat sa kanila una. Kasi they will start with sa elimination rounds. So, kung pinalad na maganda yung layout ng fight diagram, we call it the fight diagram, makaka-akyat yan. Kasi ang taekwondo, ano lang po eh, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, doon sa championship match. Yun ang magandang ano, yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
0: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki na ang improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
2: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa Taekwondo from our time na hindi pa electronic. Ngayon, electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment, no? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of each player. In Pumsi and Kirugi po yan. So kaya mayat maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin kaya sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, mga may mga nakakalaban sila mga bagong tao. Yan. So, tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
0: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
2: One of the major changes will be yung mga penalties na binibigay kunari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi panibigay ng penalty, 1 point lang ginababawas ang score. Pero ngayon po,

0: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually three brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para makapoint ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. Basically, it's the same electronic scoring. But kailangan kabisado mo on how to use the electronic system. So, ang national team po natin dito, pag alam nila kung ano yung gagamitin for Asian Games, yun ang pinapapractice nila. Yun ang ginagamit nila during training para makabisado nila yung galaw.
1: At generally, ano lang ang instruction ng mga coaches? Para din ba yung boxing, di puruhan mo ng tama para whatever brand of equipment ay may score, coach?
0: At tama po yun. Kasi mayroong mga equipment na mas effective, kunwari itong ganitong klaseng sipa, mas na-recognize yung scores pagka ganito ang ginawa mong sipa. Dito naman, kailangan ganito. No? So, it's basically the same, pero parang, how should I say it? Basta, pag ginamit nyo, Ma'am Judy, merong mga styles na, kunwari, sa isang sipa, ito, ganitong klaseng angle, pwede na to sa equipment na to. Pero dito sa equipment na to, medyo itwist mo pa ng konti para pumasok. Something like that. Pero it's the same. Pareho lang naman sila. Meron lang konting style na you have to adapt.
1: Mahirap pala, no? Kailangan talagang pag-aralan mo mabuti. Mabusisi na ngayon, coach.
0: Opo. Totoo po yun. Lalo na pag pumasok ang technology. Kasi minsan, pag hindi ka sanay, tapos kunwari, sabi pa ka, nagtataka pa, bakit ayaw mag-point? Pero doon sa isa naman, nagpo-point. So, pwede sabihin mo, hindi, ganito nang gawin mo konti. Magpo-point yan. Ayaw nga. Something like that. So, may konting adjustments. Yeah.
1: Pero coach, yan ba ay nagbigay ng, does this new style or new equipment, kumbaga, nagbigay ng more excitement at nagbigay din ng wide open competition sa lahat ng bansa na kasali sa mga competition?
0: Yes, Ma'am Judith, yes. Kasi unang-una, naiintindihan ng audience yung nangyayari sa game. Kasi nakikita nila sa scoreboard yung nangyayari. So, yung action translates to the scoreboard. Nagiging mas, parang basketball po, di ba? Pagka nakashoot, makikita mo, uy, nag-point, something like that. Tapos sa pangalawa, wala na masyadong human intervention. Kasi iniiwanan nila sa computer, no? Dati kasi, nung panahon namin, talagang manually, nagsascore yung mga judges. Ngayon, wala na. Ang binabantayan na lang ng judges ngayon, yung mga penalties. Yan. Pero doon sa mga scoring, pinababayan na nila. Tapos, even the video replay, binawasan na nila ng konti. Pinabayan na lang talaga nila na kung tumama ko na rin sa head at hindi nag-score, what can you do? Hindi lumapat talaga yung sipa. So, pinababayan na lang nila na basta computer na ang bahala dyan. Kasi pareho naman kayo. Pareho naman yung setup, pareho naman yung environment.
1: Nice.
0: So, kailangan talaga, kung ganun ang sistema, you really need to practice the players on how to use the equipment. Kasi minsan, may sipang hindi lapat, pero tumatama, hindi nagsuscore. Kaya dapat, minsan naman may sipang hindi masyadong malakas, pero maganda yung contact, eksakto yung tama, eksakto yung timing, nagsuscore. Yan. So, yun ang pinag-aaralan ng Judith.
1: Maraming pag-aaralan pala. And, very interesting, kailangan makita natin ang Asian Games, di ba, competition in Taekwondo with this

0: new ruling, di ba?
1: Opo,
0: nakaka-excite opo. Yan. But generally, ready and all set. And of course, very positive ang ating Philippine Taekwondo, Sir Rocky, for the Asian Games.
1: Very positive po.
0: And of course, ang goal, parating goal ay gold medal.
1: Of course. Yan po pinagdadasal natin para po sa bayan natin yan at para sa ating lahat.
0: Okay, so between today and the Asian Games in September, ano pa po ang activities, ano pang klaseng preparasyon ang hinaharap ng ating mga Asian Games bound athletes?
1: We have several national competitions pa po. Tapos, I believe, meron pa kaming, doon sa babae, meron silang pupuntahang World Women's Championship this September. Tapos, kila Coach Rani naman, meron pa silang World Championship na pupuntahan. Yes. And then also, meron si Kita Chana naman, she was also invited sa Grand Prix ng Taekwondo. So, makakatulong po ito kasi ang Taekwondo po sa Asian Games will be the first week of October. So tamang-tama po yan, yung August, September, pagbalik nila, hopefully handang-handa na sila sa Asian Games.
0: At ang ganda ng build-up, mas mataas ng competition. World, di ba?
1: Yes, world, yes. Tama po.
0: Galing, galing. Anyway, Coach Rock, okay, ikaw din, kung di ako nagkakamali, meron ka rin big assignment before the year ends. Tama ba? Yung sa Youth Olympic Games.
1: Opo, yung sa YOG po. Opo, natasan po ako ni President Tolentino to head the delegation sa Senegal, sa Dakar, for the Youth Olympic Games po.
0: O, may mga meetings na rin po ba kayo? Nai-anunsyo na rin po kasi ng POC yung mga nag-qualify, yung mga qualified athletes natin.
1: Yes, we have a preliminary meetings na po para paghandaan po yung ano, yung event na yun. Opo.
0: Meron po ba tayo sa Taekwondo?
1: Wala po, wala pong nag-qualify nung ano eh kasi nung Asian Youth Games, yung AYG. Yun po yung naging qualifying ng Taekwondo for the Youth Olympic Games. Gusto nila gold and silver lang. Parang gold. Kinulang po ng konti sa Kirugi. Sa PUMSI po, nagmedalya tayo doon. Pero unfortunately, itong YOG sa Senegal, sa Dakar, walang PUMSI event. Opo. Kaya, Kirugi lang ang inopen nilang event doon. Kaya hindi po tayo nakapagpadala.
0: Nevertheless, ikaw ang representative ng Taekwondo. Oh, okay. Ikaw yung qualified. At malaki-laki ang role mo bilang Chef de Mison. So how do you see this? Sir Rocky, isa kang head ng delegation po.
1: Excited and at the same time, I take it as an opportunity and a challenge for the delegation po. I'm checking the history of the YOG. Previously, meron tayong years ago, meron tayong silver medal ata na napalamunan sa sailing, if I'm not mistaken. I think our team, kahit maliit yan, they're very competitive and very strong. Napakataas po ng chance natin na magmedalya ang Pilipinas dito sa YOG.
0: Ilan nga ba? Siyam ba?
1: Siyam po. Opo, siyam po.
0: Okay. Nine young talents, future of Philippine sports. Actually, sila na rin ngayon eh. Halos yung iba kasi, di ba, pabata ng pabata yung member ng Philippine national team. Kaya tama hindi po. Lang sila pang youth, no? Actually, pang elite level na rin eh. Kaya hopeful tayo sa darating na Youth Olympic Games. Anyway, bilang panghuli, sino ang gustong pasalamatan ng Philippine Taekwondo? 50 years, di ba, and counting. Kanina mga organisasyon yung nabanggit mo eh. But, you know, yung history talaga, how Taekwondo started in the Philippines, alam ko maraming tao na nasa likod nito, individual actually, kung kaya't tinatamasa na ngayon ng Philippine Taekwondo yung, sabihin natin, success, yung tagumpay. Yes, Sir Rocky.
1: Opo, Ma'am Judith. Actually, the Philippine Sports Commission has always been there for the Philippine Taekwondo Association. So, malaki ang pasasalamat namin sa Philippine Sports Commission, Malaki rin ang pasasalamat namin sa Philippine Olympic Committee for always supporting Taekwondo in the games. And of course, lahat po kayo sa sports, sa media, press, and of course, the parents especially, yung mga naniniwala po sa sports ng Taekwondo, mga particularly yung mga magulang, yung mga parents. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa Taekwondo. And on our part po, for 50 years, we promise to commit and to do our best. Hindi lang po para mag-develop ng mga atleta, pero po para mag-contribute po sa, sabi nyo nga, sa disiplina, sa Pilipinas, no? Para makapag para rin po sa stronger society on the nation through sports po.
0: Yes, yes. Okay, and of course, basta Taekwondo ang naalala ko, Grandmaster Home, diba, through the years, andyan pa. Pero, ang alam natin, may isa pang Korean, before Grandmaster Hong, yung nauna yatang naatasan nung 1960s ba yun, o 70s na?
1: Before Grandmaster Hong po. But, he decided to ask Grandmaster Hong to continue the propagation of and development of Taekwondo in the Philippines. That was way back 1976 po.
0: At napakarami ng mga dumaan na pangulo, including former Senator Enrile, di ba? Pangulo pala yan ng PTA?
1: Opo, siya po ang first president po namin. At saka siya po yung tumulong talaga kay Grandmaster Hong to develop and introduce Taekwondo. Pero nung time po yun, kahit napaka sa kinukwento nga ni Grandmaster Hong, many people wanted to support me way back 1976. But I'm the only one back there. How can I develop Taekwondo? I don't have players. I don't have coaches. How? Pero of course, with this vision and with the support of the government, the Philippine government, ngayon po eh, naging somehow, lumaki na po nationwide ang Taekwondo po.
0: Around 50,000, di ba? Tama?
1: Opo.
0: Practitioners, and congratulations, and getting bigger and bigger ang ating Philippine Taekwondo Association or Philippine Taekwondo Community. Maraming salamat and mabuhay po. Until next time, keep us posted, Coach Orsek Chenrak Samson. Salamat po sa panahon.
1: Judith, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much.
0: Okay, so there you have it. Mula po sa Philippine Taekwondo Association, si Secretary General Rock Samson. Dito pa rin sa Sports Radio at sa programang Headline Sports. Daming balita, no? Dami naming mga napag-usapan. But we will be back after a few reminders.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.
6: Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, so salamat. Ilang minuto na lang natitira sa atin. Napakaganda naming kwentuhan. Minsan lang kami umupo ni Coach Sec Gen Rock Samson, kasi kilala ko si Rocky Samson na coach eh, sa mga iba't ibang international competitions. Mas madalas tayo magkakasama ni na Coach Rocky. Tapos the past 2 years ba siya naging two or three years ago siya nabigyan ng position bilang Secretary General. Dati National Team Director, okay? Tapos naging yun na, Secretary General of our Philippine Taekwondo Association. Napakadami na pala ng bago, no? Diyan sa Taekwondo ruling. So, patuloy na nag-aaral at patuloy na hindi lang talaga yung huhusay lang basta sa pagsipa, but you know, kung saan tatama and all because of the new equipment and the new ruling na meron. Anyway, ano ang pinakahuli pa? Kanina, we were talking about the Strong Group Pilipinas. Okay, ito yung ating representative sa William Jones Cup. Yes, muling nanalo, ikatlong sunod na panalo na itala ng Strong Group. Okay, laban sa isa pang Japanese team. At ang score 107-86. I think this is a young team ng Japan. Kaya naman 3-1 ang kanilang record. Okay. Si Isaiah Piñero ang nanguna sa SGA, 25 points, 5 rebounds. Okay, so ano na ngayon? Up next, ngayong araw na to, 3 p.m., Wonju DB ang makakalaban. Wonju DB Promi. Okay, ang makakalaban natin. Okay, so we are the defending champion. Umaasa tayo na mapapanatili ng Pilipinas ang kampyonato in this Jones Cup. Okay, so isa pa. Yung kay Soto, okay, magandang balita sa akin kahapon, bagamat nabanggit na natin yan sa ating doon sa ating sports news roundup, ako ay natuwa nung mabalitaan na si Kai Soto ay babalik sa ating national team, itong ating 7'3" center na dumalo na sa training ng ating Gilas Pilipinas. Kahit na masama ang panahon, di ba, the past days, so sila ay naghahanda at siya ay kasama dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So matatandaan, 2024 pa lumaro si Kai Soto sa Gilas, ano, nakatulong siya para mag-qualify para sa 2025 FIBA Asia Cup yung ating koponan. So nag-ACL injury, tapos nagpapagaling, tapos ngayon seemingly is okay. So meron siyang mga Asia Cup at saka ilan ding windows ng World Cup qualifiers na na-miss. So ngayon, balik na siya at ang siya ay kasama sa team na haharap sa Jordan sa August 28 at ganun din sa Iran sa August 30. Dito naman po yan sa Mall of Asia Arena. At syempre, kinumpirma talaga ni Coach Tim Cone yung kanyang pagbalik, ano? So hoping na, ewan ko lang, kasama kaya siya sa lineup, pwede kaya siyang sumama sa Asian Games? Diba? Kung kasama naman siya sa long list, baka naman, okay, kailangan natin ng matangkad at kailangan natin ang kakayahan nitong si ano, si Kai Sotto come also the Asian Games. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito lamang sa ating programa. Kasama ko si Engineer Gemart, si Susane, si Ivy, si Team Tapales, and of course, ang Malolos Transmitter. Mag-ingat pa rin po tayo, mas malakas ata ngayon ang ulan. May paparating pa na bagyo, kaya mag-ingat tayo mga kaibigan, mga ka-teammate. At syempre po, huwag na lumabas ng bahay, lalo na ngayon, uy, Quezon City Day, pero hindi natin feel kasi may pasok tayo. Yung iba feel nila ang Quezon City Day dahil nasa bahay lang nag-e-enjoy, ano? Pwedeng hindi pa naliligo o nakahiga pa sa kama up to this time na magte-10 a.m. Pero syempre, kami po patuloy po ang servisyo ng Presidential Broadcasting Service, lalo na ang Sports Radio 918. Ako po si Judith Caringal. God bless everyone. Maraming salamat.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
17: Philippine Standard Time, it's 10:01 a.m. Good morning and here is the news. Investigators are looking into the gaming and messaging history of the student involved in the shooting incident at the Ateneo de Zamboanga. Interior Secretary John Vicremulla says they want to find out why it happened, as the shooter himself even live-streamed the incident before taking his own life. Two people were killed in the shooting, a grade 10 student and the shooter himself. President Marcos Jr. immediately ordered a thorough investigation to determine preventive measures to ensure school safety. Education Secretary Sonny Angara is expected to meet with the school administrators this morning. In news overseas, Queen Camilla has spoken for the first time about King Charles' cancer diagnosis. In a video marking the 30th anniversary of Maggie's cancer charity, the Queen recalls difficulty in avoiding discussion of her husband's treatment while on an engagement or official engagement with cancer patients and family. The King's cancer diagnosis was revealed on February 2024, just days after the Queen's engagement at the Royal Free Hospital. More than 2 years later, he is still receiving cancer treatment. The King has never disclosed the type of cancer he has, but has engaged widely with treating and supporting cancer patients. In sports news, number 4 seed and 2023 champion Coco Gauff secured her spot in the fourth round of the Cincinnati Open, 2026 Cincinnati Open, courtesy of a 6-1-7-6 win over fellow American Ann Lee. Gauff now improves 4-0 against Ann Lee through Wednesday, or though Tuesday was the first WTA Tour hard court meeting. She now awaits with the winner of Iva Jovic and Marie Buskova, which closes out the night session on Grandstand Court. Philippine Standard Time, it's 10:03 in the morning. Matili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Hello po sa inyo, Tupales. Aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
9: This is a public service announcement.
18: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
9: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
22: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
29: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
30: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
29: Self-protection.
30: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
29: Seek early consultation.
30: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
29: Support fogging and spraying.
30: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
29: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
31: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
32: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
31: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
32: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
31: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
33: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
34: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
33: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
2: Sudo mo nagiging dalala. Kasi maniling
33: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
2: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa.
4: Sino nagturo
3: sa? Nag-training po kami sa DOST.
4: Sa DOST din.
33: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net.
8: Alright, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ng Wednesday, it's August 19, 2026. Welcome po sa Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga at live po tayo na pakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream. It's another Wednesday morning na maulan at patuloy po tayong hinahagupit ng masamang panahon. But ang ating pong hiling ay sana nasa mabuti pong kalagayang kayong lahat at naway naging maayos po ang pagsimula ng inyong umaga dahil pinag-iingat po rin po tayo ng pag-asa dahil nga patuloy po ang magiging pag-uulan for the coming days, especially po today dahil namuo na nga as tropical depression itong si Nene. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Pero dito po sa ating show, the show must go on sa Spikers Net at ating pong ihahatid sa inyo ang mga latest updates in the world of volleyball. Mamaya po abangan nyo sa kalahatian po ng ating programa ay makakasama po natin ang ating special guest for today na kagagaling lang po sa gold medal victory sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Walang iba kundi ang tandem nila Kylen Progelia at Sofia Pagara. So mamaya po yan sa ating program. But for the meantime, ating pong isa-isahin ang mga naging kaganapan sa ating national team, lalo na po ang Alas Pilipinas Girls dahil natapos na po yung kanilang campaign sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championships. No, mga kaibigan, this is a 15th place finish, ang pinakamataas na po na napatunayan ng isang Alas Pilipinas team in an international competition or in a FIBB sanctioned tournament. They beat the Czechia or ito po nga Czech Republic in 4 sets 21-25, 25-22, 25-14 and 25-22. Last Sunday sa Parque Estadio Nacional dyan po sa Chile. No? So, naging maganda po ang kampanya ng Pilipinas despite losing no in the round of 16 against South Korea. So, pinakamataas po nating naabot ay round of 16 dito po sa kompetisyong ito after finishing fourth in the pool stage no for the group play at number 4 with a 2-3 record. Salamat sa mga panalo natin sa Tunisia at Mexico. But pagdating po ng quarterfinals, we have lost to South Korea in 3 sets. No? Napakasakit na pagkatalo po na naranasan ng Pilipinas na yan. And then after that, we was relegated po no sa classification stage 9 to 16 places. Nakatapat naman ng Alas Girls dyan ang Japan. At winalis din po tayo in 3 sets na napakasakit na pagkatalo din yan. But the silver lining on that game is nakalaban natin world number 2 po ang Japan dito sa under 17. Kaya malaking bagay na rin po itong experience na ito for the Alas Pilipinas girls. No? And then after that, nakalaban ulit natin yung Venezuela for another classification match. But nung natalo tayo doon, no, na ulit yung nalasap natin in the group stage kasi in the group stage we lost to Venezuela in 5 sets but nung sa classification naman 4 sets no natalo ang Alas Pilipinas girls. Kaya po napunta tayo dun sa battle for 15th place against Czechia and yun finally nanalo no. So in total nakatatlong panalo po ang Alas Pilipinas girls dito sa under 17 championships no. Days of preparation, no, modest financial support, yan po yung pinagdaanan ng Alas Girls. But ipinakita nila yung puso dito po sa tournament na ito. But, siyempre, the question is, hanggang kailan tayo, di ba, aasa sa ilang araw na preparasyon? Kung baga, lagiging paulit-ulit, even in the under 17 pala, nangyari to yung konting panahon. So, parang, hindi na dapat, kumbaga, hindi na dapat tayo nababaon sa mga ganitong sitwasyon na laging parang, 'di ba? Kunin na lang natin yung terms sa mga nangyayari sa atin ngayon, yung resilience, 'di ba? 'Di ba? Na parang gina-justify pa natin na hindi na dapat natin nararanasan 'yon, yung mga ganung bagay kasi pwede naman siyang paghandaan, 'di ba? Kasi we have seen this tournament, 'di ba? Na nakapag-qualify tayo, 'di ba? Meron dapat enough time or meron na dapat mga players na naka-ready, 'di ba? Hindi yung kumbaga yung moral victory na ang layo ng placing natin dahil ilang araw lang yung naging ensayo, di ba? Which is pwede namang maiwasan. O pwede namang gawin beforehand na paghandaan yung mga ganitong klaseng preparasyon, di ba? Kasi sa mga national teams natin, lagi ang sinasabi, ilang araw lang yung training, ilang linggo lang. Diba? Eh alam naman natin na we have this competition na sasalihan ahead of time, di ba? Bakit hindi natin paghandaan or bumuo tayo ng plano, di ba? Kasi yung ibang bansa nagagawa naman nila, 'di ba? Nagagawa nila na for the longest time meron na silang pool, meron na silang mga prospect na maglalaro doon sa iba't ibang age categories, 'di ba? Kagaya nitong sa under 17 or even in the world senior level, 'di ba? Bakit tayo hindi natin magawa? Lagi na lang tayong umaasa on days of preparation, 'di ba? Tapos sasabihin natin kapag nakapag-place no kahit hindi nakapag-podium kunyari mga yun, mga 15th place, mga classification matches, di ba? Ginaglorify pa eh, di ba? Parang inaano pa natin. Oo, maganda siya na nakapag-produce tayo ng ganong klaseng team, nakapag-qualify tayo, pero we can do more eh, di ba? Naniniwala ako na we can do better, di ba? We can do better preparation, di ba? Nasa ano naman yan eh, nasa pamumuno, nasa coaching, even in the federation, di ba? Ayan. So, despite that, no, syempre, we are still proud of the Alas Girls, but they deserve better treatment, diba? They deserve better preparation, yung support po na kinakailangan pa dahil ito po yung pagmumula ng mga susunod na players natin in the future, diba? Sa senior level. Mabuti na lang at yung mga players po natin in the under 17 talagang ano yan, they give their whole heart para po dito sa laban ng Alas Pilipinas. So, ang nanguna, no, for the Philippine team, syempre si Kyra Celis, who averaged 18 points per match, at siya po yung third highest total scorer, no, in the tournament, 162 points, no, in total, 141 in attack. So katabla niya po sa third highest score, no. So siya po yung naging isa rin sa mga silver lining ng Pilipinas dito, no. So actually yung 15th place ng Alas Pilipinas girls is also the highest in any national team po natin. Kasi yung Alas Pilipinas team, men's team last year sa FIVB Volleyball Men's World Championship, 19th place po tayo doon. And yung sa women naman, the last time na pinakamataas is 1974 pa po, FIVB Women's Volleyball World Championship, 18th place naman po iyon. So kung makikita nyo, talagang we can't even break through the quarterfinals, di ba, or even the semifinals, di ba, kahit ang tagal-tagal natin na nagko-compete sa mga ganitong klaseng volleyball events. So sana magkaroon ng pagbabago at dito po sa volleyball scene natin lalo, at nagkaroon na ng bagong PNVF officers, di ba, at nangangasiwa na ngayon ang POC. Kasi lalo na ngayon po na the Alas Pilipinas teams po natin are preparing for the Asian Games next month. Ayan. So, sana magkaroon ng pagbabago. Ano. So, it's 10:20 in the morning. Kunin muna natin ang unang break ng ating programa sa ating pagbabalik. Alas Pilipinas Women naman at ilang mga kaganapan sa PVL On 2.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news o mali ang
11: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
17: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
18: Sports Radio 918 AM.
8: And we are back dito sa Spiders Net, 10:22 ng umaga ang ating oras, no. So let's go to some updates naman sa Alas Pilipinas women natin in relation with the PVL Invitational Conference. Ayan, so sinabi na po ni PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo na hindi po pwedeng maglaro pala ang Alas Pilipinas dito sa Invitational Conference, no, dahil sa mga FIVB rules, no, for national teams joining club leagues, no. So in-invite daw ng PBL naman itong Alas Pilipinas women para doon sa invitationals, at syempre bilang dagdag ano na rin yan, dagdag experience, dagdag practice time para sa kanila sa paparating na Asian Games. Pero hindi na po yun natutuloy dahil nga doon sa FIVB rules, no. So let's cite the regulation chapter 2 7.1.3, na the national team may only play against another national team. When a club team is involved, the team will be named all-star team of the country or region during the whole competition, no. So isa pa doon, no, FIVB states that for a national team to compete in a club-based tournament, they can't be declared as a national team anymore. They will be declared as a club team and the players will be removed from the national team. So in short po, no, ay hindi pinapayagan talaga kasi meron tayong sinusunod na national team window. So kung sakali, no, na makalusot, no, merong parang ano, parang medyong may gray area dun sa rule na pwede naman. But hindi mo dadalhin yung national team. Kumbaga magiging club team sila at aalisin mo muna sila doon sa national team. So medyo magulong proseso pa yon. Kaya minabuti na lang na hindi na tumuloy itong Alas Pilipinas dito sana sa Invitational na magsisimula sa August 31. So ang mangyari po kasi dito sa PBL Invitationals, yung four local clubs, no, that is the top four of the All Filipino Conference, no, yan po yung PLDT, Creamline, tapos Farm Fresh and Nextled. So dahil wala po yung signal na nag-leave of absence, ang susunod dyan is yung PLDT na. So apat na po yun, confirm. Again, Creamline, PLDT, Farm Fresh and Nextled. So after that, magkakaroon ng dalawang foreign guest teams, no? Hindi pa natin alam kung sino yon. So far, wala pang ina-announce ang PBL, no? But that will be the next conference after po nitong PBL on tour natin. So again, dun sa PBL Invitationals, yung apat na team na yon na nabanggit natin, Creamline, PLDT, Farm Fresh, and Nextled, the players na naka-line up dyan, nakasama sa national team natin or the Alas Pilipinas, ay hindi pa rin po sila pwedeng maglaro dyan, no? Dahil sila po ay naka-loan pa rin sa national team and preparing for the Asian Games from September 16 to 22. So, yun po yung nangyayari dyan, no? Okay, so, yan po, no? Hindi po makakapaglaro ang Alas Pilipinas Women, pero ang PBL on tour, tuloy na tuloy ito. Last na match na this coming Saturday. Pero last Saturday, nagkaroon po ng isang game sa Lanao del Norte kung saan naglaban ang PLDT at Akari. Nanalo po ang high speed hitters 25-14, 26-24, 21-25, and 25-20. No? So, ito pong game na to is very special para sa libero ng PLDT na si Kat Arado dahil siya po ay taga Lanao del Norte and it is a sort of homecoming, very dramatic kung saan na sorpresa pa siya nung kanyang pamilya. And in that game, hindi naman din binigo ni Kat Arado yung kanyang mga local fans dahil she came up with 19 excellent digs, no, sa larong po yan, helping PLDT win in 4 sets kung saan si Savvy Davison naman ang nanguna with 22 points for PLDT and Faith Nisperos having 12 para po sa Akari Chargers. Ito, pakinggan natin yung naging panayam with PLDT coach Raldrick Ford, Savvy Davison, and Kat Arad.
9: Coach, yun nga, nakompleto niyo yung sayang. Dapat naging tatlong panalo. So, alam naman masasabi mo doon sa naging campaign ng PLDT?
14: Yun nga, sayang yung Isabela na leg. Pero at least dito sa huling game namin for on tour, nakuha rin namin yung goal namin. Yun nga, mag-improve kami coming from the game ng Choco. Yun pa rin, credits pa rin kay Akari, dun, lalo dun sa isang set. Hindi pa rin talaga sila agad bibigay, sabi ko nga sa kanila. So, huwag talaga hindi kami pwedeng maging, walang space talaga for complacency. Parang gano'n lang talaga yung mangyayari. And yun nga, happy naman kami na nabawi namin dun sa fourth set and ako yung panahal.
9: Sa both players, ano lang yung mga natutunan nyo sa dalawang games nyo sa... Yeah, dito sa may sa PBL on tour, ano yun lang yung mga matutunan yun na madadala niya pagdating sa invitation?
19: Unang-una talaga, patience talaga. Kasi, ano talaga, meron talagang every tournament talaga, grabe talaga improvement ng every team. So, hindi talaga kami pwede yung maging level lang, yung same-same lang ginagawa namin. Lagi nga yung sinasabi ni coach na, dapat pupunta tayo ng game na may background tayo, kakaiba. Kasi nga, hindi pwede yung same lang kasi syempre, ang ganda na ng scouting ng every teams. Nasa scout na kami. Alam nila kung paano kami, saan yung butas, saan yun. So, kailangan alam din namin sa sarili namin na ano yung kailangan pa namin i-improve. Lalo na individually. Kasi, yun nga, hindi talaga magiging madali kasi lahat talaga gustong mag-improve at manalo. So, kailangan lang talaga maging mahaba yung pasensya namin doon sa process na sinasabi ni coach na nagtitraining kami ng sabay-sabay, nagtitraining kami na marami kami natututunan every day, hindi lang sa isang week lang, dapat every day talaga meron kami ba?
20: Pares.
19: Hindi, sabihin mo.
20: Kalimutan ng question.
9: Yeah, yung natutunan niyo dito sa on tour na you can bring dun sa invitations?
0: I think it's just being able to adapt in other places. I know for us it's hard kasi yung daming fans dito, yung daming support dito. So, ano, ang daming support sa Manila din, pero it's not the same kasi here it's a once in a lifetime opportunity for them to come see us. So it adds another type of adversity. And like Kat said, every time people come out and play, we expect them to, you know, adjust to us as well as we adjust to them. So parang per point talaga, per set talaga, may adjustments tayo, and I'm just happy that we're able to keep adjusting and, you know, take the win.
9: Coach, yun nga, medyo may konting ginayang ba na puro binig back-to-back dito sa ano sa on tour para sa inyo?
19: Yung title?
9: Oo, may konting ginayang ba? Kasi diba, ito, this is a showdown, hindi siya yung same format from last year na kuro bini back to back for you guys.
14: Okay. hindi naman din namin hawak yung decision na gawing hindi na siya normal conference. Siguro, yun nga, may mga affected teams kasi na nasa alas din yung mga players kulang-kulang. And ganun talaga dahil yung calendar natin nandito sa ganitong time. Pero at least may ililook forward pa kami sa invitationals na for sure din may hindi madali na i-defend. Pero, yun, ililook forward namin na mapagandaan ng maigi para maganda rin yung pakita namin, hopefully.
9: Pero coach, may konting pride pa kasi technically, undefeated pa rin kayo sa old point.
19: Ayaw.
14: Well, ang mindset naman namin, hindi siya i-take na hindi normal conference. Pinabagin ka sa kanila yung process na every training saka every game, chance namin mag-improve pa talaga. Regardless kung may nilalook forward na tournament o itong hindi ganong kinakount. Ano na lang, i-count na lang namin siya lagi na important games para lagi kami naka-insync saka in-shape at ready maglaro ng maayos.
20: Kat, nabanggit mo nung last interview, dagdag motivation yung... Siyempre, wala na.
19: Gusto din ako buwin! Ayan,
20: dagdag motivation yung family mo nandiyan. So, siyempre, home court na rin tong lanaw. Gano'ng ka-motivated kanina?
19: Sobra talaga. Kasi, bihira lang. Pag sa Manila kasi bihira lang, nakakanood sila. And, yun nga. Tsaka gusto ko talaga, ano eh, makita ng kapatid ko. Lalo na yung sumunod sa akin kasi well-prepared din siya. So, wala. Gusto ko lang din siya ma-inspired lagi sa paglalaro na kahit nakapagod, yung ganun. So, yun. Thankful lang din talaga ako kasi very supportive yung family ko kahit dito sa malapit or nasa Manila ko. So, yun. Extra motivation lang din talaga na malapit. At thank you talaga at na ano, na tuloy yung itong lanaw at hindi tayo binagyo, di ba? So, yun. Thank you talaga.
20: Ano lang din masabi mo dun sa crowd support? Sinisigaw nila, iligan.
19: Actually, no doubt naman na talaga yun. In-expect ko na talaga yun na ito naman talaga ang lanaw, lalo na yung Iligan. Very supportive talaga sila. Tsaka, kilala nila yung ano eh, mga Lasal there kasi naglaro na din sila Ate Mika before sa Iligan, yung sa Lasal. So, na-exhibition sila. So, andaming, alam ko talaga, very known talaga sila. Lalo na dito, sabik talaga yung mga tao na makakita ng mga idols nila eh. Kasi hindi naman first time nga to. So, talaga alam ko talaga nililook forward nila to. Tsaka, sa ano pa lang yun, dami na talagang nag-expect na, oh, labas niyo yung ticket, ganun. Kasi nga, ang dami na gusto manood eh. So, hindi na ako nagulat na ganito yung crowd, ganito kasi pag silang mag-cheer sa dalawang team. Actually, sa apat nga eh. So, thankful lang din ako kasi nandito ako sa, ano, sa home court.
9: Masabi mo bang sulit din yung homecoming mo ngayon? Kasi alam naman natin, marami rin kayong activities. Medyo nakakapagod din. Naging sulit ba?
19: Actually, sulit yung sa day one. Sa day one kasi, kaming, hindi naman sa ano, alam naman mga coaches, pag ano talaga, pag hindi talaga kami morning person. Kisab lang talaga. Kisab lang ang morning person sa amin.
0: Actually, maybe.
19: So, alam ni coach, pag ano, kanya-kanya muna tayo, pag maaga ha, ganun. So, buti na lang talaga, buong pagdating naman namin dito, buong ano naman, umaga. Wala namang ginawa, so afternoon na siya. So, at least ito paano, nakapagpahinga naman kami. At, hindi naman siya ganun ka, I mean, nakakapagod siya, pero nakakataba din ang puso. Kasi ito na din yung give back namin dun sa mga fans na hindi naman lagi sila nakakanood online, pero nag-cheer sa amin on TV. So, thank you talaga.
21: Coach, talking about Laila, pinaghahandaan niyo ba yung mga UV yung all-time?
19: Invitation.
21: Invitation mo muna.
19: Pagod na din sila coach kasi.
14: Leila, edition na Leila. Ano lang, siguro i-take namin siya na good problem na lumalim kami lalo. Hindi naman namin nirarush yung timeline ni Leila na ma-incorporate agad. Pero at least nga, nandyan na siya. At sa training namin, may dagdag na player na capable saka nakakatulong din sa pag-manage sa mga kapwa niya, kapwesto. Pero yun nga, definitely, dumating siya or hindi, pag pinaghahandaan talaga yung next two conferences.
9: Sa pala naman, sabi mo dito sa tour yun, dito sa lugar ni ano.
19: Sarap ng food, no?
0: Oh, 3-0, as in, every night that we've been here, sarap ng food talaga. And you know what? The people here are super vibing. Like, as in, super supportive. They've been able to give us, you know, everything that they need to make us comfortable. The activities, even kahapon sa, hindi kahapon, pero the first day, sa meet and greet, daming students sa, ano, sa, hindi ko sure anong school, pero...
14: Rest okay.
0: Pero as in, like, ang daming students, and hopefully that we're able to inspire them, like Kat said, pero super pinit sila, you know? Medyo hirap ng design, pero okay lang. And sometimes I'm like, do I understand this? Is this Tagalog? Pero hindi. But, super pinit sila. So thank you for having us.
14: Okay.
0: Yeah.
14: Thank you! Yay!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: It's 10:38 in the morning. Nagbabalik po ang Spikers Net dito lang sa Sports Radio 918. At ating i-welcome na sa ating program. Ito, fresh na fresh from winning their first gold medal as national team partners in an international event by ruling the FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. No other than Kylem Progelia and Sofia Pagara of Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. Kylem and Sofia, magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa pag-accept nitong interview natin.
23: Magandang umaga po at thank you po sa pag-invite po sa amin.
8: Ayan si Kylem and Sofia. Ayun, so thank you again for joining us and despite the weather at nagbigyan nyo kami ng pagkakataon dahil alam natin talagang kauuwi nyo lang din from South Korea after this event at tuloy-tuloy nagiging training nyo. Pero ayun, congratulations muna sa inyong dalawa dahil hindi biro yung pinagdaanan nyo from being qualifiers, di ba? At tinalo nyo pa ang inyong mga ate, si CC and si Bernadette Pons in the final. So, kamusta kayo after winning your first gold medal as national team partners? Ikaw muna, Kylan.
23: To tell you honestly po, hindi pa po siya ganun na

0: lang po namin yun. Tapos pinangarap lang po namin na gustuhin namin na kuhanin yun. Siyempre, sobrang laki na din po kasi ng level na yun. So, parang isa talaga yun sa pangarap po namin dalawa na makuha namin. At yun po, hindi pa rin po makapaniwala na like, hala, totoo na pala, na-champion na pala kami. Parang ganun po. Yeah.
1: Ayan, so yun nga sabi natin, dumaan kayo 2 games in the qualification round, medyo mahirap, di ba? Talagang matindi naging mga kalaban nyo. So pwede nyo ba kami nga dalhin, pabalik dun sa competition, kwentuhan nyo kami ano yung nangyari from the qualifier going to the final na talagang wala kayong naging talo, di ba, dito sa match na ito, lahat na ipanalo nyo. No? So, kwentuhan mo kami, Kylen, ikaw muna.
2: Dun po sa qualification po namin is 2 games. So parang mina-mindset kami nila coach na, o sige, pag natalo kayo dito, wala na talaga kayong laro, or parang mag-training na tayo bukas, mag-physical training na tayo kasi talo naman na kayo. So parang kinukondisyon din po namin na kailangan namin manalo kasi may binibigay po sila sa aming parang consequence na naging motivation po namin to push po na ipanalo yung game. So, yung qualification po namin, yun po yung naging kailangan namin ipanalo kasi 2 games po siya a day. So, after po ng qualification, nagulat po kami na pinalaro pa po kami ng isang main draw. So, naging 3 laro.
0: 3 laro sa isang araw po.
2: So, dun na labanan ng katawan namin na
0: napagod. Dami nang iniisip, yung tight sa katawan.
2: Nag-cramps na din kami, pero hindi lang.
0: Halo-halo na talaga yung na-feel lang.
2: So, parang simula sa qualification, parang naitaguyod naman namin yung buong laro. Kahit na sobrang maulan din, mahangin. So, yun.
1: Oo. Bali, ang nangyari pala dito, pero yung qualification matches ninyo, ano to, against Australia, no? Tapos may USA, Japan, tapos South Korea. Pero yung mga matches nyo na yon, puro ano eh, ang lalayo ng score, tinambakan nyo eh.
0: Hindi din namin in-expect na ganun po. Like, mina-mindset lang talaga namin na every game na parang kaya namin to, like, may gusto kaming patunayan sa sarili namin na gusto namin na manalo sa laro na to kasi kaya talaga namin. At hindi namin sinayang yung training namin. Training namin sa 2 months na hindi kami umuwi. Para wala kaming bakasyon. Para lang po mag-training talaga sa national team. At dami talaga pumapasok sa isip namin na talagang gusto talaga namin manalo talaga. Na hindi, like, hindi biguin yung sarili namin.
1: Pero pagdating nung group stage, nung pool D, di ba? Yung tumalo kay Nadij sa kay Jen, Dij Rodriguez and Jen Estapor, si Horton sa si Bolwer ng USA. Yun naman, yung una niyong tinalo sa group stage, kung saan in the first set, natalo kayo tapos 2 sets nakabawi. Anong naging mindset nyo lang dun sa game na yun? Kasi dun kayo, muntik matalo eh.
2: Parang ano lang po, nung first parang medyo kapa-kapa lang din po ng ano namin, tas parang medyo naging onting kampante lang din po ata kami doon kasi nanalo nga kami nung ano. Pero nung after nung set na yon, parang doon na nag-sink in, doon na na-realize namin na hindi, parang hindi pa to tapos, kailangan namin ilaban kasi parehas naman kami ng goal dito pero mas kailangan na mas malaki yung goal namin sa kanila. So the eagerness to win that match po is parang mas ahead lang po talaga sa amin.
0: Para sa akin po, yung sa first set po talaga, like, nilamon kami ng kaba na parang nilamon kami ng doubt sa sarili namin na kaya ba namin to. Like, ang daming iniisip, like, hindi na po namin naisip na nandun na kami. Like, naglaro na kami. Like, hindi namin nilabas lahat kung ano po yung kaya namin. Parang ganun po. So, nung sa first set po, nag-usap po kaming dalawa na kaya namin natalunin talaga sila. Like, Parehas naman po kaming beach.

0: volleyball, like, parehas kaming skills, marunong sila, marunong din kami. Like, sinabi talaga namin na kaya namin to na, like, gusto namin bumawi talaga. Kaya, yun
1: Okay.
0: po, nakuha po namin yung second and third po.
1: Okay. Tapos quarterfinals and then semifinals, dalawang Japanese teams yung pinataob ninyo. Di ba? Talagang, alam naman natin, yung mga Japanese beach volleyball players, magagaling din yan. Di ba? Ilang beses na rin tayong natalo nito mga team na to. Pero ngayon, sila naman yung binabawian natin. And hindi lang basta tinalo, but kumbaga, medyo ang laki din nung naging gaps nyo dun sa kanila. But let's go to the final match against your ates, no? The Sipons, si Rondina and Bernadette Pons, no? In-expect niyo ba na kayo yung maghaharap? And dun sa laban na yun, ano yung nararamdaman nyo, pumapasok sa isip nyo? Kasi Sipons, di ba sila yung top volleyball player, beach volleyball players natin sa ngayon. Marami nang napatunayan nyo on the international stage. Kagagaling lang din nila in Southeast Asian Games gold. Tapos dun sa FIVB Tour din. So, kwentuhan nyo naman kami, ano yung nangyari dun sa final match? And paano nyo nagawang talunin sila?
0: Actually po, parang unti-unti po na, nung nalaman po namin na parang nakaisang set na po sila sa semifinals, dun na po namin na baka magtapat po kami sa finals. Kasi nauna po kami maglaro ng finals. So parang dun pa lang po, nag-mindset na kami na kailangan din namin sila, ay kailangan namin manalo sa kanila kasi parang parehas naman po kami ng pinagtitrainingan tapos paano ba? Like, siguro po yung motivation siguro namin kasi yung sumpa namin, may sumpa kami.
2: Din, kasi lagi like, lang kaming nasa quarterfinals.
0: Lagi lang kami sa quarterfinals and parati kami binibitin every liga namin na sinasalihan. So, yun, nakapasok kami sa semis, nakapag-finals kami. So, nung nagtapat na kami ng ates, tapos, di ba po, parati kami kasama sa training, nung nagtapat na kami, yun yung sabi namin sa sarili namin na ito na yun. Like, kaya natin sila talunin kasi pinaghirapan din natin ito. Parang minamindset namin na talagang kayanin namin sila kahit sobrang, kahit mahirap. Kakayanin talaga namin.
2: But, laging mahirap siya kasi lagi kaming natatalo din nila sa training namin.
0: Hindi talaga kami nananalo sa kanila po. So, parang yun yung motivation namin na baka dito manalo kami sa kanila.
1: Yun. And finally, natapos nga yung sumpa at natalo nyo ang Sipons. But for you guys as kumbaga, next in line na mga beach volleyball players natin, talagang kayo na yung susunod dito sa Sipons. Eh, no? Ano lang yung para sa inyo yung ibig sabihin na nakatalo kayo ng ganong klase na level ng athletes natin? Para sa inyo, ano yung motivation, ano yung naging boost pa sa inyo heading sa mga susunod nyo pang matches after that victory over Sipons?
2: For me po, parang isa, syempre po happy na natalo po namin sila na sila po yung rank 1 dito po sa beach volleyball natin sa Pinas. Which is parang yung naging nasa utak ko lang din po is natalo po namin sila ng finals and then siguro po na meron pa kaming ibubuga kasi mas naging mataas yung goal namin since nga natalo namin sila. Parang mas tumaas yung kumpiyansa namin na meron pa kaming kayang ibigay sa mga ibang competitions and sa training.
1: Ayun, sabi nyo kanina, galing kayo sa mahabang training at di kayo nakauwi. Taga saan ka ba, Kylem?
2: I'm from Cebu City po.
1: Cebu, oh, kababayan. Si Sophia naman.
0: I'm from Magsaysay, Misamis Oriental po.
1: So medyo magkahiwalay in Visayas region, ano? Pero ayan, so nagkita kayo sa UST, naging magkakampi, no? So, ano lang yung ano, quickly lang, paano kayo naging part ng national team pala? Paano kayo na-recruit?
2: I think pandemic po, parang patapos na po yung pandemic. And then may liga lang din po dun sa malapit kina ATCC. And then dun na po na may coach dun ng... Actually, NU po dapat talaga ako. Kasi yung NU coach yung nakakita sa Pero ang sabi niya na parang ibigay kita sa UST kasi mas alam ko din mas mapapabuti ka dyan. Yun po yung sabi niya. So, thank God naman na sobrang napabuti naman talaga ako dito sa UST. Pero nauna po akong makitraining sa pool ng national team before UST kasi I'm 15 years old pa po nung panahon na yun. So, parang, kasama ko na si Nati Sisi nung 15 pa lang ako. Doon ako nag-start.
1: And as fate would have it, no, si Sophia, doon kayo nagkita sa UST. No? Ayan, so, Sophia, ano lang yung naging adjustments nyo from UAAP? Kasi iba yung college, ano eh, college play sa national team eh. Diba? But for you guys, paano yung naging chemistry nyo pa, paano nyo pa pinagtiba yung samahan ninyo? Lalo ngayon, hindi na lang basta UST, hindi na lang your school yung nare-represent nyo, but the Philippines na, Sophia.
0: Siguro po, kaya siguro sobrang comfortable namin sa isa't isa. Siguro dahil ano po, like, kunwari sa outside, sa beach volleyball, nandun pa rin kami sa isa't isa po. Like, sa mga gala or mga...
2: Like, we are treating each other like a sister.
1: Yun. Oo.
2: Kasi parang, nandun kasi nabubuo yung chemistry ng isang partnership na parang even the small details ng isa't isa, parang alala namin. So parang, dun kami
0: parang kilala na talaga namin.
2: Dun kumukuha ng hugot para makakuha ng matanding chemistry.
1: So ano, sabay din kayong ano, nagre-review pag may mga exam kasi syempre student athletes pa rin kayo, di ba?
0: Hindi po nagre-review po.
2: Ay,
1: ay naku, lagot kayo sa mga prop. But anyway, ayan. So other titles na napanalunan nyo aside dito, kasi ito world eh. Pero yung ibang titles bukod sa UAAP, we know, ang dahil best nyo na rin nga nag-champion sa UAAP. Yung iba pa, ano ba yung mga ibang national titles na napanalunan nyo pa?
2: Yung mga mostly lang din po namin, yung mga liga sa labas, local po.
1: Yung
2: mga sa different cities, yun po yung
1: mga... Yung mga BVR ba ito? Yung sa Beach Volleyball Republic? So malaking tulong din yung mga ganong exposure, no? Para mas makapag-practice kayo. Ayan, so ito, isa pang bagay na kailangan natin maging masaya tayo dapat dahil na-confirm na ano ng inyong team na kayong dalawa ay bound for Asian Games din, di ba? Ayan, so kasama nila si Cici and si Bernadette. Eto, hindi na lang to basta SEA Games or hindi na lang to basta National Competition, Asian Games to. So, ano yung mga nagiging preparations niyo so far after winning yung Pro Tour? Gano'ng kalaking bagay yon na meron kayong napanalo ng gold sa magiging laban niyo sa Asian Games?
2: Siguro po, first din po niyan is commitment po namin ulit. Since may pasok po kasi kami, and then yung schedule po namin, na sana po ay ma-align po. So kailangan namin mag-commit ng 100% din dun, kahit anong pagod. So yun,
0: talagang balance.
2: Oo, commitment tsaka yung ano pa din, yung porsigido pa din kasi ibang level din yun.
1: Sophia, how does it feel na Asian Games naman?
0: Happy po, and hindi po in-expect na kami po yung napili talaga na team kasi pinaglaban like tatlong teams po yung naglaban sa spot na yun. And pinaghirapan po lahat talaga na before kami pumunta doon, like, nagsabi talaga kami na, do, like, sana mag-line up talaga tayo. Like, goal talaga natin, ma-line up talaga tayo. Kasi po, sayang po yung 2 months na pinaghirapan namin kung hindi kami ma-line up. So, yun po talaga yung parating iniisip namin. Kasi sayang po yung pagod ng training namin kung hindi po namin kalabas lahat ng...
1: Alam niyo na ba kung sino yung mga nakatapat niyo?
2: Hindi po. Actually po, dahil lang po sa inyo, gawa po namin nalaman po na kami mag-Asian Games. Pero hindi po namin...
0: Hindi po namin po alam na kami talaga. Like, wala pa pong ano sa coaches po.
1: Oo, kasi nag-ask kami kay nag-ask tayo kay team manager, si Ma'am Cherry. Oo, na... kung ano, nagpa-confirm kung kayo, no? So kasama daw kayo dalawa ni Cici and ni Pons. So actually, other articles, meron na rin tayo nakita na kayo nga daw. No, but yun nga, another thing to cheer about for the Philippines dahil not just si Pons, but Kylem and Sophia, no? Napakalaking bagay nung panalo nyo sa Busan. No, kasi volleyball world event yun, kahit nasabihin natin yun yung lower tier, pero yung mga nakalaban nyo doon talagang best of the best ng beach volleyball around the world, no? So quickly lang, Kylem, ano pa yung ultimate goal mo ba as a beach volleyball player?
2: Yun din po, maglaro ay maka every laro po sana may podium or gold, lalo na po this coming before Asian Games may qualifiers po for yeah. Olympics, so
1: wow,
2: sana din po makuha po namin yeah. Yun po, yun po.
1: Saan yung qualifiers niyo?
2: Sa Tanglu, China po.
1: Mm-mm. Ano yun? Paano yung magiging process para makapag-qualify sa Olympics?
2: Mag-gold po.
1: Ah, pag nag-gold kayo doon.
2: Mm-hmm.
1: So, umatik na yun, pasok na sa LA.
2: Opo.
1: Sorry, anong pinakapangalan ng competition?
2: Ano nga yun, qualifier? Hindi. Okay. Hindi ko po maala. Wait lang. Hindi ko po.
1: Basta
2: po
1: China, sa China siya gagawin. Sa China siya gagawin.
2: Opo, sa China po siya
1: okay,
2: gagawin.
1: Sige. Sana mag-gold kayo para wala nang masyadong mahirap ng qualification. So, direct pala yun. So, before Asian Games, yun muna, anong date ito?
2: Ngayong first week po ng September.
1: First week ng September. Okay, sige. Ayan, so maraming salamat sa inyong oras, Kylem and Sophia. But before we end, ang inyong pasasalamat at mensahe na rin sa lahat na sumusuporta sa inyo. Ikaw muna, Sophia.
0: Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta po sa amin, sa journey po namin, at sa coaches, sa sponsor po namin, sa lahat po na nag-support sa amin. Siyempre, nagpapasalamat po kami kay Lord at ginabayan niyo po kami.
1: Ikaw naman, Kylem.
2: To be specific po, nagti-thank you po kami sa Rubisco, sa POC, PSC, to Sir Frank, to Sir Tats, and sa ano po, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nanood po ng live, sumusubaybay sa amin palagi. So, thank you po.
0: And thank you din po sa pag-invite po sa amin. Thank you po.
1: Ayan, maraming salamat sa inyo. It's our pleasure na makasama kayo, no, at marinig yung mga naging tagumpay ninyo dito sa Pro Tour. Sana sa susunod wag kayong magsawa, no, pag medyo ano pa, maraming tagumpay pa ang hinihiling namin, sana paragi niyo kami pagbigyan dito sa mga ganito para mahatid din natin yung mga kwento niyo sa ating mga kababayan. Again, thank you so much, Alas Pilipinas, Kylem Progelia and Sophia Pagara. After winning this FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa South Korea, congratulations ulit sa inyo and good luck sa Olympic qualifiers at sa darating na Asian Games. Ingat kayo. Thank you.
2: Thank you po.
1: And dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa ating master control at sa ating malolos transmitter. Ako po si Dennis Silang at ito po ang Spikers Net. Mag-ingat po tayo lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B, wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Red rainfall warning itinaas ng PAGASA sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa matinding pag-ulan.
10: Headlines. Limang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
4: Headlines.
9: Libreng towing services para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig ng Metropolitan Manila Development Authority.
4: Headlines.
10: Sapat na relief supplies para sa local government units na apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
9: Malalim ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
10: Department of Social Welfare and Development magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektado ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
9: Pagde-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan, ikinokonsidera ng Department of the Interior and Local Government.
4: Headlines.
10: At impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenaryo, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
12: Sa buong bansa.
11: Radyo Pilipinas
12: News. News Nationwide.
9: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong August 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Tayo po yung napapakinggan live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Pauna nating balita, bagyong Neneng napanatili ang lakas habang papalayo ng bansa. Ang detalye live mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas Flash Report.
13: Flash Report. Diyan, patuloy ngang kumikilos pahilagang kanlura ng Tropical Depression Neneng sa karagatang silangan ng Katimugang Taiwan. Sa ulat ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, tinataya nasa 530 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Itong sentro ng bagyo, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis din itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, patuloy namang magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang bukas. Sa forecast ng naman ng Pag-asa, posibleng dumaan, malapit o maglandfall sa hilagang bahagi ng Taiwan pag ang naturang bagyo pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Inaasahan ding magiging tropical depression lamang ang bagyong Neneng sa susunod na 36 na oras bago humina bilang remnant low sa Taiwan o mga kalapit na lugar pagsapit ng Biyernes ng umaga. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Itinas na sa Metro Manila ang red rainfall warning ng Pag-asa dahil sa matitinding pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang din sa mga lugar na nasa ilalim ng red rainfall warning ang Bataan, ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Pasok naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, Tarlac, Cavite, Laguna at Batangas. Habang nasa yellow rainfall warning naman ang kategorya ng Nueva Ecija, bahagi ng Rizal, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at Laguna. Sa ilalim ng red rainfall warning, inaasahan ng higit sa 30 mm ng ulan ang ibubuhos o inaasahan sa loob ng 2 oras o higit pa na siya magiging dahilan ng pagbaha at landslide. Patuloy namang pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na sakop ng rainfall warning ng Pag-asa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inaasahan na ng DOST Pag-asa ang walang humpay na ulan at malalakas na habagat bunsod pa rin ng epekto ng nararanasang El Nino. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, sinabi niyang partikular na apektado ng malalakas na habagat ang western portion ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, aabot sa 200.9 mm ng ulan ang ibinuhos ng nagdaang habagat itong Lunes sa loob lang ng 5 oras mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Pagdating naman sa monitoring ng Pag-asa sa natanggap na buhos ng ulan mula unang araw ng Agosto hanggang nitong August 18 ay pumalo na sa mahigit 1,000 milliliters ng ulan o 187% ang naitala na higit pa sa doble ng normal na ulan sa Metro Manila. Babala pa ng Pag-asa, posible pa itong magtuloy-tuloy dahil pa rin sa epekto ng El Nino.
15: More than 1,002 millimeters of rain na po ang naibuhos na tubig ilang dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan nating natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 508.5 millimeters of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito. At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa may Baguio ay na rin na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ilan.
9: Yan ang tinig ni DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang Lamesa Dam na posibleng umapaw kung magtuloy-tuloy ang malakas na ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.86 meters na ang level nito. Halos abot na sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw. Kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan ng mga naninirahan sa mababang lugar malapit sa Tulyahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat, pumalo na sa 27 ayon sa NDRRMC. Para sa iba pang detalye, narito si J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isa pa nadagdag sa bilang ng mga nasawi dulot ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng hanging habagat, sumampa na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa panalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Reduction and Management Council. Kabilang dito ay ang 15 mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, 1 sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City, Pawang Pagkalunod at pinakabago sa Talaan ay ang isang nasawi sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nasa 17 naman ang na-individual ang bilang na napaulatan ng sugatan at isa pa ang patuloy pa rin hinahanap. Aabot naman sa 5.4 milyong pisong o 4 na milyong individual. O katumbas sa Megit, 1.1 milyong pamilya ang apektado na sama ng panahon mula sa 10 rehiyon sa bansa kung saan ay nanunuluyan ang mga ito sa evacuation centers na may kabuuan bilang na 42,000 na individual. Nasa halos 800 milyong pisong cash assistance naman na naipamahagi na pamahalaan sa mga sinalanta ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang relief supplies ito para sa mga local government unit na apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4,228,458 na family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat sa 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din ang repacking at production ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay sa DROMIC report noong August 18, umabot na sa mahigit 717.44 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran, kabilang ang mahigit 1,000,000 food packs. Samantala, 12,194 na pamilya o 42,203 na individual ang kasalukuyang nasa 461 evacuation centers sa ilang rehiyon. Tiniyak ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin.
10: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, sapat na supply ng gamot para sa flood-related diseases tiniyak ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tiniyak ng Malacañang sapat ang supply ng gamot para sa mga sakit na posibleng idulot ng nararanasang pagbaha. Ito sa harap ng na-experience pa rin mga floodings na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot particular na kontra leptospirosis gaya ng doxycycline. Kaugnay nito, hinimok ni Castro ang mga nakararanas ng sintomas ng sakit na may kaugnayan sa pagbaha na agad na magpatingin sa manggagamot o humingi ng serbisyong medikal. Maaari din na ni Castro na iugnay sa kanila kung sakali mang wala ng supply ang isang area at sila na ang makikipag-ugnayan sa Department of Health. Pakinggan natin si PCO User Claire Castro.
20: At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
19: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Binibilisan na ng pamahalaan ang flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan na ang government agencies upang ipriyoridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad at apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacañang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatutupad na intervention sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagkasara sa gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate.
18: Kailangan gawin ngang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, pag lalo na pag high tide.
9: Samantala, inaasahang sa pagtatapos ng taong ito ay makukompleto na ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin nito ay wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa Master Plan. Ayon kay Dizon, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra sa baha. Ang mahalaga lamang naman ayon sa Kalihim ay dapat na masigurong nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito.
18: Kailangan gawin ngang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, pag lalo na pag high tide.
9: Yan ang mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tinututukan na ng provincial government ng Pampanga ang isyu ng pagbaha sa kanilang probinsya, partikular sa Makabebe at Masantol, na hanggang ngayon ay baha pa rin. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, nasa below sea level na kasi ang Makabebe at Masantol, kaya naman oras na bumuhos ang malakas na ulan ay hindi lang unang sinasalo nila ang problema, kundi maging ang epekto ng high tide ay nakakadagdag na rin. Ani Pineda, naiipon sa Pampanga ang tubig mula Nueva Ecija, Sierra Madre at iba pang karatig na lugar dahil sila rin ang pinakamalapit sa Pampanga Bay. Kaya naman ang naisip na solusyon dito ng Pampanga Provincial Government ay ang dredging o pagpapalalim sa dagat upang maiwasan ang backflow ng tubig sa mabababang lugar. Kaya naman nakikipagtulungan na sila sa national government at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang long-term master plan para masagot na ang perwisyong baha sa lalawigan.
0: Sila yung pinto palabas ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, bundok ng Sierra Madre. Lahat ng tubig dito sa aming pinto palabas kasi kami ang malapit ng Pampanga Bay. Dito lahat tatapon. Kaya lang, noon, mga 6 years, hindi, walang dredging, hindi dinisil. So nabara. Ngayon, yung tubig dagat, parang nagpa-backflow. Kasi, mas mababa. Siyempre, yung tubig dagat, lalo na silted, walang gagawin kundi doon sa mababa siya pupunta. Kung ganoon ang nangyayari.
10: Yan ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sinisilip na ng Malacañang kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, hinihintay na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at kung mayroong mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa pero naayos at napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na ito.
20: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog. na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog.
9: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nag-udyok sa kanila na paigtingin ang investigasyon at pananagutan sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng Ombudsman, hindi bababa sa 7 dating at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan o nahaharap sa mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na nahaharap sa 9 na bilan ng graft na isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y financial ties sa isang construction firm na nakakuha ng flood control projects. Si Aswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang ay naharap din sa 14 na bilan ng graft dahil sa umano'y ugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng DPWH flood control projects. Malapit na rin umanong ilabas ng Ombudsman ang resolusyon sa conflict of interest complaint na inihain laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. Habang nasa preliminary investigation na rin ang mga reklamo laban kina Tarlac 2nd District Representative Cristy Coelho Angeles at dating representative at ngayon Governor Johnny Pimentel. Ang magkapatid na sina Representative Eric Quiap at dating Representative Edvic Quiap ay itinuturing ding persons of interest kaugnay ng umano'y substandard flood control projects sa La Union at aligasyon ng conflict of interest, habang si Representative Edwin Gadiola o Gardiola ay naharap sa non-bailable complaint for malversation of public funds kaugnay ng umano'y flood control corruption at conflict of interest allegations.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin, alas 11:23 ng umaga. Ikinokonsidera na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagla-livestream ng mga kalsada para mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang mga commuter kung saan ang mga lugar na may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang suwestyon, lalo pat hindi tumitigil ang mga nararanasang pagulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suwestyong ito, ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na maisakatuparan nito. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin, oras na maaprobahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high-resolution cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito, ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan.
24: Isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin, pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan.
9: Si MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Department of Public Works and Highways o DPWH target magdagdag ng mga pump sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard, particular dito sa may Remedios Pumping Station, kung saan nasa gilid natin yung mismong pumping station na ginagawa, makina na ginagamit ng MMDA at iniinspeksyon kasalukuyan ni Secretary Vince Dizon.
3: Hindi nagpapigil sa buhos ng ulan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga pump sa Remedios Pumping Station. Ayon kay Dizon, sira ang mga pangunahing pump sa lugar. Kaya nag-deploy sila ng dalawang mobile pump na siyang gumagana sa ngayon. Isa niya ay mula sa MMDA habang isa ay mula sa kanilang ahensya. Target ng ahensya na magkaroon ng tig dalawang backup pump ang iba't ibang pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito niya ay upang magkaroon ng backup ang main pump sakaling masira mga ito at nang mabilis na mapahupa ang baha sa mga lugar mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Nakatakda namang ayusin ang mga nasabing sirang pumping o sirang pump sa nasabing pumping station kapag bumuti na ang panahon.
5: Kaya ako nagpunta dito to make sure na nandito na. I-install na to. Ito na, pagka medyo kumatagal na yung panahon, i-install na. Pero in the meantime, meron tayong dalawang backup na pump dito ngayon. No? Itong sa MMDA, tsaka ito. No, malaking pump dito, yan. Bumubuga lahat yan. Very important kan yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang taga-higop all the way to Taft Avenue. Now, halimbawa dito, itong Remedios. Yung Remedios Circle, yung Taft, lahat to, hinihigop niya palabas.
3: Paliwanag naman ni Dizon na isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga pump ay ang mga basura na nahihigop mula sa mga daluyan ng tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area. Ayon sa datos ng DENR-MGB, mahigit 17,000 na barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay naman sa pag-asa, posibleng maging tropical depression ang LPA at magdala ng malalakas na ulan. Inatasan ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at yaking ligtas at operational ang mga evacuation center. Binigyang diin ng DILG na kailangang kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Natalakay sa pulo ng Metro Manila Council o MMC at Metro Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagkatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagian niya ng food mitigation efforts ang wastong solid waste management dahil nababawasan ito ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pisong multa laban sa hindi maayos sa pagkatapon ng basura sa lahat ng lokal na pamahalaan maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos sa multa. Samantala, giniit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa isang lungsod ang pagbaha kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang libreng towing services nito para sa mga nasasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ito ay ayon sa MMDA bilang tulong na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahong dala ng habagat. Dito maaaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay ng may-ari ng sasakyan o kahit iyong mula sa pagawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod nito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring ma-avail ang libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 para mas marami ang ma-accommodate sa sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing, kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o sa repair shop na nasa Metro Manila, depende sa hiling ng may-ari.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, nasa limang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang detalye mula sa report ni AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chad, nasa umabot sa limang domestic flights ang nakansela ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Matay sa aviso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ang flights ng Cebu Pacific Air. Ito ang mga flights, Chad, 5J472 mula Bacolod papuntang Maynila at 5J192 at 5J193 mula Maynila patungong Cagayan, Isabela at Cagayan pabalik ng Maynila. Kanselado rin, Chad, ang flight 5J508 at 5J109 mula Maynila patungong Tuguegarao at pabalik ng Maynila. Sa mga nabanggit kong flights, Chad, umabot naman sa 771 domestic passengers ang naapektuhan ng mga nasabing mga flights. Muli naman siniguro ng CAAP na maaaring makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Chad, wala pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umapila ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasahero at biyahero na manatiling updated sa sitwasyon ng mga biyahe sa PITX, lalo't nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Ito ang naging panawagan ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa sa naging panayam ng programang Boses. Ayon kay Calbasa, bagamat balik normal na ang operasyon at biyahe ng mga bus dahil sa paghupa ng baha sa mga major thoroughfares, partikular ang mga lugar sa Northern Luzon, ay dapat pa rin umanong maging alerto ang mga biyahero. Mas makabubuti aniya kung may direktang contact ang mga biyahero sa kanilang ticket providers para malaman agad kung kanselado ang kanilang biyahe at hindi na ma-stranded at maperwisyo pa.
7: 24/7 po ang facility, so yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po, ano. And then syempre, para dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, no? Lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe. Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
9: Yan po ang tinig ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules ang hapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente bunsod ng hindi pag-operate ng ilang power plants. Sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ipatutupad ang yellow alert sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa grid operator, kasalukuyang may available capacity na 2,481 megawatts ang Visayas Grid laban sa peak demand na 2,428 megawatts. Ilan sa mga dahilan ng pagdeklara ng yellow alert ay ang mga sumusunod. Hindi available ang malalaking coal-fired power plants na TVI-1 at TVI-2 sa Visayas at limitadong power import mula Mindanao na pangunahing dulot ng mga outage ng coal plants at mataas na demand sa kuryente sa Mindanao. Samantala, sinabi ng NGCP na 11 power plants ang nakaranas ng forced outage ngayong Agosto ng taong kasalukuyan. Kabilang dito ang isang planta na mula pa noong Hulyo, 3 mula Hunyo, 7 mula Mayo, 1 mula Marso, 3 mula noong nakalipas na taon, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at 1 mula 2021.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin Pilipinas alas 11:34 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon ng umaga. Ayon po sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang para maiwasan ng maulit ang trahedya. Inaalam na niya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari para matukoy kung ano pa ang kailangang gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi pa ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na niya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang aniya ay hindi na dapat maulit pa.
20: Para ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
9: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang mga social worker at counselor ng DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ng trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyan din ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi ng pamamaril.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kaugnayan na balita, investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting itinutulak ng Zamboanga Solon. Pagbuo ng National Minimum Standard for School Safety and Security, ipinanukalang pag-aralan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kiniling ni Zamboanga First District Representative Katrina Chubatay na formal na imbestigahan ng kamera ang naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanyang House Resolution 1379, pinakikilos sa mambabatas ang kaukulang komite sa kamera upang magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Nayunin ang imbestigasyon na busisiin ang seguridad sa mga paaralan, patakaran sa paghawak at pagtatago ng baril at ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at Mental Health Act sa mga pasilidad ng edukasyon. Paliwanag ni Chubatay, kailangan matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga dapat managot upang makabuo na isang pambansang balangkas para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa buong bansa. Nais din na resolusyon na suriin kung paano mapapalakas ang multidisciplinary threat assessment mechanisms sa mga paaralan upang agad na matukoy at maagapan ang mga banta ng karahasan. Bukod dito, tinutulak din ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, CHED, PNP at iba pang kaukulang ahensya para sa pambansang pamantayan sa school safety. Kaliwanag ni Chubatay, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Senado, itutuloy ang investigasyon sa school violence matapos ang Zamboanga shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa usapin ng school violence, online grooming at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kasunod ang naging pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, magpapatuloy ang kanilang investigasyon bukas para matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga paaralan at online environment ng mga kabataan. Hindi pa anya matukoy kung may kaugnayan ang Zamboanga shooting sa tinatawag na nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinuri ng Senado matapos ang naging shooting incident sa Tacloban. Binigyang din ni Ontiveros na mas malalim ang problemang kinakaharap ng lipunan kung ang karahasan ay hindi lang ginagawa kundi ipinapakita, ginagaya at maging nila live stream online. Samantala, nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na bumuo ng mas matatag na human safety net para sa mga kabataan. Kabilang sa kanyang minumungkahing hakbang ang pagpapalakas ng school safety, paglalaan ng pondo para sa mas maraming guidance counselors at psychologists, pagpapalawak ng mental health services, pagpigil sa online bullying at cyber grooming at paghihigpit sa pagmamay-ari ng baril. Ginidin ni Pangilinan na hindi sapat ang batas at pondo lang para matugunan ang problema. Kailangan din niya maging responsable ang mga leader at social media influencers sa kanilang mga pahayag at huwag gawing normal ang karahasan at pagpatay. Binigyang din ng dalawang senador na kailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, paaralan, pamilya, komunidad at online platforms para maprotektahan ang mga bata at maiwasang maulit ang mga insidente ng school violence. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: DILG nanawagan sa Kongreso na repasuhin ang Robin Padilla Law o ang batas na nagluluwag sa regulasyon sa pag-iingat ng armas. Magbabalita si J. Mark.

0: may sinabi ni Remulla na dapat magpanday ng batas para pabigatin ang parusa sa mga pabayang gun owner. Batay sa kasalukuyang batas kasi, maaari makapagpiansa ang sino mang magmamayari ng loose firearm na posibleng magamit naman sa iba't ibang krimen. Pakinggan natin ng bahagi ng pahayag.
1: To review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because, loose firearms is a bailable offense.
0: Nanawagan din si Remulla na pananagutin ang mga retired law enforcers gaya ng mga polis at sundalo. Samantala, sinabi naman ni Remulla na bagamanta hindi pa kumpirmado, may impormasyon na umanong na impluwensyahan din ng larong Roblox ang CICL sa Lorenza Pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon dito at inaalam pa ang motibo na nagtulak naman sa estudyante para gawin ang krimen. Paliwanag ng kalihim, hindi na inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan at nag-livestream ito ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang kahalaga ng pagbura sa social media ng video ng pamamaril sa Ateneo. Anya, hindi ito katulad ng telebisyon na may parental guidance kung kaya't hindi nito nasasala at pwedeng maka-impluensya ng ibang kabataan. Mula rito sa Kampo Krami para sa Bago Pilipinas, Jimar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ikinokonsidera na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Remulla, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ang mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na nangyaring shooting incident din sa Tacloban City nitong Hunyo. Sa tingin ni Remulla, panahon na gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko na alalahaning mga bata pa rin ang mga sangkot sa naganap na pamamaril sa isang paaralan at nararapat na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Naglabas ng pahayag ang CWC kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Zamboanga nitong Martes. Sa isang post sa official Facebook account ng CWC, hinimok ng konseho ang publiko na isaalang-alang na ang lahat ng sangkot sa insidente, maging ang biktima o ang itinuturong bumaril, ay mga bata pa rin na may mga karapatang dapat protektahan. Binigyang diin din ng CWC na sa likod ng mga headline ay may mga batang panghaba buhay na maaring maapektuhan ng insidente. Gayon din ang mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at pagdurusa. Kasabay nito, nanawagan ng konseho sa publiko at mga mamamahayag na maging maingat sa pagpo-post, pagbabahagi at pagre-repost ng impormasyon tungkol sa mga batang sangkot. Pinaalalahanan ng CWC na hindi dapat basta-basta ikalat ang mga pangalan, larawan at iba pang mga impormasyong maaaring makapagpakilala sa mga bata. Ayon sa CWC, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, graphic na materyales, live stream at sensitibong content ay maaaring magdulot ng karagdagang trauma, stigma, diskriminasyon at panganib sa mga batang sangkot. Maaari rin anila itong makaapekto sa isinasagawang imbestigasyon.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenary, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Sa Senado na tumatayong impeachment court na payagan ang mas maraming mamamahayag sa loob ng plenaryo upang masubaybayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bukod sa pagpapalawak ng access ng media, sinuportahan din ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga public prosecutor, ang panukalang ilipat ang oras ng paglilitis mula sa umaga patungong hapon. Sa pamamagitan nito, mas maraming Pilipino ang makakapag-abang ng direktang mga kaganapan sa halip na umasa na lamang sa nakakalitong salaysay.

0: sa internet. Ito ang tugon ni Chua sa katanungan ng media kung gaano talaga naobserbahan ng publiko ang kilos at gawin ng mga senator judges sa loob ng korte. Bagamat nauunawaan ng prosecution ang pag-iingat ng Senado na baka magkagulo at mawala ang solemnity at kaayusan ng constitutional trial nang walang limitasyong access, binigyan din ni Chua na kailangan ding ibalanse ang kaayusan sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa ating balitang sports, Olympic double gold medalist Carlos Yulo pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
3: Tatangkain ni Carlos Yulo ang kanyang unang gold medal sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ng 2024 Paris Olympics double gold medalist ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event kung saan makakasama niya sa men's artistic team ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo at sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortins Nunez. Kahit pa nagkamit na ng ginto sa Olympics, ang panalo sa Asian Games na lang ang kulang ni Carlos. Sa kanyang matagumpay na karera, matapos niyang magwagi na rin ng maraming beses sa World at Asian Championships, gayon din sa Southeast Asian Games. Samantala, binubuo ng isa pang Olympian na si Levi Ruiwar ang Women's Artistic Team kasama sina Kylie Kivame, Chara Don Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Sina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo naman ang pambato ng bansa sa Rhythmic Gymnastics, habang sina Jerry Liano Jr. at Janine Padilla naman ang sa Trampoline Gymnastics. Target ng Pinoy gymnast na masungkit ang unang medal nito sa Asian Games dahil wala pang naiuwi ang bansa sa sport mula ng pag-umpisa ng torneo noong 1951. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
7: Ikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. at saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So,
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Jose Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
9: Yes, pakinggan na natin sa Undersecretary Claire Castro sa press briefing ng umaga.
10: Sa mga LGU sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga local disaster risk reduction and management council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya sa mga apektadong lugar. Nakatutok din ang DOH sa panguna ni Secretary Edwin Mercado sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dulot ng malawakang pagbaha. Kaugnay nito, nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakbang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 800 million pesos ang humanitarian assistance na inilabas ng pamahalaan sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, habang nasa 2.3 million pesos na financial assistance ang ipinaabot sa mga apektadong residente. Nananatiling handa ang DSWD para maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Sa kasalukuyan ay nasa 832 million pesos ang standby funds ng pamahalaan sa buong bansa. Mamayang hapon ay nakatakdang pulungin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya na patuloy na nakaabang at nakabantay sa sama ng panahon. Maliban dyan, tuloy-tuloy din ang Pangulo sa pagbabantay sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng ating mga kababayan.
11: Ugit si Pangulo na kailangan coordinated talaga kasi nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung national, may nagagawa tayo.

isinusunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Batay ito sa kanilang pinakabagong ulat. Nasa 178.27 meters above sea level na ang water level sa Magat Dam. Sa Isabela habang nasa 187.72 meters above sea level naman ang nasa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Iniulat din ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Makakaasa naman ang taong bayan na ongoing ang pag-monitor ng NIA sa water level ng mga dam sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
2: Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Sang-ayon po ba siya?
0: Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sunny Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk, at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication, at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin niya Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
2: How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente?
0: Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So nasa pangunan na po ni Secretary Sunny Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante.
2: Adjustment po sa school calendar, na pag-uusapan ba ito?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sunny Angara dahil kapabago pa lang ng schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin.
2: How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito?
0: Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinuporsige po nila na ito ang gamitin.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
3: Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun?
0: Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sunny Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sunny Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, mayroon pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. At hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, na natili po siyang guro. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isa

0: tuwalat, mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat ha, hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tignan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sinisisi ang mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay ginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Anne Soberano Bomborajo.
0: May follow-up ba, Ivan? Go ahead.
2: Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo.
0: Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari.
2: So no apologies, Yusek.
0: Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase, mga nangyayari sa kapwa niyo, guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
2: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pag-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
0: Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan.
1: Ann Soberano.
3: Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palacio regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril, no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So, ano po yung reaksyon ng Palacio dito? At may natanggap na po ba ang Palacio na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan?
0: Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina ni Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang misa niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June, at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Sambuanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan, dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP.
1: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
4: Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the president to securing the necessary budget po for school security measures?
0: Opo, sinabi po mismo ni Secretary Yasani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo na sa mga eskwelahan.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
2: Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no? Doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel?
0: Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, Sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So nauna po niyo na laman yung tungkol sa travel authority at na-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako.
1: Sunod na tanong mula.
0: Maliban po dyan. Ayan. Okay na, no? Pati yung kung kailan kinansel. Okay.
1: Okay, sunod. Maricel Lalili, TV5.
5: Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. Mm-hmm. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po.
0: Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago, hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na ma-publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito transparency. So kung sino yung nagdidiman ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA.
5: So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the president, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po?
0: Depende po. Ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-o-audit.
5: On other matters, pahabo lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacañang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there?
0: Hindi ko po alam. So far, ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya, sabi nga po natin, ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon. At ipapahatid ko po ang sinasabi nyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin, sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos, no? Ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan.
1: Wala nang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: At bago tayo magtapos muli, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamin Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon, pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news. At pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas, kung malamin ko na po yung pangalan ng school, ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City, kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So, muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya or maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, naglabas ang Department of Budget and Management sa pangunan ni Secretary Kim Robert De Leon ng 1.855 billion pesos na additional funding para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para naman sa zero balance billing. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga pasyente na sa kanilang gastusin sa hospitalization habang sinusuportahan ang critical, medical at specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuang additional funding, 1.40 billion pesos ang inilaan para suportahan ang medical services ng PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang medical services, 15 million pesos din ang ilalaan para sa treatment ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome, na siya namang makakatulong sa mga pasyente na makukuha o makakakuha ng tuloy-tuloy na access sa specialized treatment at iba pang medical requirements. Pinapatibay lamang ng karagdagang pondo para sa DOH ang mithiin ng Pangulo na gawing prioridad ang healthcare at ibang essential public services sa bansa.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagyong Pilipino ay handang magpakita ng mabuting asal at maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kinukundi na ang mga nagpapakalat ng hindi magandang kaugalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing sa Malacañang, sinabi ni Undersecretary Mayor Castro na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng baha at mga pag-ulan. Pinaibig rin niya ng gobyerno yung paglilinis sa mga estero at iba pang waterways sa bansa habang ang DOH nakatutukan niya sa mga sakit na maaaring magdala ng mga pag-ulan at pagbaha. Mayroon rin aling sapat na gamot para tugunan ang mga umuusbong na sakit dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, habang itinugutot rin anya ni Pangulong Marcos yung mahigpit na pagbabantay sa mga dam. Mamayang hapon, magkakaroon ng pulong si Pangulong Marcos kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nakatutok sa pagresponde at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Sa ibang usapin pa, na itanong yung hiling ng Department of Education na pagkakaroon ng school level authority para sa resumption ng mga klase matapos itong mga pag-ulan na nararanasan sa bansa. Ayon kay si Castro, nakarating na ito kay Pangulo Marcos, inaaral na raw yan ng Department of Education para ito sa masakmang resumption ng classes kung ligtas ng para sa bawat lugar na magpanumbalik ng klase. Kaugnay naman doon sa naging pahayag ng ACT teachers, kaugnay doon sa una ng sinabi ng palasyo sa Ateneo de Zamboanga shooting incident, nilinaw ni Jose Castro na tila na misinterpret yung naging pahayag niya kahapon. Sabi ni Castro, walang sinisisi ang palasyo ng mga guro. Nagpaalala lamang ani ito sa role ng ating mga guro sa paghubog na magandang kaugalian ng mga kabataan. Sa mga nagalit, ayon kay Jose Castro, ang nais lamang niyang ipakita ay yung ginagawa ng ibang guro. Inihalimbawa ni Jose Castro na mayroon talagang mga ilang guro na nagturo ng hindi magagandang salita. May pinakita siyang screenshot kanina ng isang video na nagtatampok sa isang guro na tinuruan niya yung kanyang mga estudyante ng hindi magagandang salita. Verified niya ang video na ito at tuhunan na rin humingi ng paumanhin yung guro na nandoon sa video at nasampahan na rin ito ng administrative case. Muling paalala ni Castro, malaki yung role na ginagampanan ng ating mga guro para sa mga bata at never daw niya naiinsultuhin yung mga guro, lalo't ang kanyang ina mismo ay isa din guro. Kaugnay pa rin ito doon sa insidente ng school shooting, una sa Tacloban and then itong kahapon yung sa Ateneo de Zamboanga, sabi ni Castro, kailangan malaman kung paano ibabalita yung mga ganitong klaseng sensitibong balita na apektado o involved yung ating mga kabataan. Sa ganitong paraan, may iwasan niya na pamarisan ito ng mga bata. Ang pagsisiguro ni Jose Castro para sa state media, magpapatupad ng restriction o lubos na pag-iingat at pagiging sensitibo sa mga ganitong balita para sa ating mga, para sa kapakanan ng mga minor victims at yung pamilya ng mga ito. Habang ang DepEda niya, nagsasagawa na rin ng nationwide school safety audit at naglalagay na ng metal detector, CCTV at dagdag na security at malaking budget na inilaan ng DepEd para sa seguridad sa mga paaralan. Sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni VP Sara na dapat lahat ng travel authorities na ilalabas ng palasyo kasama yung travel expenses at public fund dapat ilabas na rin ng palasyo, isa publiko ng palasyo. Sabi ni Jose Castro, lagi namang transparent ang Office of the President sa mga biyahe. May report yan, may kapihan niya si Pangulo Marcos every time matatapos yung biyahe kung saan inilalatag yung mga ginawa ng Pangulo, nakikita daw yan ng publiko. Ang sabi ni Jose Castro, kung sino yung mga nangihingi ng ganitong transparency, dapat sila ay transparent din anya. At ito na muna yung pinakahuli mo lang sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, Ito po mainit na usapin, ano po ang pananaw ng CICC sa insidente sa isang paaralan sa Zamboanga, maging ang pagkalat po ng video ng insidente ito online.
6: Unang-una ho na gusto nating iparating ang ating pakikiramay sa lahat ng mga naulila at mga mahal sa buhay ng mga nasaktan at nasawi sa insidente ito. No? To answer your question, Josh, no? Tinitingnan natin to na isang nakakabahalang insidente na naman. When it comes to school shootings, no, at hindi na nakakatuwa at hindi nakakabahala na talaga na sunod-sunod na yung mga pangyayaring to. At parang nagkakaroon ng reward yung mga ganitong ganitong insidente kasi nabibigyan natin ng atensyon, nabibigyan natin ng fame yung mga gumagawa ng mga ganitong tipo ng kaharasan. So, pinapakiusap natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga social media platforms na kung pwede, since it's violative of their community standards, i-take down kagad.
5: Okay. So, may mga ulat din po, Yusek, na may posibleng connection itong insidente sa online gaming, kabilang na po ang Roblox. Sa ngayon po, may nakalap na po bang digital evidence na nagpapakita na may kaugnayan itong gaming activity ng CICL sa insidente o bahagi pa lamang ito ng investigasyon?
6: Ito, tama ka, Josh, no? Bahagi pa lang ito ng investigasyon at mahigpit at saka talagang tightly yung coordination natin with our law enforcement agencies, lalong-lalo na ang PNPACG na who's on top of the case. No? Hinihintay natin, nag-apply na tayo ng warrant, hinihintay natin ma-issue yung warrant at hinihintay natin na mabuksan natin yung mga devices na to. Although may nakikita tayo mga kumakalat na mga group chats tsaka mga ebidensyang nilalapit sa atin ng ating mga netizens mismo at binavalidate natin itong mga information na to.
5: Okay. Ano po masasabi niyo, Yusek, dun sa ilang ulat na binabanggit ng ilang eksperto na itong pagla-livestream ng karahasan ay mayroong mga hallmarks o palatandaan ng cognitive grooming. Your opinion on that?
6: So, tama ka, no? That there indications are there, but we cannot conclusively pinpoint that ito nga epekto nito kasi nakikita natin na parang may training, may nag-udyok. Mm-hmm. Kasi ang ending kasi, nagpakamatay, yun yung okay. Ending. So, these are, I would agree that these have the hallmarks of cognitive grooming, but mm-hmm. We cannot say that definitively unless we have proof to kasi ayaw naman natin magturo na ito. Yes. ito yung mga culprits or ito may kinalaman to dito.
5: That depende pa rin sa investigation. Well, ito naman po, Yusek, na nawagan ang CICC sa mga magulang na bantayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa social media at gaming platforms. Ano po ang particular na dapat bantayan ng mga magulang?
6: Una-una ho, no, bantayan natin yung mga behavior ng anak natin. No? If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong open up the line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries, iba yung times ho nila. Yes. No? At pangatlo ho, pag lumalayo na sa atin yung mga anak natin na ayaw na magkwento, ayaw na makipag-usap sa atin, talagang dapat kumonsulta na tayo at mag-reach out na tayo sa mga, not only the authorities, but other interventions that can be had para mag-open up yung mga anak natin. Kasi ho, pag halimbawa lumalayo na sa atin yung anak natin, ibig sabihin, may hawak na sa kanila. Kung sakasakali mang they're involved in grooming or yung mga NBEs, may hawak na sa kanila yung mga grupong to.

0: you know, similar na karanasan sa ating mga kababayan.
1: Alright. Landa at maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
0: Maraming salamat din, Josh.
1: Salamat, Yusek. Nakuha ang highest COA audit opinion ng Pag-ibig Fund, pag-angat ng net income nito sa unang kalahati ng taon at ang partnership ng ahensya sa Avida at Amaya. At ipag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Good afternoon, Sir Jack. Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali din po kay Yusek Aboy at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
1: Sir Jack, thank you for joining us this afternoon. Sir, muling natanggap po ng Pag-ibig Fund ang highest audit opinion mula sa COA sa 14 na magkakasunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga miyembro, lalo na sa seguridad at maayos na pamamahala ng kanilang hard-earned savings, so yung kanilang pinaghirapang ipon?
2: Alam po ninyo, napakahalaga po nito para sa amin sa Pag-ibig Fund dahil pinamamahalaan po natin. Tayo po ay namamahala sa mahigit na 1.32 trillion in assets na pinaghirapang ipon po ng ating mga miyembro. At ang unmodified opinion po ng Commission on Audit, ating pong tinuturing na mga partners in governance ay patunay po ng aming patuloy na pagsasatala ng maayos na mga financial records na ayon po sa mga itinakdang accounting standards. At ito rin po ay patunay sa ating transparency at pagsunod sa mga tamang polisiya at patakaran muli po para ho patuloy nating i-manage ang pera at ipon ng ating mga miyembro sa maayos na paraan para sa kanilang benepisyo.
0: Sir Jack, unang-una, congratulations po no, for the fourth straight year. Pero bilang miyembro, kami ni Joshua, bilang miyembro, paano naman ninyo tinutiyak ang paglago ng pondo kasabay ng mahigpit na financial controls at transparency at accountability measures natin?
2: Ay, butit na tanong po ninyo yan, Yusek Aboy. Kasama po ng balitang iyan na kami po ay nakakuha ng 14 consecutive unmodified opinions mula sa Commission on Audit. Kasabay po niyan ay nagtala po kami ng net income nitong unang anim na buwan na 41.35 billion pesos. Ito po ay 24% higher kumpara po sa ating kinita noong nakaraang taon. Ibig sabihin po nito ay habang mahusay ang pagtatala at pamamahala po ng ipon ng ating mga miyembro, atin po itong napapagana para sa kanilang benepisyo at napapalago. Patunay po ng pagtaas ng ating net income.
1: Alright. Sir, ngayon 2026, paano po gagamitin ng Pag-ibig Fund ang matatag nitong financial position para mas mapalawa o madagdagan pa yung mga serbisyo para sa ating mga miyembro?
2: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi pong paalala at direktiba po ng ating Pangulong Marcos na dapat yung pong performance at yung serbisyo po ng ating pamahalaan ay nararamdaman ng ating mga kababayan at ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Kaya po tulad po nitong pagtaas po ng ating net income ay ito po'y senyales na maipagpapatuloy ho natin yung patuloy na pagpapalago ng ipon ng ating mga miyembro. Alam ho ninyo, ayon po sa aming charter, ayon po sa ating mandato, hindi po dapat bababa sa 70% ng aming net income ang aming ibinabalik bilang dibidendo sa ipon ng ating mga miyembro. At sa katunayan, noong taong 2025, ang ating Board of Trustees sa pangunguna po ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang ating pong idiniklarang payout ratio o yung pong bahagi o porsyento ng net income na ibinalik sa ating mga miyembro ay hindi lamang 70%, ngunit 98.6% ng ating net income ang idiniklara natin bilang dibidendo ng ating mga miyembro. So dito po nakikita kung gaano po nagtatranslate yung katatagan, yung lakas ng estado ng Pag-ibig Fund na mararamdaman po at mapapakinabangan po ng ating mga miyembro. At maliban po diyan, habang pinalalago po natin yung ipon ng ating mga miyembro, dahil din po sa tatag at lakas ng estado ng Pag-ibig Fund, lalo ho rin natin

0: ating napapaganda at napapalawak yung sakop ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
1: Sir Jack, nabanggit nyo kanina, I want to circle back to this point, na umabot sa record high. Emphasize lang natin, 41.35 billion pesos ang profit ng Pag-ibig Fund, hindi sa buong taon, ngayong first half pa lang. Ano po yung pangunahing dahilan? Bakit malaki ang pagtaas ng inyong kita?
0: Ay, salamat po at na-emphasize po nyo. Tama po kayo, unang anim na buwan pa po lamang yung ating binabanggit na 41.35 billion na net income, Yusek Aboy. At ang dahilan po kung bakit ito'y tumaas ay dahil dumarami po din kasi ang bilang ng ating mga miyembro na may housing loan, dumarami po ang bilang ng ating mga miyembro na may multipurpose loan sa Pag-ibig Fund at patuloy po nila itong binabayaran. Diyan po, yan po ang dahilan kung bakit tumataas po ang kita at net income ng Pag-ibig Fund. Maliban pa po rito, yung pong ating mga investments ay kumikita rin po. Sa katunayan, sa investment income pa lamang po, 6 billion pesos na po ang kinita ng Pag-ibig Fund buli sa unang anim na buwan pa lamang ng taon. At habang tumataas po, Yusek, Sir Joshua, yung ating kita, yung ating po namang mga gastusin, yung mga expenses po naman natin, ay napapamahalaan natin, namamanage po natin ng maayos at within budget. So ito po yung mga rason kung bakit po patuloy na tumatatag ang estado ng Pag-ibig Fund at patuloy pong tumataas ang ating net income.
2: Okay. Sir, at kasabay nga po ng pagtaas ng inyong kita, isa pa magandang balita dahil ibinaba pa ng Pag-ibig ang housing loan rates at itinaas naman sa 10 million pesos ang maximum housing loan. Now, with this being said, paano po ninyo napapanatiling financially sustainable ang Pag-ibig habang ginagawa naman mas affordable o abot-kaya ang pangungutang o pangungutang para sa bahay?
0: Tama po, Sir Joshua. Sa katunayan po, ito ay binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong nakaraang Hulyo. At ito po ay kanyang utos. Ito po ang kanyang direktiba. Malino po ang utos ng ating Pangulong Marcos na dapat palawakin yung maaaring makinabang at magbenepisyo sa Pag-ibig Housing Loan. At dahil po rito ay ating itinaas ang maaaring mahiram ng isang miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pag-ibig Housing Loan ngayon po ay up to 10 million pesos, 10 milyong piso yung maaaring mahiram sa ilalim po ng programang ito. Ito po, ang dahilan po nito ay para po ating tugunan din yung pangangailangan ng ating mga miyembro mula po sa middle class. Matagal na po nating natutugunan yung pangangailangan po ng ating low wage earners, minimum wage earners sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At ngayon pong itinaas natin ang loan limit ng ating Pag-ibig Housing Loan up to 10 million pesos, ito po ngayon ay makakatulong na sa mga miyembro ho natin na napapabilang sa middle class. At maliban po rito, habang itinaas po natin yung maaaring mahiram ng isang miyembro, ay pinapanatili po natin na mababa yung interest rates. Patuloy po nating hinahatid. Ilalim po muli ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program yung subsidized rate na 3% para sa socialized housing loans. Ibig sabihin po niyan, kung bibili po ang isang miyembro na house and lot na hanggang 950,000 pesos o kaya naman ay condominium unit na up to 1.8 million pesos, ang kanyang annual interest rate ay 3% po lamang. Ibig sabihin po niyan, lalong higit mababa yung kanyang monthly payments. At ngayon po, Yusek Aboy at Sir Joshua, meron po pa tayong promo rates, no? May promo rates po tayo para sa mga loans natin na kung ang Pag-ibig Housing Loan ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Pangkaraniwan po ang interest rate diyan ay 6.25%. Sa mga private institutions, higit pang mas mataas. Ngunit dahil po sa ating promo rates, ang interest rate po diyan ay 4.5% na lamang po hanggang sa katapusan ng taon. At para naman po sa mga loans mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, ang interest rate po diyan 5.75% per annum na lamang po. Sa kabuuan po, bawat segment po ng ating sektor, ng ating mga manggagawa, whether a low-income earner, minimum wage earner, hanggang middle class, mayroon pong akmang pag-ibig housing loan po para sa inyo na kung saan yung pong interest rate ay lalo pa hong nating pinababa para maging mas abot kaya yung pagkakaroon ng sariling bahay.
1: Nako, Sir Jack, no, with the low interest rates, yung increased loan amount, at may promo pa. Mukhang mapapabili na maglo-loan na to si Joshua. Pero hindi pa. Baka ito, makumbinsin na siya. Can you share us with the details nung tungkol sa partnership po ng Pag-ibig Fund ng Avida Land at Amaya? Naku, baka ayaw pa. At Amaya Land, ano ang benepisyo nito sa mga miyembro na naghahanap ng dekalidad pero abot kayang bahay?
0: Thank you po, Yusek Apoy. Alam po ninyo, sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Ting Aliling, batid po natin na para matugunan yung pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan, mahalaga po yung partisipasyon at pagtutulungan sa private sector. Kaya po kami sa Pag-ibig Fund, maliban po sa mahigit 460 na accredited developers po natin, ay meron din po tayong bagong kasunduan. Kasama po yung mga Ayala brands na ito, Ayala Residential Brands na Avida at Amaya. Ngayon po ay nagseselect at naghahanap na po ng mga housing units ang mga nasabing partners natin na maaaring i-alok sa ating mga miyembro sa abot kaya na halaga na maaari pang mabili sa tulong ng mas pinagaan na Pag-ibig Housing Loan. At yan naman po, Yusek Aboy, Sir Joshua, ang diwa po ng Expanded 4PH. Una po ay dapat paramihin ang mga housing units na abot kaya at dekalidad para mabili ng ating mga kababayan. Nariyan po ang Pag-ibig Fund para po magbigay ng financing support o pautang sa pabahay na mura para po mabili yung mga bahay na ito. At sa kabuuan po ay para po matupad ang hangarin po ng ating Pangulo na magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po. Ingat po kayo.
1: Samantala, alamin naman natin ang pag-iwas sa sintomas at paggamot sa leptospirosis. Uso-uso yan ngayon. Kasama natin si Infectious Disease Specialist Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali po, Yusek Apoy, Sir Josh.
1: Dok, dahil po sa sunod-sunod na ulan na nagdudulot ng pagbaha, ano po ulit yung unang senyales at sintomas ng leptospirosis na dapat agad i-monitor ng isang tao, lalo na kung kakalusong lang nito sa baha? May mga sintomas po ba ito na madalas na pagkakamalang simpleng tangkaso lang?
3: Yes, Yusek. Usually, mga dalawang linggo after exposure, meron tayong tinatawag na clinical triad. Ito yung nilalagnat, merong conjunctival suffusion or namumula yung mata, at ang pangatlo, calf tenderness o nananakit yung binte. Therefore, nagkakaroon tayo ng suspecha na ito ay leptospirosis kapag may exposure nga sa baha, may lagnat, at may pananakit ng katawan. No? So, yung mga iyon equals leptospirosis. Subalit, mayroon din mga ibang simptomas na kahawig ng trangkaso. Ito yung mga aches and pains, katulad ng pananakit ng ulo. Bukod sa pananakit ng katawan, masakit din yung likod, masakit ang tiyan. At may pasyente rin po ako, Yusek, na nakita, leptospirosis siya, masakit ang katawan, nagtig ng analgesic, nilalagnat. Ang presentation is diarrhea o pagtatae. Okay. In around 90% ng leptospirosis, ito yung anecteric. Hindi mo makikita na naninilaw. Walang paninilaw ng katawan, walang paninilaw ng balat, ng mata. Subalit, ito yung sinasabi nila na mild enough to 90%, except kung ang presentation is meningitis o yung komplikasyon ng leptospirosis na umakyat sa utak. In around 10% naman, ito yung masasabi natin na severe o malala na leptospirosis.
2: Okay. No? Doc?
3: Na pwedeng mag-cause ng mortality in 5 to 15%.
2: Okay. Doc, ang katwiran kasi ng iba natin mga kababayan, eh wala naman akong sugat eh, pwede akong lumusong sa baha. Okay lang yan, hindi ako magkakaroon ng leptospirosis. Paano po ba, pakipaliwanag po, ano po ba yung transmission o paano makukuha itong leptospirosis? Gaano po kalaki ang panganib kapag ang isang tao ay nakalubog sa tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga o ng iba pang infected animals?
3: Yes, Sir Josh. Yung transmission ng ating leptospirosis is through skin penetration. So, mas matagal na nakababad sa kontaminadong tubig, lalo na ang exposure ay isang maduming paligid, maraming basura. So, kung maraming basura, ibig sabihin, mas mataas ang chance na maraming mga daga na nagtatrive dyan. At yung ihi ng daga, pag na-contaminate nito, yung baha, doon pwede na magkaroon ng infection. So sabi nga natin, mas matagal na nakababad sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga, mas mataas ang chance na magkaroon ng leptospirosis. Pangalawa, lalo na nakikita natin, ginawa na nilang Olympics, nilangoy na nila at sinisisid na nila yung mga baha na iyan. So, lalo na kapag yung ulo ay inilagay mo sa baha, exposure naman ng mga mucous membrane natin. Ito yung exposure sa mata, sa ilong, sa bibig, at kahit din sa mga genitalia or private parts na ito. Pwedeng ma-penetrate nito yung balat at mag-cause ng leptospirosis. Pangatlo, hindi lang ito talaga kung walang sugat, hindi magkakaroon ng exposure. Kung nakainom din accidentally, na-ingest yung contaminated water o nakain yung pagkain na mayroong ihi ng daga, no? Pwedeng magkaroon ng leptospirosis.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: Sa dumang nagiging
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: At
9: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo
11: siya? Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Game on! High five! Para sa mga mahilig sa pinaghalong sports at issue.
7: Teams and athletes that you love and love to hate.
13: You will hear all about them. Game on! Umaari ba sa mga pinag-uusapang local and international sporting events? Game on!
7: Lulundagin ang bawat liga.
13: Mga hearsay at rumors tungkol sa mga atleta at mga kontrobersyang nagpaingay sa mundo ng sports. Bullseye na yan!
7: Sa Game On!
13: 1 to 2 p.m. Game on! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
14: Yes, makakasama po natin ngayon isa sa ating pambatong windsurfer na si Denver Castillo. Hi Denver, welcome to the program.
15: Hello po ma'am.
14: Yes, si Denver po ay gold medalist ng Southeast Asian Games at nakakuha na rin po siya ng silver mula sa Asian Beach Games last year. So Denver, kamusta? Nasa Italy ka ngayon. Kamusta ka dyan?
15: Ayos man po. Ayos man niya. Ayos lang.
14: Ayos lang. Siyempre gusto natin pag-usapan yung recent competition na sinalihan mo, yung IQ Foil sa Spain World Championship. So tell us, gaano kabigat, gaano kalaki itong na nangyaring competition na to?
15: Well, sa nangyari naman po sa event na yun, hindi man po talaga ako nag-expect eh. Kumbaga, ang hapol ko po talaga sa ganap na yun, may matutunan para sa mas mga susunod pang laban. Mm-hmm.
14: Yes, of course, you finish 86, no? Pero ano yung biggest lesson na nakuha mo from that World Championship?
15: Preparation po siguro sa sarili, sa katawan, ganun. Kasi siyempre po, napansin ko po, ang lalaki po ng kalaban ko eh. Mm-hmm. Ako po ang gan-gan ko.
14: Anong natutunan mo dun? For sure, marami kang ma-pick up na bagong technique or, you know, anong lesson?
15: Sa technique naman po eh, sa tingin ko po eh, hindi man po napag-iwanan sa skills eh. Kumbaga, mas kailangan ko lang po improve tsaka more discipline po para mas gumaling.
14: Yes, 5 years ka pa lang no, sa ating national team. Pero yung 5 years na yan, mahaba na yan. No? So, ikaw ba yung pag-windsurfing, sinong biggest inspiration mo dito?
15: Pamilya ko po, syempre.
14: Mm-hmm. Sino nag-inspire sa'yo na maging isang windsurfer? Ito ba first sport mo?
15: Hindi po.
14: Ano? Ano yung mga sinubukan mo?
15: Kumbaga, marami po nilalaro dati. Kahit ano, mga nagbabasketball po, nagpuputbol, nagche-chess. Basta ako ano-ano po, ano-ano po laro yung nilalaro. Pag walang magawa, ganyan.
14: Eh bakit, bakit windsurfing yung napili mong i-career or seryosohin?
15: Noong tayo po kasi ng pandemic Siyempre, po kami noon modular. Kumbaga hindi po napasok, tamang tambay lang, gayon. Pinasok po na yung father. Kaysa nagpapainit lang daw po lagi, di mag-training ka na lang doon. Sumali ka doon sa pagganap ni German Pass. May grassroots sobra po dati yun eh.
14: Mm-mm. Pero anong so far na most unforgettable experience mo nung nagsisimula ka pa lamang?
15: Proud ako sa sarili ko na mabilis ako gumaling kumpara sa sa mga kasabayan ko.
14: Pero definitely, sanay ka nang lumangoy nung nag-aaral ka ng mag-windsurfing, no? Ayun. So,
15: Apo, marunong po si Dano.
14: Kailan mo na-realize na parang ito na yung gusto mo? Windsurfing na talaga? Yung ipupush mo, ipupurso mo?
15: Wala naman po talaga eh. Kumbaga, nito lang di po nalaman nung noong 2023 po, noong sinabihan po na magkakaroon po ng chance na makalaro sa ano sa 2023 SEA Games. 32nd.
14: Yes, sa Cambodia yung ginawa, di ba?
15: Opo.
14: So, ano yun, yung mindset mo noon? Parang kasama ba sa pangarap mo na, ay sana maging national team member ako noong time na nagsisimula ka? Aware ka na agad na irerepresent mo yung Pilipinas, yun yung nakataya no, sa lahat ng paghihirap at training mo?
15: Parang gaya na nga po.
14: Mm-hmm. Yes. Nung first competition mo, ano yung pinaka-first competition mo with Philippine team? Cambodia SEA Games?
15: Cambodia.
14: Kamusta? Kamusta yung experience? First time yon?
15: Well, kaya naman po eh. Kumbaga, muntik na din po nun mag-gold kaso nga lang po yung nagkamali. Ito yun po. Mas lalo nagutom nung nagumaling kasi alam ko na po yung laruan eh.
14: Mm-mm. Yes, after nung Cambodia SEA Games, ano yung sumunod mo?
15: Yung marami po kami ano eh, labas-labas gayon. Nagta-Thailand po kami, nagsi-Singapore. Kumbaga may mga pa-karera po yung bansang yun. Tapos mga Southeast Asian din po mga nakakalaban namin doon. Pero hindi po siya big event gaya na SEA Games, Asian Games.
14: Mm-mm. Pero from that pagkatalo nung Cambodia SEA Games, pinanghawakan mo yon para makabawi ka.
15: Hindi rin po eh, kasi after po noon 2023 SEA Games, lumipat po ng gamit eh. So, panibago na naman po, nag-adjust na naman po.
14: Mm-mm. What do you mean, lumipat ng gamit? Ano ba yung event mo noon?
15: RS1 po yun eh, kumbaga nakalapat pa po yun sa tubig. Yung ngayon po, yung nalutang na.
14: Ano ngayon yung category ni Denver?
15: Yun po, yung IQ foil.
14: IQ foil, sobrang malaking difference ba noon?
15: Ay, opo, talagang malaking adjustment po yun. Kasi nalutang na po yun eh. So, panibagong kapana naman po sa ano yun eh.
14: Eh, ba't nagpalit ka? Ba't nagpalit ka? Andun ka, no? Pa-success ka na parang minamaster mo na yung RS1. Bakit ka nag-IQ foil?
15: Ano po kasi yun, ma'am eh. Kumbaga, yung class po na yun, last po na open yun sa mga national event. Eh di, yun po. Mas may more opportunity po din sa IQ foil.
14: Nasa IQ foil. So, syempre, mahirap yung adjustment. Pero, kamusta? Gano'n ka nakatagal na since lumipat ng IQ foil? Since 2023? Tama?
15: Opo. After po nung laban, nagsimula na po mag-training dun.
14: So, ano, kamusta so far? I mean, nun bang nag-Asian Beach Games ka nung naka-silver IQ foil na yon?
15: Hindi po.
14: RS1 pa rin yun. Foil na yun, di ba?
15: Opo.
14: Asian Beach Games. Oo. So, nung naka-silver ka nung Asian Beach Games, kamusta ang pakiramdam? Ano ba, mas confident na ba si Denver? Anong naibigay sa yung kumpiyansa nung nanalo ka ng silver?
15: Opo, syempre, parang mas nagbigay last love nga po sa akin. Syempre, nagdagdag tibay po yun sa akin pangalan eh.
14: Yes. So, 18 years old pa lang si Denver and 5 years sa national team. Parang mga common ata na mga nagjo-join sa ating windsurfing, mga 13 years old.
15: Opo. 13 diba? Years old po ang simula nun eh.
14: Oo. So, doon sa 5 years na yon, kapag babalikan mo lang no, yung since day 1 na nagsisimula ka pa lamang sa windsurfing, ano yung bagay na masasabi mong nakaka-proud na pinagdaanan mo or na-survive mo?
15: Siguro po yung nung time na nag-quarantine po.
14: Mm-mm.
15: Na pinatigil kami. Pero nung humina na po yung quarantine nun, kumbaga yung naglaylo na po eh.
14: Mm-mm.
15: Bumalik po ako, hindi po nanawag yun. Kasi yes. Karamihan po sa amin, mga nagtigilan na eh.
14: Mm-mm. Bakit hindi ka tumigil nun? Anong nasa isip mo nun, Denver?
15: Wala pong ginagawa nun.
14: Bored lang.
15: Ay, kutsa, sabi po na yung Airpat eh. Isa kong atupapin ganyan.
14: Si Airpat mo ba? Ano ba siya? Windsurfer din ba? Ano bang trabaho ni tatay mo or papa mo?
15: Ngayon po eh, kwan yun? Yung barangay ano? Barangay Tanod, Hepe.
14: Hepe? si mama mo? Oo. Si mama mo?
15: OFW po.
14: Ah, OFW. Taga saan? Ay, saan nag-work?
15: Dito din po sa Italy.
14: Ah, nandiyan din. Tapos sa inyong mga family, ikaw lang ang windsurfer.
15: Opo. Ang kapatid ko po ang dalawa, babae.
14: Mm, wala silang sport. Hindi sila pumasok sa sport.
15: Ay, nagka-college po sila eh.
14: Ikaw, nag-aaral ka pa ba, Denver?
15: Ka-graduate ko lang po ng senior high school. Kumbaga, pagbalik ko na po ato pa, ganyan.
14: Anong plano mong kurso na kunin sa college?
15: Sikreto. Palaisipan po.
14: Anong sikreto? Ba't ayaw? So, pero wala pa? Wala ka pang naiisip o sikreto nga? Sabi mo, sikreto.
15: Wala pa po.
14: Wala pa, no? Sana magtagumpay ka din kung ano man yung mapili mo. Denver, ano bang upcoming na competition para sa'yo? Meron ka bang pinaghahandaan ngayon?
15: Sa ngayon po, yung Asian Games nga po.
14: First time yun. Po. Paano mong pinaghahandaan yung Asian Games?
15: Yun nga po, kumbaga araw-araw, walang rest day. Kain na madami. Tulog na maaga. Pagpanat tuwing umaga, ganyan po.
14: May pressure ba na kasama sa'yo ngayon na nagpe-prepare ka, lalo na naka-gold ka na sa SEA Games, naka-silver sa Asian Beach Games, and then ngayon may Asian Games na posibleng isa ka sa aasahang mag-lead noong ating team. May pressure sa'yo?
15: Hindi ko po iniisip yun. Wala mong po may tutulong yun eh.
14: Ang ganda nun. So, hindi siya makakatulong. Pero, ikaw ba, tinitingnan mo din sino yung mga posible mong makaharap pagdating sa Asian Games?
15: Karamihan po kasi sa nila eh, nakaharap ko na po dun sa Spain. So, yun nga po. Kumbaga, hard work lang po. Kumbaga, mas mag-improve pa. Bago ang laban.
14: Mga taga saan? Yung nakikita mong magiging mabigat mong kalaban?
15: Sa tingin ko po yung mga singkit.
14: Chinese,
15: mga Koreano, mga Hong Kong, mga Japan. Yan, mga yan po, matitibay po mga yan eh.
14: Eh kung matibay sila, ikaw matibay ka ba?
15: Ba naman eh, magpapatalo ka po.
14: Tama naman. So, anong tingin mo strength ni Denver Castillo para manalo, makapodium sa Asian Games?
15: Positive mind. Tsaka yung discipline talagang... Hindi, ako naman po yung... Basta, inotay ko po yan.
14: Talagang note mo lahat ng mga dapat mong pag-aralan. No? Anong sinasabi sa'yo nila Coach German Paz, Coach Richard? Anong lagi nilang ina-advise sa'yo? Yun talagang hindi mo nalilimutang payo nila.
15: Ulyanin po ako eh. Pero lagi po nilang pinagsasabihan.
14: Ano sinasabi?
15: Sinasabi yan. Gaya ng huwag kang pa late-late. Ganyan. Okay. Push mo pa. Ganon. Parang pinupush nga po nila.
14: Para kanino itong pag-windsurfing mo?
15: Para sa pamilya ko po.
14: Bakit? Bakit para sa kanila? Hindi ba para sa sarili mo?
15: Hindi po eh. Kumbaga, daman po kami mayaman eh. Parang gusto lang din po mayangat aming pamilya ganyan.
14: Denver, siguro parting message na lang. Sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan, lalo na ngayon na nagpe-prepare ka for the Asian Games?
15: Especially po yung mga una-una po sa lahat eh. Ang Diyos, siyempre. Tapos, yung mga coaches po. Lahat po sila, tsaka po yung aming boss, si Boss Manny, tsaka sa lahat po ng tumulong sa akin, nag-guide, mga senior ko, mga nauna sa akin, yung mga, tsaka po siyempre, nagbibigay pera sa amin para marating kami sa mga ganun, yung government.
14: Yes. Yeah. And siyempre, sa pagpunta mo sa Asian Games, anong gusto mong abangan namin, asahan from Denver Castillo?
15: Ay... Huwag nyo na asahan, abangan nyo na lang po.
14: Pero good luck ha. Alam kong kakayanin mo yan. Kayang-kaya mo yan, Denver. And all the best.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo,
16: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news o mali ang
18: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Makakasama po natin ngayon ang isa sa ating Youth Olympic Games qualifier na si Jade Justine Hostiniane mula sa sport na windsurfing. Hi Jade! Welcome to the program and congratulations!
25: Hello po. Magandang araw po.
14: Yes, Jade, una sa lahat, binabati ka namin. Congratulations! Isa ka sa ipapadala ng Team Philippines sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. Gano'ng kakasaya para dito?
25: Sobrang saya po. Excited din po ako dahil po makaka-experience po ako ng ganong kalaking event. Kailangan ko lang po mag-training ng ayos para lang po maging ayos yung resulta.
14: Ikaw ba, Jade? Siyempre, no? Kanina na-mention mo, tatlong taon ka na, no? Na nag-windsurfing. Na-realize mo ba ito? Or pinangarap mo ba ito na makapag- qualify, makalahok, no, sa isang Youth Olympic Games?
25: Hindi po. Noong una po ay talagang for fun lang po yung paglalaro ko ng windsurfing.
14: Nung ikaw yung napili, no, na maging representative ng buong Pilipinas, tapos knowing Youth Olympics yun, di ba? Lahat ng atleta gustong maging Olympian. Pero sa case mo, syempre, 15 years old ka ngayon, no? So, ikaw dun sa edad mo ngayon, na-reach mo yun, isa sa pangarap ng mga youth athletes na makarating sa Olympics. Gano'ng kaka-excited para dito?
25: Sobrang excited ako dahil po madami talagang atleta ang gustong makarating sa Olympics. Ito naman po ako na bata pa lang ay kasali na po sa mga ganun. Kaya sobrang excited talaga at sobrang pang saya.
14: Yeah, sobrang saya. Itong windsurfing, unang sport mo ba to?
25: Opo, unang po yung sport.
14: Wow. So, 13 years old ka nung nagsimula ka na mag-windsurfing. Ano ba, meron ka bang core memory nung bata ka? Meron ka bang memory sa dagat na parang doon mo na-realize sa parang, ay, gusto ko tong ituloy-tuloy, gusto ko tong i-career itong sport na to?
25: Meron naman po. Yung time po na nag-pick up na po ng stadium board ko, sobrang pong saya sa pakiramdam ng gano'n na para po talagang nagustuhan ko na.
14: Ano yung pakiramdam mo kapag nag-windsurfing ka?
25: Yung para pong para po kayo nakasakay sa mga extreme na rides na sobrang ano lang po sa pakiramdam po. Sobrang saya po. Sobrang thrilling po. Yan.
14: May time ba na parang nai-stress ka marahil sa school tapos nung nag-windsurfing ka parang napapawi niya yung mga problema mo, yung mga stress mo? May ganun ba siyang naibibigay sa'yo?
25: Yun. Meron.
14: So, talagang ano, enjoy ka parang kapag nag-windsurfing ka. Pero syempre, talk about your preparation for this Youth Olympic Games. So, paano ngayon ang paghahanda mo for the YOG?
25: Siyempre po, araw-araw pong nagte-training dito. Ngayon nga po, nasa Italy kami nagte-training po for 1 month. Araw-araw po para po sa paghahanda sa Youth Olympic Games. mahirap po, pero kakayanin po.
14: Yes. Sinabi mo mahirap. Bakit mo nasabing mahirap yung training dyan? Tell us about the training routine nyo sa Italy.
25: May morning routine po kami na workout, tapos mag-winter po kami sa hapon, tapos morning, afternoon session naman po, workout pa rin po.
14: Mm-mm. So, ano yung laman ng morning workout, no? Anong mga activities, no, ang dapat ginagawa?
25: Conditioning po, na mag-start po kami sa stretching, tapos mag-jogging na po, tapos punta po sa gym, magbubuhat-buhat po ng mga ano doon.
14: Saan dapat malakas kapag isang windsurfer?
25: Sa braso po.
14: Mm-hmm.
25: Apo, lower back.
14: Braso tsaka lower back. So, yun yung talagang dapat palakasin. So, basically, meron kayong parang isang buwan na training camp dyan sa Italy. Pero bago yan, nagkaroon na rin kayo ng competition, di ba, sa Poland. So, anong nangyari dun sa Poland? Kwento mo naman sa amin. Kamusta yung experience? Ano ba ang naging magandang resulta nun?
25: Ayun naman po. Paso lang po yung medyo malamig po. Kaya po na nanibago po yung katawan namin. Medyo nahirapan po kaming ilabas yung buong lakas namin dahil nga po malamig.
14: So dahil dun sa lamig nung panahon, and talaga naka-apekto yun, no? Pero pagdating kaya sa Dakar, ano ba? Ni-research mo na ba? Malamig ba doon?
25: Hindi po doon malamig. Parang sa Pilipinas lang din po.
14: Wow! So, sabihin natin medyo ano, magiging ano ka, okay sa'yo yung ganong weather pagdating sa Dakar. No? So, ngayon nasa Italy, sino-sino yung mga kasama mo dyan? At tell us, ano ba yung may specific program ba na ibinigay sa'yo si coach na dapat yun yung i-ano nyo, palakasin pa? Specific skills na dapat nyo ma-workout?
25: Meron naman po. Ang specific skills po na dapat kong i-improve daw po, sabi ng coach ko, ay yung pumping ko po, yung paggalaw ko po ng ayos sa board, mabagal pa po, kailangan ko pa pong pabilisin.
14: Ayun, so dun sa isang buwan, yan yung target nyo na ma-develop, ma-enhance pa, no? And ikaw ba, as syempre sa mindset, no? Iba ngayon yung pinaghahandaan mo, Youth Olympic Games na. Meron ka bang masasabi mo na dagdag na para bang iba yung excitement mo, iba yung saya mo kapag nagte-training ka ngayon?
25: Pressure lang po na kailangan ko pa pong gumaling para po manalo. Parang ganun lang po.
14: Siyempre sa kabila ng pressure, sino ang mga nagbibigay sa'yo ng inspiration or ano yung parang pinangahawakan mo para syempre hindi ka kainin ng pressure na nararamdaman mo na yun?
25: Yung coach ko.
14: Si Coach German Paz.
25: Ako.
14: So ever since na pumasok ka sa windsurfing natin, si Coach German na yung nandyan.
25: Ako. Yung programa niya po.
14: Bakit mo nagustuhan ang windsurfing? Ano bang meron sa windsurfing na parang napa-oo ka na eto na talaga yung kumbaga gawin mo, no, as a career?
25: Yung thrill po na pag nasa dagat ka na, wala na po masyado yung mga problema mo na sa school, ganun po.
14: May ano ka ba? Meron ka bang story na nung first time mong sinubukan yung windsurfing? Anong nangyari? Meron ka bang ganun?
25: Anong una po talaga, nahirapan po ako na halos hindi po ako makabalance sa board. Lagi po ako nalalaglag. May time nga po na nadadala pa po ako sa malayo dahil po malakas ang alon at saka ang hangin.
14: Yes. Kung di mo na itatanong, Jade, nakapag-try na rin ako before na mag-windsurf, no? Pero sobrang saglit lang nun. Ang bigat nung pinaka-ano... Ang tawag dyan? Yung, ha?
25: Yung layag po.
14: Oo, ang bigat niya. So, dun pa lang hindi ko na maangat. Tapos, nanginginig din yung tuhod ko noon. So, nahulog ako. Yun yung ending. Siyempre, ikaw, Jade, grade 11. So, napagsasabay mo yung pag-aaral sa pagiging isang atleta. Paano mo nagagawa yun? Paano mong nababalansi yun?
25: Ngayon po, dahil po kami nga po nasa Italy na isang buwan, nagmo-module lang po kami ngayon. E di kada gabi po, nagagawa po kami ng mga activities.
14: Yes. Meron ka bang pangarap dito sa windsurfing? Gano'ng kalaki yung dream mo para dito sa sport na to?
25: Mahal din po na parang makakatulong po ako sa magulang ko. Kailangan ko pa po mag-training ng ayos para po gumaling pa po ako para mas malaki pa po yung marating ko.
14: Yes.
25: Okay.
14: Yes, 3 years no sa ating national team. Paano nakakatulong yung windsurfing or pagiging miyembro ng ating national team no sa iyo at sa pamilya mo?
25: Nakakatulong po naman malaki dahil po nakakabawas po sa gastusin sa bahay dahil po ng allowance namin. At na sa mga pagkain po na naalagaan ko po yung sarili ko na tama pong mapibili. Nagano po mas pagkain po.
14: Yun, so talagang nakakatulong siya. Ikaw ba meron kang naaalala anong pinakamatamis na tagumpay mo or achievement na nakamit mo na bilang isang athlete? Yung di mo talaga malilimutan, ano, Jade?
25: Sa'yo po, wala pa pong malaking event na nasasalihan ko eh.
14: Mm-hmm. Pero ano, marami kang...
25: Yung Olympic Games pa po yung ano, first big event.
14: Yes. Kano mo paghahandaan itong paparating na Dakar Youth Olympics?
25: Siyempre po, yung paghahandaan ko po talaga ng buong puso ko. Kailangan ko po talaga ng training.
14: Mm-mm. Siyempre, dito sa gagawin mo na to, solo representative ng bansa mula sa sailing para dito sa YOG. Itataas mo, hindi lang yung pangarap mo, but of course, yung level or yung antas ng windsurfing sa bansa. Paano mo gustong makilala no, ng ibang nationality or yung ibang countries, no, ang Philippine windsurfing?
25: Gusto ko makilala nila na ang Pilipinas po isa hindi mahina. Gusto ko pong makilala nila na malakas tayo, na hindi nila tayo minamaliit ng ganun lang po.
14: Mm-hmm. Talagang may ibubuga palaban ang mga Filipino windsurfers, no? Ikaw, Jade, syempre, ito laban nyo to din, no, ni Coach German. Paano kanya minamotivate? For sure, sa lahat ng ano, kilalang kilala ka na niya, no? Since na nung nagsisimula ka pa lamang hanggang sa mga, sa puntong to, no, ng pagsasama nyo. Paano kanya minamotivate, Jade?
25: Nasabi ka po lagi na mag-training ako ng ayos.
14: Mm-mm.
25: Para po gumaling po ako ng gumaling po talaga.
14: Paano ka din minomotivate family mo? Ikaw lang pala yung nagwi-windsurf sa inyo, no?
25: Opo.
14: Pang-ilan ka ba? Pang-ilan ka sa inyo magkakapatid? Ano, Jade?
25: Panganay.
14: Panganay. Okay. Anong sinasabi ng parents mo?
25: Wala naman po. Basta lang, ayusin ko lang daw po pag-aaral ko, tapos focus lang daw po sa training.
14: Mm-hmm. Ilan po kayo magkakapatid?
25: Dalawa lang po.
14: Ah, dalawa lang. Yung kapatid mo, hindi pa nagsisimulang mag, ano, windsurfing?
25: Hindi po.
14: Bakit? May iba ba siyang, ano, gusto? May iba siyang sport? Bata pa ba?
25: Meron. Bata pa po.
14: Ilan taon na ba?
25: 11.
14: Ah, 11. So, parang ano, no? Nung medyo early years mo, no? So, wala pa siyang, ano, wala pa isip niya sa pagpasok sa sport. Oo. Jade, syempre, marami ang susuporta sa'yo. Marami mag-aantay dito sa magiging laban mo na to. Ano yung gusto mong iwan, no? Na message, no? Para sa ating lahat.
25: Sa mga tao pong sumusuporta sa akin, salamat po. Hindi ko po babaliwalain yung support ang binigay niyo sa akin. Ayusin ko po yung training ko lalo.
14: Mm-mm. Yes. There you have it. Si Jade Justin Hostiniane, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Mabuhay ka, Jade. Siyempre, hangad namin ang tagumpay mo pagdating sa Dakar.
25: Thank you po.
0: Bye. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: National coach na si Coach German Paz. Hi Coach, una sa lahat, congratulations. Meron tayong qualifier para sa Dakar Youth Olympic Games. Si Jade Justiniane. So, gaano kayo ka-excited?
3: Si Jade, qualified na siya. Lalaro na siya ng YUG. Yun ang kwa namin. So, excited naman kami. Nandito kami sa Italy para sa preparation. Kasi nag-a-adjust ako dahil yung nakita ko performance sa amin sa Poland. Mm-mm. So, nag-a-adjust ako ngayon para sa kanya.
14: Mm-mm. Yes, bilang national coach, paano niyo po nakita yung growth ni Jade? Lalo na since day one, ikaw yung coach niya, di ba? Ngayon, 3 years na siya dito sa windsurfing.
3: Nung nagsisimula sila, yung programa kong grassroots program, usually wala pa na akong nakikita sa kanila kung sino talaga yung may potential or ano. Siyempre, habang matagal, nakikita ko yung sa tao, yung masaga, sino ba talaga interesado. Kasi yun naman ang number one hinahanap namin eh. Kasi minsan, ang iba kasi, pinupost mo na, nawawala lang bigla.
14: Mm-mm.
3: Kahit sabihin magaling, pero hindi naman interesado. So, mahirap yung gano'n. Kaya kailangan, hahanap ako ng kwan, mas interesado talaga, na pwede silang magtagal.
14: Anong special dito kay Jade Justiniane? Paano mo nasabi na talagang iba siya doon sa ibang na-coach nyo na, Coach?
3: Okay. Si Jade, nung kung sa mga atleta, may masipag mag-training, siya ay sobrang sipag.
14: Mm-hmm.
3: Yun ang kuno, may masipag, di ba? May masipag. Eh ito super sipag. Mm-hmm. So kailangan talaga si bata, kailangan mong experience, kailangan niya masalamuha yung mga kalaban niya para hindi naman siya nadadaragan, di ba?
14: Mm-hmm. So syempre ngayon qualified na kayo para doon sa Dakar Youth Olympic Games. Paano ngayon yung preparation? Marami pa bang dapat tayong idagdag?
3: Well, marami pa rin kasi niya ang unang-una yung dieting muna niya kasi kailangan pag-anin ko siya kasi overweight siya sa event na ginagamit niya kasi kailangan medyo magaan para at least mapatuloy niya yung gamit. Kasi pagbabigat, misa nahihirapan siya eh. May mayroon patakbo yung gamit. So, yun niya, ang diet first. And then, dagdag skill para sa kanya, para yung movement niya medyo kailangan pabibilisin. Yun. Yun ano ang preparation namin, yung adjustment ko.
14: So, una sa diet muna, ano bang specific na event ni Jade?
3: Kailangan kung kasi nasa as of now 58 kilos siya. So, kailangan ko maaari nasa around 52 o 50 kilo para mas maganda. Ang sinigal, parang nasisilip namin, ang forecast doon is hindi naman kalakasan.
14: Mm-mm.
3: So, kailangan ilagay mo yung fighting weight niya.
14: Mm-mm.
3: Yun.
14: Ayun.
3: So, yung training naman namin sa water session, yun, on time kami para at least kasi kailangan kaya kami dito sa Italy para may makakasabay kami ng mga ka-event niya, yung mga kaedadan niya para mas maganda.
14: So, pagdating dyan, mga ano, taga-Italy lang din yung kaharap niya, kasabay niya sa training?
3: Kasi ang may isa kong kasama na kasing halos kasi edad din niya, overage lang sa ganun. Pero yung nag-captain sa Poland, naka 8.5, pero dito, ginawa ko sa sparring partner.
14: Mm-mm. Ayun, so may ka-sparring ano, partner pala. Itong si...
3: Kian. Mm-mm. Si Kian Puerto yung aking sparring partner niya din eh.
14: Nakasama rin sa Poland, di ba?
3: Oh, yes, yes.
14: Ano yung observation mo base dun sa previous na naging performance ni Jade?
3: Hindi naman siya pangit, hindi naman siya maganda. So kasi nagkakaroon siya ng top 5 eh. May pagpapalimas siya, nagka-top 10, hindi naman consistent. Pero may mistake lang yan, bawat karera kasi, yun nga, dapat nakapokus. Isa pa rin yan, dapat ituturo namin. Kailangan lagi nakapokus para at least yung walang mistake, walang error. Maaari, walang error. Minsan nakikita ko, sa sobrang dami ng kalaban, nanonood na siya, napapatigil.
14: Mm-mm. Yes. Oh,
3: sabi parang, napapanood ba? Parang, yun niya. Kasi minsan sila kalaban ng marami.
14: Mm-mm. Pero mas maganda yun, no, sa kanya, na exposed na siya sa ganyan.
3: Puro experience ba? Experience. Kasi yes. Ang exposure naman, hindi lang naman talaga sumali ka, makipaglaban ka. Yung paano ka makasalamuha sa tao. Paano ka, parang hindi ka nahihiya, parang hindi ka, alam mo yun. Yan naman talaga ang exposure eh.
14: Yes. Pero Coach German, paano nyo naman binabalance yung program for Jade? Lalo na, syempre, kailangan yung matiyak na maganda yung sa technical skills niya, even yung sa mental preparation niya.
3: Mental, ang minsan sinasabi ko sa kanya, huwag mong isipin na huwag mong kitain o nakita mo, oh, lumaki na siya. Girly. Oh, kailangan, walang ganun.
14: Mm-hmm.
3: Dapat isipin mo, ikaw yung sinisilip nila. Huwag mong sila-silipan ng kung anong meron sila. Kasi doon pa lang, nakikita niya na, kalaban niya dati, taga-Hong Kong, parang pumayat, lumaki na rin na rin. Dapat walang ganun. Dapat kumaari. Lagi ko sinasabi sa kanya yun.
14: Yes, kumbaga mag-focus siya kung ano yung meron siya. So, speaking of kung ano bang meron si Jade, ano bang strength niya bilang isang windsurfer?
3: Well, yung bata naman, ako naman na rin, ma-discarte din naman na rin. Ma-abilidad naman na rin. Kaya, sa nakikita ko, may kuting share ba? Kuting share pa. Share pa ng share na kung ano yung mga experience na naranasan namin or yung nakikita namin. So, i-share ko lang kung ano yung dapat. So, kailangan. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa kanila eh. Sa kanya na umaari, ito, karto, kailangan gawin mo para at least i-recall ba? Kasi bata nga, minsan nakalimutan. Sobrang dami nang nasabi, na nagagawa. Siyempre, unang-una, may cellphone. Kaya, di mo na masisisi. Kaya sabi ko, tinatagal ko nga yung cellphone eh, para at least makapokus pa sa isang pag isipin niya, psychological ba? Kasi pisan, kung may nakakausap na ibang tao, wawa, galing Pilipinas, nasisira na yung focus niya.
14: Wala nung
3: kutuhan, kalukuhan. Na-distract na niya siya pagka ganun.
14: Coach, matagal-tagal din.
3: So, tatanggalin ko yun. Yes.
14: Coach, magtatagal din kayo sa Italy. Bakit po ba yan yung napili nyo, no, na lugar para sa training camp niya?
3: Okay, so ang nagpag-decision na namin to kasi total nandito na rin kami nasa Poland. So Kasi sabihin, ang anilaw sa ngayon sa Pilipinas, pangit ang weather, hindi rin siya maganda. So, nagkaroon kami ng option na, well, sumali kami sa Poland, nandito na rin kami sa Europe, sa Italy. Eh, sabi namin, kung maaari, dito na rin kami mag-training muna bago kami muwi.
14: Mm. Okay, so at least malapit na lang, no?
3: Malapit lang, oh. Hindi naman kamalaging kamahalan din eh, dahil siyempre, nasa kuha kami, may nag-assist din naman sa amin din na dating coaches din ang kuha ng Pilipinas.
14: Yes, coach, but of course, no? So Richard, after...
3: Hindi kasi sa kuya Richard eh, oh.
14: After nung pagmatapos yung isang buwang training nyo sa Italy, ano

0: Well, ang kagandahan din yung programa namin, nakulong namin sila. Nakulong. I mean, naka-hideout na talaga nabantayan namin. Kasi pagka sa Anilaw kasi, hindi namin masyado nababantayan kasi umuwi ng bahay. So din, nababantayan namin araw-araw, oras-oras, nakakausap namin. So, ibig sabihin, araw-araw, nakukuntuhan namin ng experience kung anong dapat gawin.
1: Yes. Coach, syempre, itong partnership nyo, 3 taon na, no? And itong paparating na Youth Olympic Games, isa ito sa pinakamalaking laban nyo na magkasama. So, ano po yung gusto nyong ma-achieve dito pagdating sa Dakar?
0: Siyempre, unang-una, ano ba yung minimithin natin, di ba? Laging gold medal, di ba? Hindi man ako nagwawala ng pag-asa, pero sa tingin ko, may pag-asa naman. Kung sakali, edi, may kuha tayo. May siguro 80% na pwedeng makamedalya na ganun. Basta, yung analyze ko, I mean, yung preparation ko, yung kung ako tawag ito, yung preparation na paano siya pa-maintain. Basta sundin niya lang kami. Gawin niya, huwag niyong dayahin sarili niya. Yun lang yun.
1: May mensahe ka ba
0: Para
1: for
0: makuha yung dulo ko.
1: Yes, Coach German, meron ka bang
0: Kasi
1: mensahe
0: pagka
1: for Jake?
0: tinitraining mo, kahit di pa pag, kasi minsan tinitraining mo, kahit di pa pagod, sabi, pagod na. Eh, sabi ko, huwag lang dayahin. Hard lang, hard. Bari.
1: Mas maganda na sa training pa lang nahirapan na, 'di ba? Pagdating sa competition, easy-easy na lang 'yan, 'di ba, coach? Coach, may
0: Oo,
1: mensahe
0: mas
1: ka.
0: madali na kasi. Ang training, napakahirap. Ang competition, sandali lang yun. Sa linggo lang yun. Ang training, taon, taon yan.
1: Coach, pagdating kaya sa Dakar, anong weather doon or anong panahon doon? Anong kaya posibleng
0: Mainit.
1: maging
0: Mainit daw. Mainit daw sa Dakar.
1: parang anilaw?
0: Mainit daw. Parang, para Pilipinas lang.
1: Edi ano, okay sa inyo yun.
0: Okay lang. Mas maganda. Pabor. Di ako. Hindi rin ako lalamig
1: Yes. Coach,
0: eh.
1: paano mo minomotivate si Jade dito sa paparating na YOG?
0: Yun nga, hindi, wala naman kaming sinasabi sa kanya, kundi focus lang palagi para si isipin mo kung ano yung kinabukasan mo pag nakuha mo to, anong magiging ang tawag sa iyo. Sabi ko sa kanya, ano bang magiging tawag sa iyo pag nakarating ka sa Olympics? Di ba
1: Yes.
0: Olympian ka? Kaya, ganun yung isipin mo, pag-usipin yung pera, basta isipin mo, lalaban ka, manalo ka, successful, parang ganun. Ano lang
1: Yeah.
0: ba?
1: Yes. Coach German, si Jade ba ang unang Youth Olympian na sailor?
0: Yes, siya. Kung sakali, siya lang. No? Muna.
1: Wow, so talagang malaking achievement to. Gano'ng kasarap sa pakiramdam mo, Coach, no? Na meron na first ever Youth Olympian ang Pilipinas.
0: Yes. Yan, masaya na alam mo yun. As magkaroon kami ng windsurfing, magkaroon kami ng history ba na may bata kami, naisali kami sa Gerto. Si happy naman ako kasi unang-una, kung hindi ko nagawa yung programa, baka wala rin talaga yan.
1: Yes. Totoo. Coach, of course, syempre, ito simula rin to ng mas malaking opportunities pa, not only for Jade Husseniane, but of course, sa kabuuan po ng ating Philippine windsurfing. Paano mo gustong makilala yung mga Filipino windsurfers po?
0: Siyempre, simula ngayon, gumagawa kami kanyang title eh. Gumagawa kami ng history. So, pinaghihirapan namin ngayon ang isang preparation for Youth Olympic Game or other event ng IQ Foil. Siyempre, gagawa kami ng pangalan na kung maaari, kung maka-gold medal kami o makamedalya kami. So, for sure, makikilala kami ng buong mundo na may, sa Pilipinas pala ay mayroong surfer na magagaling din.
1: Yes,
0: Ayan.
1: totoo yan. Coach German, of course, parting message mo. Sino po ba yung mga nasa likod na itong pagsuporta, no, sa ating Philippine windsurfing, lalo na kay Jade Husseniane? Mga gustong pasalamatan po.
0: Nagpapasalamat ako sa unang

0: mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Ay, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa'yo? Nag-training po nag-training. Kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Four minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Medyo makalimlim na Wednesday. Wala pa ring pasok. Nararamdaman nyo ba? Malakas ba ang pakiramdam ninyo? Nararamdaman nyo bang sasakit na yung tuhod nyo kasi uulan, malamig ang panahon? Ah, alam ko yan, nararamdaman pag iba, ganito. Iba talaga nararamdaman yan. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga updates sa mundo ng palakasan. Dito sa inyo, nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, Sports Radio 918. 918 kHz sa inyong mga talapihitan, and syempre, pwedeng-pwede nyo rin kaming sundan sa aming mga social media accounts, ganun din sa ating radio at PBS receiver app. Kaya naman, kung kayo po ay nais na tumutok at sumubaybay sa ating mga talakayan, sa ating mga balita, sa ating mga interviews, eh pwedeng-pwede nyo po kaming sundan sa aming Facebook page, unahin na natin yan, Sports Radio 918 AM. Follow, like, and share ang aming page. Sundan nyo na rin kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo maliligaw at may iwanan sa mga sports balita. Lagi nyong mararamdaman na updated kayo sa sports. Pwedeng-pwede nyo rin kaming sundan. Just download the PBS receiver app para kayo makapakinig ng malinaw na signal through the PBS receiver app. Available po yan sa App Store at sa Google Play Store. So kung iOS or Android user command, pwedeng-pwede mong i-download ang PBS receiver app. Bukod sa Sports Radio 918, nandiyan din yung iba pang stations under the Presidential Broadcast Service. Ngayong August 19... Just night pang inyong kasama. So atin munang babalitaan, ano ba ang mga updates, ano ba ang mga storya sa mga nakalipas na oras. At may sport din tayo na ipapakilala. Actually, napakilala na natin to one time in this program. But babalikan natin dahil may successful sila na naging campaign. And syempre, pag-uusapan din natin yung kanilang magiging kampanya sa Asian Games. Kaya naman po, samahan nyo ako sa isang oras na pagdi-discuss and pakikipag-usap sa ating mga sports people. Punta tayo sa sports balita, sports updates. Ito, kabang-abang na magiging debut ng magkapatid na Carlos at Eldro Yulo for the Asian Games. As the highly decorated siblings will lead the Philippine gymnastics team sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan this coming September. Ito na magiging ikalawang performance for Carlos Yulo, who made his senior debut at the 2018 edition in Jakarta, where he finished 4th sa men's vault and 7th sa floor exercise. 6 years after, Carlos made history at the 2024 Paris Olympics as the first Filipino male athlete to win 2 Olympic gold medals in a single game, topping the men's floor exercise and vault events. Para naman sa 18-year-old si Eldro, ang Aichi Nagoya Games will be his first following his move to the senior division ng men's artistic gymnastics. Matatanda na nagwagi siya ng gintong medalya sa FIG Apparatus World Cup Antalya, followed by a pair ng bronze sa Cairo Leg. Nitong Hunyo, the Yulo brothers shared the podium for the first time after Carlos claimed gold and Eldro earned the bronze medal sa floor exercise sa 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships na ginlap sa Zunyi sa China. Makakasama ng magkapatid na Yulo sa men's artistic gymnastics team ang SEA Games medalist na sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at ang kasama sa mga bago nilang athletes na si Zachary Cortins Nunez. Samantala, kung meron sa men's artistic gymnastics, syempre kaabang-abang din dahil yung ating women's squad ay nandyan din with the leadership of Paris Olympian Levi Jung Rubibar and World Championships qualifier Hailey Garcia. Kasama nila dyan sina Kylie Kuame, Chiara Don Andrew and Lauren Supnet para makumpleto yung ating women's artistic gymnastics team. Sa rhythmic gymnastics naman ay nandiyan sina Brianna Labadan at Jasmine Ramilo and will represent the country, while Jerriliano Jr. and Luvicar Janine Padilla ang kukumpleto sa ating gymnastics squads para sa men's and women's trampoline gymnastics. Kung sakasakali, this will be the first medal for gymnastics sa Asian Games, making the Aichi Nagoya Games a potential breakthrough campaign para sa ating mga young gymnasts. Beyond their bid for the Asian Games, Lori, the Aichi Nagoya Asian Games will also be an important step for the Philippines' qualification pathway para sa World Cup Series, which serves as one of the routes para sa 2028 Los Angeles Olympics. Exciting, no, na yung gymnastics natin, no, nakulong nung una nakulong medyo siya sa men's artistic gymnastics dahil syempre it's a 2-gold performance for Carlos Yulo sa Olympics, making the second time na nakakakuha ng gintong medalya ang Pilipinas sa isang Olympic cycle. Kaya napakagandang performance. Now, hindi na lang tayo pwedeng sabihin na sa artistic gymnastics lang yan, tapos sa men's lang. We have several teams na ipapadala for this Asian Games na possibly makapag-qualify for the Olympics and possibly pwede pang makakuha ng medalya. Speaking of medalya, meron tayong young talents na may chance ang patunayan ang kanilang husay sa tennis. Kilala naman na natin si Alex Ayala, but this will be the debut in the Asian Games ng young tennis talents natin na sina Teniel Madis or Tenny Madis and Steffi Aludo as they are confirmed to make their Asia debut sa Aichi Nagoya sa Japan. Sinabi ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Sports Radio 918 that Madis and Aludo are joining Alex Ayala, Shaira Hope Rivera, and Francis Casey Alcantara for this Asiad. Ang 19-year-old na si Madis ay mula po sa Mlang, North Cotabato, and is entered in the singles and in doubles with Agusan del Sur's Aludo. Sa Philippine Tennis Academy graduates are bronze medalist ng 2025 Southeast Asian Games at incoming freshman para sa US NCAA Division 1 school na University of Hawaii. Samantala, kinumpirma rin ng Filter that Ayala will be playing in the singles but will not partner with Alcantara para sa mixed doubles where they won bronze in 2023 sa Hangzhou, China. Gayunpaman, maglalaro si Alex for the women's doubles with Rivera, a former University of West Alabama standout in the US NCAA Division 2, and Alcantara will team up with Rivera for the mixed doubles. So exciting times para sa tennis natin. Lalo sa mga young talents, no? Tenny Madis and Steffi Aludo na in a few weeks time, lilipad na rin yan for their NCAA debut sa University of Hawaii. Tatanungin natin sila pag nandun na sila sa Hawaii kung meron bang Hawaiian pizza. Pasensya na po. Gutom lang. Kidding aside, 7 Pilipino naman ang ipapadala for ating Taekwondo Jins for the 2026 Asian Games. Yan ay ayon sa Philippine Taekwondo Association, particularly kay Sekgen Rock Samson. Sa panayam ng Sports Region 918, binanggit ni Sir Rock Samson that the country has officially qualified 2 athletes para sa Pumse and 5 para sa Kyurugi. Sa Pumsay po, ang magre-representa sa country ay sina Jeyus Yape and Juliana Candelaria as they make their debut for several podium finishes in international competitions. May bagong format din na inaasahang i-represent for this Asian Games for the performing in both freestyle and recognized events. Samantala, ang Kyurugi squad naman natin will be a battle-tested squad as only junior world champion Tatiana Mangin will be the only first-timer in the edition with Olympian Kurt Barbosa set to lead the team for the Asiad. Ang gagamitin mong system for this Asian Games ay yung Olympic system na nasaksihan noong 2024 Paris Olympics. Magugunta na noong huling Asian Games sa Hangzhou ay tanging si Patrick King Perez na ating Pumse athlete ang nakapag-uwi ng bronze medal. The last Kyurugi medal was also a bronze mula kay Pauline Lopez sa 2018 Jakarta Palembang Games. So important for our Taekwondo team to, lalo na this year they are celebrating their 50th founding anniversary. Or to be more precise, recognized anniversary ng ating Philippine Taekwondo Association. Anyways, 15 minuto po makalipas ang alas 4 ng hapon at sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang sport na Tekball. We'll be right back after this break.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman, eh.
13: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

19 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa pagpapatuloy po ng Sports Radio Magazine, dito lang sa Sports Radio 918. Eh, ready na ba kayo? Sa buong mundo, marami ang nakakakilala sa sport na football. Marami ang familiar sa sport na table tennis or ping pong. Pero paano kung magkasama yung larong yun? Hindi basta-basta na game. Ito ang larong techball. Sa sport na ito, nangangailangan ng speed, skill, control at matinding diskarte. Isang touch, isang bounce at isang spectacular rally. Bawal sumuko for this sport. Kaya kung gusto nyo ng action, excitement at world-class na athleticism, stay tuned dahil ating ibabahagi ito with Coach George Balanay na sasama sa atin later to give us kamusta ang kanilang mga preparations at kanilang mga paghahanda. Particularly, sila po ay lalahok sa Asian Games as techball is part of this year's no, na paparating ng mga games sa Asian Games. Kasama sila, magde-debut yung kanilang sport. Itong nakaraan lang ay may maganda silang performance. They won medals sa ginanap na event diyan sa China, I believe, yung kanilang naging competition. Russian-China. They claimed a silver and a bronze medal sa men's doubles and women's doubles respectively. Bukod pa dyan, patuloy yung paglaki yun at paghusay ng ating mga athletes. Sila rin, nakikilala din sila na as a big sport for a quite a while na, particularly sa left side or sa western side ng mundo. So, inaayos lang natin na makapasok itong si Coach George Balanay. Siya po ang nakasama ng ating team. And yun nga, no, as they welcome itong Asian Games. Ang techball po, just a refresher para dun sa ating mga viewers and listeners. Ito po ay nilalaro na parang table tennis. So, meron pong table. At kung may imagine nyo yung table na ginagamit for table tennis, medyo gagawin mo siyang curved. If we can show some photos na medyo curved yung table na yan na ginagamit nila instead of the usual table tennis. So, may additional na angle na kailangan mong matutunan para maipasa yung bola. Of course, there's a net, there's a divider na makikita. Yan, ayan yung sample ng game. Though yet, that's the training na ginagawa ngayon ng ating Philippine Techball Federation in bilang paghahanda for the competitions. So basic ball control ang ilan sa mga very important na kailangan nilang matutunan at mapag-aralan. Though doubles yung ating naipanalong mga medalya nitong nakaraan sa Russian-China, still maganda pa rin dahil meron din pong one-on-one for this sport. Though mas madalas sa mga international competitions, ang doubles tournament ang kanilang nilalaro. The ball must bounce on the opponent's side of the table. And the players generally get up to 3 touches before returning the ball. So pwedeng may set up. Pwedeng may set. Yan yung kanilang naging games sa Russian-China. It's beach tech ball yung kanilang nilaro. So, aalamin din natin gaano ka-different yung kailangan mo na strength for this. Kasi, sa familiarity lang, at least for beach volleyball at iba pang beach sports, kailangan mo ng mas matibay-tibay, mas malakas-lakas na legs. Yung power mo dun is different dahil yung footing mo hindi katulad nung sa hardwood or sa hard court. So very different yung kanilang playstyle. Alamin natin kung gaano kakaiba yung sport na yan, no. So again, it requires ball control, coordination, agility and technique.
and think of it as playing football on a table. But siguro minus yung madalas na pagtakbo. Mas malapit sigurong sabihin natin na playing sepak takraw on a table. Yun yung aking description for this. Kasi sepak takraw is very close yung ginagamit na skills for this sport. Ito po ay a new sport na imbento ito noong 2012. And nagsimula siya sa Hungary. And has grown internationally with professional competitions and national teams around the world. Malay natin in the next few years, baka masama pa ito sa mga magiging laro for the Olympics. Actually, isa to sa mga napansin natin na challenge for other sports, lalo na dito sa mga umuusbong na sport. Nagiging problematic or hindi naman problematic but a big challenge na mai-welcome sila ng mga bansa dahil syempre mayroon ng nakagisnan ng mga sport. Sa atin, for example, napakahirap ng pumasok sa market ng basketball dahil siya na yung pinaka, masasabi natin, na pinaka-famous na sport sa bansa. We have fans definitely for different sports like badminton, nandyan yung tennis, nandyan yung football, yung volleyball, but kumbaga pagdating dun sa which sport yung alam kagad ng mga bata, ah, basketball yan. Yun na kagad yun. So, syempre nagkakaroon na ng changes and for the management and sports leadership, nagiging challenging din siya dahil syempre hindi naman dumadami kagad yung pwede mong mag-handle for a specific sport and katulad nito na tech ball, emerging pa lang siya dito sa Southeast Asia as compared dun sa naging western roots niya.

0: alamin din natin kung ano yung ine-expect nila na magiging play style and yung magiging area for this tech ball, kung magiging indoor ba yung tournament nila. So, let's welcome to our program, Coach George Balanay ng ating Philippine Tech Ball Federation. Magandang hapon, Coach!
1: Magandang hapon po, Sir Jess.
0: Coach George, again, welcome to our program. Welcome to Sports Radio 918. Coach, congratulations, first of all. Napakaganda nung ipinakita nung ating team sa Russian China in this recent tournament, winning 2 medals sa International Beach Cup. Anong masasabi ng inyong pamunuan for this?
1: Ang aming mga officials po, ang aming pamunuan ay natutuwa kasi ito ay isang international competition na wherein ang techball ay nagsisimula pa lamang po. So, napakaganda ng ang resulta sa Russian China, which talagang natutuwa po ang lahat. Hindi lang po ang pamunuhan, kundi pati ang aming mga kasama na mga atleta at mga manlalaro at referee ng techball po.
0: Yes. Coach, ano yung overall masasabi mong assessment mo nitong performance ng ating Team Philippines? Dahil 2 medals ang nakuha natin dito. Nakarating kagad tayo sa finals for the men's doubles. Tapos, a bronze medal finish din for sa mga kababaihan.
1: Sobrang natutuwa po kami regarding po sa overall performance ng ating mga manlalaro sa tech ball dito sa Pilipinas. No? Kasi imagine, sir, ang mga kalaban po natin ay mga datihan na. Especially sa mga boys po, ang ating pong mga manlalaro ay mga bata pa lang compare mo sa mga matagal na at mga medalists na ng mga World Series, World Championships sa iba't ibang bansa.
0: Yes, kumbaga veterans yung kanilang nakaharap pero nagpakita ng husay itong ating men's team and ating women's team. Now, ano po sa tingin nyo yung naging susi for this success ng mga players natin?
1: Ang naging susi po, ang naging key kung bakit po nakakuha tayo ng medalya sa international competition ay maganda po yung naging training ng mga bata at saka talagang yung disiplina po ng mga manlalaro natin ay napakaganda. Kaya po ang result is naging nakakuha po tayo ng medalya po sa international competition. Sa disiplina po talaga yung pinaka-key na natin kung ba't nakakuha po ng medalya sa international competition. So,
0: yes. Coach, meron bang standout performance na masasabi mong yung performer sa mga atleta natin? We have 4 athletes na nagmedalya. Sino sa kanila yung masasabi mong talagang MVP for this success?
1: Actually, sir, we cannot say merong nag-stand out, no?
0: Yes, coach.
1: Sa mga babae naman po, same lang po kasi bago-bago lang po sila sa tech ball and nakapag-deliver na po sila ng bronze medal sa larong tech ball po. So talagang napaka wala kang itatapon kumbaga sa mga atleta natin na nakilaho sa international competition sa Russian China po.
0: Yes. Coach, medyo naputol tayo ng konti earlier yung sa men's team. Medyo na hindi na nabanggit. Ano yung sinasabi mo regarding dun sa men's team natin?
1: Sorry po. Regarding sa men's team natin, sa performance nila, wala po tayong itatapon or wala pong nag-stand out or something. Dalawa po sila at talagang ginawa yung best nila para manalo sa competition po. Actually, parang ayaw magpatalo. Ganun po kung aking i-describe yung ating mga manlalaro.
0: Yes. Coach, gaano ba ka naging, can you describe to us, paano yung naging run? Kamusta naging takbo ng tournament for our techball players, techball athletes?
1: Start ko po sa men's doubles. Actually, sa first game, nanalo po. Sa second game, sa elimination round, natalo po sila ng Chinese team. Pero nakapasok po tayo sa quarterfinals. And then sa quarterfinals, madigdigan din po yung laban. Tapos sa semifinals, kalaban na po natin yung Malaysia, which is ang edad po nila is 41 and nasa 26 yung kalaban. And medalist po sila sa SEA Games. Sa bronze bronze medalist po sila ng SEA Games. And now, ito mga athletes natin, they are just 14 years old.
0: Ooh.
1: So, talagang maganda po. Maganda po nangyari. Medyo na-overwhelm pa po ako hanggang sa ngayon, sir, sa nangyari sa international competition na.
0: Yes. And yung sa women's team naman natin, paano yung naging run nila? Parang maganda rin yung naging story of their campaign eh.
1: Sa women's team natin po, sir, maganda rin po yung nangyari, maganda rin po yung naging result. Kasi ganun din po, natalo din po sila sa elimination and then nag-bounce back hanggang sa semis po sila. Actually, digdigan din yung laban sa semis eh. Wherein hindi mo talaga wala ka talaga magagawa kung ang kalaban mo eh host ng ano, ayoko po sana gamitin yun, pero may mga call na hindi po pabor sa atin.
0: And despite that eh, ito nakita natin nag silver and bronze ang Philippines, so napakaganda talaga. Coach, ano yung masasabi mo siguro na biggest strength ng ating young players, young athletes, na pwedeng naging advantage and maging advantage pa sa mga susunod na international competitions?
1: Ang strength po nila para sa akin is yung teamwork po nila. Kasi dito po sila sa bahay naninirahan. So yung blending nila, yung teamwork talaga nila is napag-practice po nila. Kasi ang ginagawa, ang ganito po yung setup ng mga men's team natin. So dito po sila sa bahay nakatira, tapos paglabas po ng bahay, nandun na po yung court, nandun na po yung table namin. Mm-hmm. So in the morning, bago sila pumasok, nagte-training na po kami ng umaga, strength and conditioning at lahat, ball control, yung pinaka-importante po. Then papasok sila, after ng class, training na naman hanggang gabi. Yun po yung routine namin. Yun po yung naging dahilan kung bakit little by little man, paunti-unti man, at least nag-a-adapt pa rin yung lakas nila, yung mga skills nila, sir.
0: Yes, and kumbaga tuloy-tuloy yung kanilang development for the sport. Now, coach, syempre, kung meron tayong strengths, nandiyan din yung meron tayong challenges, ano yung mga areas na for improvement. Ikaw ba, as you have seen them compete in this international championships, ano yung masasabi mo na areas for improvement ng ating mga national athlete?
1: Ang nakita ko po na kailangan na improve at sana madagdagan pa is yung exposure talaga nila. Mm-hmm. Kasi during the championship match po with Hungary and Poland, kasi pwede pong mag-teammate yung dalawang country. Ano? So, yung mga yon experience wise is panalo na talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Sa age pa lang nila, panalo na, nasa 30s, ganoon na po yung mga kalaban. So, more exposure talaga yung kailangan pa natin na dagdagan at psychologically, kasi may chance na kapag nagkakamali, parang may kaba na konti. First time po kasi sa finals na makapaglaro itong mga bata natin, itong mga athletes natin. So, ang challenges po, ang kailangan nating improve is yung exposure and yung mentality po ng mga athletes natin.
0: Exposure and mentality. Napaka-important talaga yan for our athletes. Now, coach, alam din natin, this coming September, magde-debut sa Asian Games itong ating tech ball, yung sport na to. At kamusta ba, ilan ang ating atleta na ipapadala for the Asian Games?
1: Ang ipapadala po natin na athletes ay bale apat po sila. Isang women, si Joanna Abulencia po, tapos tatlong men. Si Prince Agustin, si Dylan Christoph Montenegro, at saka si Anel Pasis Jr. Dalawa po sa kanila, yun po yung nag-medal ng silver sa Russia and China. And yung si Joanna po is yung nag-bronze po.
0: So we have a young team talaga na magpupunta pala dito sa Asian Games, Coach?
1: Yes, sir. Actually, I'm working with their DSWD clearances na po. So kaya minors pa lang po kasi sila.
0: Yes. But Coach, paano mo ihahanda? Kasi eto na, nakakarating sila sa international stage. They faced yung, kumbaga, veteran players. But iba rin syempre pag Asian Games. Ito na yung mga kapitbahay natin. Ito na yung mga makakaharap.
1: Actually, sir, training, consistency lang talaga. Kung anong ginagawa natin, namin, kung ano yung nakita kong areas of improvement doon sa pagsali sa China, ano yung mga common mistakes, ano yung, I mean, kadalasan na mistakes nila. So, in-improve natin like yung defense, in-improve natin yung skills nila, yung palo nila, yung service, yung set, ganun talaga. Especially, yung makakalaban natin dito sa Asian Games, mga former takraw player itong mga to, matitindi talaga. Mm-hmm. World champion, yung mga, lalo na mga Thailander. So, we are not hoping, no, na mag-gold, basta we will give our best para po, we will give them a good fight. Bahala na kung ano po yung makukuha natin. Kung saswertein po tayo, makakuha po tayo ng medalya, and then napakalaking blessings na po kay Lord yun.
0: Yes. Coach George, ano yung mga nakikita natin ng mga bansa na biggest threats? Nabanggit natin Thailand. Other countries na siguro magiging challenge for this young team na ating ipapadala?
1: Other countries na malalakas po talaga, if I am going to base it in the Asian Beach Games sa Sanya, is nandun po yung Iraq, North Korea, sumasali po yung North Korea, sila po yung top 3, no? Thailand, Iraq, and North Korea. Sila po yung top 3. Nandyan din yung Myanmar, Vietnam, Indonesia, mga medalist yan ng mga SEA Games at saka mga Asian Beach Games. So, mga former takraw players din po sila na medalist na sa larangan ng laro na yon. So, kasi very similar po yung laro ng tekbol at takraw. Mm-hmm. Hybrid lang po yung si tekbol. Pero ngayon pa man, lalaban po tayo.
0: Yun ang maganda marinig. Lalaban tayo for sure for this. And syempre, maganda din na gano'ng kahalaga, Coach, sa tingin mo for the mindset ng mga bata na ito, tagumpay sila nitong Russian-China against dito sa, sabi mo nga, hindi lang Asian countries ito nakaharap nila but other countries as well.
1: Napakahalaga po nito bilang experience nila, sir. Kasi parang yung momentum, sana tuloy-tuloy yung momentum. Ano? So, the experience defeat. So, nagiging hungry sila sa more na improvement sa kanilang mga skills. And sinasamahan na din po natin sila, sir, ng in-adjust na po natin yung mentality nila. Yung ganito, parang minomold na rin po natin yung pag-iisip nila. Hindi lang po sa physical strength, pati na rin po sa kanilang mentality. So napakahalaga po nung pagkakuha natin ng silver and bronze sa international stage recently, kasi may momentum, may hungry sila sa improvement pa.
0: Yes, and important talaga yan, lalo na sa isang malaking tournament katulad ng Asian Games. Coach, with this momentum na sinasabi natin, no, siguro, ano ang prediction, ano ba muna ang categories pala yung ating sasalihan? Kasi we have 4 athletes, isang babae, 3 lalaki. Anong categories yung kanilang lalahukan?
1: Ah, So, explain ko muna, sir, no? There are 5 categories po yung tech ball. So, merong men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles, at mixed doubles. So, since ang host country po is Japan, pwede po nilang salian yung 5 categories na yon. Wherein, kapag other countries po nalalahok, we are only given 3 categories po na pwedeng salian, pwedeng pumili. So, binili po natin yung men's singles, men's doubles, at saka mixed doubles po.
0: Yun yung naging decision nyo talaga for this. So, exciting.
1: Yes,
0: exciting na magiging competition ito. Now, siguro rough estimate, coach, pinaka malaking chance, ano dun sa categories na yun, yung may pinaka malaking chance tayo to gain a medal. Not necessarily the gold, but syempre we would wish to get the gold. But siguro kung saan tayo pwedeng makapunta.

0: naging laro for the Russian, tapos yung training camp nyo, outdoor din. Gano'n nakaka-apekto? Ito medyo nag-uulan tayo ngayon sa bansa.
1: Yung environment po na pinag-training-an namin, since outdoor po siya, malaki po yung naging epekto niya doon sa International Beach Cup kasi outdoor din po siya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, naka-adjust na po yung sarili na ng mga yung mga sorry po naka-adjust na po yung mga bata. So I mean yung adjustment ko ng mga bata is konti na lang. Nagte-training din naman po kami sa sun since the competition is beach games, and malaking factor po talaga yung environment. So okay naman po yung naging result.
0: Yes. Coach, yung gagamitin ba, yung magiging laruan din ba ng ating tech ball team for the Asian Games? Sa beach din siya? Sa sun din siya gaganapin?
1: No sir, it's actually outdoor po siya pero semento or may special na flooring na nilalagay po ang International Federation and the host para doon po doon po maglalaro yung mga participants. Hindi po siya sand.
0: Yes. Coach, gaano ka kaiba yun for the players? Kasi syempre pag nasanay ka na hard court yung nilalaruan mo, tapos magsta-transition ka to play in a different kind of flooring katulad nun sa buhangin. Gaano ka nakaka-apekto yun for the stability ng players?
1: Sorry sir, ulit po yung last part.
0: Paano nakaka-apekto sa stability ng mga manlalaro yung different na flooring na nilalaruan?
1: Malaking factor po siya sir, no? Kasi yung adjustment na ginagawa since ito yung sanay mo, tapos bigla kang maglalaro sa ganito na ibang mag-a-adjust ka talaga. That's why meron pong binibigay yung International Federation na one day na training para makapag-adjust po sa environment doon sa palaruan sa venue po, sir.
0: Coach, siguro last few questions. Ano yung target natin for the training? Magkakaroon pa ba kayo ng specialized training camp dito sa bansa? Paano nyo ihahanda? Dahil sabi mo nga, ongoing na rin yung pag-aayos nyo ng mga papers for our athletes for the Asian Games.
1: Actually, sir, nung International Beach Cup sa Russian China, nag-start na, pagdating po namin dito, nag-start one day lang po na napahinga, and then nag-start na po agad kami na mag-training. So, nandito na po yung whole team, nagtitrain na po. Ganon din po yung setup sa umaga, training, papasok po yung mga bata, and then after hanggang gabi na po yung second phase ng training, sir.
0: Yes, no? So nag-aaral pa rin kasi itong ating mga athletes, no? Coach, yes, just curious, saan nga uli ang nagiging training nitong ating mga tech ball players?
1: Dito po sa amin, sir, sa Lawag City po, Ilocos Norte.
0: Hindi pa ba kayo inooferan ni GOB at ni Mayor na magkaroon ng sarili nyong, kumbaga, official tech ball facility, tech ball training area?
1: As of now, sir, wala pa po. I hope, let's cross our fingers, hopefully, mabigyan din tayo ng pagkakataon at mabigyan tayo ng chance na mayroong palaruan mismo dito sa Ilocos Norte po ng tech ball. So we can develop more athletes po who will represent the country in the future, kasi hindi lang po ito pang mga may edad na, may matatanda, I mean, meron din po siyang youth games. So saktong-sakto din po mga athletes natin sa Uzbekistan po. Meron pong Asian youth games doon. Sila po mag-next na mag-host naman.
0: Yun, so meron na kagad nakaantabay na competition, and syempre malaking pagkakataon to na mapalawak pa yung itong sport natin na tech ball. Now, siguro coach, what's your message for young Filipinos na gusto

0: ma-try, masubukan, and maybe later on seryosohin itong sport na tekbol?
1: Kung sa advice ko lang po sa mga gustong mag-try, we are actually doing a seminar po sa iba't ibang lugar wherein ako po nagpa-facilitate ng referee seminar sa mga athletes training, ganun po. And then ina-apply po namin, nagkakaroon po ng tournament after ng seminar. So doon po yung application. So kasi not only sir na sa athletes po yung may beneficyo dito, kasi pati na din po yung ating mga referees, kasi nakapagpadala na po tayo sa Wanning China ng sa Dezhou China ng isang referee, and at the same time magre-referee din po siya sa Japan sa Asian Games. So si Sir Jeffries kasali po sa mga pinaka the best na referee sa Asia na magre-represent sa Philippines as a referee sa Asian Games po.
0: Ayun, so na, kumbaga kumpleto talaga yung pag-aayos at pagde-develop natin. Hindi lang for the athletes, but andun din tayo for the officials ng games. With one referee nga na ito makakasama pa for the Asian Games. Finally, Coach, siguro your message para dun sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa ating Philippine Tekbol team. And ano yung gusto mong iwang mensahe for them?
1: Sa lahat po ng sumusuporta sa Philippine Tekbol Federation, lalong-lalo na sa aming presidente po, si former Congressman Victor Yap ng Tarlac, ang aming SecGen, si Mr. Peter Paul Suliman, sa head coach po namin, si Coach Jovi Mamawal. And of course, sa Philippine Sports Commission and Philippine Olympic Committee, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon na maging part ng isang napakagandang sport na bago lang dito sa Pilipinas. And sana po patuloy nyo kaming suportahan, na gawin po namin yung best namin para makapag-uwi pa po ng mga medalya, hindi lang po bronze and silver, hopefully in the future po gold na po. Kasi we are aiming for Olympic, kasi hopefully the next Olympic hindi po dito sa LA, sa Brisbane, as per International Federation po, may malaki yung chance na makakasali na po yung tekbol sa Olympic. So it will be a great honor po na mapasali, no, sa Olympic competition, which is yun po pinakamataas.
0: Yes, definitely dream ng lahat ng sports, but it's good to hear, and siguro baka tayo pa ang una na nakarinig na ito, possible maging Olympic game ang tekbol in 2032 Brisbane Olympics. So, Coach, good luck and maraming salamat for giving us the time of the day for this interview. We hope for the best, we pray for the best para sa ating tekbol team na magko-compete for the Asian Games. Maraming salamat po.

0: And speaking of Asian Games, meron pong panayam si Miss Judith Caringal with President of our Philippine Olympic Committee regarding sa kung ano ang kanilang mga targets, ano ang kanilang mga goals for the Asian Games. Kaya naman, ating ibahagi itong naging panayam. Kaya ba? Pwede ba natin ma-share yung ilan sa mga interviews ni Miss Judith Caringal with POC President Bumble Tolentino? Kasi nga, nagre-ready, nagpo-finalize na rin itong ating Philippine Olympic Committee for kung sino-sino yung mga makakasama. And we're very grateful po, ang Sports Radio 918 is very grateful na si Miss Judith Caringal will be our representative for the Asian Games. And ibabahagi niya sa atin as much as possible yung mga kaganapan dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Siguro magkakaroon lang ng areas, specific areas na pwedeng puntahan dahil kailangan na mapuntahan yung ilan sa mga events. And just one person, hindi mo mapupuntahan yung Aichi and Nagoya in one day. So let us give itong naging interview ni Miss Judith. Lalo na, no, parang in the past few times ng Asian Games, apat na gintong medalya yung nakukuha ng ating team, ng ating delegation. So, aalamin natin, ano ba, magkakaroon ba ng changes for our goals this time? Balita ko, lumalakas yung ating mga teams. Maraming nag-ready, maraming naging improvements, maraming naging developments. So, kaya na ba natin na maibahagi ang panayam with POC President Abraham Bumble Tolentino?
1: Action. Wala nagtanong sa akin kayo. Wala nagtanong kung ilan ang prospect.
2: Yes, ilan po? Ilan ang prospect?
1: Ay, wala na. Ako nagtanong eh. Dapat kayo nagtanong. Di ba,
3: Joe? Ito pa magtatanong na kami.
1: Ilan ba tayo? Palembang 4, di ba? Hangzhou 4. So 4. Kaya naman malampasan naman natin yung 4. Kahit may obstacle ba? But, kasi alam nyo na, defending champion tayo ng basketball. So, ganun ba kalakas ang team? You never know. Diba? Kasi ang daming hindi pinayagan si Dwight. Yung mga Japan-Korea players natin, hindi pinayagan ng mga yun. Kasi sila kalaban. Diba? Hindi pinayagan. Tapos may kasabay pang FIBA World. Tama, ano?
4: Before
1: Asia that. Qualifying?
3: Yes.
4: Before that.
1: Bigat, no? So, doon lang tayo. Sana, maano pa rin natin, no? Pero, andahin pa natin pagkukunan. May mga dagdag. Like, of course, Alex. Kung lalaro si Alex. Okay. EJ, nakita niyo yung performance yung linggo-linggo, nakaka-goal. No? 5.9 na siya. Going to 6.
3: Preparation daw po.
1: Correct. Boxing, Carlo Paalam, babae,
3: jiu-jitsu.
1: Of course, jiu-jitsu, they always delivering. Weightlifting. So, may surprises dyan.
3: Volleyball.
1: Beach volleyball. But, ano yan? May podium yan. What else? Gymnastics. Magkapatid na yan. So, may paghuhugutan yan. Whether team, individual. O, lumapas na ako ng apat. Ha?
5: Pabuena.
1: Golf. Yes, golf. Meron pang kulang eh. Aquatics. Kayla. Sino pang... So, hopefully, lumampas talaga ng apat. With or without basketball. Pero kung malakas pa rin ang basketball, good. Diba? Lampas talaga ng apat. Okay? Ah, meron pa akong nakatagong isa. Sa judo. That's our journey to Olympics. si Chino. Nag-cross yan. Matagal pinag-aralan. After Paris, pinag-aralan ko yan. Iko-cross ko na si Chino. That's my, ano, my, one of my, ano, journey. Forget Sambo. Forget Sambo, tama? From Sambo. Judo Cramona. Yun ang natutunan natin sa Paris. Ang daming judo na nag-medal na galing Sambo. So, pati natin ginawa yun. Okay, so now is the time. That's it.
3: Thank you po.
1: Thank you. Thank you.
0: Yan po si POC President Abraham Bumble Tolentino targeting more than 4 medals for the 4 gold medals for the Aichi Nagoya Asian Games this September. That wraps up itong ating episode. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Ivy, si Mika, si Jemart, si Sir Edmund, and ang malolos transmitter, ganun din si Timothy earlier. And susunod na po ang post-game. Maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
9: Philippine Standard Time, it's 5:01 in the afternoon. Around 3,000 barangays nationwide were warned of possible rain-induced landslides and flooding amid the ongoing inclement weather in the country. According to the Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, most of the 2,930 landslide and flood-prone barangays are located in Luzon. These are in Central Luzon with 1,019, Ilocos Region with 757, NCR with 384, Cagayan Valley with 300, Cordillera Administrative Region with 200, 168, Calabarzon with 102, and Mimbaropa with 100. Based on the latest DOST Pag-asa 72-hour rainfall forecast, residents in listed areas and those nearby or downstream are urged to remain vigilant and take necessary precautions. In Benguet, the continuous rain soaked a truckload of Chinese cabbage, causing them to rot and be discarded. Agriculture spokesperson Arnel De Mesa said the tons of rotten garbage that went viral online were among the many other agricultural damages of the inclement weather in parts of Luzon. He said what happened in Benguet was that they were already harvested and brought to La Trinidad. But due to the heavy downpour, the truck wasn't covered, got wet, and because of the long line of trucks, the cabbages rotted. The agency's regional field offices are extending assistance to affected farmers. And in news overseas, Iran is offering a bounty equivalent to $30,000 for killing or capturing U.S. soldiers, with the reward doubled if carried out by a woman. Army Chief Amir Hatami said the plan had been drawn up following a large number of requests to participate, according to the IRNA State News Agency. There has been no known deployment of U.S. ground forces in Iran during the Middle East War, with the exception of a rescue mission in April for a downed American airman. Hatami did not provide any details on where or when the killing or capturing of U.S. soldiers was expected to take place. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
22: Sa tubong nagkikita nila.
23: Kasi maniling tragaan.
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
24: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo sa
25: nag-training po kami sa DOST.
26: Sa DOST rin.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
0: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
3: Worry no more!
2: Worry no more!
3: Recap tayo
2: dito sa post-game.
3: Walang mintis!
2: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
3: 918.

0: ready for this.
1: 5:09 na po ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol and we are live sa inyong mga radyo at via live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Oras na para i-recap natin ang inyong mga paboritong laro. Alamin ko ano nangyayari sa inyong mga paboritong players. And for today, unahin natin dito sa ongoing pa rin na Cincinnati Open kung saan earlier this week ay umexit na si Alexandra Ayala. Now, yung tumalo kay Alexandra Ayala na si Amanda Anisimova, bukas pa, mamayang madaling araw actually, yung kanyang round of 16 match laban kay Linda Noskova sa round of 16. So the winner will advance to the quarterfinals. Samantala ngayong araw, ito pa yung ilan sa mga umabante na rin sa fourth round itong Cincinnati Open. Sa women's singles, yung top-seeded player and the world number one is si Arina Sabalenka. Panalo over Wang Xinyu ng China, 6-1 and 6-3. 54 minutes lang ang kinailangan ni Arina Sabalenka para talunin itong si Xinyu. O di ba? Parang ano lang, parang nagluto lang ng tanghalian si Arina Sabalenka, 54 minutes lang eh. Yan din ang kanyang ika-50 panalo sa WTA 1000 level at 2-0 na rin ang kanyang head-to-head record kalaban itong si Xinyu Wang. Ang kanyang kalaban sa round of 16, si Sarah Bellek, bukas alas 8:30 ng umaga. Si Bellek, upset win ang kinuha laban kay Ekaterina Alexandrova, 4-6, 6-1 and 6-2 para sa kanyang ikalawang round of 16 appearance in a WTA 1000 event. Samantala, si Coco Gauff panalo naman over Ann Lee, her fellow American, 6-1, 7-6. Ito ang kanyang ika-anim na fourth round sa isang WTA 1000 tournament ngayong 2026 and overall sa kanyang career ay 36 time. 4-0 ang record niya against dito kay Ann Lee. And tomorrow, alas 3 ng madaling araw, ang kanyang round of 16 match laban kay Marie Buskova na tinalo yung number 13 seed at itong isa sa mga tropa ni Alex Ayala, si Iva Jovic, 7-6, 7-6. Ika-21st na career win over a top 20 opponent sa WTA Tour para dito kay Marie Buskova. Now, si Coco Gauff ay lamang sa kanyang head-to-head matchup laban kay Buskova, 2 panalo against only a single loss. In other results sa women's singles ngayong araw na to, si Marta Kostyuk defeated Sloane Stephens 7-5, 7-5 and number 5 seed Mira Andreeva defeated Janice Chien 6-1 and 7-6. Meanwhile, in the men's singles, Brandon Nakashima upset win laban kay number 4 seed Daniil Medvedev 6-7, 7-6 and 6-1 para umabot sa round of 16. Ang ginawa rito ni Nakashima, he had to save 3 match points para makuha yung panalo. He was down 0-40 at 4-5 while serving for the second set. Second straight round of 16 sa isang Masters 1000 event para dito kay Nakashima. Last time sa Montreal, sa Omnium Bank National, umabot siya sa final pero natalo siya ron. And tumabla rin siya with Medvedev for the second most hard court wins ngayong 2026 with 20. Ang kalaban niya tomorrow is going to be Nuno Borges. Pasado alas 3 ng madaling araw mamaya. Etong si Borges, eliminated Andrei Rublev 6-3, 6-4. Second straight round of 16 sa isang Masters 1000 event after Montreal. And overall sa kanyang career, ika-anim na beses na umabot siya sa fourth round ng isang Masters 1000 pero hindi pa siya umuusad. Ano? Past that, hindi pa siya umaabot ng quarterfinals. Si Felix Auger-Aliassime naman tinalo si Juan Manuel Cerundolo 7-5, 6-1. He won 90% ng kanyang first serve points and he has now reached at least the fourth round sa Cincinnati 5 times in the last 6 years. So palagi siyang Palaging maganda yung tinatakbo ng tournament niya rito. His rival tomorrow is going to be Francis Tiafoe. Alas 8 ng umaga. Si Tiafoe defeated Lerner Tien 6-4, 4-6 and 6-4. Third time ngayong taon na to na umabot sa fourth round ng isang Masters 1000 event. Etong si Francis Tiafoe. In other results, number 6, Taylor Fritz, tinalo si Daniel Merida Aguilar, 6-3, 6-4. Number 10, Lorenzo Musetti, eliminated Michael Zheng, 6-1, 6-3. At si Jaime Faria with a 4-6, 6-4, 7-6 laban kay Adam Walton. Meanwhile, in Major League Baseball, ngayong araw na to, the Milwaukee Brewers defeated the Seattle Mariners. The final score, 22-0. Tama po ang inyong narinig, 22-0 is the final score sa naging panalo ng Milwaukee Brewers laban sa Seattle Mariners. Yung score na yan tied a franchise record para sa Milwaukee Brewers for most runs. At yan din ang franchise record for their largest margin of victory. Pero actually, itong laban na to, papasok ng bottom half ng fifth inning. Dikit pa yung laban eh. Dikit pa yung score. Only a 1-0 lead para sa Milwaukee. But in that second half ng fifth inning, nakascore sila ng 5 runs. Kasama dyan yung 3-run home run ni Christian Yelich. Tapos in the sixth inning, inulit nila. 5 runs ulit. Including another 2-run home, 3-run home run, sorry. This time, si David Hamilton naman. So from 1-0, naging 11-0 after the sixth inning. Pero syempre, di pa dyan natapos. Kalahati pa lang yun. They scored 22 runs, right? In the eighth inning, dito talaga, as far as the number of runs are concerned, dito bumuhos eh. Because they scored 9 runs in the eighth inning alone. At itong 22-0 na panalo ng Milwaukee over Seattle is the most lopsided win by a home team since 1885. That is a span of 141 years. Ngayon na lang ulit na ulit. At dahil sa panalo na yan, 78-48 ang record ngayon ng Milwaukee Brewers. That is the best record in the whole league, combined National League at American League. Samantala, ito namang defending World Series champions, Los Angeles Dodgers, tinalo ang Colorado Rockies 7-6. Sa laro na to, naitala ni Shohei Ohtani ang kanyang 30th home run ngayong season na to. At ito ang kanyang ikatlong sunod na season with the Los Angeles Dodgers na he has hit at least 30 home runs at ang ika-anim na sunod na season niya in Major League Baseball that he has hit at least 30 home runs. Yung solo home run niya in the third inning gave the Dodgers a 3-1 advantage. So, nasa Los Angeles ngayon ang second best record sa buong Major League Baseball, 76 and 51. So, ilan to? I think maybe they're just 2.5 games behind the Milwaukee Brewers. So nauna higitan na niya yung ano yung record nung Tampa Bay Rays na previously ay siyang may hawak ng pinakamagandang record in Major League Baseball. In other results ngayong araw na to, August 19. Etong Los Angeles Angels panalo sa Houston Astros 3-1, 5-0 victory para sa Texas Rangers laban sa Washington Nationals. Ang Chicago Cubs 4-3 na panalo laban sa Chicago White Sox. 4-1 naman ang naging panalo ng Minnesota Twins sa Atlanta Braves. 10-5 victory para sa Toronto Blue Jays over the Tampa Bay Rays. At ang Cleveland Guardians panalo laban sa San Francisco Giants 8-1. And lastly, we have the Boston Red Sox with a 9-4 win over the Arizona Diamondbacks. Oras natin Pilipinas, 19 minutes after 5 p.m.
0: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: And the WNBA, apat na laro ngayong araw na to. Nahin natin itong panalo ng Indiana Fever laban sa Toronto laban dito sa Toronto Tempo. 101-95, nakakalimang sunod na panalo na ang Indiana. Si Kelsey Mitchell merong 29 points. Caitlin Clark, 24.7 assists. At si Aliyah Boston with 16.6 rebounds, 3 assists, 3 blocks, and 2 steals. First quarter pa lang, meron ng 16 points si Kelsey Mitchell. She was 2 out of 3 from the 3-point area. And then she also scored the layup that extended Indiana's lead 33-21 dun sa last 10 seconds ng first quarter. Hindi po buong laro, itong Indiana was in the lead. Ang pinakamalaki nilang advantage was 17 points. But in the fourth, dumikit. Ito pong Toronto to within 4, 93-97. 59 seconds ang natitira sa laban. But pagbalik ng bola sa sa Indiana, Aliyah Boston made 2 free throws, making it a 6-point game. Tapos, yung next possession ng Toronto, mintis si Marina Mabry from the 3-point area. And then, Caitlin Clark made 2 free throws para kumpletuhin yung kanilang ikalimang sunod na panalo. They are now 24-12, number 1 ang record nila in the Eastern Conference. And overall, they are the number 3, the third best team in the league. Ang pinakamatindi nilang kalaban in the Eastern Conference, itong Atlanta Dream, na tinalo ang Las Vegas Aces, 97-82. Ryan Howard, 23 points, 4 rebounds, 4 steals, 3 assists, and 2 blocks. At si Angel Reese, with 21 points, 10 rebounds, 21.6 assists naman si Alicia Gray. Turning point ng laban nung second quarter, yung head coach ng Las Vegas, si Coach Becky Hammon, was ejected after niyang tawagan ng double technical with 5:06 to go sa second quarter. Nakipagtalo siya kasi hindi tinawagan ng foul yung drive ni AJ Wilson. Ryan Howard made 2 free throws after yung technical fouls, naging 35-29. And then next possession ng Atlanta, pasok yung 3 ni Howard at yun yung simula ng 17-10 finish ng Atlanta sa first half, making it a 52-41 ball game. In the fourth quarter, 1 minute 46 seconds left, naibaba ng Aces yung kalamangan to 82-88, but Atlanta finished the game with a 9-0 run. So the Dream, 22-13, second team sa Eastern Conference right behind the Indiana Fever, 1.5 games lang yung naghihiwalay sa kanila. And overall, sila ang number 5 team in the league, ito pong Atlanta Fever. In other results ngayong araw, panalo ang Chicago Sky laban sa New York Liberty, 93-86. At ang Connecticut Sun, tinalo naman ang LA Sparks, 85-77. 5:22 ang ating oras na ngayon. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame after this quick break.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: We are back dito po sa post-game sa Sports Radio 918. Balitang national team tayo. ang ating Gilas men finished second place sa stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. In the final, natalo itong Gilas men laban sa New Zealand 15-21. Maganda yung tinakbo ng laban eh. Lamang ang Gilas 7-5 dun sa basket ni David Dungo. 6:41 seconds ang natitira sa laban. Kaso nagkaroon ng 9-2 run etong New Zealand. In one stretch alone, nakalimang sunod na puntos ang New Zealand. Abante sila 14-8. Pero bumawi yung Gilas. A 7-3 counter-attack. Dalawang sunod na basket ni Vlair Lingolingo at saka ni Luis Pablo. Baba ang lamang. 15-17. 2 minutes, 7 seconds ang natitira sa laban. Yun nga lang, hindi na ulit nakascore yung Gilas men. Samantala, naka-apat na sunod etong New Zealand para makuha yung top prize. So after finishing third sa top 1, etong Gilas men, meron ito ngayong 150 points. Second sa conference standings behind New Zealand na may 200. Yung Gilas women naman sa top 2 kahapon, 4th place overall. Tinalo na lang Vietnam 18-13 tapos natalo sa New Zealand 16-21. Now, stop 1. Panalo dyan ang Gilas women. So, number 1 pa rin sila sa conference standings with 160 points. Tuloy-tuloy po itong tournament na to kasi ngayong araw, stop 3 na. Now, the latest result para sa Gilas women. Panalo ito laban sa New Zealand 17-16 mga tropa ang final score nito. At game winner pa ni Gemana o Gemana Meniano in buzzer beater game winner to eh. Ang nangyari dito 16-14 lamang ang Pilipinas. But nakadalawang sunod na puntos ito pong New Zealand. At about 3.4 seconds. All, huling mga segundo na. Now, galing sa offensive rebound, nakuha yan ni Man Meniano yung bola. And she was able to score the game winner para sa Pilipinas. So, ibig sabihin niya, lalaro sa championship game ng stop 3, itong Gilas women. Kasi tinalo nila earlier ang Thailand 21-9 sa Pool A. So 2-0 ang record na hawak ng Gilas women dito sa stop 3. Ito namang Gilas men kasalukuyan on ay teka, bakit na iba? Okay, so ang sunod na kalaban ng Gilas men ay na-move yung laro. Oh, dapat 505 to. Anyway, mamaya 555 pa kalaban ng Chinese Taipei. Pero at present 1-0 na ang Gilas men. Tinalo nila ang Vietnam kanina 21-9. Best scorer ng Pilipinas dyan si Luis Pablo with 9 points. Tapos tiga-apat na puntos si Andrew Bongo, Ryle Melencio at si David Dungo. So 1-0 Gilas men. Mamaya pa yung laro against Chinese Taipei. Gilas women 2-0. 21-9 na panalo laban sa Thailand. 17-16 na panalo laban sa New Zealand. Ngayong 2026, maganda ang tinatakbo ng campaign ng ating Filipino high jumper na si Leonard Grospe. And I think internationally, maybe this could be his best year. Because last April, panalo siya ng gintong medalya sa Asian Beach Games. And then the following month, sa NCAA Season 101 Athletic Competition, siyempre gold medal siya dyan. At nakapagtala pa siya ng bagong national record of 2.22 meters. 200 meters, grabe naman yan. 2.22 meters. That was in May, ngayong taon. And then the following month, ni-reset niya yung sarili niyang record to 2.23 meters sa ICTSI Philippine Athletics Championship. So that's a stretch of 3 months na top results ang nakuha nitong si Leonard Grospe. So heading sa kanyang magiging Asian Games debut next month sa Japan, maganda ang kumpiyansa nitong high jumper ng Pilipinas. Pero bago yun, meron pa siyang isang tina-target sa isang upcoming tournament niya. And pag nagawa niya, that's going to be added confidence boost para dito sa number one high jumper ng Pilipinas na si Leonard Grospe. Ito yung panayam ng Sports Radio 918 kay Leonard Grospe together with his coach na si Coach Sean Guevara.
11: Hi, magandang araw.
12: Good morning po.
11: Uy, long time no see. Kamusta ka na, Leonard? Kamusta?
12: Okay naman na po, ma'am.
11: Saan ba ang training venue natin ngayon habang papalapit na nga ang Asian Games? Saan ka nag-training?
12: Hindi pa po na-announce, pero mukhang hindi ko lang dito siya. Ngayon po, ma'am, nasa Mapua.
11: Si Leonard ay nasa Mapua, doon siya nagti-training kasi syempre siya nga po isang scholar din ng Mapua University. Okay, so kumusta naman ang tinatakbo ng iyong training ngayon, Leonard?
12: Ma'am, okay naman po yung process, bali na ayon naman po din sa schedule natin for Asian Games.
11: Sa huli mong mga attempts, ano na ang iyong talon na naitala? Tama ba na ang iyong record ay 2.23 meters?
12: Yes po, ma'am. 2.23 po last national open.
11: So, ano na ngayon? Sa during practice, gaano na kaswabe ulit ang mga attempts mo? And what particular height ba ang iyong ini-aim na matalon?
12: Right now po, ma'am. Medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang po is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school ngayon.
11: Mm-mm.
12: And yung mga process naman po, medyo ano naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan.
11: Mm-hmm.
12: And yung goal ko po this, bago po mag-Asian Games is makatalong po ng 225 pataas.
11: Mm-hmm. 225 pataas. Okay, so kamusta naman yung mindset mo kahit wala pa nga mga announcement? How do you, paano ka nagmo-motivate sa sarili mo sa mga goal na pwede nating punteryahin this time, Leonard?
12: Be positive lang, ma'am. Positive lang po. And since galing na rin po ako sa malalaking tournament, and yun na rin po yung naging base ko na halos masanay na rin po yung katawan ko na be ready always.
11: Tama naman, Uy, ang galing mo naman ng Asian Beach Games. Di tayo nagkwentuhan after that, pati yung mga kasama natin sa media, definitely nakakwentuhan ka. Ano ba, paano nakatulong yung Asian Beach Games sa pag-build ng iyong moral going to different competitions after that Beach Games nga, Leonard?
12: That time, ma'am, sa Beach Games po, yung checkmark ko po that time is sobrang bago po. So, medyo nag-alanganin po ako that time, pero as na-build up po na rin po na sige, ganito na lang. Yung confidence ko po is naging high naman po. And na-boost po lalo nung nakita ko po yung mga kalabang ko is medyo pababa po yung performance nila and nakakasabay po ako kahit papaano.
11: After that Beach Games ba, nagkaroon ka na ulit ng international competition? Di kita masyadong nasunda na after the Beach Games eh.
12: Nag-ano po ako, first Asian jumps po sa China and hindi po naging maganda yung run ko dun since sobrang hindi po ako naka-recover kaagad and medyo ano lang po, siguro sa travel po pero okay naman po sa as an experience po, ma'am, and alam ko na rin po yung gagawin ko next time na mangyari po ulit.
11: Okay, mamaya i-welcome natin si Coach Sean. Hindi mo nakasama si Coach Sean Guevara dun sa karamihan sa mga torneo mo, di ba? Sa mga competition mo. Paano na lang nagiging usapan niyo ni Coach Sean? Parang mahirap na sa Pilipinas si Coach Sean, yung totoo mong coach, tapos hindi mo nga siya kasama doon sa mga event na yon. How was the adjustment mo nung mga panahon na yon?
12: That time, meron na po yung assistant coach namin, si Coach Dindy po. He really helped me a lot since wala po si Coach Sean na to guide me. Ando naman po si Coach Dindy na titignan yung ginagawa ko and kayang i-correct yung mga ginagawa ko din po na mali. Thankful din po kasi ando din po si Coach Dindy na laging nasa likod ko that time.
11: Manaman. So gaano kalaki ang ambition mo ngayong nagsimula ka ng magpakitang gilas talaga kasi yung Asian Beach Games, that's the whole of Asia. Tapos yung mga iba-iba mo pang kompetisyon na nilalahukan, definitely halos andun ka na. So, sa SEA Games, may medal ka na, di ba? A bronze the last time around. So, gaano pa kalaki ang pwedeng maging ambisyon ni Leonard sa iyong pagiging high jump athlete?
12: Hopefully, ma'am, yung nagiging ambition ko ngayon or nagiging motivation ko is to hit the standard, hit the standard of the Olympics. So, mayroon pa po tayong 2 years to hit that or pwede po natin i-climb yung ano, pagkuha po ng points every event or mga major event po sa Asia or Southeast Asia.
11: Ano ba yung qualifying standard ng high jump kapag Olympics na ang ating pinupuntirya?
12: 2.33 po. Pero mayroon pong isang paraan para makapasok din po sa Olympics since hindi naman po lahat nahihit po yung standard na ganun kataas. So mayroon po yung tinatawag na point system na kailangan mong ilaro ng ilaro para maipon yung points na yun.
11: Sa ranking, no? Pero tama ba ako, 2.23?
12: 2.33 po.
11: 33. Okay. So, umaakyat naman yung iyong performance eh. So ganyan. Pero if and when nga, syempre sa Japan maglaro ka, ano kaya ang magiging ano mo lang? Ano yung magiging pinaka-realistic mo na pwede nating i-target?
12: Right now, ma'am, ang ano ko po, ang target ko po right now is makatalon lang po talaga ako ng PBs or ma-hires po na ano. Even though na mas maganda rin po talaga na mag-medal para mas maka-help po sa points ko. And kahit na medyo mahirap po yun, gagawin po natin yung paraan. Or gagawin ko po yung best ko.
11: Ini-scout mo ba yung mga makakalaban mo if and when? Sino ba ang pinaka-the best sa Asia? At ano ba yung talo ng pinaka-the best dito sa ating region?
12: Sa Asia, ma'am, is the best is yung Korea and Japan. Mga talon po nila is 236. So, number one po ngayon sa Asia is Sugu and Japan po. Tapos, sa ano naman po, sa Qatar po is si Mutas Esabarshin po. Yung dating, yung former po na Olympic champion and world champion po.
11: Grabe, so nandito pala the best in Asia. Diba, ang mga kalaban, if and when, diba, come the Asian Games. Pero, ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Anong pampalakas loob mo, Leonard?
12: Sa akin po, ma'am, yung pinapapalakas lang po ng loob is yung, ano po, yung pagiging consistent ko po sa training and believing in God, believing to my coach and believing to myself.
11: Yun, ganda nun, ano. Anyway, hi, Coach Sean, kumusta na po?
13: Hello, Ma'am Judith. Okay lang po, Ma'am Judith.
11: How proud are you so far muna sa nagiging accomplishment na nga ni Leonard? Pataas ng pataas na yung talon, Coach.
13: Yes, ma'am. Very accomplished at saka siyempre very proud na rin sa coach ni Leonard sa mga narating niyang ano, performance, lalong-lalo na ngayong taon. 2 times niyang na gawang mabreak yung Philippine record po. And then he also won the Asian Beach Games last time in this year then.
11: Then galing ano, Coach Sean, anong parating reminder mo kay Leonard habang ito nga papalapit yung games, bagamat wala pa yung formal announcement, but sino ba naman ang pinaka top high jumper natin? So, how do you prepare? Ano pong klaseng program ang meron ka para kay Leonard?
13: Actually, ma'am, confirm na po na kasama si Leonard for the Asian Games. Yun lang yung ano, yung lagi kong sinasabi kay Leonard, yung ano namin na kailangan magpo-focus siya, direct yung attention doon sa pinakamalaking competition ngayong taon, which is the Asian Games nga. Almost mga ano na lang, a month to go na lang before the Asian Games. So, ingat lang kami sa injury kasi actually almost prepared naman kami na kasi for the past months pinagandaan namin din talaga to yung Asian Games.
11: Saan po yung training nyo ngayon? Paano yung training ngayon ni Leonard? Lalo na nag-aaral din siya, Mapua.
13: Yes ma'am, nagkaroon lang kami ng adjustment ngayon kasi nag-start na yung first quarter namin sa Mapua kasi nag-aaral pa siya at siya graduating na din. Ngayong calendar year, yun, kailangan lang talaga yung balance yung oras tapos kunting disiplina lang talaga para makapag-ano pa rin, makapag-training pa rin kami ng maayos.
11: Leonard, graduating ka na pala nung nang ang course ni Leonard. Paano natin hinahati yung iyong oras sa studies at saka sa training mo, Leonard?
12: Ma'am, bachelor in physical education po. So, ang nangyari po is pag may free time po ako sa hapon or umaga, doon po ako na te-training po.
11: Buti talagang ang galing mo, hindi ka nag-decide na pansamantala magpahinga muna sa studies dahil naka-focus sa training para sa Team Philippines. Leonard?
12: Sa akin po kasi, wala rin po kasing excuse kasi part po kasi siya ng life. Dito po tayo tinuha po ko ng school para mag-
11: We're losing yung audio ni Leonard. So, kinuha siya ng school para mag-aral, di ba? Scholar siya first and foremost. Tapos yun na nga, yung kanyang servisyo din naman sa school. So, at least, magandang decision nito. Okay, so balik ba si Leonard? Yes, Leonard, you were saying, kinuha ka ng school para mag-aral and
12: to, to represent the school. And isa pong opportunity sa akin din kasi po nakuha, si coach lang po yung nakakuha sa akin and siya po yung nakatulong sa akin to improve more on sports po.
11: Okay. So, ikaw coach yan, mabuti naging ganun din decision, support, very much in support ka sa decision ni Leonard. Kahit ang daming competition, di mag-stop sa studies, kailangan tapusin yung pag-aaral and at the same time na nag-training. Coach yan.
13: Yes po. Yun po talaga yung yun po talaga yung kailangan natin na kasi yung pagiging atleta hindi naman po yun forever. There is a certain time lang na dadaanan yun sa buhay nila yun at saka pinakamalaga talaga yung karir nila sa pag-aaral, hindi nang papabayaan. Para pag dating ng time na mahina na or mag-retire na sa sports is mayroon silang karir na mapupuntahan na secured po.
11: Tama. Okay, so how do you see the Asian Games for Leonard, Coach Sean? Kanina pinag-usapan natin yung mga rivals. The best pala ay nandito sa Asia, katulad nung taga-Qatar.
13: Yes, ma'am. Ang one of the strongest niya at high jumper sa world ngayon is nandito sa Asia, which is yung from Qatar. Actually, he is an Olympic gold medalist, no? Si Barsim. Tapos yung reigning number one, yung taga-Korea din. So, nandiyan din yung Korea. Pero, hindi pa rin tayo nauwalan ng pag-asa dahil sa ngayon, mukhang hindi maganda yung kondisyon ng Korea dahil wala siyang competition. Ilang buwan nang nakalipas, as I heard, meron siyang inindang injury. Tapos yung si Barsim naman from Qatar, actually,

0: yung chance na makakuha tayo ng medal dun sa Asian Games pa.
1: So 225 to 226 ang tina-target. Leonard, kailan ba ikaw first time ka mag-Asian Games, 'di ba? Kasi Asian Beach Games yung una eh. Excited ka ba? Na Asian Games, hindi basta-basta nakakalaro sa Asian Games, 'di ba? Kailangan talagang may ano ka, maganda kang performance at qualified ka talaga diyan. So, how do you see yourself competing sa Asian Games?
0: Sobrang excited ako, ma'am, kasi napakakunti lang po yung nakapasok sa Asian Games o nakaka-qualify po. To be preparing lang po sa amin kasi ano lang po eh. Nangyari po kasi sa amin is unexpected din po kasi since galing din po talaga ako sa last time po, nasabi ko rin po galing po ako sa surgery and sobrang na-trauma po ako dun sa sakit po nung dala nung surgery na yun. And to be ano lang po, nag-pressure po kami na mag-train hard po talaga na halos hindi po ako umuwi ng isang taon sa amin sa probinsya para lang po maabot yung ganitong stage po.
1: Ang hirap din ang pinagdaanan mo, ano yung injury na yan. Sana nga ba, anong klaseng injury yung naranasan mo?
0: Bone spur po ma'am sa left ankle po. So removal po.
1: Removal. Ilang months ka rin napahinga?
0: 3 months lang ma'am, pero yung recovery phase umabot po siya ng halos 1 year po.
1: Kapag nanggaling ba sa injury, wala ka bang takot na bumalik ulit sa aksyon? Ngayon ba talagang feel na feel mo na ulit yung high jump? Wala nang takot?
0: Ma'am, actually ma'am, sobrang takot po ako nung unang laro po. Bali, si coach lang po talaga yung nag-motivate sa akin na magpatuloy. Nasa isip ko na rin po, nakwento ko na rin kay coach na, coach, paano kung hindi na ako bumalik? Or ano, tuluyan nang mawala yung lakas ng katawan ko. Always na sinasabi na sa akin ni coach na hindi naman mawawala yan. At as long as ano, yung katawan mo is tama yung ginagawa, tama yung kinakain mo, or sa training natin, lagi mong ginagawa yung walang masakit.
1: Coach Sean, grabe din pala kaagad ang pinagdaanan ni Leonard, ano? And he's just starting, ano? Ngayon pa lang talaga nagbubunga yung mga sacrifices na yun. So, how to keep him, ano, healthy, physically fit, and all, ano, gaano ka-detalyado na po yung ginagawa nyo para kay Sean? Meron na bang team na dapat nag-aalaga kay Sean, especially siguro the scientific approach of things? Yes, coach?
2: Yes, ma'am. Very supportive naman yung ano, yung patapat sa amin. Actually, pinapahanap na kami dapat ng, ano, ng personal na PT na mag-attend personally kay Leonard, pero ang hirap ng part rin doon is yung naghahanap kami kung sino yung pwedeng mag-serve. Pero for the meantime, ang physical therapist na lang ng Philippine Sports Commission yung ano namin, inaasahan namin. So na-attend naman yung ano niya, yung mga needs niya doon sa physical therapy. Tapos with regard doon sa nutrition, yung maganda rin kasi yung Philippine Sports Commission is nagpo-provide na rin sila ng pagkain ngayon, and then yung school is very supportive din sa ano kay Leonard kasi pag nasa school siya is mayroon din siyang mga meals doon. So yun na lang, yun yung ano talaga namin, yung challenge na lang talaga namin ngayon is yung movement doon sa training kasi yung training venue natin, ma'am, hindi na ganun kaayos dito sa Manila. Yung may facility lang na nag-iisa ngayon is dito lang sa PhilSport Ultra, which is yung magandang training venue namin. It's nandun sa New Clark City, malayo-layo pa. Kung dito kami siya taralak, walang problema kasi malapit lang. That's why mga previous months, nag-recommend sana kami sa Patapa na mag-train kami outside of the country kasi ang isang habol namin doon maka more focus at saka yung facility at saka yung nutrition nga isa maayos, pero I don't think so kung matutuloy pa yon kasi 1 month to go na lang mag-Asian Games na at saka ano eh, daming challenges kasi pag nag-training sa labas ang daming mga needs at saka mga ano, mga negotiation na minsan hindi na ano, hindi na po kumpleto, hindi na ayos. So yun po ma'am.
1: Yeah, between today and the Asian Games, may training camp pa

0: pa kayo? Pwede ba magpunta kayo ng Tarlac? O pwede ba magpunta
1: Yes,
0: pa
1: ma'am.
0: kayo ng Baguio to acclimatize? Kasi medyo malamig din daw po sa Japan. Anong
1: Yes, ma'am.
0: plano?
1: Ano naman, wala naman problema doon sa ano sa pag-travel namin. Yun lang yung isang challenge ngayon kasi nag-start na yung klase. Si Leonard meron ng ano, mayroon ng pasok. Pero siguro by ano, by pagpasok ng September, we'll try to ano to make na a letter na lang requesting doon sa school na time to time ano kami maka kahit mag-online lang or mag-online siguro yung klase niya para makapag-train kami sa ano sa outside ng Manila nang
0: Okay,
1: maayos na sa maayos na venue whether dito sa ano po dito sa Tarlac siguro kasi yung Baguio ma'am, hindi pa tapos yung field area niya eh yung track area pa lang yung tapos doon sa teachers camp so hindi pa talaga ano doon hindi pa kami makatrain doon so Newport City lang talaga yung pinaka best venue pag nandito sa ano sa area ng Luzon.
0: Ah, ganun. Eh, pag wala bang ibang training venue ang Mapua para mas madali para kay Leonard?
1: Wala po ma'am. Sa Ultra lang po kami nag-ano eh. Nag-training pag ano eh. Yung sa school, yung training venue namin sa Ultra or sa Ateneo. So, yun po. Yung Ateneo, hindi na rin maganda kasi yung field area niya. Kasi medyo ano na rin yung, ano, yung track. Luma na rin yung track. Eh, yung Ultra, mabakbak na talaga yung, ano, yung field area niya eh. Kaya, nung last Saturday, tuloy nag-compete kami doon sa weekly relay. Tumalon si Leonard ng 2:12 at saka okay na tama na kasi ang rubber pag nag-take off is gumagalaw. So hindi na ano, hindi na maganda yung ano, yung structure ng rubber.
0: Ako nako. Yan nga ang pinakamaganda, pinakamalaking challenge sa ating coach Sean and Leonard. Tiyaga lang tayo eh. Ganyan talaga eh, di ba? Lahat pagdadaanan natin. Anyway, hoping for the best na magkaroon pa talaga ng magandang training bago tayo lumipad patungo nga po ng Japan for the Asian Games. Kailan po ba, if and when, ang competition ng high jump? Meron na ba kayong idea kung anong parte ng schedule ng Asian Games yan naka-schedule?
1: Last week naman yan, ma'am, nung ano, ng September, yung sa athletics na schedule. Pero by the way, by next, ngayon pala, ngayong linggo, paalis din kami papuntang India. We have a competition sa Indian Open. So, lalaro si Leonardo ng high jump din. So, ngayong August 22 po yun.
0: Wow, August 22. Kailan po ang alis nyo?
1: Sa expected na travel namin, August 20 po, ma'am.
0: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India sa mantalin pagkakataon. Di ba, Leonard? Di ba pwede yon? Abang andon, sige, training ng training. Kasi yun lang talagang mapapractice mo yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba yon?
2: Hindi. Ito lang po, Sherman, kung pwede.
0: To the max, sige, mag-training ka.
2: May sinusunod din po kasi tayo
0: schedule, di ba? Ang bawat kalahok doon. So, how do you see? Meron ka pa palang isang schedule, ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
2: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So, hopefully po, doon po makatalon din po ng maayos. Magandang performance na or makapuntos lang po ng maganda.
0: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layo ninyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Sean, isa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
1: Yes ma'am, siya lang po. Si Leonard lang po.
0: Saan ka talaga naka-focus. Okay, so salamat po sa panahon. We're so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? At syempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka pa lang, alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers? At syempre, marami nang humahanga sa you after that Asian Beach Games gold and after you know you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
2: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers ko na nagpa-follow sa akin. Nagte-thank you din po kay President Patok sa TSC po, sa kay Sir Terry, lalo na Sir Terry and kay Sir Jasper po na tumutulong sa amin kay Coach Shad. And sila Sir Lino, kay Sir Raymond and Sir Inocado po na nagbibigay po sa akin ng sponsorship na kahit wala pong papalit. And lalo na po kay Coach Shad, nagpapasalamat din po ako kasi they always help me through hard time po and kay Coach Jindy na rin po.
0: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Ah. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Sean. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation, pero well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure. Di ba sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Sean.
1: Yes, ma'am. Yun lang gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre yung NSA namin po, yung Patapa as a whole. And then nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingan na namin siguro sa mga taga-suporta na ano, wala naman kami hiningin, buti dasal na lang siguro, ma'am, na malayo po kami sa ano, sa injury, fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally na lang pag mangyari po yun.
0: Yes. Salamat po, Coach Sean. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa nating mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon.
3: Leonard Grospe, our number one high jumper, together with his coach Sean Guevara sa palayam ng Sports Radio 918. Bukas na pala, di ba? August 20. Ang lipad nila patungong India sa Bhubaneswar, Odisha. Diyan po gaganapin yung first ever Indian Open World Athletics Continental Tour Silver Level Meet. At ayon kay Leonard mismo, ang target niya rito at least 2.25 meters. 2.25 meters pataas. Yan ang kanyang goal in this competition. Ang kanyang huling tournament before yung Asian Games next month. So, ang record niya, 2.23 national record, 2.25 yung target. Kung tutusin mo, di ba, parang ang nipis-nipis na lang nun eh. Konting-konti na lang, pero syempre, talagang mahirap pa rin gawin. But with the way things are going para kay Leonard Grospe ngayong 2026, I think very possible, like highly possible, di ba, na magawa niya at least 2.25 dito sa Indian Open. 5:57 ang ating oras. Ongoing na po ang laban ng Gilas Men against Chinese Taipei Pool B action sa 2020 dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Ang Pilipinas looking to go up 2-0 after defeating Vietnam earlier 21-9. And sa kasalukuyan, abante sila laban sa Chinese Taipei 3-0. So sa mga gusto po makapanood dito, live na live sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Okay? FIBA 3x3 sa YouTube. Diyan po naka-live stream etong ongoing competition ito. So again, uy, nadagdagan pa. The Philippines up 4-0 laban sa Chinese Taipei. And earlier, panalo ang Gilas Women laban sa New Zealand 17-6 at sa Thailand 21-9. 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong Wednesday, that wraps up our program ngayong hapon na to. Post-game dito po sa Sports Radio 918. Abangan, Sports 918 kasama po si Rhea Arevalo. Bukas po ulit, 5 p.m. Ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
4: Mm-hmm. dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's 6:01 in the evening. President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Department of Public Works and Highways or DPWH to coordinate with the Quezon City government regarding the city's flood master or flood control master plan after several areas experienced flooding amid continuous rains. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the president also ordered the DPWH to coordinate with the Quezon City LGU to align the city's flood control master plan to further speed up the receding of flood waters in the city. Pagasa earlier said that Tropical Depression Neneng has maintained its strength as it moves northwestward and is forecasted to intensify the weeks-long southwest monsoon in several areas. Meanwhile, Castro said the DNR has intensified its monitoring operations. A magnitude 4.8 earthquake hit the coast of the Lupiri Island in Calayan, Cagayan this Wednesday afternoon, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOLC said. The earthquake's epicenter was at 19 kilometers northwest of the Lupiri Island and occurred at 12:22 p.m. The tremor had a depth of 10 kilometers and tectonic in origin. Intensity 1 was felt in Claveria, Cagayan and Bacara, Ilocos Norte, while aftershocks are not expected, according to FIVOLC. And in news overseas, weather conditions and operational challenges were hampering salvage efforts for a grounded tanker that was leaking Russian crude oil in a protected marine area off Oman's coast. Oman has been coordinating with the salvage operation with risk management company Ambre as part of efforts to contain environmental damage from a spill that some estimates put at 2,000 square kilometers. The spill from the Caroline Bezengi tanker, apparently the result of an unexplained attack on the vessel in June, has spread around a nature reserve and hit Oman's coastline on Wednesday. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: Sa dumulog nila. Kasi maniling
8: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
15: Sino nagturo
14: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
12: Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
17: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
15: Kanilang strengths and assets.
17: Pag-uusapan yan.
15: Kasama si Ria Arevalo.
17: Let's go team!
15: Sports 918.
18: Siyam na minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang-magandang Miyerkules ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, August 19, 2026. Ayan, happy Quezon City Day sa lahat ng mga ayan, mga kababayan natin na nasa Quezon City. So, ngayon po ay non-working holiday sa lungsod ng Quezon, pero sa mga kababayan din natin na apektado nga po na malakas na pag-uulan. So, merong alternative working mode ngayong araw pong ito, no, sa mga tanggapan ng gobyerno. So, anyway, ngayong gabi, patuloy pa rin tayo sa paghahatid ng mga balita developments sa mundo po ng palakasan. So, samahan niyo po kami hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi. And marami tayong mga developments din na tinututukan, no? Ang kampanya ng ating Gilas 3x3 Men and Women. Kasalukuyan pong lumalaban sila dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League. Maganda yung performance ang ating mga manlalaro. And right now, kasalukuyan pong naghaharap ang Gilas Men and Chinese Taipei. Ito po ay sa kanilang huling laban sa pool stage for a chance to make it to the finals later tonight. So, yung ating women's team pasok na sa finals ng top 3 nitong Nations League. So, tangka ng Pilipinas yung men's division natin or men's team naman natin, makatungtong din sa finals for the third day of action. So, more details about that sa ating pagpapatuloy dito sa Sports 918. And syempre pa sa mga kampanya ng ating mga national basketball teams. Today, walang laban yung ating Gilas Pilipinas Women. Bukas pa po ng alas 7 ng umaga. So, mamaya pag-usapan natin yung kanilang magiging pagharap kontra Canada. And yung ating Gilas Pilipinas Under 18 team, ang Gilas Pilipinas Youth Men. Sila naman po ay magtatangka ng spot patungong quarterfinals ng FIBA Under 18 Asia Cup sa kanila magiging laban. Bukas din nakatakda yan kontra naman Syria. So ano yung mga aabangan natin? Mamaya ating pong talakayin yan. And with 31 days to go before the Aichi Nagoya Asian Games, ano ba ang expectations? And of course, ginagawa pang preparasyon ng Team Philippines para sa ating kampanya. Mamaya po ay maibabahagi namin sa inyo yung naging pahayag po ni POC President Abraham Bumbol Tolentino. Dahil ngayong araw pong ito, mukhang nagkaroon ng pagpupulong yung mga magiging bahagi naman po ng Team Philippines Delegation for the Asian Games. So, nakapanayam ng media kasama po si Ms. Judith Caringal, ang Pangulo ng POC, and meron siyang mga pahayag, no, patungkol nga sa nalalapit na kampanya ng Pilipinas sa Asian Games. So, abangan niyo po yan sa ating programa. So, of course, iba pa mga developments sa mundo ng palakasan, ninyo po matutunghayan sa ating pagtatanghal ngayong Miyerkules ng gabi. Tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa ating PBS receiver app. Malinaw na malinaw tayo, ha? sa PBS Receiver app. I-download nyo lang yan sa cellphones ninyo, sa inyong gadget. And pwede nyo po mapakinggan yung ating mga programa dito sa Sports Radio 918. And ganun din yung iba pang mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede nyo ring mapakinggan sa PBS Receiver app. Of course, tayo po ay may mga social media accounts. Pwede nyo pong subaybayan ang ating himpilan sa pamamagitan ng Facebook. Facebook.com/SportsRadio918AM. And meron din tayong X account. Hanapin lamang Sports Radio 918. Pati sa YouTube, meron na tayong YouTube channel. Please subscribe at Sports Radio 918. Pwede nyo pong mapanood doon yung mga panayam at mga siguro recorded materials ng Sports Radio. So, pwede nyo pong balikan, no? Anytime yung mga programa or mga panayam sa mga paborito nyong atleta at mga sports officials sa ating YouTube channel. And please also check out our official website, www.radiofilipinas.ph/sportsradio918 for more sports stories and updates. Okay, so yan po yung mga paalala natin sa ating mga taga-subaybay. So, kung meron naman kayong mga shoutouts, comments, insights during our program, pwede nyo pong i-share yan. I-post nyo lang sa comment section para po ma-i-air natin kagad, no? Mabigyan natin ng kasagutan kung katanungan man yun or reaction, no? Ma-share natin sa mga fellow listeners ng ating programa. Okay? So, 15 minutes after 6 p.m. Bago tayo dumako dito sa laban nga ng Gilas sa 3x3 men sa pool stage ng Nations League. Ano to, top 3 action. Dito muna tayo sa tennis. Although tapos na ang campaign ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa Cincinnati Open, ay nakatutok pa rin tayo, of course, sa kanyang mga susunod na torneo. At syempre, sa kanyang progress. No? At inaasahan nga po na aangat ang ranking ng ating Filipina tennis netter na si Ayala sa bagong career milestone at world number 18. So, sa ngayon po kasi, nasa top 20 ng Women's Tennis Association rankings itong si Ayala. Pero base sa latest live rankings ng WTA, si Alex po ay umangat na sa number 18 matapos ang kanyang third round exit sa WTA 1000 Cincinnati Open. So, naabot ni Ayala ang kanyang career best number 17 seeding sa Cincinnati Open. And she received a first round bye bago po tinalo niya itong si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa second round. And then sa third round, natapos yung kanyang campaign after bowing to ninth seed and world number 10 Amanda Anisimova ng USA. Nung kahapon lang yan, ng umaga, di ba? 4-6, 6-4, 6-2 yung kanyang naging pagkatalo sa kamay ni Ruse, ay ni Anisimova. And sa kanyang pagtatapos ng kampanya dito sa Cincinnati Open, nakakuha po ng 65 ranking points si Alex. So, yung kanyang projected total ay aabot ng 2,281 points. And that will be enough para po dalawang notches or spots yung kanyang iaangat sa WTA World Rankings. So, pagdating naman sa prize money, ang ating 21-year-old Filipina netter ay nakapag-uwi ng $47,605. So, approximately 3 million pesos yun, no, sa prize money for her third round showing dito sa Cincinnati Open. Wow, so malaki rin talaga yung premyo. Well-deserved naman yan ng ating mga ng ating atleta, no, na si Alexandra Ayala. Samantala, matapos po ang Cincinnati Open, si Alex, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang tennis because she will take part sa 2026 Stars of the Open Exhibition sa Arthur Ashe Stadium sa Flushing Meadows, New York. Ito po ay nakaset sa August 27. So, bahagi kasi yan ng US Open Fan Week. And makakaharap po ni Alex ang American Rising Star and one of her BFF, ayan, world number 16 na si Iva Jovic. So sa isa sa mga apat na singles exhibition matches, kalaban ni Alex si Iva Jovic. So yung exhibition will also give Ayala a brief breather, no, bago po mag-focus na talaga yung kanyang attention sa nilalapit na 2026 US Open main draw, kung saan nakatakda naman niya magsimula August 30. So sa projection, no, wala pa kasi nilalabas yung US Open, pero ang projected seeding ni Alex is number 15. Oy, mataas yun, ha? Excited tayo, syempre, na mapanood muli si Alex Ayala sa court. And nakatakda rin pong sumalang si Alexandra Ayala sa US Open Mixed Doubles Tournament, kung saan magiging partner niya ang world number 4 na si Felix Auger-Aliassime. So, I assume si Felix Auger-Aliassime ang nag-text kay Alex para invite siyang maging partner, no? Kasi parang may isang podcast na pinag-usapan yung paano ba nabubuo talaga yung mga tandem pagdating sa mga doubles competitions. So, parang ano lang daw yun, nagte-text-text lang sila kung okay ka ba, ganyan. So, so kung naging mag-partner si Venus Williams at saka si Alex Ayala, si Venus Williams ang kumontak sa kanya. O, diba? So, parang nakakahiya naman yun kung siya mismo yung mag-initiate na maging partner yung mga, diba? Kung ako, parang nakakahiya naman kung ako mismo magte-text kay Venus Williams. Pero, why not, no? At, well, for Alex, siya talaga yung, siya yung kumbaga ini-invite, no, at I'm sure, no, sila po ay susuportahan ng napakaraming mga fans ni Alex dahil talagang patok na yon ang Ayala Mania, 'di ba, sa mga tournaments na nilalahukan nitong si Alex Ayala. So sa ano po yan, end of this month, August 30 ang start ng of course, US Open, kung saan kalahok sa women's singles competition si Alex and sa mixed doubles, tandem sila nitong si Felix Auger-Aliassime. So, yan po ang development sa panig ng ating tennis sensation na si Alex Ayala. So, of course, we are very happy sa rise or sa pag-angat ng kanyang karera at patuloy tayong nakatutok dyan. Okay? So, we have 22 minutes after 6 p.m. And I think, eka lang ha. Okay. So, binalikan ko lang tong laban ng Pilipinas at ng Chinese Taipei, no, sa kanilang full stage men's pool B action. So kung makukuha po ng Pilipinas yung panalo dito, ay pasok na sila sa finals nitong top 3 competition. Okay, at nakuha nga ng Pilipinas ang panalo kontra Chinese Taipei. So nakamit ng Gilas 3x3 men, yung second victory nila sa men's pool B action sa pamagitan ng 21-13. Ayan yung final score with the Philippines or Gilas 3x3 men winning over Chinese Taipei. Yan, ating ilista lang para hindi tayo malito. 21-13, okay? So earlier, yung Gilasmen natin kasi nanalo rin sila versus Vietnam. Siguro babalikan natin at reviewin natin itong kanilang campaign because with this development, pasok na pareho yung Gilas 3x3 men and women sa finals. Mamaya pong 6:30, siguro a little later pa. No, yung pagsisimula ng finals dito sa Stock 3 ng FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference. So, talakayin natin yan sa pagbabalik po ng Sports 918.
19: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
22: Sports 918.
23: Kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go team.
23: Sports 918.
18: 25 minutes after 6 p.m. nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And dumako na tayo dito nga po sa kampanya ng ating Gilas sa 3x3 men and women. So kasalukuyan pong nasa halos kalagitnaan na sila ng torneo. Itong FIBA 3x3 Youth Nations League. Ito po yung Asia Southeast Asia Conference. So, nag-start yan noong Lunes and nasa top 3 na tayo ng competition. So, maganda ang performance ng ating mga pambato dito sa kasalukuyang aksyon dahil for the past 2 days, balikan lang natin ng konti, past 2 days, yung ating team ay nasa top, for the women's side, yung Gilas 3x3 Women, nanguna tayo sa conference standings. We won kasi sa top 1, nag-champion sa top 1, yung Gilas 3x3 Women, and then kahapon, they placed, pang ilan nga ba, pang 4. No, kung di ako nagkakamali. Ayan. Check ko lang yung aking kodigo dito. Pero yun nga po, no. So far nakaano na sila, total of 160 points. Okay? First place nung day 1, fourth place nung day 2 kahapon. So 160 points total sa conference standings ang Gilas Women. So nangunguna sila sa standing. Sa men's side naman, kahapon, nabigong makakuha ng title yung Gilas Men after losing to New Zealand. Kaya naka 80 points lang sila. Tapos, third placer naman sila ng top 1. Kaya total of 150 points so far yung kanilang na-earn. And they are second, running second sila sa conference standings against New Zealand. So, itong New Zealand, dalawang stops sila ang champion. So, hopefully, mabago yan today because Gilas 3x3 Men will face New Zealand sa finals na nakatakda po maya-maya sa men's division. Kasi ang Pilipinas, itong Gilas Men natin, ay pumasok po sa finals after topping Pool B with their 21-9 victory over Vietnam. And then, they also won against Taipei, yung katatapos lang na laban, 21-13. So, itong team na binubuo po ni na Andrew Bongo, David Dungo, Richard Melencio, and Manuel Luis Pablo. So, yan yung apat na mga players natin ngayon sa Gilas sa 3x3 men. They will face New Zealand sa finals. Maya-maya lamang. No, matapos po yung finals naman sa women's competition. So, good news dahil pasok din sa finals ang ating Gilas 3x3 women. Yung 3x3 women naman natin, binubuo ni na Maria Victoria Pasilang, Kenan Elizabeth Ka, Amaya Espanyol, and Jam Meniano. So, sila naman po yung naglaro for today and pasok din sila sa finals. After topping Pool A, tinalo po nila ang Thailand 21-9 and then they also won against New Zealand 17-16. Grabe yun, ang wild ng finish nun. Kasi lumamang tayo 16-15, tapos nabigyan ng free throws yung New Zealand, kaya naging tabla 16-all. And then last possession, hawak ng Philippines, paubos na yung oras, tumikada sa two-point area ang Philippines, nakalimutan ko lang kung sinong player, hindi pumasok, buti na lang na-rebound ni Jam Meniano, and then yung follow-up niya right before the buzzer, ay pumasok. So, ni-review pa nga yun eh, para tingnan kung talagang pasok sa oras yung shot ni Meniano. And ano naman, counted naman. Kaya nakaligtas ang Pilipinas 17-16. Kaya umabante po sila sa finals nitong women's competition. So, I think baka ongoing na yung labanan no, sa finals ng women's competition. So, maya-maya po, silipin natin. Ang makakalaban ng Pilipinas sa women's, dun sa women's competition, finals po ng top 3 ay Chinese Taipei. So, Chinese Taipei yung nag-top dun sa Pool A. And then, Philippines, nag-top sa Pool B is Chinese Taipei sa women's side to. So, ang Philippines naman, yun nga, top placer naman sa Pool A. So, another chance for Gilas sa women to get a title ngayong araw na ito. So, pag nanalo ka kasi ng title, no, 100 points kagad yung ma-earn mo. So, magandang, ano yun, malaking putos yun. May dadagdag dun sa kanilang earlier na pundar na after 2 days of action na 160 points. So, for the men's side naman, ang Gilas 3x3 men natin will face New Zealand. So far, 200 points na yung New Zealand, nasa top ng top spot ng conference standings. Kung makukuha ng Pilipinas yung title for today, 100 points yun. So, sa ngayon kasi nasa second place ang Philippines with 150 points. And leading pa rin ang New Zealand pala, no? If ever. Definitely, meron pang tatlong nalalabing mga stops, no? Pwede pa tayong humabol pagdating sa conference standings sa leadership. So, good luck sa ating mga 3x3 teams. No, at sila nga po ay nasa Petaling Jaya. So, dire-diretso itong competition. Meron lang isang araw na pahinga, bukas yon. So, after today's stop, magkakaroon po ng one-day break and then resume uli yung labanan. Sa stop 4, nakatakda yan sa araw po ng Biyernes. And then, stop 5 will be on Saturday. And the last stop will be on Sunday. And by Sunday, malalaman na natin kung ang Pilipinas ba ay makakakuha ng titulo. No, hopefully, because this competition is qualifying event for the FIBA 3x3 World Cup. Although, pasok na tayo sa World Cup with the feet of our under-21 team sa men's side yun. So, meron na tayong spot sa FIBA 3x3 World Cup sa Wuhan, China. Nakatakda po yun next month. So hopefully sa women's side, 'di ba? Itong tournament na 'to, ano rin kasi 'to, qualifier pa rin for the 3x3 World Cup. So good luck sa ating 3x3 teams, and mamaya po maghahatid pa tayo ng update sa kanilang mga magiging finals ngayong gabi. So yung women's team natin versus Chinese Taipei, and ang men's team natin will face New Zealand. Okay, so 34 minutes after 6 p.m. Samantala, balitang basketball pa rin. Dakuan muna natin itong Strong Group Athletics. So kanina po ay nagpatuloy ang kanilang kampanya sa 45th edition ng William Jones Cup sa New Taipei City, at tinambakan ng Strong Group Athletics ang DB Promi ng Korea, 113-87. So, another victory to for the Philippine Ball Club. So, ika-apat na sunod na panalo na to. And nakabawi na sila, no, against the Korean Ball Club. Because ito yung nagpalasap ng pagkatalo, ng tanging pagkatalo ng Strong Group Athletics dito nga sa tournament. So, nakabawi yung SGA with this dominant victory. No? So, kaya lang ang catch, naku eh, dahil sa format nitong Jones Cup, kailangang manalo ng SGA by 31 points kontra Korea doon sa game nila kanina. Kaya talagang pinilit ng SGA na makuha yung winning margin na required. So, unfortunately, ilang points ba yan? Yung ano, parang ano lang eh, 26 ba? Oo, 26 points lang, no? 26 point route for the Philippines or for SGA. So, kaya lang, short pa rin sila na ma-overcome yung 31 point quotient deficit. Nag-stem kasi yan, nanggaling kasi yan dun sa opening day loss nga nila sa Korea. Eh, sa ilalim ng tournament tie-break rules, ang SGA kinailangang manalo ng at least 31 points para mag-gain nila yung quotient advantage over DB Promi sa race for the top seed. So, kanina talagang nagpasiklab ang SGA. They fired 38 of 50 sa kanilang total field goals. So, 78% yan, field goal shooting. And 18 of 26 three-point attempts for a 69% three-point shooting. No, maagap po nilang na-control ang laban sa pamamagitan nga ng kanilang disciplined first quarter. They converted 8 of 8 from the free throw line, and naipundar nila kagad 26-17 na advantage. So, yung depensa ng SGA, hinigpitan nila sa second period, at napalobo nila ang kalamang 35-22 before pulling away with a 20-point advantage, no, with under 4 minutes remaining sa first half. So, they led to as high as 28 points nung second half. So, coming within 3 points of that elusive 31-point target nga nila. But due to foul trouble, no, yung front line ng SGA nalagas eh. No, nag-foul trouble, na foul out sina Isaiah Piñero. Ito pa naman eh, kamador to ng ano, ng SGA. Ito yung pupuntos eh, si Tajuan Agi na foul out din. Pati si DJ Fenner, I think, na foul out din, no? Down the stretch. So, kaya sa final 2 minutes, pinilit ni na Matthew Wright ang na makahabol pa rin na ma-reach yung 31 point advantage. Pero sumasagot yung ano, Korea sa panguna ng Filipino-American player nila na si Ethan Albano. Palitan ng tres yung dalawa eh, nag-shoot out. No? Si Matthew Wright po ang top performer ng SGA. He finished with 24 points Teka lang. Yung kanyang output is 24 points, 3 rebounds, meron din siyang 5 assists, at 6 na 3 points yung kanyang naitala. Oh, so, very aggressive siya to stretch sana yung lead ng SGA. Kaya lang si Albano talagang sinasagot yung mga tres ng strong group. No? And while SGA fell 5 points shy of the quotient target, this victory solidified their momentum heading to the final stretch of the tournament. So ngayon, kailangan ng help, kailangan ng tulong ng SGA. So they have to, they will pray for a Japan victory over DB Promi of Korea. Plus, kailangan manalo rin pala ng, of course, ng SGA against Chinese Taipei national team bukas. No, dahil bukas po, patuloy ang kanilang kampanya. Ano pa rin to? Last day of the second round nitong preliminaries ng Jones Cup. So, tomorrow, August 20, so alas 7 po ng gabi, syempre, from pang prime time ang laban ng SGA because they will face the national team of Chinese Taipei. So, 7 p.m. po yung match between the two teams. So, hoping for a victory against Chinese Taipei while they are also praying that Japan will win over Korea. Para nga mapanatili yung kanilang syansa for the three-peat aspirations. No, kasi kailangan mag-top 2 sila in order to advance to the next round, which is the semifinals. So, yan po ang kinakaharap na sitwasyon ngayon ng Strong Group Athletics. So, nanalo eh, pero sayang, hindi nila na-reach yung 31-point advantage against Korea. Sana wala nang complications eh kung nangyari yun. But they will have to wait. And of course, kailangan lumaban pa rin tomorrow against the national team ng Chinese Taipei. Okay, so yan po yung ilang pa mga developments natin sa larangan ng basketball. 41 minutes after 6 p.m., we'll take a break. And then when we return, pag-usapan naman natin yung ating Giles Women na kumakampanya sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament and ang bid ng ating Giles Pilipinas Youth Men for a quarterfinal spot sa FIBA Under 18 Asia Cup. So lahat ng yan sa ating pagpapatuloy dito sa Sports 918.
0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.

0: gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gumuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
2: 15 minutes to go before 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And dumako naman po tayo sa mga kampanya ng ating mga 5-on-5 basketball teams. So bukas po, magre-resume ang campaign ng ating Gilas Pilipinas Women. Ito po ay para sa pagpapatuloy ng kanilang FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. So, kanila makakalaban ay ang team ng Canada. Naku, mabigat na match po ito, no? World number 7 ang Canada na kanilang makakatagpo. First time na makakaharap ng Gilas Women ang Canadian squad. And a tough opponent for sure. Ito pong Canada, 7:30 ng umaga sa Group B action. Yung magiging laban po ng Pilipinas at Canada. Philippine time yan na, 7:30 a.m. So habang nag-aalmusal tayo, ating tutukan yung laban ng Gilas Pilipinas Women. Mapapanood po sa Facebook ng YouTube channel. Sa YouTube channel ng FIBA yung mga games, no? And tangka ng ating Gilas Women na makarecover mula po dun sa kanilang nakakapanghinayang na pagkatalo kontra Mexico, no? Sayang talaga yung match na yon. We lost by 3 points sa endgame lang kontra Mexico, 58-61, and napakahirap, di ba? Talagang babalikan mo yung laban na yan. They could have won that game, but kailangan nila mag-move forward and they have to face Canada na isa ring mabigat na kalaban. Definitely, world number 7. And Canada won against Senegal sa una nilang assignment dito sa Pool B. 72-57 yung naging panalo ng Canada the other day. So, pangungunahan ni Kyla Alexander ang Canada. Naka 16.6 rebounds si Alexander sa laban nila kontra Senegal. And then, isa pa sa mga babantayan din ng Gila sa itong si Yvonne Ejim, leading rebounder ng team. Si Delaney Gibbs, or Gibb, wala palang S, si Delaney Gibb na naka 13 points. And si Sila Swords na also had 13 points sa game nila versus Senegal. So basically, yan yung mga top scorers ng Canada. For the Philippines, muli po tayong sasandal sa effort ni na Jack Animam and Vanessa De Jesus. Of course, si Casey De La Rosa, no, kailangan lang medyo i-manage ni Casey yung mga fouls. Kasi nung laban kontra Mexico, maaga siya na foul out. Kaya na-miss ng team din natin yung presence niya, especially dun sa home stretch. No, it could have been a different story kung nandun si Casey De La Rosa, pero that's past. No, that's history, so kailangan bumawi na lang tayo tomorrow. So yun po yung ating hangad, no, makuha ng Gilas Women, kung sakali, di ba, ma-surprise nila itong Canada for tomorrow. So, after Canada kasi, ang mga susunod pang kalaban ng Pilipinas ay yung African team na Senegal. Sa August 21 naman po yan, sa Biyernes, yung kanilang magiging match kontra Senegal. I think 7:30 din ng umaga yun. Sa Biyernes. So, mabigat na hamon para sa Gilas

0: women. And si Coach BT Taves, no, hindi pa nakakatikim ng panalo sa kanyang pumag-handle dito sa Philippine Women's National Basketball Team. Eh, isang game pa lang naman yung ano, yung nilaro ng Koponan with him as a coach. So, hoping tayo na dito sa tournament, 'di ba, makuha niya yung una niyang panalo with Gilas Pilipinas Women. So, yan po yung match natin for tomorrow sa panig ng Gilas Women against 7:30 PM versus Canada. And sa under-18 Asia Cup naman from Guadalajara, Mexico. Sa Mexico po kasi nagaganap yung Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Sa India naman, sa Ahmedabad, India naman po, tomorrow magre-resume ang laban ng Gilas Youth Men. So itong Gilas Pilipinas Youth Men, they will face Syria sa qualification to the quarterfinals. So being the number 2 team at the end of the group stage, sa group A, number 2 ang Pilipinas, nakaharap po nila ang number 3 squad sa group B na Syria. Nakatakda po alauna ng hapon, Manila time, ang laban ng Gilas Youth Men kontra Syria. So, pag nanalo sila dito sa match na to, aabante sila sa quarterfinals. At iyan ang target ng ating Koponan. So, sa head-to-head matchup, nagharap na pala dati noong 2022 sa same tournament, itong Pilipinas at Syria. And during that time, ang mga players natin noon, sina Mason Amos, ayan, sina Jared Bahay, kung naaalala ninyo, sila Earl Abadam, Chris Porter. So, tinalo ng Pilipinas noong FIBA Asia Under-18 2022 tournament sa Iran, ang Syria, 112-48. So, during that time, talagang nilampaso po nila yung Syria noong 2022. So, hopefully tomorrow, the stakes are higher, no? A spot to the quarterfinals is up for grabs. So, we are hoping that itong Gilas Pilipinas Youth Men makukuha po yung panalo kontra Syria. So, kasi nga ang tangka ng ating Koponan makabalik po sa top 4 nitong tournament. The last time na naka pagtala ng top 4 finish dito sa FIBA Under-18 Asia Cup, ang Pilipinas ay noong pang 2018 during the time ni na Kai Soto at ni na Davil Defonso. So, pag top 4 ka kasi sa tournament, ano, makakakuha ka ng ticket patungong FIBA Under-19 World Cup. So, next year po yon sa Czech Republic. So, it's been a while nang makapasok tayo sa Under-19 World Cup. So, yun yung target ng Koponan natin na sa ngayon po ay ginagabayan ni Coach Juno Sauler. So, good luck sa ating Gilas Youth Men. So, they will try to earn that quarterfinal spot contra Syria. And check ko lang, ha, kung sino ba pwede nila makalaban pagdating sa quarterfinals. O, oh, diba? Minamanifest na natin. No? Kapag nakapasok po sila sa quarterfinals, mabigat pala. Mabigat yung kanilang makakatagpo. Naghihintay, okay, ang mga teams na Australia, China, New Zealand, and Korea. Yan yung mga teams na automatic nang pumasok sa quarterfinals. Okay? So, palagay ko Australia ang makakaharap ng Pilipinas if we advance to the quarterfinals. Okay? So, abangan na lang natin, but of course, we are hoping for the best sa ating Gilas Pilipinas Youth Men. Okay? So, we have 6 minutes to go before 7 PM. Bago tayo mag-break, check ko lang ha, kasi po nag- start na nga yung finals ng FIBA Youth Nations League Asia C Conference And nasa day 3 of action na po tayo. So ang Pilipinas ay nakatagpo ang Chinese Taipei. And sa finals nga po, siguro sa ano na lang after the news, no. Mabagal yung internet ko. hindi ko makita agad yung final score, but yun nga po. Parehong teams natin, Gilas 3x3 men and women, pasok sa finals. So mamaya sa pagpapatuloy natin dito sa Sports 918, ating alamin kung nakuha ba nila yung titulo. No, so yan po at marami pa mga balitang sports. Sa pagbabalik natin sa Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
5: Sports Radio Headlines. Ngayon. Nang-iisang Sports Radio ng bansa. Sports Radio.
6: Philippine Standard Time, 57 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Budget and Management released 1.855 billion pesos in additional funding to the Philippine General Hospital. DBM said from the total additional funding of 1.040 billion pesos will support the provision of medical services while 800 million pesos is allocated for the Universal Healthcare Fund for zero balance billing. The 800 million pesos allocation will support or eliminate out-of-pocket hospital expenses for eligible patients, consistent with Republic Act Number 11223 or the Universal Healthcare Act. Apart from supporting ZBB or that's zero balance billing and other medical services, the agency said 15 million pesos will be provided for the treatment of dystonia Parkinsonism or Lubag syndrome. We go to Bulacan. 14 cities and municipalities in Bulacan remain flooded on Wednesday as heavy rains brought by the southwest monsoon coincide with high tide. These are Malolos, Kalumpit, Bukawi, Pulilan, Balagtas, Giginto, Hagonoy, Paumbong, San Rafael, Bulacan, Marilao, Pandi, Baliwag, and Maykawayan. Many residents of several towns experienced almost 3 weeks of flooding as a creek in Paumbong town has overflowed. Families expressed concerns as their livelihood is also affected. In news abroad, the International Criminal Court said the United States sanctions undermine the rule of law imposed on its top members. Earlier Tuesday, the United States of America imposed sanctions against ICC President Tomoko Akane of Japan as part of its campaign against the body it accuses of being politicized. It also slapped sanctions on ICC senior trial lawyer Abdoulaye Seye of Senegal against the Hague-based court. America, which is not a part of the international treaty that established the ICC, has already imposed sanctions against several of the court's officials. We now go to sports news, a recap of today's Major League Baseball ball games. The New York Yankees defeated the Baltimore Orioles 3-1. It's the Cleveland Guardians winning over the San Francisco Giants 8-1. The St. Louis Cardinals blanked the Cincinnati Reds 3-0. The Philadelphia Phillies defeated the Miami Marlins 6-4. It's the Pittsburgh Pirates prevailing over the Detroit Tigers 4-1. The Toronto Blue Jays outclassed the Tampa Bay Rays 10-5. The Boston Red Sox outpointed the Arizona Diamondbacks 9-4. It's the Pittsburgh Pirates winning over The Detroit Tigers, 4-1. The San Diego Padres defeated the New York Mets, 5-2. The Minnesota Twins prevailed over the Atlanta Braves, 4-1. The Kansas City Royals beat the Athletics, 4-3. It's the Texas Rangers beating the Washington Nationals, 5-0. The reigning World Series champions, Los Angeles Dodgers, eclipsed the Colorado Rockies, 7-6. The Los Angeles Angels beat the Houston Astros, 3-1. It's the Chicago Cubs getting the win over crosstown rivals Chicago White Sox, 4-3. It's the Cubs winning over the White Sox. And the Milwaukee Brewers decimated the Seattle Mariners with a record score of 22-0. Philippine Standard Time is exactly 7 in the evening. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918am. On our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Subscribe to our YouTube channel, youtube.com/@sportsradio918. Follow us on Twitter or x.com/sportsradio918. And download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. This is Aaron Bayato for DZSR Sports Radio 918am.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST rin.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Apat na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Muli, ako po si Ria Arevalo at nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, August 19, 2026. Okay, sa mga late tuners natin, ang ating Gilas 3x3 men and women ay pareho pong pumasok sa finals ng FIBA 3x3 Youth Nations League. At magandang balita dahil ang women's team natin na binubuo ni na Maria Victoria Pasilang, Kenan Elizabeth Ka, Amaya Espanyol, and Jam Meniano ay nakuha ang top 3 title ng tournament matapos po na kanilang talunin ang Chinese Taipei 17-14. So, wagi sa top 3 ang Gilas Women. Ito rin yung same lineup na naglaro nung top 1 na nag-champion din. So, congratulations sa Gilas Filipinas Women. So, with this development, naka-earn sila ng 100 points and sa conference standings, nananatili po tayong nasa ibabaw ng women's tournament. So, ang Pilipinas, meron na tayong 260 points with this title sa top 3 nitong women's competition. Sa men's side naman, ongoing sa ngayon yung laban ng ating Gilas 3x3 men. So, yung men's team naman natin ay binubuo nitong sina Andrew Bongo, David Andre Dungo, Richard Melencio, and Manuel Luis Pablo. So, kalaban po nila New Zealand. And they will try to halt or end yung streak nitong New Zealand. Back-to-back titles nakuha ng New Zealand sa stop 1 and stop 2. And this third day of action, so gusto naman ng Gilas 3x3 men na sila ang magkampiyon. So right now, patuloy yung kanilang labanan and dikit yung ano eh yung match natin, no? 14-13 ang score in favor of New Zealand. So 4 minutes and 35 remaining pa sa game clock. So, nako, ayan, nakatabla ang Pilipinas. 14-all. Talagang dikit ang bakbakan. Maya-maya po, mag-update pa tayo dito sa kanilang labanan. Samantala, sa iba pang mga balita, meron na lamang po tayong 31 days to go bago ang Aichi Nagoya Asian Games. Nako, talaga namang kapanapanabik yan because that is one of the top or one of the major international tournaments na talagang pinaghahandaan ng ating Team Philippines for this year. At para po sa Philippine Olympic Committee, malaki ang paniniwala nila na mahigit sa 4 na gintong medalya ang maaaring masungkit ng Pilipinas sa 20th edition ng ASIAD. Ayon po kay POC President Bumble Tolentino, kahit na alangani ng tsansa na madepensa ang men's basketball 5-on-5 title. Umaasa po siya na ang mga panalo mula kina Alex Ayala, EJ Obiena, Yulo Brothers, Carlos and Edriel, and then jiu-jitsu fighters natin, no, mga boxers pa natin, kailangan bumawi ng boxing. Wala tayong gold nung nakaraang Asian Games. Gayun din yung ating mga tracksters, mga esports, athletes, and judo, judokas. Ayan, ang mga pag-asa ng Pilipinas. So, sa kasalukuyan po, 450 na atleta ang kumpirmado na kalahok sa 38 na mga sports. So, 38 out of the 43 sports to be contested in. So, narito po, ibabahagi namin sa inyo ang naging pahayag ni POC President Tolentino sa naganap po na POC Asian Games Media Briefing na ginanap kanina sa Century Park Hotel sa Manila.
9: Ilan ang prospect? Ilan ba tayo? Palembang 4, di ba? Hangzhou 4. So, 4. Kaya naman malampasan naman natin yung 4. Kahit may may obstacle ba? But, kasi, alam nyo na, defending champion tayo ng basketball. So, ganun ba kalakas ang team? Never know. Diba? Kasi ang daming hindi pinayagan. Hindi pinayagan si Dwight. Yung mga Japan-Korea players natin, hindi pinayagan ng mga yun. Kasi sila kalaban. Diba? Hindi pinayagan. Tapos may kasabay pang FIBA World. Tama, ano?
12: Before
9: Asia that. Qualifying?
12: Yes. Before that.
9: Bigat, no? So, doon lang tayo. Sana, maano pa rin natin. No? Pero, anday pa natin pagkukunan. May mga nadagdag. Like, of course, Alex. Kung lalaro si Alex. Okay. EJ, nakita niyo yung performance yung linggo-linggo, nakaka-goal. No? 5.9 na siya. Going to 6.
15: Preparation daw po.
9: Correct. Boxing, Carlo Paalam, babae,
15: Jiu-Jitsu.
9: Of course, Jiu-Jitsu, the always delivering. Weightlifting. So, may surprises dyan.
15: Volleyball.
9: Beach volleyball. But, ano yan? May podium yan. What else? Gymnastics. Magkapatid na yan. So, may paghuhugutan yan. Whether team, individual. O, lumapas na ako ng apat. Ha?
15: Pagbuena.
9: Golf. Yes, golf. Meron pang kulang eh. Aquatics. Kayla. Kayla. Sino pang... So, hopefully, lumampas talaga ng apat. With or without basketball. Pero kung malakas pa rin ang basketball, good. Diba? Lampas talaga ng apat. Okay? Ah, mayroon pa akong nakatagong isa. Sa judo. That's our journey to Olympics. Si Chino. Nag-cross yan. Matagal pinag-aralan. After Paris, pinag-aralan ko yan. Iko-cross ko na si Chino. That's my, ano, my, one of my, ano, journey. Forget Sambo. Forget Sambo, tama? From Sambo. Judo Krambo. Yun ang natutunan natin sa Paris. Ang daming judo na nag-medal na galing Sambo. So, but di natin ginawa yun. Okay, so now is the time. That's it.
15: Thank you po.
9: Thank you, thank you. Bang, bang. Lima yun. May Pokemon, Puyo, marami yun eh. Diba? So meron yan, esports. Kaya sabi ko, lumampas na tayo ng apat. Sa ano, as of today. Okay? Athletics meron pa yan eh. Aside from EJ. Meron pa yan, si Nakabang. Saan ba si Naomi?
12: 800 meters.
9: Diba? 800. So that's it. Lalampas yan. God willing. Inshallah. September 19 sa Vegas. Okay. Lalaro yung September 19 sa Vegas. Ang usapan, nasa pool pa rin siya. Nasa 80 pa rin siya. Pag na-knockout niya ng maaga, takbo siya sa Nagoya. Kasi ang laban niya, first fight niya, 23 pa eh. 24. So, hindi siya bugbog nun. Pero kung siya nabugbog, di ba, bubugbogin ko siya ngayon.
16: Sports na qualifying na to for the Olympics. Sabi din daw yung tennis kay Alex.
9: Alex, ano yan eh? Ranking yun eh. Parang okay, golf yung top 50.
16: Continental champion, direct to LA.
9: Meron ganun. Surfing nga yung isa. Yung iba kasing per country yun eh. qualified yung country, hindi yung player. Diba? Meron namang individual qualifying, iba yung team player, team qualifying.
16: Quota lang.
9: Parang basketball, hindi naman si ikaw yung player, sila ang qualify. So team, quota.
16: Pero yung sa tennis, hindi po yung continental champion automatic for LA. Yeah, hindi na dinigta yung ganun eh.
9: Ang alok mo doon ranking eh. Parang golf.
17: Qualification window ka din. Which starts July to July. Normally. July before the Olympics and then July.
9: Parang golf top 75.
16: Yes.
9: Ang qualified. Pero kung yung bansa, halimbawa, US, apat, sampu yung nag-qualify sa top 75, dalawa lang kukunin doon. Hindi naman lahat yung sampu. So, i-ano namin, itatanong namin yung ano, inquire namin sa tennis. Alam ko, top 50. So, pag na-maintain na yung, sure na yun, diba?
1: Sports Radio, 918 AM.
0: Maraming salamat. Ayan po ay naging panayam ng POC PSC Media sa naganap nilang briefing kanina for the Asian Games. So, antabayanan nyo po yung iba pang detalye patungkol dyan bukas sa Headline Sports, kung saan mismong si Ms. Judith Caringal ay naging bahagi po nung POC Media briefing na yon. Of course, we are hoping for the best sa ating mga atleta sa Asian Games. And speaking of the best, ayan, matagumpay po ang ating Gilas 3x3 men na makuha ang title ng Stop 3 matapos na pigilan nila ang New Zealand dito sa pagtatapos ng finals ng kanilang bakbakan. Teka lang, ang tagal nung ano, replay ng highlights, no? Para sa final score, no, ang Pilipinas po nang ibabaw kontra New Zealand. Ayan, kasi last shot 'yun ni number 9 kung hindi ako nagkakamali, ah. Sino ba 'yung number 9 natin? Si teka lang, kung hindi ako nagkakamali, si David Andre Dungo. Kung hindi si Dungo, si Pablo 'yung nakatikada ng 2-pointer para kunin ng Pilipinas 'yung panalo. Okay, so sa finals ng men's division po ito, tinalo nila ang New Zealand. So, congratulations for the Philippines sa Stop 3. Pareho pong Pilipinas ang nangibabaw sa 3x3 Gilas Women and then Gilas 3x3 Men. So, congratulations sa panalo at katulad na nabanggit nga natin, tangka nilang pigilan yung pananalasa ng New Zealand for the past 2 stops. Nang ibabaw sa men's side ang New Zealand. Pero this Saturday of action, Philippines ang kampiyon. So, parehong Pilipinas yung tatanggap dito ng ano ng gold medal for the end of today's action. So, congratulations sa ating 3x3 teams. And magpapatuloy ang kanilang kampanya sa Biyernes because tomorrow meron pong break ang FIBA 3x3 Youth Nations League. Okay? So we have 18 minutes after 7 p.m. We will take a break and then sa ating pong pagbabalik ay ibabahagi po namin sa inyo yung PSA Forum kung saan tinalakay yung upcoming tournament para po sa ano to eh, sa table tennis. So 600 na mga kalahok from 20 countries ang inaasahan pong mag-compete, makibahagi sa dalawang international table tennis events sa Puerto Princesa next month. So alamin natin yung detalye niyan sa pagbabalik po ng Sports 918.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sports 918.
18: Kasama si Ria Arevalo.
21: Let's go team!
18: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 and we have 20 minutes after 7 p.m. Bago natin dakuan yung PSA forum about table tennis, para po sa mga late tuners, ang ating Gilas 3x3 men ay wagi sa top 3 nitong FIBA Youth Nations League. So, ang final score is 21-19. Ayun, 21-19 after the two-pointer ni Dungo, nakuha ng Pilipinas yung top 3 title. Kaya pareho pong kampyon ng ating Gilas men and women sa pagtatapos nitong day 3 ng aksyon. Okay, so magpapatuloy kanilang kampanya sa Webes because again, tomorrow meron pong break yung tournament. Okay? Samantala, ito na, ibabahagi po namin sa inyo yung PSA Sports Forum kung saan tinalakay ang dalawang mga international table tennis tournaments na i-host po ng Puerto Princesa City next month. So actually, ito po yung World Table Tennis Youth Contender Series and ang World Table Tennis Feeder Series. September 3 to 6 yung Youth Contender Series, habang yung Feeder Series naman will be on September 8 and 12. So maraming mga bansa ang kalahok dito, 20 countries ang mga kasali. Kaya alamin natin iba pang detalye patungkol nga po sa magaganap na mga tournaments. So, kamakailan po ay naging panauhin sa Philippine Sports Writers Association Forum ang mga officials ng Philippine Table Tennis Association. Nandiyan po sina Attorney Gregorio Austria, Ting Ledesma, and Daniel Delenyana.
22: Good morning and welcome back to the Philippine Sports Writers Association Sports Forum. This is our second and final part of today and we'll be talking about a world-class tournament happening in Puerto Princesa. I'm Randy Calo, the Manila Standard Youth Qualifier.
23: Magandang araw, Partner Randy. Magandang araw po, Philippine Sports Writers Association. We are excited to have this second session for today. Hope that you're with us sa pamagitan ng ating live streaming ang PSA, Philippine Sports Writers Association, Facebook Live West Holiday Basis ito sa Sports Radio 918.
22: Again, partner, before we introduce our honorable gentlemen, we'd like to thank our sponsors on behalf of PSA President Francis Ochoa at Enquirer. Salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Milo Philippines, San Miguel Corporation, and IELTS.
23: And yes, partner, we're so happy to have here with us officials from our NSA for table tennis and likewise our LGU for the Princesa for this big event, 2-in-1 competition, World Table Tennis Youth Contender Series and World Table Tennis Feeder Series. So we have from Puerto Princesa City ang kanilang sports director and executive assistant for si Sir Attorney Gregorio Austria. Welcome po, sir. Magandang araw. And then we have Philippine Table Tennis Federation Incorporated President. Siyempre, si Sir Ting Ledesma. Hello, sir. And we have also a board member and likewise competition manager, Sir Daniel Bilimiana. Welcome to the PSA Forum. Siguro, opening remarks, Sir Ting, please.
2: Good morning, everyone. Maraming salamat sa pag-invita sa amin dito sa PSA Forum. And good to see you all again as a teacher. And thank you ma-promote namin yung aming beloved sport table tennis. Thank you so much. Ayan,
4: sige. Ano yun? Diretso na, President Ting. Okay. Ito po, ito pag ilang world class tournament na ito sa Puerto Princesa. I want tell us more about this coming tournament.
2: We are very proud to say that this is our fourth year hosting.
16: Wow,
2: the World Table Tennis Youth Contender with the help of course the wala iba, the Puerto Princesa beside me, Attorney Ramio Osea and Mayor Byron, of course. Thank you so much. Without them, hindi ba ito magiging possible. It is our dream before. It is our dream before na magkaroon ng World Event, which is before na makapag-host na kami the first time in the World Tour. It's the Subic Bay Convention Center, 2014-2015. Kaya hindi nawawala yung dream namin na kumuha ng World Event sa ating bansa to promote sport tourism and of course ma-lift up din yung level ng aming national team.
4: First thing, ilan po countries ang expected natin bibisita din sa World Youth Contender Series?
2: Right now is 20 plus na, no? Yes. Kaya it's sobrang dami na sumali ng bansa. Kaya we are again very proud na naman.
4: Thank you, President. Sige, Sir Daniel. Tell us more yung mga details ko. Ano mga bansa ang nasa listahan mo ngayon? Nakita ko na ganda ka ng listahan.
16: Yes.
4: At ilang, mga, ilang atleta lahat or members ng...
5: So, World Table Tennis tournament na mangyayari sa Puerto Princesa is an international table tennis tournament. Ano? So, dalawang malaking event ito na magkasunod. So, meron tayong youth contender. Itong youth contender series,
4: yeah,
5: 19 mababa, 19 under and below. So, ito ay mangyayari sa September 3 to 6, 2026. So, meron tayong mga bansa participating ng countries. Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, syempre, Philippines, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, USA, Oman, Brunei, Slovakia. So, total of 20 countries. Entries namin, 426 as a youth contender. Then, yung mga foreign technical official natin, may mga umpire. So, there are 8. And yung ating local international umpires, 21. Pagdating sa WTTO, World Table Tennis Feeder Series, September 8 to 12, meron din tayong 20 countries. So, Algeria, Australia, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Philippines, Chinese, Taipei, USA, Oman, Brunei, Slovakia, Indonesia. So, meron tayong 165 entries. Ito po yung mga singer na natin. So, ito yung open event yung leader series. Meron tayong mabata, meron tayong open.
4: So, wala na uwi na yun. Kung kaso nang kakalat sa inyo.
2: Tama, tama po.
4: Sige, talaga po. Mamaya ako pa-expound natin. Kay Atty. Greg,
2: yeah.

0: tayong national and international ano. Oh. Last time yung if I can recall, dalawang beses na yung Batang Pinoy sa Puerto Princesa. Oh. And nagpangako po sila ng Brunei Bibiyaga. Mm-hmm. Din po, that's also an international. Yung Ironman ho, international din po yun. Tatlong taon po sa atin yun, sa ating lungsod. Nandun din po yung Dragon Boat, isa po sa pinakamalaking activity din ng lungsod natin, Puerto Princesa, yung Dragon Boat. And definitely, yung aming hong inaalagaan at kapasalamin kami sa tiwala, deserting at deserting yung WTT ho, International Take of Tennis din po para sa mga kabataan 1900.
1: Bilang nangungupo sa sports program ng Puerto Princesa, not only yung Brazos Union but also yung hosting, ano po ang nakikita ng city of Mayor of Mayor na lagi tayo sumusuporta sa hosting ng mga world-class events?
0: Kung mapapansin niyo po, isla po yung Puerto Princesa. Hmm. It's an island. And we only have two main industries, agriculture and tourism. Kaya kung nagkaroon ng pandemic, isa kami sa mga hardest hit. Dahil lahat ng investment halos sa mga taga-Puerto sa tourism, wala kaming mining doon, wala kaming mga industry sa iba. Nakafocus po lahat sa tourism. Ngayon, immediately after pandemic, kailangan mabuhay ulit ang aming lungsod, puntahan. So, ito pong sports ang aming nakitang magbibigay sigla muli sa aming lungsod. Yung Batang Pinoy ho, na mga 14,000 ang pupunta, napakalaking bagay po niyan. Pag binibisita po kami ng mga international athletes, nakikilala po hindi lang sa Pilipinas, pati sa mundo, nalalagay kami sa mapa muli. So, yun lang po yung tinitingnan namin na kapital namin na dapat po natin suportahan at na-sustain.
1: Parang po dito sa World Championship, no? Na dalawa, o 21. Ano pong mga venues ang inihanda niyo para sa...
0: Parati pong binibigay sa WTT yung aming Coliseum. Medyo bago pa po yun, kaya natutuwa naman sila. At again, maraming salamat sa iting, no? At sa PSC po, dahil makikita nyo yung PSC, yung tulong mo sa amin, hindi matatawaran talaga mo. Yung aming New Year, nagpapasalamat New Year sa Simperon, sa PSC, and Ida Serting, sa kanilang mong association.
2: Yes, talaga mag-partner, NSA, PSC, and of course, the local government unit. Yes, kay Sir Daniel, okay, so dalawang malakihan, pag youth 19 below, pero kapag feeder, ito na yung open. Required ba, or asahan ba natin yung presence ng mga national team members dito sa feeder series, lahat sila?
3: Yes, ang maganda sa NSA, sa Philippine Table Tennis Federation, during last 2 weeks, nagkaroon tayo ng national selection. Mm-hmm. So kahit yung dalawa nating new member, plus yung original member, lahat po sila in-entry ng ating president dun sa feeder. So lahat po ng national team ay kasama yung national coaches will be present sa event.
2: How big is the national team na ngayon, Sir Tim?
4: Right now, we add two.
2: So how many now?
4: Two men and two women. So pito.
2: Seven lang yung ating national team talaga,
4: Yeah,
2: baby.
4: Seven now.
2: Oo. Men and women na yun, sir?
4: Yes po, men and women.
2: Talaga, medyo
4: but of course, next year, mag national selection kami, we will add three.
2: Okay.
4: Slowly lang.
2: Tama.
4: And then, para makapag-focus din kami sa incoming SEA Games for 2027. Kaya mas maraming national team member, mas competitive within the national team.
2: Gano'n mo, Sir Tim, ka-helpful itong World Youth Contender? Kasi diba, 4 years na, no? Pang 4th year na to. Parang nakita ko noon, the very first, parang ang bata-bata pa nung ngayong elite natin na si Kit Catherine Cruz. Ama, okay? So, paano po talaga nakatulong yung hosting natin sa development ng mga atleta natin?
4: Yes, napakalaking tulong ng pag-host ng isang international event dito sa ating bansa. Numero uno yung minimize ang gastos, yes. Makakalabang mo na kagad ng world caliber players. And then, sa murang edad, makaka-experience na sila ng world-class event and world-class player. Kaya yung mga bata natin ngayon, compare sa nakaraan, ay napakalayo na po kasi hindi na sila nahuhulad kung malalakas ang kalaban or yes. Maganda ang venue na mawala na hagan yung palo. Ngayon, they are so easy na to perform when they in the table na. And ito yung kapag naging national team sila, mas matibay na sila compared sa
2: yes. Sir Daniel, mga ilan pa lang mga Filipino participants dito, especially dun sa contender?
3: Ang pinakamadami tayo, nasa 60 plus yung ating mga Filipino. So,
2: 60 plus.
3: Ito yung pinakamadami kasi host tayo.
2: From different
3: so,
2: parts.
3: First time, meron na rin entry from Puerto Princesa.
2: Ayun, yun ang tanongin natin si Sir. Yun dapat ang sinod kong tanong kasi nakaka-apat na po na taon sa inyong lugar. May na-develop na ba tayo?
3: Meron na rin.
2: Yes, sir.
5: Opo. Alam niyo yung apat na taon na yun, nag-donate po yung association nila surfing ng mga tables, yung tennis. At yung naibibigay namin sa mga schools, yung mga bata, instead of playing yung mga MLML,
2: yes.
5: Ano na muna sa ating pong over the gym, at naglalaro na ako. Na-encourage sa natin maglaro. Ang kagandaan po kasi sa table tennis, hindi masyadong magastos unlike other sports. Pati panglaro masyado talaga, hindi kailangan ng six-footer ka, dito anybody could play na basta may skill lang mo.
2: Yeah. So, Attorney Greg, ilan na mula sa Puerto Princesa ang kasali?
5: May isang team na rin po kaming sinabi.
2: Wow! Okay.
5: Hopefully, sana gumanda naman yung performance.
2: Yes. Yeah.
5: First time.
2: Yes, okay. What can we expect pala? Anong medal ang pwede natin i-expect sa contender at saka sa feeder
3: for
2: the Philippines?
3: Yung first edition ng WTDA youth contender, nag-champion si Ingrid Guston. So, first siya.
2: Anong age division?
3: Sa 19 siya, nanalo sa 90s. Under 19. Ngayon, sa feeder na siya. So, naabot ni Catherine Cruz yung pinakamataas na ranking ng Philippines sa WTTU, World Rank 17.
2: Wow.
3: So, pagpasok niya ngayon sa feeder, nasa 300 plus na ulit. So, parang alik siya na lang yan. Nagsisanda
2: yes.
3: Sa pakiyan. At nung nanalo siya sa first edition ng youth contender sa Puerto Princesa, nag-champion siya sa US Open, sa WTT US. Tapos tuloy-tuloy, ang last achievement ng ating ng mga Philippine team natin is mag-Indonesia. So, salamat sa Dito Forum na nai-promote natin ng ating mga players.
6: So,
3: dahil
6: sa kami ng Indonesia, kaya ito na ganap yun, ano po ang mga panalo natin?
7: I think that is just last.
6: Last week, Jakarta, Bali, where? Anong event?
7: Provincia.
6: Anong event, Sir Jim?
7: So, team event, tsaka
4: may singles event din.
6: Anong pangalan sa tournament?
7: Anong pangalan ng tournament?
2: Pero feeder or contender?
7: International siya, pero hindi siya WTT feeder. Invitational tournament.
6: Okay, pero at least anong napanalo na?
4: Champion po si Caitlin Cruz at si Jan Marina.
6: Ganda.
7: Team event po yun.
6: Team event?
7: Oo, team event.
6: So sila ang nanuno sa mga team competition na yun. Pero individual ba sila?
7: Meron. Yung nga, they lost at individual.
6: Okay. So, we want the team event of this particular time, but to bring it up again. So, Daniel, doon po sa feeder, ilang pong age group? age groups po tayo?
3: Sa feeder po kasi ito yung open. So,
6: hindi pala ito sa ano age groups po?
3: Sa youth, kontender meron tayo under 11, under 13, under 15, under 17, and under 19. Then meron din boys and girls po yun. So, bali 10 events plus mixed doubles ng 15 and mixed doubles ng 19. So, meron tayong 12 events pagdating sa youth contender.
6: Among our Filipino junior players, sino kaya ang malamang na kumbaga dito mga contenders natin in what particular age group, kung men or women dito?
3: Yeah, yung ating tinitingnan yan at binabantayan yung ating mga palarong pambansa champion at saka yung ating national
6: qualifiers.
3: Yung kapatid ni Kevin Cruz, si Kevin Cruz. So,
6: Kevin Cruz.
3: Then meron tayong si GD Cabrino. Matapin yung champion, palarong pambansa champion. And yung ating mga...
6: Kami ni Hector Cabrino, Sir Leandro. Hector Cabrino, national player dati. Okay, well, Cabrino.
3: Yes.
6: Sige, sir. Going to the feeder championship, may ranking points din po ito, hindi po ba?
3: Yes, kaya siya na lang ang WTA or tennis national
2: player.
3: 125, 500,
6: 750, 1,000. Ano ang maximum ranking points? Kaya mag-singles champion ka?
3: Dito ito parang sa nasa 125 ba yung youth contender. Pero yung feeder, medyo mataas sa 200 plus. And pataas ng pataas. Yung pinakamataas natin sa WTA event is yung Grand Smash. Nadudun na yung parang 1,000 points.
6: Oh.
3: So, the more na sumali yung mga players natin yung participate. So, pagtaas nila.
6: Mag-taas. Para na-invite tayo sa mga mas malalaking na makatulad na nangyayari kay Alex.
3: Yes. Ang ganda lang po doon na pagka mataas yung ating ranking points, pagdating ng qualifying like Olympics, tayo po ay tataas yung ano. Kaya sa seating, tayo ay may
6: personal. So, pagkakasasabing natulad sa
3: qualifying.
6: Yung nangyari kay Ian sa Alambu. Ian Lariba, yung her last trip in
3: Olympics. Yes.
6: Naman sa Karayong.
3: Yes.
6: Well, anyway. Sir Dirk, yung bang, so dalawa itong events, kamusta naman siya si Governor, as far as the support of the these events are concerned. Kasi, yun nga, it boosts tourism, tapos maraming makakano. So, ano ang commitment po ni Mayor Byron for these particular events, as long as he's in office ba, or hopefully manalo ulit kung kung sino ang papalit sa kanya. Ano po ba?
5: Si Mayor po, itong activity nito, itong event na ito, ay nakapokus din po siya dito. In fact, there was a meeting, ano? Kamakailan lang. Iniikot yung mga facilities na nagagawan. Basta po, when it comes to sports, yung mayor ko namin talagang all out. Kasi nakikita niya yun lang, yung sports tourism lang ang isa sa pwedeng makilala muli at mayangat ang mga taga-Puerto sa kanilang kabuhayan.
6: Salamat.
8: Good morning, Attorney Greg. Tutuloy ko lang yung question.
5: Opo.
8: Dito rin na po sa Abarte. Sir, ito nga, halimbawa po ba yung mga pasyalan ngayon sa Puerto Princesa gawin na tawisin province kayo? Huwag lang tatawin na mas Philippines.
5: Patuloy po ang pag-improve ng mga sites and dalawa po ang facilities, sports, tapos yung mga tourism sites, yung mga pupuntahan, inaayos na rin po yung mga roads, ano? Pagpunta doon sa mga tourism sites. Sa Kabutihan Palad ho, hindi kami madalas daanan ng bagyo. In fact, hindi namin nararamdaman yung mga baha. Wala po kami niyan. I think it's God's blessing na hindi nagkakaroon masyado ng earthquake at bagyo sa aming lungsod. Kaya pasalamatin po kami niyan. Kaya tuloy-tuloy po yung turismo sa atin.
0: sa pag-princess.
8: Thank you, Eric. Sir King, may mga in-expect ba tayo na mag-medal this time sa contender at sa pizza?
7: Ayun, yung kapatid nga ni Kevin Cruz, si Kevin Cruz, palaro pa ba sa champion, matangong Pinoy champion din siya. And now, si Gigi Gabrito, at saka yung mga National Academy of Sports Players din.
9: Ah, NAS.
7: NAS.
10: NAS.
7: It's very close coordinate kang Philippine Table Tennis Federation sa NASH. Sinasuportahan namin yung mga programa nila. And then, collaborate kami sa paano namin i-give up yung mga batang players nila. And then, nakakasali din sa mga WTT

0: I think any updates sa national team na wala tayong representative sa national team? Or SEA Games na natin nakatutok?
1: SEA Games na kami nakatutok, hindi kami nakasali sa Asian Games. But it's okay, mas mahaba yung preparation namin para sa next year SEA Games. Sa matupang yung nga ginawa ko is nagdagda kami ng dalawang players. It's about time na dumami na yung family namin ng 7. And then next year, tumituloy, nagdag kami tatlo. And then yearly, magkakaroon kami ng national selection. Kaya I just want also to announce to all the table tennis enthusiasts na please prepare every year na we will have our annual national selection. And nasubukan na nila na talagang matindi yung laban pag nasa na selection. Mga per day, siguro mga 8 to 9 matches per day ang gagawin nila. Kaya pag mahina yung katawan, pwede yung bibigay siya. Gusto namin mga national team natin ready kasi pagkatapos ng national selection, hiyera na tayo sa pagpunta sa labas. Lalaban tayo, ipaglalaban natin ang bansa. Kaya dapat lang na laging handa ang atlet na.
2: Okay, good afternoon na po. Gal Ferreras, PJD, SCBH with PTV Sports Network. Just to add context sa sinabi ni Sir Bong, yung competition na yun was Pacer International Table Tennis Championships. And we won one gold, mixed doubles, and two bronzes, women's singles, Kipling Cruz, and then mixed doubles rin, Angel Laude and si Jan Basa Dusan. Dumiretso muna tayo sa pinuntahan ko na i-cover natin na the last time yung National Selection Tournament because we have some new members of the team. Makintin ko yung mga members na rin. Sa men's, we have Elijah Ramson, Val Steven Aka. Sa women's is si Altea Dudes at si Christian Santillan. So, kamusta ang assessment natin dito sa ating national selection process para yung ating mga nanalo na top 2 ay sasalang na dito sa Puerto Princesa at this event na na-cover natin?
3: Okay, actually, yung mga nakapasok na bagong na national team member is sila yung nag-rank na kasunod yung last national ranking na ginawa sa Puerto Princesa. Sila yung mga next in line. So, nasustain lang nila yung kanilang training at saka yung kanilang galing. So, sila yung nakapasok. So, nagtuloy-tuloy lang sila, nag-consistent sila sa practice. So, dumating yung time nila, sila yung nakapasok. And now, they are focusing sa training. Palagi sila ngayon sa Ayala para sa training.
2: Sir Ting, nakikita ba natin na yung hosting na rin is actually a good momentum para masustain pa lalo yung progress ng ating mga Pinoy table tennis, yung mga ping-pongers natin na lumalaban nga sa iba't ibang mga international competitions gagaya yan ng ating upcoming event. Naniniwala ba kayo na kaya natin i-sustain ng consistency nila?
1: I believe ang mga national team natin talagang prepared na yan dahil kami, most of the, our national team non-stop yung paglabas ng bansa. Even though na sariling paraan namin paano sila makapag-international event, makapagpunta ng Germany, sumali ng league, hindi kami, kumagawa kami ng sarili namin resources. And then, yung mga ibang resources like equipments, doon kami umiin sa tulong sa Philippine Sports Commission. Yan. So, it's, nag-anong kami ng way, hindi kami sumusuko kahit na malit lang budget namin, but hopefully, in the future, magkaroon kami ng isang Alex Ayala, mga ganun. And we will, it's our dream and I strongly believe na makukuha na mangyayari at mangyayari sa sport namin.
2: Isa pa sa thing, before itong WTT Youth Hotel and Peter, we have also another upcoming event, yung Interscholastic and Intercollegiate Tournament, August 28 to 30 sa Ayala Mall sa Paranaque. Could you share to us kung ano mga mangyayari dito?
1: Taon-taon po, ito is maraming sinasalihan ng mga college and universities dito sa tournament.

0: Kumbaga, ito yung ito yung preparation nila sa sasalihan nila ng major event nila, NCAA, UAAP, SWA, or any PISA, any, ito yung step preparation nila and exposure din nila, which is very good. Nandiyan sila lahat sa loob ng inter-scholastic, inter-collegiate na ginagawa namin taon-taon.
1: Alright, last question kay Sir Greg. Naniniwala pa rin ba na post yung posting na rin ay magandang ehemplo na rin sa ibang mga NSAs? Lalo na, meron din kayong isa pa yung sa Dragon Boat this October. Yes. Thank you.
2: Inimbitahan po namin kayo. Sana bumalik naman kayo rin sa ating tutorial. Mga familiar faces na rin. Alam niyo, itong promotional value ng mga palaro, ano, ay napakalaki. At capable po, pekonya destination. Dati ho, nung wala pang mga ganito mga events, kaniho ang lumalapit, halos makiusap na magkaroon palaro sa aming bansa. Ngayon ho, dahil nandiyan po ang BSC, nandiyan sila sa ating yung mga NSE, no, ang pumupunta sa amin at gusto makipag-collaborate. Napakalaki bagay po ng yung promotion ng value talaga. Kaya pumasos man kami, nakikita namin na nasa radar na kami ng mga sports events at activities dito sa ating bansa. And top of that, nakikita nyo from Manila to Puerto Princesa sa oras lang. Mas malayo pa po yung biyahe namin sa airport from our new Manila house. Sana ko makapasil kayo rin. Maramdaman nyo yung warmth ng mga taga-Puerto and yung peace and order of the money. Pasabi ko, isa sa pinakamagay. Hindi man siguro nasa pinakamaayos kami sa peace and order.
1: Ano po sa sports na rin na rin?
2: Ay, definitely. Yung po ang buhay ng Puerto Princesa.
3: Sports.
2: Buhay po namin.
1: Salamat po.
4: Okay, so may paghanda pa ba na iniha ginagawa ang Puerto Princesa? Andun na yung Hagedorn Coliseum, all set na. Ano na lang po for this big events?
2: Siyempre po, yung every event, iba-iba po yung concerns eh.
4: Uh-huh.
2: Yung dumadating na yung mga concerns. Katulad mo yung Coliseum namin re-renovate, kaya kailangan mo matutukan nyo. And siyempre po, yung mga bisita na natin ay kailangan maasikaso, especially the peace and order situation. May nagpuna akong isa, kasi sa atin, mapapansin nyo yung mga security natin sa mga guards, may mga baril eh. Bukang yung mga bata, mayroon ko nakapuna sa atin. Bukang na-alarm sila, kala nila may gulo. I think yung mga taga, yung mga foreigner na, eh sa atin mo, even, papasok mo sa mall, may guard na sasunod mo sa'yo. Yung iba mga mga foreigners po na mga atleta, lalo na mga kabataan, yung kakinisan na eh. Kaya sinasabi ko doon sa amin, sana kung magkaroon ng reorientation ng mga security at mga plano. Mukhang nagugulat sila. Sa Japan kasi wala kang makita, may nakabaril eh. And other places. So, yun lang po ang nakita namin ng mga concerns and peace and order, yung coordination, and asikaso po siyempre sa mga bisitang darating.
4: Yes, siyempre sa nila kayo, this is the fourth edition. Okay, Sir Daniel, baka may dagdag lang na announcement. By the way, is this the fourth edition then, or World Table Tennis Feeder Series sa Palawan? Sa
5: fourth edition is the youth contender.
4: Pero ang feeder?
5: Pero yung feeder, history ito kasi first time.
4: Yo.
5: Wow. So, swerte tayo, pinagbigyan tayo ng kapag-host ng feeder series at support ko Princesa ulit, ginawa yung history. Salamat po.
4: Yes. Okay, Sir, short invite sa lahat na magustong pumunta ng Puerto Princesa, sabay nila ang bakasyon sa pagdaraos ng table tennis world, the contender and the feeder, di ba?
0: Invite ko na kayong lahat. Kayo muna ko invite mga media men na pumunta doon at i-cover ang aming World Table Tennis Youth Contender and Feeder and also to all the our table tennis enthusiasts na pumunta, manood. Balita namin may darating na world-class player si Jao, no? Jao Montero. demo no, ng Portugal.
4: Oh.
0: So, it's a top world cup, sa caliber player.
5: Sa
0: Pinyo yan, nakiusap sa amin na bigyan daw namin siya sponsor. Hindi na ako nagdalawang isip, go!
4: Oh.
0: Bigyan na agad ng sponsor, libre na agad ng hotel.
4: Tama.
0: Kami na mahala magsasyoder, basta dumating siya. Isa, para makita natin na feeder lang, kay feeder lang daw, meron world class player na natin dito. Ha? So, that's it. That, hopefully na dumami pa yung manonood sa ating feeder sa Coliseum, magpapuno natin at alam ko maraming entusyasta sa table tennis sa ating bansa and palaki ng palaki itong mga volume ng table tennis kaya hopefully maraming disimuport at siyempre nagpapasalamat kami lagi sa Diyos, sa Puerto Princesa, kay Mayor, kay Attorney Rocky, sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, at sa lahat ng sponsors din namin. Thank you so much po.
4: Yes. And Attorney, yes, Greg, okay, Austria, ang Sports Director po ng Puerto Princesa, invite niyo po.
2: Again, sigurado naman kayo, sir, po, sila sa ating ng media room para sa inyo. At sana naman, isang ikot, ano, sir, team, baka may ikot naman sila sa Puerto Princesa.
4: Okay.
2: Ito po yung mga ikot ninyo.
4: Yes.
2: So again, we are inviting ito pong mga nanonood sa atin. Bumisita naman po kayo ng Puerto Princesa. And see, makita nyo kung ano yung Puerto Princesa.
4: Salamat po.
3: Maraming maraming salamat po. Maraming and more power no? Sa ating big tournament sa Puerto Princesa. Maraming salamat po. This is your PSA Sports Forum. God bless everyone.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
13: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Market trading hall na mas marami na ang kliyente na nakikater nito. And then sa unloading area naman, mas marami na ding Fisher Fox ang nakapag-unload sa atin. And mas marami yung mga nadagdag na mga Fisher Fox na dito na nila dinadala yung isda dahil nga maganda na yung pasilidad ng Bulan Fishport.
2: Sa ngayon, mga facilities natin ay admin building, may market hall tayo, may stair landing, may water tank, may food stall, saka ice stall.
3: Napaka-convenient na, napakaganda na. Parang wala ka ng ibang mapuproblemahin. Kumbaga, nandyan na, malapit kami sa dagat, yung impakehan namin nandyan lang sa dagat. Isang ganyan mula, nandyan na yung impakehan. O, at least sariwa yung isda, hindi na matatagalan pang mag-impake pa. Opo.
1: Ano, isa sa problema dito is ang gakulangan ng yelo. Meron naman mga ice plant pero hindi pa rin kinakaya lalo pag big season. So malaking tulong itong ice plant natin para mas lalong magkaroon ng karagdagang yelo at yung isda is magkakaroon ng mas magandang quality.
2: Yung ice plant natin kasi, dahil ito 60 tanner siya, unang-una, ang source natin ng water ay dalawa, galing sa deep well and sa local water system. So, i-chlorinate yan, iakit sa overhead tank, then ilalagay dito sa mga paggawa ng yelo, ice making machine. Then, pag-harvest niyan, didiretso sa ice storage. Then, from ice storage, dadalhin sa crushing. So, pwedeng bumili diretso na lang ang buyers ng black or ano na crush na siya. Dami kasi talaga ng demand dito ng yelo sa Bulan, Sorsogon. Mabali pang 7 o pang 8 yata kami na ice plant dito. Pero ang main ano talaga dito is para mag-preserve natin yung fish. Kasi pag peak season, marami talaga ang incident ng spoiling.
4: Kaya pag ito po nag-operate, malaking tulong po ito sa aming mga impakador, sa mga mangingisda din. Kasi yung isda na nag-oversupply, kahit papano mababawasan kasi maiimpake namin dahil may yelo.
5: Yun, oh. Kaya isa itong buwan, explant dito sa Fishport, nakatutulong yan sa amin dito sa pag-impake ng tambang laulan.
2: Doon sa expansion, no, ang isang balak sana doon makapag-expand tayo ng mga about 8,000 square meter na additional na landing, packing area, saka may market hall din. Kasi na, tuwing peak season talaga, na-experience talaga natin na halos ang dami nila din na hindi makapag-unload ng sabay-sabay. So with expansion, siguro ma-minimize na yung spoilage kasi mabilis silang ma-impake, ma-yellowahan, ma-unload yung isda.
4: Kumpara nung lumaki ng yung Fishport, kahit papano, umayos yung sitwasyon, pero hindi pa rin ganun kaayos kasi kailangan pa rin ng expansion dahil mas dumadami kaming nag-iimpake. Mas kailangan ng malaking lugar, pasilidad para sa impakihan. Kasi ang isang fish dealer ay kailangan talaga ng isang malaking espasyo para sa paglalagyan ng boxes, ng ice, ng truck, ng pag-iimpake at pag-loading, unloading, kailangan talaga ng malaking espasyo. Kaya itong expansion na gagawin, malaking tulong po ito sa amin.
6: Nagpapasalamat po kami kay President Bongbong Marcos, tapos kay Sir Romeo

0: Pangulo, pa President Bongbong Marcos at sa ating Secretary Chu Laurel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapaunlad ng sektor ng ating pangisdaan. Mabuhay po kayo.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Webes ngayon, ho. 20 na po tayo sa buwan ng Agosto 2026. Nananatiling wala pa rin ng pasok, walang klase sa mga eskwelahan. Iba duman o sa pampublikong paralan dito po sa NCR. Ano ho? At 17 pang mga iba pang mga lalawigan. Apektado pa rin po ng dulot ng masamang panahon itong mga nakalipas na araw. Pero sinasabi na asahan daw po na gaganda na yung panahon at medyo magiging bahagya na. Naranasang pag-ulan ho natin, ano ho? Na naman. Pero tatlong sama ng panahon ang binabantayan ho ngayon at nakapaligid sa bansa, ano ho? Ingat pa rin po tayo pare-pareho. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Siyempre, tagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa lahat ng miyembro ng pamilya. Doon ho, sa mga hirap-hirap na humanap po sa 738. Wala pa rin ho kami dyan, ano, 738 AM. Sa 104.3, the Capital FM, muna ho kami, ano ho, pansamandala. Siyempre, nandiyan po naman tayo sa DWCI sa may Piding Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Ganun din po naman dyan sa may DWCJ sa may parte naman ng Cagayan. Gandang baga naman kay Governor Ed Aglipay, sir. General Aglipay, kamusta ka na po? At ganun din kay Genti, GT, Jel Tom Lanchon, happy listening at maligayang pagsasaka sa iyo. Alam kong abalang-abalang na sa iyo sa kahan. Ganun din kay Paring Lando Marquez ng LTAP, kamusta ka na riyan? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manimela. Bawal ang pikon sa kalsada. E si Mamang Chopper, pakikalabit lang, baka tulog sa manimela ho yan, no? Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Ang araw nito ng Webes. At siyempre, kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon, galaw-galaw para hindi papanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako pa rin po naman ang inyong mga kasama, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba yung dagat. Ano ho? Normal at business as usual ang operasyon ng mga pangunahing agricultural trading post ngayong araw. Partikular na po yung La Trinidad Vegetable Trading Post, LTVTP, at ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center po naman sa Benguet. Pagamat nakararanos pa rin ho ng mga pag-ulan dahil sa nagdang mga bagyo at habagat, ito mga pangunahing kalsada patungo po sa mga trading post ay bukas at nadadaanan ng mga truck. Nagbabiyahe ng mga gulay patungong Metro Manila at iba pang bahagi po naman ng bansa. Ano ho? Kabay ho niyan, merong ilang tinatawag na krisis sa oversupply at bagsak presyo. Ano ho? Pagdatapon ho ng mga gulay. Ay dahil pa rin po sa epekto ho ng nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kami hong pananim ang naging waterlog na yung mga nababadyo sa tubig. E dyan, nagkaroon po ng matinding oversupply at kawalan ho ng mamimili. Kasi bumaparek sa mga trading post, mahirap ang dani. Na ang matindi naman dito, yung mga truck na nakapila sa mga trading post, dumami nagbabagsak ng gulay. Kasabay-sabay na naman eh. Dalawang araw bago sila mailatag yung kanilang paninda. Pagdating doon sa dulo, medyo hindi na maganda yung kalidad doon ng gulay at yung iba ho doon, medyo hindi na masarap sa paningin. Kumbaga hindi na rin masarap sa panlasa. Magsak presyo. Huwag na naman yung mga magsasaka natin. Kaganyan, dapat nakatutok na kagad yung mga kinaukulan natin. Ano ho? Nagpadala na at ang gobyerno na ang bibili. Hindi na ho dumating sa punto na itinatapon na lamang yung gulay. Nga, pagdating doon sa trading post, iniisip nila, mas mahal pa yung kanilang gagastos yan sa krudo, sa transportasyon, sa paggamit ng mga tao pero sa may bebenta nila. Ganun talaga mga nangyayari.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dahil nga po dyan, timing magsasaka ang yulatong pumilahon ng hanggang dalawa hanggang tatlong araw pa nga eh. Mga training po sa Trinidad para may benta lamang kailang mga ani. Tagal ho ng paghihintay talaga, nabubulok ho yung mga gulay. Bibilitan na lamang ilang magsasaka natin, gaya po dyan sa Metro Blay Benguet na itapo na lamang. Tapos sayang ho. Kusakong repolyo, wombok at karo sa gilid ng daan. Eh, bigyan nyo sa mga ano yan, sa mga Koreano gumagawa ng ano. Sarap na atawag doon. Kinain ko lang ka isang araw eh. Sabi nga, pwedeng ganito ah. Ay, mababang presyo sa trading hub. Yung repolyo cabbage, mababa hanggang 8 ang kada kilo. Yung karo, siglana rin po sa 20 hanggang 30. Yung wombok, yung China cabbage, nasa 20 kada kilo. Lang doon sa kanila. Pero pagdating ko sa mga pamilya din sa Metro Manila, grabe ho naman ang taas. Kasi nga po sa transportation at yung taas pang gasolina itong nakalibas sa araw lamang. Diyan po sa La Trinidad State of Calamity. Official lang sinalalim ang bayan po ng La Trinidad State of Calamity dahil sa umabot na po sa halos 25 milyong pisong pinsala sa agrikultura. 57 milyong pisong na pinsala naman sa infrastruktura. Nagamitin ho ng lokal na pamahalaan na kanilang Quick Response Fund sa agarang tulong sa mga magsasaka at rehabilitasyon. Nagpalabas na rin ho ng apela si Mayor Roderick Awingan sa mga negosyante naman sa Metro Manila na huwag pagsamantalahan ang kalamidad upang magtaso ng presyo ng gulay dahil sapat ang supply at bukas sa mga ruta ng biyahe. Isang nga ang presyo sa kanila, walang namimili. Pag dapat sa Metro Manila, ang mahal. Ganon. Ba? I-check nyo nga mabuti. Pakibantayan nga ng kote yan. Baka may mga ibang nakikinabang lang. Nagbabantay na rin daw ang Philippine National Police kasama ang DA naman sa mga mapagsamantalang hoarders at profiteers. Anunsyo naman ni Agriculture Secretary Chulaurel, Francisco Chulaurel Jr. na magtutungo siya sa Baguio at Benguet upang personal na suriin ang sitwasyon. Tama lang siya, dapat lang ho talaga. Agadid po ng agarang tulong. Ano rin po ng DA naman na palawakin pang distribusyon sa magitan po ng direktang pag-ugnay sa mga gulay mula sa La Trinidad patungo sa mga kadiwa na Pangulo Sainz sa Metro Manila pang matulungan ang mga magsasaka. Bakit hindi yung mga hotel owners, yung mga restaurant owners na malalaki at yung mga sikat pang ilang mga establishmento magtanang makipag-ugnay sa mga kooperatiba sa Baguio? As farmers, doon na mismo rektang bibili, wala ng middleman, hindi mas mura. Maganda pa kita nila pa sila magbaba ng presyo sa mga consumer. Bakit hindi?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Marami pa tayo tatalakayin iba sa kabuuan po natin balatuntunan sa mga usapang agrikultura. Ano ho? Pero tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Huwebes pa rin po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay National Irrigation Administration nakatutok sa Pantlabangan at Bagat Dam sa gitna ng patuloy ng mga pag-ulan. Good morning kay Engineer Ed Gillian ng ano ha? Niya, ano ho? Nga pukpok sa trabaho. Andala Cold Storage Facility, si tinatayo na sa car pang maiwasan ang pagkabulok ng mga gulay o food wastage. Bilis-bilisan nyo naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alala ko to rin sa Senator Lito Lapid na nakiusap at tanawagan sa pamahalaan na unahan na pagbili ng agaran doon sa mga gulay na ganyan ang sitwasyon ano, sa dyan sa mga trading post natin lugar na yan. Unahan nyo na yung mga trading post. Pero na ang bibili para walang nabubulok. Kahit nga naman hindi, ang dami nga naman ng kadiwa, ang daming tagapan ng gobyerno, baka naman pwedeng unahin niya una.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa mga detalye tayo ng balita, habang patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ay mahigpit na binabantay po ng National Irrigation Administration ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. At kasalukuyan ay walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala rin pong naitalang spill discharge. Ayon naman kay NIA Administrator Ed Gallien, good morning po, Engineer. Wala pang naitatalang malawak ang pinsala sa mga taniman ng palay kasunod ho ng mga pag-ulan na yan. Sa halip, ay nakatulong kanyang pag-ulan para madagdagan ng tubig na nakaimbak sa mga dam at reservoir na magagamit sa patuloy na irigasyon sa mga sakahan. Pagtaya ho ng NIA, baso ng 10,000 hektare ng sakahan ang maaaring patubigan ng tubig mula sa Magat Dam, habang nasa 15,000 hektare po naman ang Pantabangan Dam. kulay niyan. Patuloy naman ang pag-ugnayan ng ahensya sa mga Irrigators Association. Ay, good morning sa mga irrigators, ha? Sa maagap na pagtugon at ligtas sa pamahalan ng tubig ngayong tag-ulan. Araw, pag-usapan ho natin yung magka-kooperatiba. Bansa, meron niya. Tayo dapat palakasin natin yan, eh. Ano bang bansa yun? Yung dati bang estudyante lang natin? State cooperative. State co-op, meron sila. Natutulungan talaga ng gobyerno yung magsasakit. Malaki yung budget nila. Ay, payat na budget ng mga hiyak isa sa atin sa pagdating sa agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, 15 minuto na po makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumaraw. Galawin natin ang balita sa labas. Ay, disaster response operations ng Philippine National Police pinalakas. Sunod ng patuloy na epekto pa rin po naman ang hampagad. Kami natin ang mga detalye ng balita niyan. Nakatutok si J. Mike Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Pinalakas pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayeng apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ay kay PNP Chief Police General Luzon Milencio Natates Jr. patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig ng bansa mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din pa ng PNP Chief na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kinakailangan. Partikular sa mga ikinakasal ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtitiyak ng seguridad sa mga evacuation center, cleaning operations sa mga kalsadang may bara at ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasalukuyan, aabot sa 180 individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operations at nakatulong din sa may 164 na relief operations sa gitna rin ng walang tigil na pag-ulan, habang nasa 689 ng mga pulis ang minobilisa para magkasaan ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero. Para sa Bangang Pilipinas, si Martikada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tutok tayo sa mga update sa mga pinsala sa agrikultura. Sinasabing lumampas na po sa 1,000,000 piso.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang lugi na naman yan, di ba? At umabot na nga po sa higit sa 1.3 bilyong pisong kabuang halaga ng pinsala. At pagkalugi sa sektor ho ng agrikultura dulot na magkakasunod na Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas pa ng hanging habagat. Manalang sana yung bagyo, wala ng hanging habagat eh, no? Na naghahatakan, nagpapalakas eh. Okay, agad na lang kung habagat, samahan ng bagyo. Pwede natin ihiwala yan, itahip muna natin. Mga apektadong sa Kahan, nasa 25,662 na hektarya na po. Kahan na nasa lanta sa mga rehiyon po ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Maging dyan po naman sa Western Visayas. Kung ba ninyo, gano'ng karami mo yung saka? Tumpong libong magsasaka, apektado ho ron. Pinakamalaki ang nawala po naman sa produksyon ng palay. Asa 589.44 milyong piso. Sunod po naman ang high value crops na 313.07 na milyon. Mais sa 46.24 milyon po naman. Dahil po sa tindi ng pinsala, ilalim na rin po sa state of calamity ang La Trinidad, Benguet. Pang matugon na naman ang malaking lugi sa Benguet na mabuti po naman sa 1.4 billion base sa hiwalay na weather-related assessment. Kudos po si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning sa kamusta ka na? Nang malalimang pagsusuri upang tulungan ang mga masaka po naman ng gulay. Patapos nga ho, mayulat po naman ang pagtatapon. Tatapon ang 5.8 tonelada ng repolyo, Chinese cabbage at carrots at tublay Benguet. Nabulok ang mga ito bago pa man maibenta, busot po ng aberya sa biyak panahon. Anunsyo rin po naman ng Department of Agriculture na magsisimula ng ngayong buwan ng Agosto ng konstruksyon ng mga naantalang farm to market road projects matapos maayos ang adjustment sa mga gastusin at bidding. Impo niya na mapabilis ang transportasyon ng mga produkto tulad ng kape sa Sultan Kudarat at mga pananim po naman na dadalhin po naman sa Clark National Food Hub, mga cold storage facilities.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pagkain place na lahat yung mga cold storage facilities niyan. Wala nang pwedeng mabulok. Bawal na. May nabulok pa. Sisantahin ang mga kung sino man ang mga namamahala. Diba? Nandiyan yung mga cold storage facilities. Wala nang dahilan para mabulok. Natanim lang kayo ng talim. Bibili ng gobyerno. Pagkatapos ilalagay sa mga storage facilities na yan, pagka kinakailangan ilabas, ilalabas na yan. lang pwedeng magmanipula ng presyo. Ah, paggamit ng ilang mga trader. Tuwira ng trader, eh, nagmumuhunan din naman kami. Magastos din kami. O naman yun. Huwag naman yung sobra-sobra, huwag naman yung over to the max. Kaya nga'y presyo ang pang matagalan, pang kaibigan, hindi ho dun sa parang hinahayok ang presyo eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
2: Radyo Pilipinas, 20 minutos makalipas ang 5 na madaling araw. Quezon City Hall Department, tuloy po ang servisyo naman sa mga iba question site sa gitna po ng habagat. Ang klase ang magsadyante ng Quezon City, ho. Okay, may natin ang mga detalye ng balita si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at paglikas ng ilang mga pamilya sa Quezon City, tuloy-tuloy din ang serbisyo ng QC Health Department o QCHD sa mga evacuation site at health center sa lungsod. Kabilang dito ang pamahagi ng libreng doxycycline sa mga residenteng nasa lanta ng baha bilang bahagi ng mga hakbang para mabawasan ang panganib ng pagkakasakit. Bukod sa pamahagi ng gamot, nagsasagawa rin ng Health Promotion Unit ng Health Education at pamahagi ng mga impormasyon tungkol sa sakit na leptospirosis, kabila ang mga sintomas, paraan ng pag-iwas at mga dapat gawin kapag nakaranas na ng mga palatandaan ang sakit. Samantala, minomonitor naman ang Sanitation Division ang kalinisan at kaligtasan ng supply ng tubig sa mga evacuation site para maiwasan ang kontaminasyon at pagkalat ng waterborne diseases. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Para naman na medyo maibisan ho yung pighatid mga sakit at hindi masarap na pakiramdam sa mga ng mga magsasaka natin, ito na ho, naganda po ang DA. Ang 125.23 milyong pisong halaga ng agricultural inputs, kagaya po ng binhi ng palay, ais at gulay, para ay pamahagi sa mga apektadong magsasaka natin bukod pa sa pautang. Utang! Hanggang 25,000 piso na wala po namang interest. Ayun, dapat lang. Nalagyan ng interest, dami lang ng sakit eh. El Nino sa Mindanao at patubig sa Luzon. Maagang epekto ng El Nino sa Timog habang binaba ang Luzon. Ay nagbabala po naman ang pag-asa na makararanas na mas mainit na panahon ang Mindanao dahil sa maagang epekto ng El Nino. Asang gihina ang mga ulan doon simula sa Setyembre hanggang sa huling bahagi po naman ng taon. Ang mga pag-ulan naman sa Luzon ay nakatulong para mapuno ang mga pangunahing dam para magamit sa supply ng tubig sa irigasyon. Agutuloy ang pumasok po naman ng dry spell. Ba't ganun ano, parang may tulungan? Ulan. Para maipunan yung mga dam. Pagkatapos pag may dry spell na, ay magagamit naman yung sobrang ulan. Yung sobrang tubig at baha, ano? Lalambot po yung mga lupang yan, yung mga pundasyon, lalambot. Sasabayan pa ng lindol, nangyayari, ay di guho, ay di gutom na naman tayo pare-pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Report tayo, halos 2,500 mga tricycle driver, dyan po naman sa Dagupan City, ay sa Pangasinan nito. Pektado ng pagbaha, tumanggap po ng PBBM Rise. Ay detalye po riyan si Verna Beltran, Dadapan, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kabuang 2,459 na tricycle driver sa lungsod ng Dagupan ang tumanggap ng PBBM Rise sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa Office of the President. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, malaking tulong ang Rise Assistance sa mga tsuper na halos 2 linggo nang hindi nakapamasada dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at pagbaha sa lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa pangailangan sa pagkain ng mga low income at vulnerable sector, lalo na ang mga nawalan o nabawasan ng kita dahil sa kalamidad. Naging bahagi rin ng distribusyon ang Public Order and Safety Office na pinamunuan ni Chief Arvin Dicano para matiyak ang maayos at mabilis na pamahagi ng ayuda. Samantala, una na rin nabigyan ng PBBM Rise ang nasa 379 na bangkero at motorboats sa lungsod na kabilang sa mga sektor na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin, Radyo Pilipinas, 24 minutos makalipas ang 5 na madaling araw. Good morning sa Sinago. Sendo so, madadali ba natin si Kasendo? Babala ho siyang pagtaso ng presyo ng mga agrikulturang produkto natin. Siguro mga 2 linggo pa, mararamdaman na yan, ano? Bagsak pa ho yung presyo sa mga trading posts. Ngayon, mukhang may nakakapanik na. Problema naman, mataas pa rin ho yung presyo ng gasolina. Ito pa rin ang bawi. pag pumunta ka, maraming nalulugi kasi nga walang napamamiling mga gulay at mga bilihin po doon sa mga trading post. Wala pumapanig. Mga bihero, sakang mga presyo ron. Pagdating dito sa Metro Manila, kabila, magkaiba naman. Obra naman ang hirit at taas po ng presyo din eh. Pwede bang maayos pa? Paano maduduktorin yung mga ganyan klase ng kwento?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alos 3,000 ang benepisaryo po naman. Diyan po naman sa Villasis, Pangasinan. Ay, nakatanggap po ng ating 20 kilong bigas. So, mula sa pamahalap ng lalawigan. Tutok tayo sa detalye. Nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas ang Kabon 2,954 beneficiary mula sa matibang marginalized at community sector sa bayan ng Villasis. Ito ay sa ilalim ng rice subsidy distribution program ng provincial government ng Pangasinan na nakatali sa programang bawat bayan makikinabang ng Pangulo. Isinagawang naturang pamamahagi sa Villasis Palay Buying Facilities and Warehouse na matatagpuan sa barangay Unsada. Kabilang sa mga nabiyayaan ng mga barangay health workers, barangay nutrition scholars at BSPO member, child development workers at lupon members, civil volunteer organizations, PWD senior citizen at solo parents at mga kasapi ng OFW association, laborers at faith-based groups. Pinanguna ng mga lokal na opisyal ng Villasis sa panguna ni Mayor Dita Brenica, Vice Mayor Cheryl Tan at mga member ng sangguniang bayan ng aktibidad kasama si dating Mayor Nato. Nakiisa rin sa pamahagi si na Provincial Social Welfare Development Officer Annabel Roque at MSWDO Caretaker Heidi Suyat. Ang programa ito ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pagbibigay ng tulong, pagkain at pag-aalalay sa kapakanan ng mga mahihirap at vulnerable sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Pangasinan. Dako tayo ng Davao. Ang miyembro ng TODA sa San Isidro, Davao Oriental, nakatanggap ng rice assistance. Mga TODA dito sa Metro Manila, meron din ganyan. Tatanong lang, oh. May natin na mga kwento ng balita si Armando Feliquito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Nakatanggap ng rice assistance ang mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ng bayan ng San Isidro sa Davao Oriental na bahagi ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo at Bagong Pilipinas Rice Program. Sa pahayag na inilabas ng pamahalang lokal ng Davao Oriental, nilahad nito na ibinigay ang nasabing tulong noong Sabado, Agosto 15 bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Ayon sa probinsya, layunin ng programa na makabigay ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na gastusin ng mga tsuper ng tricycle dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Governor Nelson Dayanghina sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na ibinigay nito sa lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ito yung binabanggit ng nagtatapon sa kalsada. No? Kasi nga napipilitan ho. Kasi nga dahil sa oversupply, napipilitan na lamang yung ating magsasaka na itapon. Ito na lahat ng Chinese cabbage at carrot sa bakanting lote sa Tublay Benguet. At kumausap kayo ng mga ano, ng mga Koreano, gawa kayo ng kimchi. Itapon niya, pwedeng gawing kimchi. Mag-process na lang tayo. Ah, mga lugar na yan, pagka inaabot ng mga sobasya na sa oversupply daw, dapat may mga prosesong gagawin. Eh, yung kimchi lang, kalakas-lakas at masarap ho yun eh. Pa, bakit ito nagtatapon? Eh, bukod doon kasi sa pagkasira ng kalidad, pang nakapila, bumabagsak po yung presyo at kakaunti ang mamimili. Mga trading post, pinipili na lamang po ng ilan na iwan yung gulay kaysa lalong malugi pa sa dagdag na gaso sa transportasyon. Tinatapon, ano ho. Sabi naman, obserbasyon po ng mga taga-trading post, hindi normal yung ganitong dagsan ng volume ng gulay. Asa para sa buwan ho ng Agosto. Agosto pa lang eh. Sana ho yung gulay. Ibig sabihin, walang proper monitoring. Walang data bank na pwedeng mag-utos na, oy, huwag ka muna, bawasan mo pagtatanim mo. Todo mo pagtatanim mo. Walang ganun eh. Oh, naging puro usap na lang. Minsan naman iparamdam nyo na talagang may nangyayari. Ano ho, para hindi natutagagalit ang tao. Ayang ho yung mga gulay na yan eh. Volume na naranasan ngayong Agosto na pumapasok sa mga trading post, iwang eksena ho yan kada buwan ho ng Disyembre, papasko. Ngayon pa lamang Agosto, nagsana. Dalawang araw, tatlong araw, nakapila yung mga truck bago may salang sa inyo kanila mga panindas sa trading post. Wala na. Sana, lalaano na. na maganda, baba pang kalidad. Paano naman ang kikita pagka ganun? Sino naman hindi maiinis?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa pang-report, bago tayo mag-break, 25 pisang fuel assistance. Pinamahagi sa mga magsakat, mga isda po naman, mga driver sa Tabaco City, Albay. Ay detalye lang balita si Paula Pin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Agin ang 2,000 pesos na fuel assistance sa pamalapanlarawigan ng Albay sa mga magsasaka, mga isda, driver ng public utility jeepney at tricycle driver sa Tabaco City. Isinagaw ang distribusyon sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon sa Provincial Agricultural Office, layunin ng ayuda na maibsan ang epekto ng patuloy na oil crisis na malaking epekto sa kabuhayan at araw-araw nakita ng mga nasa sektor ng agrikultura, pangisda at transportasyon. Ang programa ay sinagawa sa pamumuno ni Governor Noel Rosal, katuwang ang sangguniang pananawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Orasyon natin, Radyo Pilipinas. 31 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga, may obligasyon dyan, no? Kilabuter, kilasister, galaw-galaw na ho tayo. Sige ba, may oras pa. Pabalik mo kami sandali po lang. May ilan mo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inalalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
11: Ayun, siyempre maraming salamat po sa ating national government, siyempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ayong waste to energy, maganda ho yan. Ano? Ha? Ibang yung nangungunang bansa ho sa buong mundo na kilala sa pag-aangkat o pagbili ng basura para po gawing enerhiya. Ha? Yung kanilang ubod-lamig na bansa, yung malamig kasing klima niya sa Sweden. Bukod pa sa Sweden, nandiyan din ho yung mga bansa sa Europa na may ganitong sistema gaya ng Norway, Denmark at Germany. Oh, may mga ilang paglilinaw lang. Ano ho, yung dyan sa Sweden, hindi literal na binabayaran ng Sweden. Ano ho, yung mga basurang yan. Halip, yung mga dayuhang bansa ang nagbabayad po sa Sweden. Ah, ganun pala. Oh, tinatawag ho na gate fee o tipping fee po yan. Para kunin at sunugin yung kanilang mga basura dahil mas nakatitipid sila kumpara pagdatapon sa sarili ng mga landfill. Ganun pala ginagawa ron. Dahil nga po sa napakahigpit na biktima ng sistema ng pag-recycle ng mga mamamayan, kulang sa 1% ng kabuang basura sa Sweden ang napupunta sa mga landfill. At diyan, kinukulay ka lang mga pasilidad ng panggatong para sa enerhiya. Sa Sweden na pupunta, sobrang lamig huron. Inigisat, sinusunog nila yung mga basura, hindi na ma-recycle pa sa mga modernong waste-to-energy plants. Ang kailangan doon, gagamit din ho yan, malaking tulong din ho yan, baka mabababa servisyo ng kuryente natin yan. At dahil sa parami ng populasyon, may nangangailangan ng kuryente. Sa paglobo naman ng mga industriya, nangangailangan ng trabaho doon, nangangailangan ng mga ng servisyo ng enerhiya, hindi naman. Imbagay ho. At dapat maghigpit talaga ho. Ang LGU, higpitan natin. Ano naman pwedeng gawin ng gobyerno? Higpitan yung mga LGU na pagka hindi nila tamang namomonitor at talagang maraming pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang, GU parusahan. Sagutin yung mga LGU head para gumawa sila ng pamamara para matuto yung mga taong kanilang nasa sakupan at hindi sila inaabuso din naman.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
2: Sa pitong cold storage ay itinatayan ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. O doon sa car, makinig kayo ha. Upang maiwasan ang pag-aaksaya ng mga gulay at pang pananim, lalo na sa panahon ng tagulan. Ayon kay Communications User Claire Castro, ay kumusta ka na Ate Claire? Ibawat cold storage ay isang 40-foot container kahit marami itong may imbak na ani tuwing tagulan. Sabi pa po ng Department of Agriculture na ang mga pagguho ng lupa, konsod ng mga pagulan ay isang hadlang sa mga trader and buyers para makarating sa trading post. Siyang tunay. Malaking epekto rin niya ito sa movement ng mga farm produce. Madaling mabulok. At ang mga pasilidad na tatayo ng DA makatutulong ng malaki sa mga magsasaka. Siya natin. Inilino pa ni Yusek Castro na patuloy pang minomonitor ng DA ang mga trading post para makita kung ano pang tulong ang may bibigay po naman sa atin hong mga magsasaka.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: O galaw, para hindi pumanaw, bilisan lang natin yung paggalaw. Ano ho? Lokal na pamalaan ng Suwal, Pangasinan at Philippine Fisheries Development Authority. Good morning kay Atty. Glenn PFDA. Pinagtitibay ugnayan sa pagkabalakas ng sektor ng pangisda at agrikultura ho naman. In detalye, si Ricky Kasibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan at Philippine Fisheries Development Authority o ang PFDA ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang sektor ng pangisdaan at agrikultura sa bayan. Sa isinagwang pagpupulong na ibinahagi sa opisyal na Facebook page ng LGU, tinalakay ang mga programa, proyekto at iba pang inisyatiba na maring makatulong sa mga lokal na mangingisda at magsasaka. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo para sa mga nasa sektor. Gayun din ang mga paraan upang mas mapalawag ang tulong at oportunidad na maring mapakinabangan ng mga magsasaka at mangingisda sa Suwal. Binigyang diin sa pagsusulong ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng LGU at PFDA upang matukoy ang mga programang angkop sa pangangailangan ng komunidad at makatulong sa pagpapataas ng produktibidad ng sektor. Inaasahang magsisilbing daan ang mas pinaigting na ugnayan ng mga nasabing tanggapan sa pagpapatupad ng mga hakbang na makakapagbigay ng karagdagang suporta sa mga manggagawa sa pangisdaan at agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan, City.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Dagupan. Good morning sa mga late tuners. Welcome sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Sabay-sabay na papahinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Asingkong alas 6 ng umaga, araw-araw ho yan, Lunes hanggang araw po naman ng Biyernes. Inabati ko lang ng magandang baga, misa nakikinig sa atin si Kajer Jeronimo. Jerry, ang original agriculture man. Jerry, kamusta ka na? Kasama ko si Ka Jerry way back early 90s. 90s, ganun, ano? Diyan eh, ako pinag-handle no pag medyo nagbabakasyon siya. Nakakasama ho natin si Maria Lourdes Merilia, Science Research Specialist 2 ng Freshwater Fisheries Research and Development Center, ang National Fisheries Research and Development Institute under pa rin po ng Department of Agriculture. Para saan ba pag-uusapan natin yan? Puntang Gapa na yan, silang pangunang ahensya ng ating gobyerno na nakatutok sa pananaliksik at magpapaunlad po naman ang ating sektor ng pangingisda at maging yamang tubig. Maraming pangunahing tungkulin po dyan. yung research and development, paggawa ng mga polisiya, pagsasayang teknolohiya, mga conservation. Pag-usapan natin mamaya, intaliwis ang alamin natin. Kalagay ng taliwis sa may lawa ho ng tahal ngayong close fishing season. April, parang close fishing season yan. Diba? Alamin nga natin, liwanagin natin. Okay, magandang maga po. Good morning, madam. Nandiyan na po yung guest natin, si madam. Baba mo nga pangalan ng guest natin. Pakibaba mo nga yung guest natin, pangalan ng guest natin. Si Maria Lourdes Merilles. Ayan. Lourdes Merilles, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahira po, Ma'am Lourdes, nakita na kita sa screen. Magandang beautiful morning, ma'am.
19: Good morning po, Kahiro. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura.
2: Ma'am, nasaan kayo ngayon? Nandiyan ba kayo sa Batangas? O nandito kayo sa Quezon City, Metro Manila?
19: Ay, nasa Batangas po ako, sir. Opo, dito po yung aming opisina sa Batangas.
2: Alay, nasa Batangas ka pala. Kamusta ang iyong panahon diyan?
19: Ay, tumila na po ang panahon din eh.
2: Tumila na. Eh, kamusta ang ating... Kamusta naman ang taal? Ang taal ba'y nakikisama naman?
19: Opo, ngayon po ay tahimik po ang ating bulkang taal.
2: Yung manggugulo tayo, mag-iingay muna ngayon, ano? Tahimik naman siya. Lourdes, kamusta po ang Tawilis? Alam naman natin yung Tawilis, mukhang ano lang yan, napaka-special niya kasi only in the Philippines ang Tawilis, di ba? Wala naman sa iba yung dagat siya, wala sa iba mga lugar yan. Pero kamusta po, pagka close fishing season, dyan sa Taal, kamusta ang nagiging takbo nito, itong Tawilis?
19: Ang Tawilis po ay marami pa rin pong nanghuhuling Tawilis ano po dito po sa Taal Lake ano. Ang close fishing season po ay tuwing March 1 hanggang April 30 no. So ngayon po open fishing season ng Tawilis at marami pa rin pong nanghuhuli although meron ang Tawilis po ay tinalagang endangered ng IUCN na 8 years ago no po noong 2018. Dahil po nakikita po natin na merong decline sa production ng Tawilis ano. Base na po sa naging pag-aaral ng NFRDI. So kaya po tayo nagkaroon ng close fishing season kasi po gusto po nating ma-conserve yung ating pong natural na populasyon sa ng Tawilis at Ali.
2: Oh, ay karaniwan yung Tawilis eh. Gaano hanggang saan yung inilalaki niya? Kumisan may maliliit lang ang nakikita tapos parang katamtama lang yung magsusunod. Ano ba yung regular na laki niyan? At ano yung bigat?
19: Opo, regular na size po ng Tawilis ay nasa mga 12 centimeters po, no? And ang bigat po is nasa 15 grams po yung ating Tawilis.
2: Hanggang 15 centimeters yata inihahaba nito, no?
19: Opo, ganoon na nga po.
2: Okay, bakit sinasabing endemic ito sa Pilipinas? Kasi nga, eksklusibong matatagpuan sa Taal Lake, sa Batangas, ano ho? Bakit ganun? Doon lang ba pwedeng mabuhay? Wala bang ibang pwedeng lawa o dagat sa mundong pwede silang maging bisita naman?
19: Opo, ang Tawilis po ay ang kaisa-isa pong freshwater sardine o sardina sa buong mundo na matatagpuan lang po dito sa Taal Lake, particular po dito sa Batangas, sa probinsya ng Batangas. Ano po? Meron po itong mga kamag-anak na species na sardina sa marino sa dagat. Pero nag-iisa lang po yung species ng Sardinella tawilis na dito lamang po sa Taal Lake matatagpuan.
2: Mabana talagang bumababa daw yung populasyon nito dahil nga sa overfishing, tapos yung mga issue ng pollution sa lawa, at yung mga nagdang pagputok po ng bulkang Taal. Kaya endangered species lang nga ba talaga yung mga yan?
19: Opo, ano po. No? So, na-declare po na endangered si Tawilis kasi po nakita po sa pag-aaral ng NFRDI ng 20 years po kasi pinag-aaralan na po natin ang Tawilis since malapit po ang opisina natin sa Batangas dito po sa Taal Lake. No, pinag-aaralan po natin ng populasyon o yung stock assessment po ng Tawilis dito po sa Taal Lake. No? So nakita po natin na meron pong significant na decline ng population ng Tawilis dito po sa Taal Lake. And dahil nga po dito lang po, limitado lang po yung kanyang tirahan dito sa alawa ng Taal, kaya po siya na-declare na endangered.
2: Noon pala. Pero bakit ho ba, pero sa ngayon ba, alam ba natin, makakwantify ba natin kung gaano karami pa yung Tawilis available dyan sa lawa?
19: Actually, marami pa rin po. Base po sa ating monitoring, meron pa rin pong mga Tawilis sa Taal Lake. And hindi naman po tayo nangangamba na mawawala ito kasi po meron po tayong mga pinapanukalang mga conservation measures ano na para po makatulong sa pag-recover po ng population ng Tawilis at Taal Lake. So isa na nga po itong close fishing season na kung saan po pinoprotektahan po natin yung breeding population. Kaya po March at April po yung tinalagang close season kasi ito po yung napag-aralan po or na-discover po ng NFRDI na peak spawning period o yung pong breeding ng tawilis. Opo.
2: So ano yan, kaya ba, po ba, yung close fishing season niyan tama ba March 1 to April 30?
19: Opo, opo. So yun po yung peak spawning niya. So gusto po nating protektahan yung breeding population ng tawilis para po mas makaparami sila ng mas matagumpay.
2: Eh, ganitong buwan na ho ng Agosto, sinabayan pa na maraming ulan at mga pagbahaba. Kamusta? Anong kondisyon nila ngayon dyan?
19: Opo, marami pa rin po. Ano? So meron pa rin pong mga nahuhuling tawilis. Although may mga time po, seasonal siya. So kapag po mga ganitong maulan, talaga pong hindi na makakahuli ang mga mangingisda. Pero po, so far po, meron pa rin pong tawilis and positive po tayo kasi sa monitoring po natin, nakikita naman po natin na merong mga improvement ng sa paghuhulin po ng tawilis.
2: Mga tanong na pumapasok, Ma'am Lourdes, ano, sabi niya, bakit exclusive lang sa lawa ng Batangas? Al, hindi silang mabuhay at doon lamang matatagpuan at doon lamang mabibili. Kami namang lawa at may katabing bulkan ang Pilipinas. Bakit doon nga lang ba? Bakit ba nila naging paborito yan?
19: Opo, siguro po base na rin po sa history po ng pagkakabuo po ng ating lawa ng Taal, ano po. So dati po kasi ang Taal Lake ay konektado po sa dagat, ano po. So nung nagkaroon po ng pagputok ng bulkan sa ito pong Taal Volcano, ano po, nagkaroon po ng nagsara po yung connection ng lawa po doon sa dagat.
2: Karoon ng partition.

0: implementation po ng closed season, nakita po natin na may resistance ano po sa mga mangisda kasi po first time po ito sa history ng Taalik na magkaroon ng pagbabawal po ng panghuhuli ng tawilis ano. So marami rin pong naapektuhang mga mangingisda dito sa Taalik ano. So pero po ngayon mataas na po ang compliance, wala na po talagang nanghuhuli ng bawal po kasi ang panghuhuli, pangingisda, pagbebenta, pagkalakal po ng tawilis tuwing close season. So nakikita naman po natin na mataas ang compliance sa ating mga mangingisda dahil na rin po na nabibigyan po natin ng ayuda, assistance sa ating mga mangingisda and ang mananawilis po tuwing close season.
1: Nang galing yung word na tawilis, may pinagmulan ba yan? Meron bang, may mga istoryang ganun ba yan?
0: Actually, hindi po ako pamilya do sa pinagmula ng tawilis, no. Dati po kasi siyang actually ang com ang English name po niya, Bombon Sardinyo, dati pong pangalan ng
1: galing, ha?
0: Langka
1: ganda
0: ng Taal, yung Bombon.
1: May so, mga tanong lang din eh. Pagtanong kay Ma'am Lourdes, ano-ano bang isda merong available diyan sa Taal Lake? Liban sa tawilis, 'di ba? Merong sikat diyan na klase ng isda na diyan din matatagpuan lang yung mahal.
0: Opo, yung maliputo po. Actually,
1: maliputo,
0: yung maliputo po. Opo, ay hindi lang naman po dito matatagpuan.
1: Ng ilang mga ano yan, may mga ilang may-ari dyan eh.
0: Opo, hindi lang po dito matatagpuan sa Taalik. So kilala lang po ang maliputo bilang maliputo dito sa Taalik, pero pag lumabas ka na po dito sa Batangas, kilala na po siya bilang talakito. Pero parehong isda rin po siya.
1: Yun, bando sa Tawilis, maliputo. Ano pang merong dyan na pagkaing lawa o dagat na matatagpuan dyan?
0: Meron pa rin po tayong mga biya, ayungin dito sa lawa ng Taal. Subalit nakikita na rin po natin ang pagdami po ng mga introduced na species kagaya ng mga kandule, ayan janitor fish o yung mga pula na tinatawag na pulang tilapia po na dito po marami na rin po sa lawa ng Taal.
1: Ma'am Lourdes, ako yung nagpapasalamat. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung favorite breakfast mo. Sige po, baka meron po kayong dagdag mensahe pa sa nakikinig bago tayo tuloy magpaalam.
0: Yun lang po. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas at sa usapang agrikultura, no, sa pagkakataong may bahagi po natin yung ating ginagawa sa NFRDI na conservation po para po sa sustainable management ating fisheries resources, no. So mahalaga po yung fisheries dahil hindi lamang po ito yung pinagkukunan ng pagkain, kundi kabuhayan din po ito ng mga mangisda at ng kanilang pamilya. So bahagi po ng advocacy ng NFRDI sa pangunguna ng ating executive director at scientist na siyang tinaguran po din pong mother of Tawilis na si Dr. Maria Teresa Mutya. Ito pong Save Tawilis. Ito yung suot ko po yan. Save Tawilis. Kaya sana po patuloy tayong magtulungan po ang government, ang mga researchers, mga mangisda po para patuloy po natin mapangalagaan yung species ng tawilis at matiyak pa rin po na meron pa pong tawilis sa mga susunod na henerasyon.
1: Mabla, maganda ng tunog nito ma'am, Maria Lourdes Merilles ng tawilis, reyna ng mga tawilis. Ma'am Lourdes, maraming salamat o. Ingat ka po, stay safe and good morning. Balikan mo na ma'am yung Zumba, balikan mo na yung favorite breakfast mo ma'am. Thank you ma'am, ingat ka. Gandang maga po, salamat. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa mga tumutok at nakinig sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa NFRDI. Thank you. Maraming salamat na kay Ganghan Eugene Family. Tron Family nga pala dyan sa may partihon ng Santa Cruz, Laguna. Good morning. Sa lahat-lahat pa ng mga Batang Pio, 79 Bunch. Salamat, thank you rin. Kay Direk Romel Benesio ng Kapuso. Kamusta ka na? Namiss na kita. Pangalan nila Roger, Jomary, Rolly, Alvin, Mark, Mary. Pa rin po sila Nida sa San Gemard, Sam. Paparintante si Marisol Julius Camille Rona. Ang alam po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong masapasa naniniwala sa fake news ho. Huwag tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
2: Sa dumulog ito nila.
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
5: At
2: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas po ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga naapektuhan sa nararanasang higit 2 linggong sama ng panahon, ubabot na sa 6.2 million individuals ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Kabuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura dulot ng habagat at mga bagyo, umabot na sa 4.9 billion pesos.
0: Headlines.
3: 3 tropical cyclones patuloy na binabantayan ng pag-asa sa paligid ng Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng situation briefing kaugnay ng epekto ng enhanced southwest monsoon.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment naglabas sa mga panuntunan para sa pagsuspinde ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na nasa 4,700 barangays ang direktang naapektuhan ng habagat at mga bagyo na nakaapekto sa bansa sa loob ng mahigit sa 2 linggo. Umabot naman sa 1.7 million na pamilya o tinatayang 6.2 billion individuals ang apektado. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 434 evacuation centers ang kasalukuyang ginagamit, mahigit sa 10,500 families o 34,400 individuals ang nasa mga evacuation center. Bukod dito, nasa 12,000 families ang tumatanggap ng tulong habang nananatili sa labas ng evacuation center.
5: General, meron na pong 52 LGUs na nag-declare ng state of calamity. In terms of assistance provided, meron na pong 867.6 million worth of assistance na binigay na po ng ating DSWD, ng ating OCD and local government units, no? Sa iba't ibang lugar na apektado nitong southwest monsoon.
3: Si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa ni Alejandro na umabot na sa 28 katao ang iniulat na nasawi. 17 ang sugatan at 3 naman ang nawawala. Pinakamaraming nasawi sa Cordillera, partikular sa Benguet na may 15, 8 naman ang naitala sa Calabarzon at 1 sa La Union. Tinatay ang 2,000 bahay ang napinsala, kabilang ang 209 na totally damaged. May 514 local government units ang nagpatupad ng work suspension habang sinuspindi rin ang klase sa 608 LGUs.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ayon pa kay Assistant Secretary Alejandro, umabot sa 4.9 billion pesos ang kabuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. May 3.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakaranas din ang power interruption sa 5 lugar, habang merong 117 na kalsada. Siyam na seaports at 11 tulay ang naapektuhan. Bukod dito, 450 barangays ang binaha at 39 naman ang nakaranas ng pagguho ng lupa.
5: Hindi po hihinto yung ating mga member agencies, yung ating mga LGUs and ang another partners, no, sa pagbibigay suporta o pagbibigay relief sa mga apektadong lugar. So kami po sa NDRMC kasama ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD, yung ating Armed Forces, yung ating Coast Guard, PNP, yung ating DOH na nagbibigay or nag-a-address ng ating mga health concerns ay tuloy-tuloy po. Yung ating DPWH ay continuous ang kanilang clearing operation.
3: Yun po si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy na magdadala ng malalakas na pag-ulan ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw ayon sa PAGASA. Maaring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posibleng mas mataas ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible na rin lumala ang epekto nito dahil sa mga naunang pag-ulan na nakaapekto na sa ilang lugar. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente. Pinapayuhan naman ang mga o ang publiko na manatiling alerto at sabaybayan ang mga abiso ng PAGASA, kabilang ang heavy rainfall warnings at thunderstorm advisories para sa pinakahuling impormasyon sa kanilang lugar.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, tatlong tropical cyclones ang patuloy na minomonitor ng PAGASA sa paligid ng Pilipinas, kabilang ang dalawang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Wala naman direktang epekto sa bansang mga ito sa ngayon, ngunit maaari nilang palakasin ang habagat at magdulot ng malalakas na pag-ulan. Kabilang sa mga binabantayan ng Tropical Depression Neneng na nasa loob ng PAR, Tropical Storm Saudel at isa pang Tropical Depression na nasa layong 880 kilometers sa kanluran ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa weather forecast, posibleng magpatuloy ang malalakas na pag-ulan hanggang weekend at maaaring umabot pa sa susunod na linggo. Inaasahan namang magpapalit-palit ang lakas ng ulan. May mga araw na hihina ito bago muling lalakas.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantalang Tropical Storm Saudel ay tinatayang nasa 3,000 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Posibleng lumakas pa ito. Habang nasa karagatan at kapag pumasok sa PAR, tatawagin itong OBIT. Pumasok man o hindi sa PAR, maaari pa rin itong magpalakas ng habagat. Ang Tropical Depression naman sa kanluran ng Extreme Northern Luzon ay hindi inaasang papasok sa PAR at tutungo sa Southern China. Samantala, ang Tropical Depression Neneng ay huling namataan 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pangkanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers bawat oras. Inaasahang dadaan ito patungong Northern Taiwan bago tuloy ang lumabas ng PAR.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing hinggil sa epekto ng habagat o enhanced southwest monsoon, kabilang ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Iniulat sa briefing na mas mabilis ng humuhupang baha dahil sa patuloy na dredging, pagpapalawak ng mga drainage system at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Inatasan ng Pangulong mga concerned agencies na ipagpatuloy ang dredging at pumping operations. palitan ang mga lumang drainage, i-upgrade ang mga seawall at iba pang pasilidad na ginagamit sa flood management.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkumpleto ngayong buwan ng detailed engineering para sa 30 lugar na pagtatayuan ng underground water storage facilities. Layunin itong makatulong sa mas epektibong pagkontrol sa tubig ulan at sa pagbaha. Pinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ng water capture and reuse system upang mapakinabangan ang makukolekt ng tubig para sa mga tahanan, industriya at irigasyon sa halip na direktang itapon sa dagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 30 sites na tukoy na maaring gawing flood basin sa inyo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon ang natukoy na mga lugar na maaaring gawing flood basins. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay mga naririyan ng mga pasilidad gaya ng football at open fields na maaaring gawa ng hukay. Ilan sa 30 sites, sabi ng Pangulo, ay ang Raha Sulaiman, Rizal Memorial, Campo Aguinaldo at maging ang UST kung saan ay may football field. Maaarihan ang hukay ng mga ito at ibabalik din sa dating anyo. Sa ngayon ayon sa Pangulo ay may ginagawa ng pakikipag-usap sa mga namamahala ng nasabing sites para makumbinsing mahukay na ang kanilang lugar at gawing basins. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon sa ilang lugar sa Luzon. Sa Kalumpit, Bulacan na bahagi ang DSWD Field Office 3 ng mayigit sa 6,000 family food packs sa mga residente ng Barangay Balite, Bugion, Kalumpang at Lungos. Sa Infante o Infanta, Pangasinan, dalawang pamilyang nasiraan ng tirahan ang nakatanggap ng tig 10,000 pisong financial assistance. 11 pamilya naman na may partially damaged houses ang tumanggap ng tig 5,000 piso. Nagpaputin ang DSWD Field Office 3 na ang umabot sa 2,200 family food packs sa mga residente ng apat na barangay sa Lubao, Pampanga na patuloy na nakakaranas ng epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, patuloy nilang tinutukoy ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang tulong, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at makatulong sa pagbangon mula sa kalamidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 1.3 million family food packs na ipamahagi na ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pagulan at pagbaha. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sa kabila ng patuloy na pag-ulan na nanatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, umabot na sa 1.3 milyong family food packs. Nasa 17,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Habagat at pati na ng bagyong Neneng. Umabot na rin sa 784 milyon piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi sa mga residenteng nasa lanta. Samantala, nagpapatuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu kung saan tumutulong ang mga volunteer sa repacking ng family food packs. Agad ding ipinapadala ang mga ito sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Patuloy din ang DSWD sa replenishment ng relief supplies para matiyak na sapat ang stockpile na maaaring mabilis na maipadala sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
11: Kaalamang Asyan.
10: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
12: Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Remedios Pumping Station sa Ross Boulevard upang matiyak na maayos ang operasyon ng mga pumping station habang patuloy ang malakas na pag-ulan sa Metro Manila. Layunin ng mga pumping station na mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong sa mabilis na pagpapababa ng umaapaw na baha sa Taft Avenue, Calao Avenue, Ross Boulevard at mga kalapit na lugar sa Maynila. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang lahat ng pumping station sa bansa upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at mga komunidad na madaling bahain ngayong panahon ng habagat. Samantala, muling nagtungo si Dizon sa Taft Avenue malapit sa Santa Isabel College, Manila matapos ang malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Sa Quezon City naman, bumuti ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos alisin ang mga basurang nakabara sa waterway. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na panatilihing malinis sa mga estero, creek, kanal at ilog upang mapabilis ang paghupa ng baha.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inatasan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-re-redesign at pagpapalaki ng mga inlet sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang mapabilis ang pag-agos at paghupa ng baha. Sa pag-iinspeksyon niya sa Remedios Pumping Station sa Maynila, sinabi ni Dizon na uunahin ang mga flood-prone areas sa Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya, Quezon Avenue at Commonwealth. Ayon pa kay Dizon, gagamitin ang maintenance funds ng DPWH para may sagawa ang mga proyekto dahil wala umanong nakalaang flood control funds para sa 2026. Sinabi rin niyang nagsimula na ang ilang gawain sa EDSA at C5 sa Pasig City.
13: Tuwi-tuwigan tayo. Paglilinis, dredging, pinapunta lang ako dito ni Pangulo para i-check lang kung ayon na to sa drainage master plan ng QC. Di tulad ng dati na kung ano-ano lang ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon, lahat tayo coordinated sa LGUs.
3: Samantala, sinabi pa ni Secretary Dizon na bibilisan ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga kalsadang napinsala ng malalakas na pag-ulan. Gayunman, kailangan munang humupa ang masamang panahon dahil hindi maaring magsagawa ng maayos na road repairs habang basa at binabaha ang mga kalsada. Iniulat din ni Dizon na dalawang bagong bombang dumating ilalagay sa operation kapag bumilin o bumuti na ang panahon. Ayon pa sa kanya, gumagana naman ng maayos sa mga kasalukuyang pumping stations na kumukuha ng tubig mula sa Taft Avenue at Remedios Circle patungo sa Manila Bay.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Muling nagpatupad ang Malacañang ng alternative work arrangement sa ilang opisina ng gobyerno ngayong Huwebes, Agosto 20. Ito'y dahil sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi mantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Saklaw ng kautusan ng Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon, kabilang ang Abra, Benguet, Ilocos Region, ang Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Ito'y bilang paghanda sa inaasang patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, kabilang ang Health Services, Disaster Preparedness at Response at iba pang mahalagang tanggapan. Nakasaad sa andilabas na memorandum na mananatili ang sahod ng mga contract of service at job order workers na sakop ng alternative work arrangements alinsunod sa umiiral na patakaran.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Outpatient department ng ilang ospital sa lungsod ng Maynila sarado ngayong araw hanggang bukas. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagpatupad ng magkakaibang schedule sa outpatient department o yung OPD ang ilang pampublikong ospital sa lungsod ng Maynila ngayong araw, Huwebes, Agosto 20, dahil sa nararanasang sama ng panahon. Sarado ang OPD ng Ospital ng Maynila Medical Center o yung OMMC, President Corazon Aquino General Hospital o yung PCAGH, Justice Jose Abad Santos General Hospital o yung JJASGH, at Ospital ng Tondo. Limitado naman hanggang tanghali ang OPD ng GAT Andres Bonifacio Medical Center o yung GABMC, Hospital ng Sampaloc o OSAM at Santa Ana Hospital. Bukas naman ang GABMC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 7 ng umaga hanggang alas 12 naman ng tanghali ang OPD ng Santa Ana Hospital. Mananatiling bukas ang mga emergency rooms at iba pang mahalagang serbisyong medikal ng mga nabanggit na ospital na nag-anunsyo nito. Wala ring OPD sa OMMC, PCAGH, JGASGH at Hospital ng Tondo bukas Agosto 21 bilang paggunita naman sa Ninoy Aquino Day. Magbabalik ang normal na operasyon o normal na operasyon ng kanilang mga OPD sa araw ng Lunes, Agosto 24. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga panuntunan para sa pagsususpinde ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa sama ng panahon. Batay sa Labor Advisory No. 14 na nilabas ni Labor Secretary Francis Tolentino, maring suspindihin ang mga employer ang trabaho kapag may bagyo, malakas na pag-ulan o iba pang weather disturbances upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi nakapasok ay hindi makakatanggap ng regular na sahod maliban kung may umiiral na company policy, practice, collective bargaining agreement o gagamiting accrued leave credits. Samantala, makakatanggap naman ng buong regular na sahod ang mga empleyadong nakapagtrabaho ng 6 na oras o higit pa. Para naman sa mga nagtrabaho ng wala pang 6 na oras, proportional ang matatanggap na bayad batay sa aktual na oras ng kanilang trabaho. Nilinaw din ang DOLE na hindi dapat patawan ng administrative sanction ang mga manggagawang hindi pumasok o tumangking magtrabaho dahil sa panganib na dulot ng masamang panahon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara, nagpatupad ng adjustment sa schedule ng pagtalakay ng panukalang 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Binago ng Kamara ang schedule ng mga pagdinig sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget matapos maantala ang ilang budget hearing dahil sa masamang panahon. Ang Ye-House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing magpapatuloy ang budget briefing sa August 24 kung saan haharap sa komite ang PAGCOR, Department of Trade and Industry, DOJ, PCSO, at Department of Science and Technology. Sinabi ni Swansing na kailangan pagsabayin ng Kamara masusing pagsusuri ng budget at ang pagsunod sa itinakdang timetable, kaya ilang hearing ang pagsasabay-sabayin. Kabilang sa mga ahensya na katakdang humarap sa mga susunod na araw, ang Department of National Defense, Office of the Ombudsman, DPWH, DENR, Department of Migrant Workers, Office of the President, DILG, CHED, at ang Presidential Communications Office. Magpapatuloy ang mga pagdinig hanggang September 8. Binigyan din ni Swansing na hindi isasakripisyo ang masusing pagsusuri ng panukalang ng budget para lamang makahabol sa schedule at itiyakin ng komite na maayos na masusuri ang bawat ahensya at ma-account ang bawat pisong hinihinging pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
3: Mga gasto sa biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte, magbubukas sa isa sa aligasyon ng impeachment ang unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman. Daritong report ni Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinayas ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na ang pag-iit ni Vice President Sara Duterte na personal na pera ang ginagastos sa mga biyahe abroad ang magbubukas ng pinto para busisiin ang kanyang inituturing na unexplained wealth. Ginawa ni Capuna ng pahayag kasunod na nakansilang planong biyahe ng pangalawang pangulo patungong Japan, ngunit kalaunan ay ikinansila. Ayon sa veteran lawyer, magiging crucial ang depensa ng pangalawang pangulo kapag sinimulan na ang pagpresenta ng Article 2, ang articles ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth o di maipaliwanag na yaman. Giit niya ang mga umano'y personal na gastos sa pagbiyahe sa ibang bansa ay direktang mayuugnay at magiging bahagi ng pagsusuri sa kanyang salin at ari-arian. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capuna.
17: Eh, yung pag-travel naman ng Vice President, eh, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth. Sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds. Aba, palayang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your salary kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
3: Sapat na pondo upang paigdingin ang seguridad sa mga paaralan tiniyak ng Malacañang. Daritong report ni Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tataas ang mga Pilipino na pinaglaanan ng sapat na pondo ng Marcos Administration ang pagtitiyak ng seguridad sa mga paaralan sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program na isinumite ng Ehekutibo sa Kongreso. Kung matatandaan, muling naging usapin ang campus security kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa paaralan na nagarap sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes na kumitil ng buhay ng dalawang mag-aaral. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa DepEd mismo nang galing ang commitment upang ponduhan ang mga hakbang na magpapatatag sa seguridad ng mga paaralan. Ang DepEd, sinimulan na anya ngayong taon ang pagsasagawa ng nationwide safety drills upang masiguro ang kahandaan ng mga mag-aaral at school personnel sa panahon ng emergency.
18: The proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwela.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
3: Department of Education narawagan ang bayanihan para sa seguridad at mental health kasunod ng tragedya sa Ateneo de Zamboanga. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Retired ni Education Secretary Sani Angara, mga magulang, napakatutukan maigi ang kanilang mga anak at ibigay sa mga ito ang ibang support ng higit na kinakailangan. Ito ang pahig na kalim kasunod na kanyang pagbisita sa Zamboanga City kahapon para personal na alamin ang sitwasyon upang tugunan ang mga suliranin sa seguridad at taansan ng PNP ang police visibility sa paligid ng mga paaralan habang itatalaga naman ang mga barangay tanod upang magpatupad ng karagdagang seguridad lalo na sa mga paaralang may walang security guard. Nanawagan din siya sa buong komunidad na magpatupad ng Hood of Nation approach para sa kaligtasan ng mga campus at kapakanan ng mga kabataan. Kinakailangan din ang palawakin ang mga socio-emotional learning at mental health initiative sa lahat ng paaralan, kasabay na rin ng kasalukuyang pagbibigay ng psychosocial support interventions ng universidad sa mga apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Erwin Tulfo, tinutulak ang criminal liability para sa mga pabayang gun owners. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Isinusulong ng Senator Erwin Tulfo ang panukan ng batas sa magpapataw ng criminal liability sa mga may-ari ng baril na pabaya. Dahilan para ma-access sa mga minor de edad ang kanilang mga baril at magamit ito sa para makapatay o makapanakit. Sa isang privilege speech, binigyang di ni Tulfo ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City na kapwa kinasasangkutan ng mga minor de edad at mga baril na pagmamay-ari ng mga matatanda. Binigyang di ni Tulfo na dapat suriin kung sapat ang kasalukuyang safeguards para mapigilan ang mga bata na makakuha ng mga baril at na pagmamay-ari ng mga nasa hustong gulang. Anya, kapag ang isang minor de edad ay nakakuha ng baril na rehistrado sa pangalan ng isang licensee at ginamit ito para makasakit o makapatay, dapat managot ang may-ari kung mapapatunayang naging pabaya ito sa pag-iingat ng kanyang armas. Binigyang diin ni Senator Erwin na hindi ordinaryong pag-aari ang baril dahil maaari itong magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Binigyang diin ni Senator Erwin na hindi layunin panukala na basta parusahan ng isang gun owner kapag nanakaw o nagamit ang baril ng walang pahintulot. Anya, dapat may ebidensyang nagpapakitang napigo ang may-ari o ang lawful custodian na gawin ang makatwirang pag-iingat sa pag-iimbak ng armas. Ngayong araw, tatalakayin na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kahalagahan ng tamang impormasyon at mga dokumento, isang hakbang sa paglaban sa lumalalang historical revisionism sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Malawaking panawagan ngayon ng mga historiador sa bansa ang paigtingin ng paglaban sa historical revisionism o ang sistematikong pagbaluktot sa mga totoong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigyang diin ng kilalang genealogist at content creator na si Mona Magdovellos o mas kilala bilang Mighty Magulang ang kahalagahan ng tamang impormasyon at kaalaman sa paglaban sa lumalalang historical revisionism sa bansa. Sa modernong panahon ngayon, dumarami ang naitatalang disinformasyon dahil sa paglipat ng mga maling naratibo mula sa mga tradisyonal na aklat tungo sa mga digital na plataforma kung saan mas madaling mapaniwala ang publiko. Anya, ang pagkawala ng tamang konteksto sa kasaysayan ay nagpapahina sa pambansang pagkakakilanlan at nagiging banta sa demokrasya ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
22: So, there is that need to triangulate and the only way you can do that, primary sources ka, meron kang resibo na pinag-
21: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, United States at Korea binawasan ang kanilang military drills matapos si pag-utos ni U.S. President Donald Trump. Narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Pinaikli at binawasan ng Estados Unidos at South Korea ang kanilang taunang military exercises matapos iutos ni US President Donald Trump ang malaking pagbawas sa partisipasyon ng Amerika. Ayon sa mga opisyal ng South Korea at ng Pentagon, ang Ultra Freedom Shield ay tatagal na lamang ng 5 araw kung saan nagsimula na nitong Agosto 17 at matatapos sa Agosto 21. Sinabi rin ni South Korean Defense Minister Ang Yubak na kabilang sa mga pagbabago ang pagkansela sa ikalawang bahagi ng drills na inaasahan sanang may kasamang counter-attack operations. Sinabi naman ng isang opisyal ng US Defense Department na babawasan din ang ilang field training at ang ibang aktibidad ay gagawin na lamang simulation habang kapaloob pa rin ang pangunahing layunin ng pagsasanay at kahandaan ng mga tropa. Samantala, muling kinundina ng North Korea ang military exercises na tinawag nitong banta sa seguridad ng Korean Peninsula. Iginit naman ng Washington at Seoul na depensa lamang layo ng drills at mahalagaan nila ito upang mapanatili ang kanilang kahandaan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
11: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Pilipinas, target na makapag-uwi ng higit sa 4 na ginto sa darating na 2026 Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa naging media briefing noong Miyerkules, inihayag ni Philippine Olympic Committee President Pambol Tolentino na kaya ng ating delegasyon na makapag-uwi ng mahigit na 4 na gold medals sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Paliwanag ni Ginoon Tolentino, kahit na alanganin ng tsansa na madepensa ang men's basketball title, umaasa siya na mga panalo mula na Alex Ayala ng tennis, EJ Obiena sa athletics pole vault, Yulo brothers sina Carlos at Carl Eldrew sa gymnastics, ang ating mga jiu-jitsu fighters, boxers at thrusters, gayon din mula sa sports na esports at judo. Sa kasalukuyan, 450 Philippine athletes ang kumpirmado na lalahok sa 38 sporting events ng Asian Games. Formal na magsisimula ang Asian Games 2026 sa September 19 at tatagal hanggang October 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
24: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Publiko!
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Batanes, pinagtibay ang mga hakbang para sa kapayapaan, seguridad at anti-drug campaign. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Maizel Estoy.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maizel.
12: Pinagtibay ng Provincial Government of Batanes ang mga hakbang para higit pang palakasin ang peace and order, seguridad at kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan. Kabilang sa mga napagkasunduan sa isinagawang third quarter joint peace and order, anti-drug and PTFL ka-council meeting ay ang pagpapalakas ng seguridad sa palikparan, partikular na ang mas mahigpit na monitoring at inspection sa mga kargamento at pasaherong dumarating mula sa binalonan. Inirekomenda rin ang paggamit ng X-ray machine sa arrival area dahil sa limitadong deployment ng aviation security at quarantine personnel. Pinagtibay din ng konseho ang Program of Instructions ng Batanes Provincial Balaysilangan upang higit na mapalakas ang rehabilitation at reintegration programs para sa mga individual na naapektuhan ng illegal na droga. Samantala, hiniling naman sa Department of Health ang positibong konsiderasyon sa aplikasyon ng mga munisipalidad ng Batanes para sa drug-cleared municipality status sa kabila ng kasalukuyang kawalan ng kinakailangang CBDRP training. Binigyang diin ang pagpapalakas ng maritime inspection sa mga sasakyang dagat na dumarating mula sa Babuyan at Calayan, Cagayan bilang bahagi ng mas pinaigting na maritime security at anti-illegal drug measures. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng konseho na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders tungo sa mas ligtas, mapayapa at maayos na probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Cordillera, tuloy-tuloy ang replenishment ng relief supplies upang mapabilis pa ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City, narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
13: Patuloy na pinagtitibay ng Department of Social Welfare and Development Cordillera ang kahandaan sa pagtugon sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa pamagitan ng regular na replenishment ng mga relief supplies sa regional warehouse. Kamakailan dumating ang karagdagang relief supplies mula sa Logistics and Disaster Response Center upang maibalik sa sapat na antas ang stockpile ng pangunahing relief items ng ahensya. Sa nakalipas na 3 linggo, nasa 71,917 na pamilya ang naabutan ng tulong ng DSWD. Kabilang sa mga nabigyan ng assistance ang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at mga residenteng nasira ang tahanan dahil sa kalamidad. Sa kabuuan, umabot sa 42.4 million pesos na humanitarian assistance ang naipagkaloob ng DSWD. Samantala, nasa 87.3 na milyong piso ang kasalukuyang halaga ng relief resources na nakahanda para sa pangangailangan at response operation sa rehiyon. Ayon sa DSWD CAR, mahalagang bahagi ng disaster response ang regular na replenishment ng relief supplies upang matiyak na may sapat na resources ang ahensya at mabilis itong maihatid sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Karagdagang 7,000 dagupenyo na apektado ng baha na hatiran ng tulong ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Darito ang balitang hatid ni Verna Beltran Adaban.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Berna.
10: Kabuang 7,725 Dagupeño sa limang barangay ng lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng pagpapatuloy ng pagbigay na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 2,837 residente ng Barangay Pantala, 1,638 sa Barangay Bunuan Binlok, 1,091 sa Kalmay, 765 sa Barangay 2 at 3 at 674 sa residente ng Barangay 4. Isinagawa ang pamahagi sa panguna ng DSWD sa ilalim ni Secretary Rex Gatchelian at DSWD Region 1 Director Marie Angela Gupalan, katuwang ang lokal na pamalaan ng Dagupan. Nagpapatuloy ang distribusyon matapos ideklara ang Dagupan City na nasa ilalim ng State of Calamity noong August 10 dahil sa epekto ng pagbaha. Katuwang sa operasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga konseho ng barangay, Dagupan City Police Office, Bureau of Fire Protection, DSWD personnel at mga voluntaryo sa mga barangay. Ayon sa LGU, patuloy namang isinasago ang relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha upang maihatid ang pangunahing pangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tatlong mangingisda sa Occidental Mindoro, ligtas na nakabalik sa pamilya matapos na mawala dahil sa epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang balitang hatid ni Mara Grezula.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mara.
14: Nakabalik ng ligtas sa kanikanilang pamilya sa Barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro ang tatlong mangingisdang nawala matapos pumalaot sakay ng isang bangka. Ayon sa pabatid ng Coast Guard Station, Occidental Mindoro, kinilala ang mga mangingisda bilang sina Mark Anthony Asilum, kapitan ng bangka, Dennis Luyaon Asilum at Emilio Peñafila Takuyan. Pumalaot anila ang tatlo patungo sa kanilang lugar pangisdaan noong August 7 at nakaranas ng malalakas na alon at hangin dahil sa southwest monsoon o habagat. Nasira ang timon ng kanilang bangka dahil sa masamang panahon, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa paglalayag. Noong August 18, matagumpay na nakarating ang tatlo sa dalampasigan ng barangay poblasyon sa Sablayan, kung saan agad silang natulungan ni Ginoong Alberto Herrera, isang miyembro ng bantay dagat ng Sablayan. Nasa maayos at ligtas na kondisyon ang tatlong mangingisda ng masuri ng MDRRMO sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, bantay dagat ng Sablayan at MDRRMO na ihatid ang mga mangingisda pabalik sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kabataang Palawenyo hinubog sa pamumuno at paglilingkod ng 3rd Marine Brigade. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
15: Dinaluhan ng mga kabataan mula Quezon, Palawan ng isang educational tour sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Puerto Princesa City kamakailan. Sinalubong sila ng 3rd Marine Brigade at 6th Civil Relations Group bilang bahagi ng Youth Leadership Summit kasama ang Piglas Palawan, MYDO at MSWDO Youth. Ayon sa pamunuan ng 3rd Marine Brigade, ipinakilala sa mga kalahokang kasaysayan ng grupo bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa Philippine Marine Corps. Dinalakay rin ang Marine Corps Qualifications, Recruitment Opportunities at Mulat Campaign upang maunawaan ng kabataan ang mga tungkulin at oportunidad sa Marines. Ipinamalas naman sa static display ang mga kagamitang pandigma at kakayahan ng Marines bilang bahagi ng aktual na pagkilala sa kanilang operasyon. Ipinakita rin ng 3rd Marine Brigade ang Pigititir Shakali demonstration na nagbibigay diin sa disiplina, husay at katumpakan ng mga tauhan ng Marine Corps. Ayon sa pamunuan, layunin ng gawain na hubugin ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa mas malalim na pangunawa sa misyon, pagpapahalaga at paglilingkod ng Marines sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Kalbiga Samar nagpatupad ng mandatory drug testing sa mga empleyado nito. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Suzette Pretensio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Suzette.
17: Nagpatupad ang lokal na pamalaan ng bayan ng

0: Positibo si drug test ay pananagutin alinsunod sa umiiral ng mga batas, regulasyon at due process. Ayon sa LGU, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang accountability at workplace safety ng mga empleyado sa pagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng Kalbiga. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD and the Secretary Kahipe dumalo sa ASEAN Forum sa Tacloban City. Social protection sa panahon ng climate emergencies binigyan diin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Aljon.
3: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management Group Undersecretary Diana Rose Kahipe ang paglahok ng ahensya sa ASEAN Multisectoral Forum sa Eastern Visayas noong Agosto 19 sa Tacloban City. Sa forum na inorganisa ng Philippine Information Agency o PIA Regional Office 8, tinalakay ni Kahipe ang humanitarian assistance at social protection services ng DSWD para sa mga komunidad na apektado ng climate emergencies. Binigyang diin ng Undersecretary ang kahalagahan ng maagap na pagbibigay ng tulong sa mga vulnerable individual at pamilya bago, habang at pagkatapos ng mga emergency na may kaugnayan sa klima. May temang Building Resilient Communities from Early Warning to Recovery. Dinaluhan ang forum ng mga opisyal ng barangay, estudyante, media practitioners, civil society organizations, government officials, information officers at iba pang stakeholders. Layunin ng forum na mapalakas ang koordinasyon at pagbabahagi ng kaalaman ng mga stakeholder upang makabuo ng mas matatag na mga komunidad na may kakayahang maghanda, tumugon at makabangon mula sa mga kalamidad at climate-related emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Modified school schedule ipinatutupad sa Tandag City, Surigao del Sur dahil naman sa init ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
4: Ipinatutupad ngayon dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang Executive Order No. 31, Series of 2026, nag-uutos sa mga paaralan na maganap ng temporary modified school schedule para sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay dahil sa mataas na heat index na dulot ng El Nino. Batay sa naitalang heat index ng lungsod itong mga nakarang araw, naglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang naitalang temperatura na pasok na sa danger level. Kaugnay nito, ang face-to-face classes para sa kindergarten hanggang sa senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 na lang ng tanghali. Pagkatapos nito, ang mga klase ay pagpapatuloy sa pamamagitan ng mga alternative learning modalities alinsunod sa mga patakaran ng Department of Education o DepEd. Pinapayuhan din ang lahat na uminom na maraming tubig, manatiling magpalamig at iwasan ang matagal na pagkababad sa init. Mas narapat ding mag-monitor sa kalusugan. Ginawa na sa aming hakbang upang masigurado ang kapakanan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paralan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi patuloy sa pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na BARMM parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi ang pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na halalang parlamentaryo sa Rehiyong BAR. Una ang panahon ng kampanya, nag-umpisa noong 30 ng Hulyo hanggang 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa panahong ito, inaasahan ang pangangampanya, pagpupulong-pulong sa bawat barangay at pamamahagi pagpapakita ng campaign materials ng mga kandidato at partidong dumahok sa darating na halalang BAR. Kasunod nito ang election gun ban, nagsimula noong 16 ng Hulyo at magtatapos sa 29 ng Setyembre ngayong taon. Ang anumang uri ng baril sa panahong ito ay hindi pinahihintulutang dalhin ninuman maliban sa mga individual na autorisadong humawak at magdalhin.

0: ng baril ng COMELEC. Hinimok ni Governor Ismael Mangsali ang mga nasasakupan na makipagtulungan sa kinaukulan kapag may checkpoints at inspections. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, August 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga o alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Pambungad natin ngayong Thursday morning. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radio Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy po tayo simula po dito sa may Monte de Piedad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic na rin po tayo simula po dito sa tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkakas po natin yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jocno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas lang din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Odigal hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron pa rin po tayong pinapa-implement na number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger. May number coding ngayon, ha? Meron?
7: Meron po.
5: Okay, thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 13 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, update muna mula sa Campo Aguinaldo. Irregularities sa paggawad ng awards at promotion sa mga reservist, inimbestigan na ng Armed Forces of the Philippines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Masalang magandang umaga, sinisiyan sa tanga na sandatan lakas ng Pilipinas kung may nangyari bang irregularidad sa paggagawad ng parangal at promosyon sa ilang tauhan ng kanilang reserve force. Ito'y kasunod na rin ang pagpunaan ng mga retiradong sundalo sa tila umano mas mataas at mas marami pang medalya ng isang politikong reservist kaysa kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete Jr. Partikular itong nasita ng mga netizen itong si Brigadier General Air Force Reservist na si dating Congressman Michael Romero. Ayon kay AAP Public Information o Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kanilang tutugunan ang kahit anong paglabag batay sa umiiral na patakaran ng militar. Naon na nagsagawa ng review ng mga polisiya ang hukbong panghimpapawid at iginit na may tamang documentation at ang bawat award at badges na ibinibigay sa mga miyembro ng hanay. Sakaling mapatunayan na nagkaroon nga ng pagdabag, depende rito ang magiging sanction. Pero ang pinakamabigat dito, Bosanan, ay ang delistment sa reserve force. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula diyan sa Campo Aguinaldo.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Makakausap natin ang Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. Yan po, maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 18 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman sa Pag-ibig Fund. Baka kausap natin ang kanilang Vice President for Public and Member Relations Group, VP Jack Jacinto Jr. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Sana po yung nasa mga mabuting kalagayan po ang lahat.
5: Opo, VP Jack, una, hingi lang kami ng update. Ngayon pong panahon ng kalamidad, oh, we understand, meron kayong mga programa na inihanda naman diyan sa Pag-ibig Fund para makatulong doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, VP Jack, sir.
11: Tama po kayo, Sir Alan. O mga ganitong panahon po ay nakaantabay at nakahanda ang Pag-ibig Fund na tumulong sa ating mga miyembro. Kaya po sa mga ating mga miyembro na nasa mga lugar na idiniklara under state of calamity, kung kayo po ay nagtatrabaho o nakatira sa mga lugar na under a state of calamity, yung pong Pag-ibig Calamity Loan ay bukas po para po sa inyo. Dito po sa Pag-ibig Calamity Loan, ang maaaring mahiram ng ating miyembro ay hanggang 9% ng ipon. Ibig sabihin po niyan, ang bumubuo po diyan ay yung contribution ng miyembro kasama na po yung hinulog ng kanyang employer, pati ho yung dividendong kinita ng kanyang ipon. So sumatotal ho niyan, up to 90% ang maaari pong mahiram ng member muli sa ilalim ng Pag-ibig Calamity Loan. Qualified po diyan yung mga may 12 buwang hulog at aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund.
5: Mm-hmm.
11: Maliban po diyan, Sir Alan,
5: opo,
11: kahit po hindi ho under state of calamity yung lugar, para naman po sa ating insurance coverage sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Yung pong ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers na nagbabayad, kasalukuyang binabayaran yung kanilang mga properties. Kung ito po ay napinsala dahil sa dulot ng baha o dahil sa pinsala ng bagyo, ay kung ito ay napinsala, yung damages o yung cost para po i-repair yung damages sa inyong property ay maaari pong ma-cover ng insurance na nakapaloob sa inyong Pag-ibig Housing Loan. So yan naman po ay para sa ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers. So yan po yung ating mga programang laging bukas para sa ating mga miyembro, lalo na po sa mga ganitong panahon.
5: Ayan, okay. Well, meron din bang kung sakali may offer na moratorium sa paghulog ng kanilang monthly amortization yung mga naging biktima ng kalamidad, VP Jack, sir?
11: Patuloy po nating pinag-aaralan, Sir Alan, yung mga ganitong uri ng benepisyo. Nung mga nakaraang kalamidad, mayroon po tayong mga ine-extend na ganitong programa at patuloy po natin yung pinag-aaralan.
5: Ayun. Okay. Well, we understand na dito sa unang bahagi ng taong kasalukuyan, 2026, malaki ang iniakyat ng net income, ika nga, ng Pag-ibig. VP Jack, please share with us additional details tungkol dito, sir.
11: Ay, salamat po. Salamat po, Sir Alan. At bagamat ay maulan at mabagyo nitong mga nakaraang araw, ay magandang balita naman po mula sa inyong Pag-ibig Fund, dahil po sa unang anim na buwan ng taon ay kumita po ng mahigit 41 billion pesos ang inyong pondo. Magandang senyales po ito, Sir Alan, sapagkat alam naman po ng karamihan na ang kita ng Pag-ibig Fund ang siyang pinagmumulan po ng dividendo na napupunta po sa ipon ng ating mga miyembro. Sa sabi nga ho, yung tagumpay ho ng Pag-ibig Fund ay tagumpay po ng miyembro.
5: Ayun. So ibig sabihin, itong mas malaking income ng Pag-ibig Fund, makikinabang dito ang lahat ng miyembro by way of mas malaking dividends, Pag-ibig dividends sa VP.
11: Tama po, sapagkat ayon po sa aming charter, hindi po bababa sa 70% ng net income ng Pag-ibig Fund ang siyang dapat ibalik sa ating miyembro bilang dividendo po sa kanilang mga ipon. Sa katunayan po, Sir Alan,
5: opo,
11: last year, no, dahil matatag po ang estado ng Pag-ibig Fund, hindi lamang po 70% yung binalik ng Pag-ibig Fund mula sa net income nito. Umabot pa ho sa mahigit 98% yung binalik sa ating mga miyembro mula sa aming net income bilang dividendo po ng ating mga miyembro. At ito naman po ay lahat po ito yung pong ating response sa yung mga benepisyo ho natin pagka may kalamidad, yung pong ating benepisyo dulot po ng ating magandang performance na mataas na net income. Lahat po naman ito ay tugon ho natin sa utos ng ating Pangulo. May sabi nga ho ng ating Pangulong Marcos, dapat maramdaman, dapat maipaabot, dapat at maipaalam sa ating mga kababayan yung pong benepisyo yung mga tulong sa ating mga kababayan. At kaya po ito po ang hinahatid ng Pag-ibig Fund.
5: Opo. And maliban dyan, we understand, ito naman po, taunan ito yung from the Commission on Audit, we understand na nakamit ng Pag-ibig Fund, and this is pang ilang sunod-sunod na, yung unmodified opinion mula sa ating Commission on Audit. Ano po ang kahalagaan nito? Anong significance nito, lalo tigit para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, VP Jack, sir?
11: Ay, salamat. Nabanggit po ninyo yan, Sir Alan. Maga po sa amin yan. Napakahalaga po sa amin yan. Tinuturing po nating partner in governance ang Commission on Audit. At yung pong unmodified opinion na ipinilabas po para sa taong 2025 ng COA para sa pag-ibig fund ay mahalaga sapagkat hawak po natin, Sir Alan, hawak po ng pag-ibig fund ang mahigit 1.3 trillion pesos na total assets na mula po yan sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At napakahalaga po ng unmodified opinion yan para sa isang ahensyang napakalaki na halaga ang hawak, na ang halagang ito pa ay mula sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At ibig sabihin po nito ay maayos po yung ating pagtatala, yung ating financial statements, yung pagsunod po natin sa mga pulisiya at patakaran pagdating po sa pagpapatakbo ng ating mga transaksyon. Yan po ang ibig sabihin po niyan, at nagpapakita po yan ng patuloy na maayos na pamamahala ng pondo ng manggagawang Pilipino.
5: Ayun. Okay. Isang pundos pa, BP Jack, pagdating naman dito sa housing loans ng Pag-ibig Fund. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, merong nabanggit din na tinaas ng Pag-ibig Fund yung halaga ng maaring mahiram ng mga miyembro nito. Ano po? Give us additional details tungkol dito, BP Jack, please.
11: Sir Alan, nung pong nakalipas na State of the Nation address, binanggit po yan ng ating Pangulo, na itinaas po ng Pag-ibig Fund yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Housing Loan. 10 milyong piso na po, Sir Alan, up to 10 million pesos na po ang maaaring mahiram ng isang miyembro. Yun po yung maximum loan limit kada miyembro. At habang itinaas po natin yung loan limit na yan, yung loan ceiling na yan, ay lalo pa ho natin at pinapanatili ho natin mababa yung interest ng loan. So, yan po naman muli ay lahat po yan ay sa ilalim ho ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, sa ilalim po naman ng pamumuno ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aling. So, yun po yung direksyon ni Secretary Aliling yan eh. Habang pinaparami po natin, Sir Alan, yung mga socialized housing units, yung dekalidad at affordable na housing units,
5: opo,
11: pinagtatagpo natin ito sa pangangailangan ng mga miyembro, ng mga kababayan natin na maaaring mabili yung mga housing units na ito sa abot-kayang halaga dahil nga po pinababa, pinapanatiling mababa ng Pag-ibig Fund yung interest rates po sa ating housing loan.
5: Ayun. At syempre, baka yung mga nanonood at nakikinig sa atin ay biglang, uy, subukan ko kaya. Paano po ang pag-apply ka nga ng ating mga kababayan dito sa Pag-ibig Housing Loan, sir?
11: Tama po. Maliban po sa affordability. Sir Alan, tama po kayo. Accessibility. Ano, dapat po ay abot kamay ng ating mga miyembro yung pag-a-apply para sa Pag-ibig Housing Loan.
5: Opo.
11: Isa ho dyan, isang paraan ho dyan ay yung pong makikita ho ng ating mga kababayan sa ating website. Ang website ho natin, www.pagibigfund.gov.ph. Diyan po, Sir Alan, makikita ho nila yung mga socialized housing projects ho natin. Ibig sabihin, mga house and lot na hanggang 950,000 pesos.
5: Mm-hmm.
11: At mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos. At dyan po nila makikita na ang mga properties na ito, dyan po nila makikita yung pictures nito, yung location,
5: yes,
11: kung magkano at kung magkano yung monthly, kung ano yung mga sukat ng mga properties na ito. At kung ito po ay gusto po nilang bilhin, ay maaari na silang magpalista o mag-sign up doon po mismo sa website po natin para sila po ay ma-pre-qualify, Sir Alan, para po tumuloy-tuloy na yung kanilang pagbili sa napili nilang housing unit, pati na rin po yung susunod na mga hakbang para mag-apply for a housing loan ay malaman nila.
5: Ayun.
11: Kung mayroon pa naman silang mga ibang properties na makikita, ay sa katunayan, mayroon po tayong mahigit 460 accredited partner developers. Katulong din po natin sila, maaari pong isubmit yung application nila for housing loan para mabili yung mapipili nilang property. Pwede pong isubmit yung kanilang application either sa Pag-ibig Fund branch na malapit sa kanila o mismong sa tulong ng developer na pinagbibilhan nila nung napili nilang housing unit.
5: Ayun, so online na. Hindi na falling in line, ha? Ano na lang, going online. Ganun na kadali, VP Jack, ano?
11: Opo, mayroon pong online. Nandyan din pa rin po yung branches po natin. Pero ang dulo po nito, Sir Alan, talagang para maging accessible para sa ating mga miyembrong magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng pag-ibig.
5: Ayan, okay. Yes, sir. VP Jack Jacinto Jr., salamat po na marami for the updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
11: Sir Alan, ingat po kayo at magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning. Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si Sir Jack Jacinto Jr.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NIA, National Irrigation Administration. Makibalita tayo sa status ng mga dam na pinangangasiwaan po ng National Irrigation Administration. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Baka kausap natin NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
16: Sir, na yung pagandigat. Good morning po.
5: Yes, sir. Una, sir, ingilang kami ng update from your end sa NIA kaugnay ng status ng mga dams na pinangangasiwaan po ng ating National Irrigation Administration, sir.
16: Well, itong malalaking dams po natin, ano, especially itong Pantabangan at itong Magat. Ito po yung malalaking dams na under po ng National Irrigation. Ano po?
5: Opo.
16: Dito po sa Magat Dam ay mga 10 meters pa bago mapunta tayo doon sa flood season na high level natin. Ibig sabihin, mababa pa ito ng 10 meters. Ano? So pero ang laki ng itiaas ko ng tubig dito. Malaking tulong po ito sa, para sa ating mga magsasaka. At of course, alam naman natin, bago dumating ang tag-ulan na ito, talagang namumroblema na yung ating mga farmers sa patubig. At ang kagandahan lamang po dito is nasa vegetative states pa yung ating mga palay. So okay lang na may mga ibang areas na may nabaha. Ang mahirap po kasi dyan pagka ang palay ay nasa fruiting states na, yun, nasisira siya. No? So ito, okay naman. And then ito pong Pantabangan Dam natin, mataas din po ang tiras ng tubig natin dito, yung water elevation, pero nasa 30 meters pa bago mapuno yung dam. So kahit po malalakas ang tag-ulan at may mga pagbahana diyan sa Central Luzon, yung ating dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig. In fact, mataas pa po yung fill up natin. So imagine na, sir, kung wala itong mga to, talagang grabe po sana ang baha, no? Buti nandito yung mga dam na tumulong para ma-impound yung tubig.
5: Ayun. So yung Magat is 10 meters pa magmula doon sa, anong tawag doon?
16: Season high level, yung spilling level po.
5: Yes. Samantalang yung Pantabangan is about how many meters pa, sir?
16: Around 30 meters po po. Malaki pa ang pupunuin natin dito. Ayun. Sa Pantabangan na.
5: Opo. Pero gaya na nabanggit nyo, malaking tulong pa rin kahit papano yung naging pagbuhos ng ulan dito sa pagpapataas ng kahit magya ng water level natin doon sa nabanggit po ninyo ng mga dam, sir.
16: Opo. At saka yung direktang patubig sa ating mga magsasaka. Dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon.
5: Opo.
16: Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. May mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
5: Ayun. Okay. On another matter, Administrator Guillen, sir, we understand. Ito po, no, nung press briefing po ni Undersecretary Claire Castro, I think this was Tuesday, nabanggit niya na may mga panukalang construction ng mga dam. Halimbawa, malapit dito sa Pampanga River at dito sa gawi ng Marikina River para makatulong kung sakali sa pagmitigate ng flooding sa Central Luzon at maging dito sa atin sa Metro Manila, Engineer, sir.
16: Tama po yun. Kasi ang isa pong marami kasing ilog ang bumabagsak po dito sa dito sa Pampanga River na nagkukusta ang baha dito sa Pampanga. Ang malaking ilog pa po dyan na of course ang pinakamalaki itong Angat, ano? Pero nandiyan na po yung itong Pantabangan natin. Nandiyan na po yung Pantabangan Dam ano po. But meron pa pong isang malaking ilog dyan, itong Sumakbaw River. Babagsak po yan sa Peñaranda Peñaranda River, tapos babagsak ulit sa Pampanga River. Ito po ang proposed dam ng NIA. Ang laman po nito, kung magawa natin ay nasa 570 million cubic meters. No?
5: Mm-hmm.
16: So 570 billion liters yan ng tubig pag napuno mo yan. At napakalaking tulong po niyan para sa ating mga magsasaka. And of course, malaking kabawasan po yan sa tubig na nagkukos ng baha dito sa Central Luzon. At makakatulong din po sa hydropower production. Yan ang kagandahan po ng high dams eh.
5: Mm-hmm.
16: Meron ding dam diyan sa may general team po ang location po na to, sir, ha?
5: Opo.
16: At meron din pong dam sa may isa pang gusto nating itayo, yung tinatawag natin na Maringalo Dam. Katabi naman po ito ang Pantabangan River din, Pantabangan Dam natin, at babagsak din po yung ilog na yan sa may ano eh, sa may Pampanga River. So yun po yung dalawang dams po na malalaki na proposal po natin dyan. Bukod dyan, may mga pinapagawa na po ang ating Pangulo sa President BBM na mga projects po dyan, yung mga impoundment, ano po, dyan sa Cabiao.
5: Mm.
16: Ang tabi po mismo ng Pampanga River yan. Ongoing na po yung construction yan, ano po. At may mga dams na rin po na naitayo ang NIA sa mismong Pampanga. Yung sa may Purak, Gumain River na yan. Eh nakakatulong daw, nakausap ko nga po si Governor Pineda noong nakaraan.
5: Opo.
16: Nagpapasalamat po siya at malaking tulong daw yung mga dam na pinagawa ng NIA dyan. Eh, sabi ko, full support kasi ang ating presidente sa pondo ng NIA. Kaya marami po tayong magagawa ngayon.
5: Ayun. So kumbaga itong mga panukalang dams na ito, Pampanga, Central Luzon, magkakaroon tayo ng karagdagang ipon na tubig, makakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng pagbaha at posibleng source pa ng enerhiya, Engineer Gillian, sir.
16: Ay, tama po yun. Yan po yung kagandahan po ng ano eh, kagandahan po ng mga high dam natin. Ano? Yung isang dam naman na sinasabi ko kanina ay yun po yung sa Sumacbaw River, no? Yung isang dam na sinasabi ko kanina sa Talavera River naman. No?
5: Opo.
16: Lahat ito, babagsak po ito sa Pampanga River. So imagine na lang po ang impact, no? Sa pagbaha dyan sa Pampanga kung yung malalaking ilog na ito ay ma-impound natin kagad ang tubig doon po sa taas. No? Malaking tulong po talaga ito sa ating mga magsasaka at sa flood control.
5: Ayun, okay. Well, Administrator Eddie Gillian, sir, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
16: Salamat po, Mr. Ginapo.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. NIA, National Irrigation Administration Administrator, si Engineer Eddie Gillian.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 43 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
24: King of the Road.
23: The G- jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
0: Maari bang umusog-usog ng konti?
23: Sakay na!
22: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin this morning, Deputy Spokesperson, si Sir Diego Mariano. Sir, magandang umaga po.
4: Opo, magandang umaga. Mag po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
5: Yes sir. Hingi lang kami ng update from your end diyan po sa OCD, dito po sa nagdaang mga kalamidad at patuloy pa rin ang mga babala sa malakas na pag-ulan in various parts of the country, sir.
4: Opo, no. As of latest report po natin this morning, itong nagdaang bagyong Luis Maymay at patuloy na pag-ulan po ng hangin habagat is nagkaroon po ng tala po ng epekto sa ating mga kababayan. Una po is meron na pong 1.8 million na pamilya or 6.5 million na katao po ang naapektuhan po nitong mga nagdaang pag-ulan. Sa numero po iyan is nasa 14,000 na pamilya or 47,300 na katao po ay siya pong nanunuluyan sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaang palad naman po, ang itong mga nagdaang pag-uulan is nag-iwan po ng mga casualties po. Meron po tayo na itala na 29 na namatay, 19 na injured, at tatlo pong nawawala.
5: Okay, sir, itong nabanggit mong mga bilang ng nasawi, nasaktan, nasugatan at may nawawala. Ito po, kumbaga as we speak, ito po ay verified na rin ng down to the local government unit, sir.
4: Ang mga numero po natin ng casualties is patuloy po na ongoing pa rin po ang validation po niyan. Naisama lang po yan dahil meron na pong initial na verification na or validation na nagawa, pero patuloy pa rin po yung pagva-validate po natin kung ito pong mga naitala po natin is may kinalaman po talaga dito sa mga nagdaang pag-ulan po.
5: Yes sir. Ano naman po ang latest sir sa pinsalang tinamo ng mga infrastructure natin? We understand dito po sa bandang CAR, Cordillera Administrative Region, nakapagtala tayo ng mga landslides dyan, Sir Diego.
4: Opo na, pagdating po sa ating mga damage, ang damage sa ating infrastructure is nakapagtala po ng 4.7 billion worth of damage. Sa agrikultura naman po, meron na po tayo na itala na 1.4 billion worth of damage. Sa mga kabahayan naman po nasira, meron po tayo na itala na 2,100 or mayigit 2,000 mayigit na kabayan ang nasira po. At totally damage po dyan is nasa 226 and yung partially damage naman po ay nasa mayigit 1,000 po.
5: Mm-hmm. Okay. Sa aspeto naman po ng patuloy na pagkakaloob natin ng supplies, lalo tigit dun sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, mga food packs, inuming tubig at iba pang mga non-food items sa Sir Diego.
4: Po ang ating mga kababayan naman po especially yung mga nasa lupa ng ating mga evacuation centers, isa patuloy naman pong binibigyan ng assistance especially ng ating mga LGUs. Sa katunayan nga po meron na pong naipamahagi na 957 million worth of assistance na po ang naipamahagi sa mga ating mga kababayan na apektuhan po, no. Yan po ay galing po sa Office of Civil Defense, sa LGU mismo, then sa ating iba pa't ibang national government agencies tulad po ng DSWD.
5: Okay, isang puntos pa, Sir Diego. Meron bang mga komunidad o mga barangay na hanggang ngayon ay tinuturing pa rin na isolated? O kaya dahil halimbawa yung mga lugar o mga kalye, mga daanan papunta sa kanila ay impassable pa rin, sir?
4: Meron po tayong isang area na reported po na isolated sa may bandang Region 3. I don't have the exact location ngayon. Dahil ang report pa lang po sa amin is yung region. So sa Region 3, meron pong isa pong barangay, if I'm not mistaken, na isolated po dahil yung kanilang tulay is medyo may debris or may damage po. So ngayon po, ay naabot pa rin naman po sila ng ating mga kawani ng local DRM po nila na maabot pa rin po ng assistance, no, kahit na sila po ay isolated, no. Pero napapasok naman po sila by foot naman po.
5: Ayun. So ibig sabihin nararating pa rin kahit papaano. Yun nga lang eh, bababa ka muna nung kiilog o creek, oh, pero mararating pa rin na Sir Diego, ano po?
4: Opo, no. Yung mga isolated areas na reported naman po is nararating naman po, do mahirap lang po dahil hindi po nakakadaan yung sasakyan. So, lalakarin po talaga.
5: Mm-hmm. Okay. At meron po bang, let's say, mga LGU o mga lalawigan na inaaral na kung sakali baka mag-declare sila ng state of calamity matapos itong nagdaang mga kalamidad, sir?
4: So ngayon po, no, meron po tayong 53 na cities and or municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. Karamihan po dyan ay nasa regions 1, 3 at Calabarzon po ng mga city at municipalities po.
5: Ayun. Okay. In closing, Sir Diego, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Please go ahead, sir.
4: Opo, ang mensahe lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon is meron pa rin pong pag-uulan na nagaganap. Una po is tayo po sana maging cooperative na sana is kapag ating mga authorities is nagtawag po ng evacuation, sana po tayo po ay sumama para maiwasan po natin yung mga dagdag na injuries or mga casualties na maaaring maganap sakaling tayo po ay lumikas habang tumataas pa po yung tubig baha. Then pangalawa po is tayo po sana maging informative na alamin po natin yung kapaligiran natin na kung ano po yung hazard or panganib na nakapaligid po sa atin. At then from that, makapag-prepare po tayo accordingly, no. Then pag-prepared po tayo is mas ligtas po tayo or makakabawas po tayo sa mga maaaring maging casualties. Then maging informative na alamin po natin or kumuha po tayo ng mga impormasyon sa tamang pagkukunan ng impormasyon. No? Nandiyan naman po ang mga Facebook pages ng ating mga pamahalaan from PAGASA, from OCD, then sa ating mga government media. Yan po yung mga totoo at nag-release po ng mga

0: ang Office of Civil Defense. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, update sa Sandigan Bayan, ha? Pagdinig sa kaso ni Senator Marco Leta, muling iniurong ng Sandigan Bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: At ang muling kinatilan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang pagdinig sana ngayong Webes sa motion kaugnay ng kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng panibagong work suspension ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Nireset ng pagdinig sa September 3, alas 8:30 ng umaga, kasabay ng unang araw ng bail hearing sa plunder case. Si Marcoleta ay naharap sa reklamong plunder sa ilalim ng RA 7080 na nagtatakda ng preventive suspension sa mga opisyal na naharap sa ganitong kaso. Matatanda ang noong August 3 ay naghain si Marcoleta ng kanyang manifestation para tutulan ang pag-i-issue ng preventive suspension laban sa kanya bilang senador. Samantala, Alan, dito naman sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City ay ito ha, sumisilip na ang haring araw ngayong umaga. Kani-kanina ang mga pasado alas 6 ng umaga ay nakaranas pa tayo ng mga pabugso-bugsong ulan. Pero ngayon ha, medyo maaraw na at walang ulan at sana magtuloy-tuloy na to hanggang mamaya. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Marian Bastasa, mula po dyan sa Sandigan Bayan. Oh, bago tayo mag-bye-bye, ha? Bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng Thursday, August 20, 2026. Happy birthday muna. Happy birthday, Madam. Happy birthday po kay Luz Viminda Antolin. Yan. Mami po ni ano, ni kasamang Paula Antolin. Happy happy birthday, ma'am. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Happy birthday. At belated happy birthday din sa aming bagong kasama rito sa Radyo Pilipinas. Birthday naman niya kahapon. Ka-birthday ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ellen May Buena. Happy belated happy birthday, ha? Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Webes, August 20. Thank you sa ating mga executive producer, si Paula Antolin, Ali Gumatay, at si Ellen Buena. Welcome to Radyo Pilipinas. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish. From adobo adobar, which means marinate. It is an indigenous